0: natututo ito. Although wala man dito state nga specific din nga explicit nga i-postpone. Ang patong gist sa Republic ako natututo ito ni Ingo lang dito nga atong i-increase, no? Itataasan na to ang term sa atong barangay SK officials from 3 years to 4 years.
1: Mm-hmm.
0: In effect, ato lang sana i-move ang atong barangay NSK election from December, ako na i-move sa first Monday of November 2026 and every 4 years thereafter. So, katong nga balaod, na abot kaya kung to Supreme Court, gifailan kaya kung to og ka ng petition questioning the constitutionality of Republic Act 1232. Pero pag abot Supreme Court, lahi man ang reason Supreme Court, ilang man gi-justify ang validity, no? Dili man siya ang constitutional. So, ingon ang Supreme Court niya, okay man itong 1232, kaya dili man to siya ingon na postponement. Bali, increasing the term, no? From 3 years to 4 years man to, ana ang Supreme Court. So, karon kung tanaw na to, naatay 2023 nga ruling, itong Magalintal versus Comelec, nabuntay ka itong 2025 nga ruling. So kung tanaw na to ang metabo, if ever nga ang Congress mo issue na po mo pa mo gamat na po sila o pandes sa balaog yung mapirmahan sa itong presidente nga kung i-move na po nila ang i-move nila ang election ay nakay long term namun ko itong short term nga ginatawag na to nga kwan short postponement so 2027 na po tayo ginatawag na to nga medium postponement nga 2028 ang barangay scaling so na po tayo long term batong kang Senator Chis Escudero nga Senate Bill 2287 ng gusto ni Senator Chis na 2029 na ang kuan ang barangay scaling so so na ay daghan nga mga proposal daghan mga bills
1: so
0: I don't know kung asa na nga karon ig-on sa kuan sa Supreme Court kung saan nga pag-justify ana if ever nga mahimo ni siyang balaon kay sa 2023 ni ingon nga dapat ang kaning ang postponement sa barangay SK election subay sa guidelines dapat dili daw kanang ang kato mga resource nga election fatigue kato mga kwan kato dagay mga resource pero dili daw na siya enough no nga to justify the postponement dapat daw ang postponement dapat important, substantial, compelling. Muti ingon sa katong 2023 nga kaso, no? O Magalintal versus Comelec. So, muna siya nga karoon, makita na to na I don't know if the Supreme Court will make another ruling na po nga dili na sundon tong 2023 o 2025 nga ilang desisyon, no?
1: Attorney Murag nakakuha og idea si Senador Chis Escudero sa previous nga mga bills kay karon ang ihang gipasa dili man postponement kundi hatag pa og taas nga lugway to 5 years sa pangatungdanan sa tong mga local officials.
0: Wala lagi, pero ang kana mong god nahitabo na mong na atong kwan 2025 katong gi-question ang constitutionality sa Republic Act 1232 nga gi-extend ang term sa kuan barangay NSK officials from 3 years to 4 years. So kung magbuhat na og kanang balaod nga from 4 years na kay paano man to valid naman na ato naman na applicable naman ang 4 years karon no mansugod na sa if ever marayon ang atong election sa November 2 ang kato mga mundaogay sa November 2 nga barangay NSK election ang ilang termino 4 years na. So muna siya nga I don't know unsa una nila pag kuan no pero again pag namong gay balaod manggo namong na presumption of regularity no constitutional tanang balaod until such time nga naimo file of petition before the Supreme Court or any court and then the Supreme Court will rule otherwise. So, wala pa gyapon tayo kwa na. So, muna siya nga, wala pa may balaod. So, ang itong Republic Act 1232, to, mara gyapon to atong sundong karon.
1: Sa kwan, sir, baka di bitong gipang file nga bill, gusto nila nga i-move to 2028 ang ato ang BSK, BSKA. Sa 2028, doon na tayo pahigayan nga national election. Ang say, tanaw ni mo, ani, sir, posible ba nga di gapon ni madayon tungod kay conflict na pod?
0: Oh, lisod ang idungan nimo within the same year ang national og ang

0: barangganes kay eleksyon kay ang luoy pud ang mga maestra samot nagaluoy ang mga election officer nga grabe ang bilar-bilar nila especially during the election day no muna nga kung idungano nimo within the same year ang election maka kwan siya no ma ma-burn out ang ato mga teachers o ato mga COMELEC employees kung mabunga na ito na. So unlikely ko na may tabo na within the same year na ay national and local election o na po ay barangay na SK election.
1: Sama rin na sa ilang giingon sir nga i-postpone usa sa reason nila is para dili maapektuhan kayo no kay doon natay election ni pahigayon sa MARM which is kung ilang i-move sa 2028 correct me if I'm wrong murag mas dako mahino ng apekto ang epekto niini kay national election naman gyud to.
0: Yes, maon yun na ang may tabo. Although, karon nga tuig, unprecedented man eh, kay first time ta nga maka witness no sa kaning barn parliamentary election karong September. Although, kaning barn man god is automated na siya, hili ni siya manual. Unlike sa barangay na SK election nga manual ang election. And at the same time, within the barn area sa pod ang election dili pod siya nationwide so medyo kaya-kaya ra noon ang barn election.
1: Sir, sa postponement nga lang plano nga ipasa they cited three reasons. Pinaka main una ang about sa kining calamity. Unahon daw pag tagad usa kato mga biktima sa linog o bagyo. Ikaduha ang kining pagtaas sa presyo sa fuel o ikatulo kining sa election sa barm. Tanaw ba ni mo kini bang mga rason na enough ba ni para tugutan or tawagan ni mahulog bang shallow ni nga mga rason sir?
0: Na kana nga mga reasons manggod. Dito na nakita sa katong Makalintal versus COMELEC nga 2023 case. Kay ning katong na ang guidance nga giingon sa Supreme Court nga dapat manggod necessitated by public emergency. No? So mo na ingon no public emergency mo to nga ilang gi pangitaan o pagi sa nakita nila nga winay oil crisis so pwede na to ni siya i-justify as one of the reasons na pwede na to nga i-postpone ang barangay na SK election. Pero ang point na good is, wala namang doy, kwan? Wala namang doy kanang public emergency in the sense kaya wala may gira. No? So wala siya nga, so mahimumut ang academic na ng reason nila kung ilang pa nang i-emphasize karon.
1: Mahulog kung kami nga ordinaryong tao pa istoryahon, mahulog nga murag political ni.
0: In the sense nga political, mo na nga, ang postponement sa barangay na SK election, kung tanaw na to dito sa katong sa rationalis sa kaso nga Makalintal versus COMELEC, ingon ang Supreme Court dito nga dapat mga diling nga anang walaon ang katungod sa katawhan kay kita nga country is democratic nanta and then part na mungod sa isa ka democratic state nga ang tao ang katawhan in sovereign capacity mo'y mamili sa ato mga lideres no muna nga dapat dili gyud na siya i-curtail walaon ang katungod sa pagboto kay apil na siya sa isa na siya sa pinaka-highlight sa isa ka democratic country ang mo elect sa ato mga leaders.
1: Exacto.
0: So from time to time nga ang Congress mo postpone mo create og balaod nga postpone ang barangay na SK election, it is as if nga gi-curtail sa kaning mga representante ang katungod sa mga katawhan nga gi-enshrine mo na naka-embed mo na siya sa constitution. Muna nga ang the right of suffrage is one of the rights mo na nga gihatag sa ato so, nga katungod nga, sa constitution. So nano ang congressman nga mo kwan no kanang iyang i-curtail lang ang katungod niya katungod man nato
1: mauman
0: tumoto nga maghatag og guidelines ang Supreme Court sa katong 2023 nga kaso ang Makalintal versus COMELEC for the people for the Congress for us nga to sort as a guideline nga mo natong sundon unta no. So ambot lang again discretion man sa Congress nga mubuhat sa balaod and it is up for the Supreme Court to decide the constitutionality or the unconstitutionality of the law kung may mo file a petition.
1: Unsa ni kabugat para sa inyong trabaho, attorney, kining mga plano nga pag-postpone, kung galing ma-postpone?
0: Dako siya og impact in the sense nga ang momentum sa COMELEC maputol, no? Na naputol lang gani atong December 2025 nga barangay NSK election nga nakapinta nami og almost 60 to 70% sa katong official ballot intended for that December 1, 2025 nga barangay NSK election. And since the katong pagpirma sa Republic Act 1232, so nasayang tong mga official ballot sa 2025 nga supposed to be nga barangay NSK election. So nagpugotro ang COMELEC nga para sa November 2, 2026 nga barangay NSK election. Nga paron 100% naman ang print out sa mga official ballots intended for the barangay NSK election. And hopefully nadili na po na ma-postpone, kay in every postponement according sa mong chairman ang COMELEC masayangan o mga 2 to 3 billion efforts, no? Para lang katungod kinapospon ang barangay NSK election. So, muna'y masayang. Nga, kana nga kwarta, taxpayers' money, biya na. So, muna nga, hopefully, madayon ang ating barangay NSK election tungod kay ang COMELEC nakaprepare naman tanan intended for that barangay NSK election.
1: Kamu mismo diya sa inyong opisina, diri mismo sa tuang COMELEC malay-balay, maka-answer ka or dili, attorney, imuha ng discretion, mga pila na ito ang nagasto diha para sa ito ang maabot ng eleksyon?
0: Ang sa amo, diri, wala mong kaya tayong magasto diri in a sense nga, kuan, personal na ito magasto diri tungod kay itong pag-apuha na itong opisina, itong atimanon ng itong mga ginte nga money sa ato opisina, mora man ato manggasto. But ang kaning mga expenditures man gud nga atong ginatan-aw is kani man ang mga expenditures nga budget intended for the barangay NSK election. So na nakuaan na gani ang katong budget tungod kay na postpone tong December 1 nga 2025 nga barangay NSK election. Wala nga nangayo na po replenish ang COMELEC ana nga para pamtabang sa November 2, 2026. Yeah, kung karon kung nga, kung ma-postpone na, so ma-short yun o budget if ever nga, kung kay dili ba ingon nga, if ever nga na postponement, na apoy additional budget, dili ba na ingana ang process sa budgeting, especially sa on the part of the COMELEC. Kung sa tong budget nga giyatag sa Congress for that intended nga election, more good product ang ma-receive nga magasto sa COMELEC. So muna nga every time na postponement, dako ug masayang on the part of the commission.
1: Murag na ataw-ataw po dang ato ang mga politicians ani attorney kay doon na noon tatoy nagparamdam. Ah, sige, shout out lang ko diha. Unya ang nagnawala kay kanila gi. Maragwa pa kay kasiguraduhan kung madayon. Unya dako po di nga epekto sa ato ang pagpanerbisyo sa katawhan, kay murag imbes nga naningkamot na sila nga magpahumot, murag na ataw-ataw man na stop sa ni ato ang mga programa.
0: Tinuod na eh, ubay-ubay po yun noon nga nakapangandam na ta, no? So nakuha na ang ilang momentum regarding sa kuan. Pero as I've said, wala pa may balaod nga nagpostpone ang barangay NSK election. Yeah, kami bitaw ang pagpanerbisyo na to, dili biya ni dependent kung na election o wala.
1: Correct.
0: Kung ikaw gusto ka mo serbisyo sa katawhan, di man necessary nga kinalang ka mudagan. Oh. Although, kung mudagan ka, dako gyapon siya og tabang, no? Especially pag na naka sa nakalingkod na ka, dako gyapon siya og tabang. Kung kay, it gives you the authority, no? And also the necessary nga resources nga para atong ihatag sa atong mga constituents.
1: Tinood. So, attorney, i-remind lang nato ato ang mga katauhan kung doon natay announcement ba di agi kasi yung opisina, especially mahitungod sa filing of COC sa mga gusto magmudagan sa plano nga mulingkod, unsa may mga resikitos o requisitos nga kinahanglanon, unsa po yung mga qualifications nga angay natong tanawon.
0: Yes, guwapo kayo na siya nga kung ano, kay karoon ng good nga kuan karon nga kaning barangay NSK election, lahi ni siya nga kuan, medyo nindot siya nga nindot nga kuan kay daghay naigi pang dungag ang COMELEC in bulk regarding sa mga qualifications o katong attachments no, sa atong COC. Kay ingon ang COMELEC in bulk na apart from the usual certificate of kaning certificate of candidacy nato no, ato po dahil i-attach ang kaning atong PSA kaning PSA nga birth certificate ato i-attach sa atong COC. No, tingala sa ano, kinahanglan man og i-attach ang birth certificate. Kaya niingon ang COMELEC nga tungod kay sa katong mga previous nga mga elections, naana mo ba mga nangakasuhan? Nakasuhan sila sa kaning tinatawag na mo nga material misrepresentation. Kaning material misrepresentation, ang buto sa butani nga, nakaigi butang dito sa ino, certificate of candidacy, nga dili tinuod. So, take note nga, kaning bitaw mag-file ka o COC, imo biya ning panotaryuhan. So, kaning COC ni mo, public document ni, ning attest ka nga tanang mga details, mga detalye dito sa imong COC nga itong ipang sulat, tinuod ka na. So karon ang problem karon sa especially sa mga SK nga mga candidates kay ang balaod ning ingon nga ang age qualification sa mga sangguni ang kabataan nga mudagan SK chairperson or SK kagawad at least 18 years of age but not more than 24 years of age. Muna ingon dito nga qualification sa age. So kung ningdagan ka, ibutang mo dito nga qualified ka kay within the 18 to 24 years of age ka nga walang kategory. Pero ang sa balao di ay niingon dito nga ang age di ay dapat dili ka mo sobra og 24 years of age. Kanang 24 and one day, 24 and two days, muna yung bot pasabot. Dili bot pasabot nga kung 24 ka, qualified ka, dapat on the day of the election, ang imong edad, 24 years of age, zero ba? 24 years old yung kaan, zero day. Muna ang but pasabot sa balaod nga, at least 18 but not more than 24.
1: Yun.
0: So muto nga, dagay na igo, no? Dagay na igo nga mga SK candidates during the 2018, during the 2023 nga barangay NSK election. Nagay na kasuhan. Mga bata pa ba niya, makasuhan ka na. Murag sakit kay paminaho, no? Nga makasuhan ka, pinaagay sa nasipiat landay ka nga. Abi nimo nga qualified ka. Only to find out nga, dili ka qualified kay overage na ika. Kung nga mga kaso sa COMELEC, bitaw, dako na po biya nagkuhan kay mga one year to 6 years po biya ng imprisonment ane. Nga, kung found convicted ka, may tabo, napay penalty nga perpetual disqualification to hold public office.
1: Meaning,
0: wala na kay chance kung convicted ka sa election offense. Wala na kay chance nga mudagan pag-upro samot na o ka na mag-apply ka o pang-gobyerno.
1: Yun. Imbes nga imuhang purpose is pag-servisyo.
0: Wala nga. Sakit kayo ba? Sumuto ingon ang COMELEC and bank, sige, para ato ng malikayan ang kaning mga overage or underage, atong i-require ang ato mga aspirant nga i-attach nila sa ilang COC ang kaning ilang PSA birth certificate para pag-file palandaan, maklaro na ba, makita ng katag, ikaw, uy, ang imong edad kay, naamang kay imong edad kay, kuan mo na ka, November, matama to, ang imong edad is November 2002, pwede pa ni. Sulod pa ba? Pag-abot sa November 2, 2026, 24 years of age yun ka nga, untop yun yung imong baga, 24 years of age. Pero po ang imong edad is November 1, 2002, uy, nasobrahan ka one day, disqualified na ka. So, i-advise na rin ka sa COMELEC nga, overage man ka, sir. So, ay na lang na ipay kay ba, pasig magkasuhan ka. So, nahitabo na sa ato, last election, no, 2023, nga nakita na ko mga almost 20 ka mga aspirant sa SK na nagan nga overage yun sila na naapoy isa nga underage. Mo po nga nabantayan may gani kay ako jud tong siguro og bantay nga sa during da sa desk ako jud nag nangunay atong sa desk bitong mo receive og mga COC sa mga SK para isiguro jud ako nga dili sila ma disqualify o di po sila makasuhan in the event nga ilang kuan nito is overage or underage. Nga ang katawanan kay naagi na kasulod no, naagi natatakan nga mga overage nga mga SK aspirants during that time. And then what I did is ako just lang dili istoryahan ako sa gayo, ako sa nagpatawag sa opisina, istoryahan ako sila sa repercussion sa may tabo kung ilan ang i-insist dako kay chance nga makasuhan sa COMELEC regarding ini nga kaso. So mo to nga after the realization nga mo din na yung mga repercussions may tabo, ilang i-withdraw pa ilang COC. Muna nga, there is a malay-balay, walay nakasuhan regarding anang material misrepresentation. Kay ato man silang na explain fully regarding aning panghitabua. So muna karon ang gilikayan sa COMELEC, muna ilang i-require tanang candidates, even barangay aspirants, no, mga barangay official aspirants, kinanglan daw i-attach nimo kaning imong PSA para makita nato kung ikaw qualified ba ka insofar as age is concerned. Muna ang kuan atong sundon. So karong umaabot nga September 28 to October 5 nga filing ang atong COC natay ako naman ang na-post sa among COMELEC Facebook page, COMELEC Malaybalay City nga Facebook ang atong QR para maka-download ka sa kaning atong COC form. So naka-indicate ito, unang barangay, barangay kagawad, SK chairperson o SK kagawad, imula nang i-click ana mo direct din na siya sa link kung asa nimo ma-download tong form, no? Take note nga ang kaning form sa COC long band paper ni siya, back to back ni siya nga tulog ka COC ang atong kinanglan nga i-submit nimo plus latest nimo nga kaning passport size nga picture and then imo na siyang panotaryuhan, i-attach din nimo tong imong PSA nga birth certificate. Nga napoy giingon si chairman nga ilang gi agree no sa NBank nga apart from the PSA birth certificate, i-appeal pud to nimo tong declaration of interest nang nakay kwan ba mura siya og kanang mura siya gyapon og kanang imong kwan bitaw mura siya pa affidavit in a sense ba nga ang purpose magbudaw ato ingon si chairman ingon ang COMELEC NBank nga para transparency no so, especially kay managa na may mga parente na imong mga negosyo
1: yun
0: so muna nga mo putay giingon sa kwan nga appeal po sa requirements. So medyo stringent karon ang kaning atong pag-file kay naay bungag ng mga requirements ingon ang COMELEC NBank.
1: But not necessary ibutang ni mo dito imong plataporma.
0: Ang kanang plataporma is optional.
1: Okay.
0: Nakabutan nito, naka-indicate ito nga optional ra daw. So, dili jud siya ingon nga requirements. Kanang biodata,
1: okay,
0: nga imong program of government. Ingon ang COMELEC NBank kana, okay ra na siya, optional na. Na sa imo kung imo nang i-appeal or dili. Pero optional na, ra ingon sa NBank.
1: Okay. So, unsa pa lain nga mga qualifications attorney?
0: So, kung sa atong kuan, ang sa usual na to, kung barangay officials ka, siyempre ang katong Filipino citizen, ang residency requirement na to is at least 1 year, no? From the day of the election, nga resident ka sa isa ka barangay kung asa ka mudagan. Nga, tapos, registered voter, nga, tapos katulaging kuan, ang age requirement nga, kung barangay official ka, at least 18 years of age ang imong edad. Dirita sa SK kay medyo komplikado ang SK kay ingon dito sa SK lahi mangod ni namo pay bag-ong balaod aning regarding aning sa SK kaning Republic Act 10742 the SK Reform Act So nay nadungag dito sa SK nga wala dito sa mga barangay officials. Section 10 of Republic Act 1742 niingon dito nga gidungagan og the SK aspirant must not be related, no, to any incumbent national, regional, provincial, city, municipal, or barangay officials where he or she seeks to be elected within the second civil degree of consanguinity or affinity.
1: Yun.
0: Kanang second civil degree of consanguinity or affinity, muna imong parents, grandparents, nga imong anak, apo, igo na, so on. No? Kana, muna sila ang kuan. So tanaw na po nato nga ang kaning provision mo ni siya ginatawag na po nga anti dynasty nga provision.
1: Nakoy pangutana na ana attorney. What if dili sila parehas og apelyido kay anak sa gawas or kanang lahi og ginikan lahi ama na ginahan?
0: Whether legitimate ka or legitimate within the second civil degree man gihapon.
1: Apil gihapon. Di gihapon kaligtas. Malag lahing apelido. Di
0: gihapon kaligtas. Pero nalang siya ikuan. Kay, nga mo dito nga, like for example, ang imong papa, barangay kagawad o barangay, punong barangay, niya ikaw gusto pa mudagan ana as SK. Karong umabot nga November 2 ng barangay SK election. So definitely, disqualified ka kay kuan man, incumbent man ang imong papa as barangay official, no? So ang metabo karon, kung nindagan ka sa laing barangay, dili ka disqualified. Dili man incumbent imong papa rito sa katong barangay. So mo na siya nakita nimo nga isa sa mga loopholes, no, regarding anang provision about anti dynasty. So kung ang imong papa mayor sa kaninga munisipyo, nga mudagan kag SK dito sa lain nga munisipyo, pwede gyapon kay wala may jurisdiction ang imong
1: pero naa man tay gitawag attorney nga kinahanglan resident ka for at least 1 year. So pwede ba
0: pero pwede man gyapon na gud halimbawa dito ko ning eskwela nga dito na ko nagkuan dito ko nagbarestro nga muintend kag dagan kag SK dito sa katong particular barangay, pwede man siya mabuhat, actually.
1: Moingon nga, at taga dito ba nang ako ang mama o taga dito akong lola o lolo, dito ko nagpa-adapt sa iyang address?
0: Oh, okay. Paristo mo ka, mo-transfer mo biya ka. So, wala nga. So, pwede. Actually, pwede mangyapon. So, dagay mga, may mga loopholes gyapon nga may tabo regarding ana, no? So, muna siya nga, ang uban, abi po nila nga, kumudagan kong barangay kagawad, kung papa po ng barangay, pwede na. Pwede, kaya wala man na siya saklaw sa katong SK Reform Act. Kaya ang katong sa SK Reform Act, niingon naman dito nga SK nga mga positions naman po ang ginabawal. Wala man dito sa mga barangay nga mga positions.
1: Kulang gihapon, attorney?
0: Kulang gihapon, kay wala man na siya. First, pamungguning nga anti-dynasty nga provision nga buhat sa Congress after so many years.
1: Mura gihapon attorney og matawag na to nga selective gihapon ni nga pagpasa ni nga batas?
0: Oo, okay. Mura siya experimental in the sense kay siyempre, hadlok po sila kay ang pasagaran biya sa ato mga kuan karon is the Pamilya Incorporated ba gihapon ang kuan.
1: Sa inana bang mga nakita ninyo attorney nga kasaypanan ba puhon do na bay karapatan ang COMELEC an mag-file or it should be anyone nga dapat mag-file sa COMELEC og complain or kaso
0: sa kanang
1: halimbawa kanabang nidagan niya pagkahuman pasok dai siya sa katong kuan
0: natay ginatawag nato nga moto proprio nga ang moto sa boto ana ang COMELEC mismo ang mo-file. Most of the material misrepresentation cases nga na file sa court, no, moto proprio na siya kay i-assess mo na sa main office, tagsa-tagsaon mo na mga COC, and then it's found out nga, uy, overage day ka, uy, underage day ka, muna nga, ilan ang i-undergo o ka ng preliminary investigation, na mo pang investigating officer, and then kung tanaw lang na probable cause, ma-file yun na siya sa court, no, regarding ana. Napay uban, especially ang kanayang kuan, napay uban nga, pwede po sila mo initiate, no, interested individuals mo file of petition against a particular individual, kasagaran na ba sa mo file of petition, no? Katura ba mga nangapilde? No? Kung na nga. Kailan lang petition for disqualification on the ground nga underage, overage, or material misrepresentation, pwede nga po natin.
1: Ayun. Last na lang ang pangutana, attorney, kani medyo personal para sa imo ha. Musugot o dili ka musugot nga i-postpone?
0: Sa on personally, gusto ko nga ma-push ko ang election kay na postpone naman ni na to December 1, 2025 nya ikaduha na biya ni nga kuha na to, no? So nakahinayak na biya ang COMELEC, kompleto na biya ni printing sa atong official ballots na bito nya. I think it's about time naman po kay 3 years na po ang nakalingkod ang since 2023. Sakto naman po nga, nakalingkod naman po ang katumanga na nakadaog atong 2023 nga barangay na SK election. So, it's about time that the people will choose another or retain nila ang kanang ilang incumbent nga barangay na SK officials, no? So, karon murag right naman po noon nga ipadayo na to ang barangay na SK election. Okay? Ang kaninga election mong katungod mong mga katawahan nga mamili, especially sa ato mga barangay na SK officials. Dako kay impact ang kaning barangay na SK election nato sa ato mga day-to-day nga mga panginahanglan sa ato barangay.
1: Ayun. Attorney, daghan kayong salamat sa imong panahon. Kabalo ko nga, daghan pa kayo taoga hisgutanan, but then your time is limited. Salamat kaayo. Oga, basin doon nakapay dugang pa nga mensahe alang sa itong mga katawahan.
0: Yes, daghan kayong salamat sa SFM sa higayon nga maka-inform sa itong mga katawahan regarding sa mga kalihukan sa itong Commission on Elections. Ako lang yawag itong mga katawahan nga maminaw lang ta sa sakto nga mga information ato pong i-verify yung sa itong mga nanunggan, no? Especially sa mga legit nga mga sources, dili lang ta kayo mutuotas sa mga humingaw nga mga storya, dapat ato yung i-verify ang mga tinuon nga mga storya. So kaning mga inaning nga mga programa mo ni siya isa sa mga verifications na to nga makuha nga tinuod nga mga information. So far wala man pay balaod regarding the postponement of the barangay NSK election. Ang existing ang balaod karon isang Republic Act 1232 na giset ang atong barangay NSK election on the second Monday the first Monday of November 2026. So kung walay balaod nga nagpostponement, good to go ang atong barangay na SK election karong November. Nga timanaan na to nga karong September 28 hangtod October 5 mo na siya ang period wherein nga magsugod na ta o file sa atong Certificate of Candidacy.
1: Ngayon, Attorney Dividina, salamat kaayo sa imuhang panahon o gapadayon sa pag-servisyo sa tuang katawahan dito sa Malaybalay. Makaasa ka nga kami sa XFM, padayon usab nga magsuporta kaninyo sa inyohang mga programa. Alright, so mga itong mga katropa, no? Ang itong ang nahinabi si Attorney Danilo Dividina, mga katropa, election officer si Comelec Malaybalay City Bukidnon. Mga pagpaklaro, mga katropa. Mahitungod sa plano nga pag-postpone sa BSKA 2026. So, tinaw pa sa ihi, mga katropa, no, ang pamahayag na Attorney Dividina, mga katropa, nga wa pagay kasiguraduhan na kanang ipang-file nila nga bill, mga katropa, kay bill pa na, taas pa kayo na, mga katropa, o ga hisgutanan diha sa Kongreso, mga katropa, unya dool na kayo ang filing of COC. Unya, katropa, ang momentum sa COMELEC, katropa, sila pagpangandam, maputol, mga katropa, unya 100% ready na gidpun sila, mga katropa, alang sumabot nga eleksyon sa barangay og SK. So, karon ang ato ang gisunod, mga katropa, ang ato ang balaod noon, mga katropa, nga gipirma ni President Bongbong Marcos ni itong 2025, mga katropa, nga ibalhin ang election sa BSKA November 2, 2026. Kato pa lang. No? Therefore, kato ang ato ang sundon, mga katropa, sa klaro ang laktod nga pagka-istorya, dayon, katropa, ang election.
2: Bullseye!
1: Madayon, yun. Oh. Katong mga sigig ngisi-ngisi diha, padayon mo upang ngisi-ngisi diha, mga katropa. Dayon mo diha gisi. Unya sama sa giingon mga katropa ni Attorney Danilo, mga katropa, ang pagserbisyo mangut sa katauhan dili lang na katropa panahon sa eleksyon or kung gusto lang nimo katropa kay mudagan ka, no? Ang kini pagserbisyo sa katauhan mga katropa, ma election man or dili, dapat naa gina kanunay nga na bang ang ato ang flame kainit sa pagpanerbisyo sa ato ang mga constituents. Dapat magpabilin gina mga katropa dili kay mo serbisyo ka lang kay hapit ng election unya kay moraga tan-aw nimo mapurnada masuning election, ah, medyo mulaylo sab ka, ha? Medyo mulaylo sab ka mga katropa. Dili na siya mao. Dili na siya mao mga katropa. Padayon diya sa pagpanerbisyo. Okay. Kung inaanay mong buhaton, ni medyo ning kusog ka kay tanaw ni mo, dunay election niya. Pagkahibalo ni mo, dunay nag-file og bill niya. Pumaning undang ka, ning laylo na hinong ka diya. Diyan na hinong ka makita si mga constituents nga. Maraday ning election ay. Diba? Suon mo na uban diya nga. Manaay election or wala. Kanunay ba? Way pagpalong sa ilahang kadasig sa pagserbisyo. Suon mo na ni ko, ano? Ni Kapitan Digsaroy ba diya sa Barangay San Jose? Di ba? Bisag personal mga katropa nga sa kinan, personal nga kwarta, kuot yun katropa para sa iyang mga constituents sa mga katropa.
2: Tama!
1: Amo na insakto mga katropa?
2: Tama!
1: Ano nga mga pagpanerbisyo ang kinahanglan sa katauhang Pilipino?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba tama ko, Riza Morales? Home Shem Rondina? Dapod ka din Japanese nga kuan ka tropa, di na ito mabasa. Diya ka nga Sara Samara Villafranca, good morning ka nimo diya ka tropa. GTV, ang akong idol, maayong buntag ka nimo diya ka tropa.
4: Good morning!
1: Jason S. Kito Riano, maayong buntag usab nimo diha. Kinsa pa niya ang nagli-lidre sa itong programa. Courtrick Libor, diya kay Alex Olivares. Nagtanaw siya karon. Hi, Ma'am Marie. Good morning ka nimo diya, sir.
4: Good morning!
1: Napo diya si kuan mga katropa. Naminaw si Yen Yen Smith. Mayong morning sa tanan. Naminaw may dere sa uma. Manapit na yung uma.
4: Good morning! Good
1: morning ka nimo diya, Yen Yen Smith, ha? Kung saan ninyo mga produkto diya? Kay basin makatabang ta, ipromote na to na katropang Yen Yen Smith. Naadaw siya sa iyang uma karon, ha? Gusto ko makahibalo kay Yen Yen Smith nga. Amo ang grabe ang pagtahod sa itong mga kaisunang mga mag-uma. Mayong morning, di apod kang Lay Ling Ling, watching from Patpat daw mga katropa.
4: Good morning!
1: Musa naman mga baboy diyan, nauli na ba 100%? Di kay Baby Yana, good morning sa tanan. Mayong buntag ka nimo diya. Di usab kang Java Jorzet, mayong buntag ka nimo diya katropa.
4: Good morning!
1: I hope nga nakashare mo diya para makadaog mo o 50 pesos nga load. Di kang Aljon Ihara, happy listening from Sumpong.
4: Good morning!
1: Mga taga Sumpong, oy, mayong buntag ka niyong tanan, di mga katropa.
4: Good morning!
1: Putol, patakag pamislit ni ay.
5: Paul, ayaw na ba?
1: Raul Imperado, nga nagtanaw po, good morning! Di sa Barangay Ocho.
4: Good morning!
1: Isa pa man niya akong wala nabasa dali, kay basit mahiubos ni silang mga katropa, liso, diba ni silang mahiubos mo? Naaro ba sa ubos ang lamit? Randy Santisas, mayong morning ka ni Modia, katropag. Tanan-tanan na lang, ha? Mayong buntag, Ma'am Marie, watching from Barangay Patpat, kang Starlight Meliston. Good morning.
4: Good morning!
1: Di po siya sa Patpat, mga katropa. Bugnaw ng lugar, ha? Diri sa Malaybalay, pipila na lang ka mga lugar diri ang bugnaw, nagpabiling bugnaw, maliban sa relasyon. Mayong buntag ka ni Modia, ha? Well, daghan pa taong hisgutanan ka, tropa. Atong oras, alas 8.51 na sa buntag. Well, naminaw ta, ka, tropa, kay very interesting kini itong topic mahitungod ka, tropa, sa BSK 2026, ka, tropa, ka plano pag-postpone. Pagtimpla diha og premium D3 coffee mix, be. Premium D3 coffee mix, aron dili ka dukaon. Di ka katulgon, ka, tropa. Unya, nakaayo nini, nakanindot nini, ka, tropa. Pwede kini sa dunay mga diabetes. Kaya ang pagpantamis ani katropa, natural mga katropa, stevia ang sweetener ni ini. Lami kay mag-inom ka og kape katropa nga feel kay ini mo imong inom nga kape unya dunay nindot the benefits imong lawas, dili makadaot. Aside ana katropa, dunay ni siya vitamin D3. Makakuha ka og vitamin D3 kung magpatungod ka sa

0: Kuha siyang gisulaya, nagtulo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo hapoy, wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Gipatote na ni bang bata?
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir.
0: Ah.
1: Magsige rin yun siyang totoy. Wala lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 09-55-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
7: Dili jud ko hilig mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug ka-uptick sa akong lawas. Kay sa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.

0: kagong Jude. Pero sa akin man eh, wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman, unsay na adik to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala yun?
1: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
0: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
3: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always nag-iapo na yung time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
9: Exciting!
10: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Alas 9:30 sa itong oras, mga katropa. Sa to ang gato lumanon sa programa nga Bullseye.
4: Bullseye!
3: Naot ko katropang nakainom ka na o Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Tama!
3: Nga doon ay 10 times katropa mas daghan o vitamins kaysa sa imuhang ginakaon diha nga oranges o carrots nga pastang mahala. Ang ato ang Xanthon Vitamin C, mga katropa, yakong tabang aron nga mabuhos ang imong immune system. Dili ka mataptan, mga katropa, og virus nga magdala og sipon, kalintura og ubo. Una nga importante kay katropa naka Xanthon Vitamin C ka. Pagitaas sa mga butik kag pharmacy di siyang lugar o pwede po mumusaka din sa itong Sibianan, mga katropa, sa XFM Bukidnon kay doon na tayo mga baligya po din ang mga produkto na usama sa Xanthon Vitamin C. Ay, pahimang no again, pagsaka ninyo, hubuan yung helmet, hubuan mga katropa ang inyuhang bonnet kay basin maalaan mo. Di akang, kinsa man eh, ha? Ito sa nimbasahon mga katropa, wait lang. Kang roll buns, maayong buntag ka nimo diha, katropa. Good morning.
4: Good morning.
3: Sa mga bago diha nga mga followers, nag-follow katropa si Roll Buns katropa o nag-share pagit sa tuang programa. Salamat kayo diha, katropa, ha?
4: Thank you.
3: Sa tanan-tanan, diha kayo salamat mga katropa.
4: Thank you.
3: So padayon kita mga katropa, atong gihisgutan ka ganiha, pinagay sa tuang guest katropa ni Attorney Danilo Dividina, ang election officer sa Malaybalay, Kumelek, mga katropa. Diin gay gipaklaro katropa nga padayon ang eleksyon as long as wa pay bag-o katropa no nga balaod nun. Kay tanan katropa kana mga hungihong pa lang na o mga bill pa lang na nga gipasa katropa, taas pa kay nga hisgutanan. Unya bisan katropa ang atong mga taga Kumelek, bisan ang atong Kumelek chair, digid siya uyon katropa nga i-postpone katropa ang BSK 2026. No? Doon ay bagong pamahayag, mga katropa. Latest nga pamahayag si Kumelek Chair, Attorney Gracia Garcia, katropa. Sorry, Attorney Garcia, mahitungod ni ini yung katropa nga mga planong postponement. Atong paminawon.
6: Nire-respeto natin. Pero siyempre, tungkol sa dahilan ng pito na nandiyan sa mababang kapulungan na kung saan sabi nila because of the energy crisis, yun po nire-respeto natin. Pero siyempre, mukhang ang talagang matibay na kadahilanan ay itong nasa Senado. Kasi sa nasa Senado, sa panukala ni Senator Chiss Escudero, ay pinapalawig ang termino ng isang nakaupo o isang tatakbo na barangay NSK official na kung saan from 4 years, magiging 5 years na ito. Dati 3 years, ginawang 4 years. Kinwestiyon niyan dati yung batas na yon, yung 3 to 4 years, walang restraining order, at dinismiss din ng Korte Suprema. So ngayon, from 4 years, gagawin namang 5 years. Alam niyo po sa ating konstitusyon, ay ang kapangyarihan na mag-fix ng termino ay absolutely nasa ating Kongreso. Si Kumelek, pag tinanong kami at nagpatawag ng pagdinig ng Kongreso, isa lang ang sasabihin namin, handang-handa na kami para sa November 2, Barangay SK elections. Nakaset up na kami, exacto kami sa lahat ng timelines natin. Kung kaya nga lang, ay siyempre sa bandang huli, ang Kongreso ang may kapangyarihan tungkol sa pag-uusapan ay ang termino.
3: O yun, mga katropa, no, girespeto gihapon. Sama rago na to ng mga ordinaryong katawahan. Bisa saan na to ngala-ngala rin, mga katropa. Sa saan na to yaw-yaw sa pangsa na to, balikasun pa na to na sila diha. Sila nga nakalingkod. Sila gina ang masunod diha. No, naagin sa ilahang mga kamot, mga katropa. No, nakasalalay yun sa Kongreso, mga katropa. Unsay dagan ni ini sa to ang election 2026 sa BSKA, mga katropa. BSKA naman. BSKE, mga katropa. Naagin sa ilahang mga kamot na. Oh, pero kung ang ilang gitanaw, katropa, welfare sa katawhan, o ang ilang gipaminaw, ang tingog sa katawhan, bagang katawhan, tanan, gusto nga i-push man mga katropa, gusto i-pursue man mga katropa, i-push ro ang tawag nini, ang election, BSK 2026 mga katropa, so kung paminaw na nila, amadayon yun. Pero kung doon na katropa, dako pang rason, maliban atong crisis mga katropa ang ilang gisgutan, aw, sila rin nakahibalo ni Ana, no? Kung doon na po yung mga agenda mga katropa, diha sulod, doon na sila gitanaw katropa nga halapad katropa nga political interest ni ini, diigin madayon ng eleksyon. Doon na pa ikaduhan ni ini katropa nga Ruston? Tumpay na to, kadi man ikumpleto, potol-potol man. Doon na pa lain pa ani nga komentaryo, komento mga katropa.
6: Sa panukala ni Senator Jesus Cudero ng ating kongreso, upo hanggang saan na pwede yung kanilang kung sakaling bigla mapopostpone, pero mukha po hindi namin kakayanin na yung lalampas ng second quarter ng 2027. Kasi nga po, crucial sa amin na nakafocus si COMELEC sa 2028 national and local election. Damo siguro dyan, May 2027, kakayanin pa namin. Pero kung lalampas na May 2027, mukhang hindi na po talaga namin kaya. Sapagkat baka po makompromiso na yung paghahanda naman sa national and local election ng 2028. Total naman, ang paniniwala namin, lahat ng ginagawa namin ay gagamitin din naman kung sakaling i-reset ang barangay SK election. Kaya lang, siyempre ang nasayang doon yung in-overtime ng mga tao namin, may bayad po yung mga overtime ng mga tao namin sa buong Pilipinas po yan eh. And therefore, medyo mahal-mahal din ang monthly na overtime ng mga taga-commissioner election. At yun po, hindi nyo nababalik yun. Although, yung naman pong overtime na yun, ginamit namin sa paghahanda. At kung bakit kami naman, mga 90 to 95% ng handa sa barangay SK election na November 2. It was informed na dalawang hearings ang kanilang gagawin upang mas makuha ang sentimiento ng lahat. So kung tatapusin po nila yan ng mga Agosto, sana po may mga balita na sa amin mga bandang September nilang. Kahit paano, hindi po ito pagbibigay ng pag-i-impose sa ating pong kongreso ng kondisyon. Wala po. Hindi naman sa iniimpluensya natin ang desisyon ng ating kongreso o kung hanggang saan na pwede yung kanilang kung sakaling bigla mapopostpone, pero mukha po hindi namin kakayanin na yung lalampas ng second quarter ng 2027. Kasi nga po, crucial sa amin na nakafocus si COMELEC sa 2028 national and local election. Damo siguro dyan, May 2020.
3: Gibalik na. Muna mga katropa. Crucial katropa para sa ilaha tungod kay ang 2028, di na po ang atong national election. Sa mandunganong na lang nato ning local o national election para mausang gasto. Mas maayo pa man siguro. Mas maayo pa man siguro dunganon eh. COMELEC na mismo nagsulti mga katropa no mapurnada ang ilang trabaho, masayang. Unang-una ang kusog kahago mga katropa sa mga personahe nga nag-prepare mga katropa. 90 to 100% ready na kinatibukan sa COMELEC mga katropa. Aside sa mga kusog nga ilang nagamit, syempre, gasto billions of pesos katropa ang nagasto na.
4: Bullseye!
3: Unya, ang atong katungod, mga katropa, no? Isip constituent sa atong nasud Pilipinas, demokrasya man ta. No, unconstitutional, mga katropa, no? Wala ang atong right, ang atong karapatan, mga katropa, sa pagpili, mga katropa, og lideres. Maabitaw na nga, kung hangyo sila, kung galing man, kay sila magit ang masunod, ha? Wala mga katropa bagi close bitaw ang chance sa katropa nga mapuspon gini kay kung dunay maning kamot nga ipuspon mapuspon man gid na labi na kung ang maning kamot katropa naa di sa taas ha sa taas katropa maning kamot mapuspon man gid na mga katropa so nahinaot nga dapat dili siya mulag pa sa May 2027 kay syempre mga katropa yes papasok syempre mga katropa no duna pa yung mga doon na pa yung mga preparations kinahanglan buhaton. So, samok-samok ra yun. Wala man nung tayo gareklamo. Wala man po nagreklamo ang COMELEC kaya dili nila makaya. Wala gareklamo ang COMELEC nga dili sa karabitawang galisod sila tungod sa crisis o sa pagpadayon mga katropa nga inflation sa nasud Pilipinas. Dili man sila ang nagreklamo kay Gali, ready naman kaayo sila. Ang nagreklamo ang pipila mga katropa, no pipila kanaa diha naglingkod sa gobyerno katropa nga do na sila gipang site po nila mga bright man ni sila. Nga ambot lang kung wa man putay, wa na putay kalamidad. Karon bago lang diha sa Luzon tungod sa pagbaha. Pero hisgutan ato mga kalamidad ni agi kay nati man mampus. Do naman ay kaugalingon nga budget. Nakasiparit man ang budget niya sa mga emergency response, mga katropa. Anya ang budget sa COMELEC, hagbay raman ang nabubo sa ilang opisina o nagamit na gali ang uban.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Kung atong tanahon, katropa, doon naging political interest ni ini. Halapad, baga nga political interest. Dili biya na katropang makalingkod diya sa, sila sa taas, mga katropa, kung wala ning mga galamay, mga kamot diri sa ubos. Maabitaw na naghang wa na apil sa ayuda kay dili kalyado. Dili supporter na ilhan nga kanang kuan gid kaayo. Solid tawag nila nga solid DDS. Awa na apil sa mga programa sa gobyerno eh. Wala na apil ka tropa sa selective ayuda sa gobyerno. Dakong tabang unta ni katropa nga ma-push through gid katropa ang ato ang election. Mga uwat magalitas bulsa sa tuong papa. Samot na ni mga katropa na naglingkod diha. Wa ko gaingon nga tanan. Pero daghan pa mga katropa naglingkod diha mga katropa nga way project na himo. Labi na ka ng SK katropa. Uya nindot kay ang programa karon sa COMELEC mga katropa kay ang sa SK doon na nay additional katropa nga mga tawag ani additional katropa nga requirements para sa SK. Which is sa SK pa lang daan katropa giputla na nato og sungay ning political dynasty. Di ba? Giputla na daan so nindot unta ni nga mapadayon mapush katropa. Hey, balo ko, kini si Bebe Ramos, si Charlito Bagtong, kini si Rene Perez, uyo ni sila nga ipadayon ang eleksyon.
7: Tama!
3: Suportahan na to ang COMELEC, mga katropa, kay Kapoy, Kapoy ba? Kapoy! Katropa, nasa pikas linya si katropang Jonathan Soriano. No, adunay mga update, natawagan na? Naputol. Si Jonathan ba? Maragwala sa linya, naputol siguro. Atong tawagan si katropang Jonathan Soriano, mga katropa. Nasa sa gawas nga bahin, mga katropa, kaya doon ay mga panghitabo diya. Basin doon na po yung napaslak na espresuhan, katropa. Sa mga update, gikan sa buhatan sa ito ang PNP. Doon ay mga dugay man makasulod dari katropang Rustom. Di makasulod si katropang Jonathan. Atong tawagan ng utro mga katropa. O pahinumdum sa tadaan sa tuang mga katropa. Di membro sa class na ito mga katropa ha. Doon na natay bangko. Ay, salamat kayo Attorney Rick Bisnar. Salamat sa kayo diha kang boss o kay GM sa pagsuporta. Doon na natay bangko. Mahulman mga katropa kung galing doon ay mamatay. Membro na ito. Makahulam na ito ang bangko dali sa XFM. Wanay bayad, libre na. Nasa pikas linya si katropang Jonathan Soriano. Live report.
8: Kamari, usa ka 45 anyos nga lalaki ang gipusasan sa mga otoridad sa Purok 6B Barangay Aglaya ni Atoga Siyudad sa Malabalay. Nakalabay nga gabi human kini gireklamo nga nagbit-bit og arma sa publiko samtang gag-ingog alango sa ilimnong makahubog suspect na ilaga si Romel katropang Mari 45 anyos biodo. Usa ka sinso operator residente sa Purok 6 Aglayan, Malaybalay City. Nakadawat og impormasyon ng kapulisan bandang alas 7 sa gabi katropang Mari kalabot sa mga lalaki. Pagabot sa mga lugar ni respondi atong kapulisan katropang Mari ubelig gidakop ag suspect og nakuha sa iyang posisyon katropang Mari no kini nga armas usa ka .45 nga armas. Usa kini ka Springfield katropag Mari o diya doon na po ni siya usa ka magasin nga doon ay pito ka bala o sa dihang girikisang yang bag katropa ko rin, nakuusap ang usa ka mahait na hinagiban nga usa ka kutsilyo katropa ga marikin. So, speaker on, anaakin is kining balay mabugnaw nga dapit katropa ko rin. Kinimugod siya, dihang ipakitaan o dokumento katropag mare ang maoga suspect. Wa kini ipakita katropag mare. So misukol ang suspect sa dihang ikumpiskahon na unta ang sa mga polis ang armas nga misangpot yung katropag mare sa usa ka mugo nga komosyon katropag mare.
3: Dabi, naay armas, naa siya pistola, na po siya hait niya hinagiban. Kung sa may trabaho din ini katropang Jonathan?
8: Chincho operator, anong manggabas ba? Manggabas o kahoy?
3: So mabutang na to nga kinahanglanon niya kay mato siya og kanang bukid kuno ana.
8: Dili man na kinahanglanon ng armas mag maputol ka kahoy.
3: Dili protection.
8: Niya illegal man niya nakita niya pagit pa publikong lugar ka tropang mare.
3: Dapat wala niya gidala sa public place.
8: Niya nakamaman sa lino makaubo kay piyesta sa klayan.
3: Agoy.
8: Namista man.
3: Mara ba og mga question sab ka kay ngano magbitbit kag ingunan na kung una dili ka kanang law enforcer. Ikaduha.
8: Dapat.
3: Ikaduha dili ka media nga daghang nasuko.
8: Dapat.
3: Nya.
8: Ato apa? Kita manggali daghang nasuko na to, bitin ra tong dala.
3: Daghang nasuko sa tuwa. Wa manggali tay mga dala gali. Pero kini, huwag yun siya, rason nga magdala-dala siya. Unsa kay pamatay, ano niya katropang Jonathan, no?
8: Kwan, basin kasundal ho ni siya, o di ba kakusko siya mahimong pulis kanyan to ba?
3: Basin, og idol niya mga katropang Jonathan si Coco Martin.
8: Kusko siya mahimong pulis kung ta, para na siya armas katropang Marie. Kaso, waman, pwede rin magunta nila si armas, pero sabi na illegal yan, itong itago.
3: Mau man. Di man ato ikadinay nga daghang kayong mga illegal gyud karon ang gawas ng mga armas pero
8: dabi ka daghang illegal karon ni katropang mare.
3: Dapat wala niya gidala sa public. Kay basta ana nakamamam ka. Gamay rang bikil nimo ana kun dunay magpasiring-siring nimo murag. Kun dili man gali nimo madulitan murag may gripuhan gyud.
8: Anya kani pa katropang mare ni sokol pa sa kapolisan.
3: Oy, mao ba? Unsa nga pamaagi pagpasukol?
8: Imbis kay arestuhon ni katropang mare, maraming
3: kwari
8: siya. Ni-refuse ni.
3: Wala maka ni bunot.
8: Ang ni bunot, impas.
3: Dapat ni dagan ni.
8: Pwede ano ka sa mudagan.
3: Kailan ni mo ni katropang Jonathan?
8: Kailan ni nga katropang mare, kailan katropang 6-7 noon eh. Kailan ni maring live sa kamatsok?
3: Nah, basit. Basin miyembro na to ni sa class ka tropang Jonathan?
8: Ay, maaf na yun.
3: Pasensya ha, kung doon namin masagasaan ka tropa, no, lahi ang ato ang relasyon, isip miyembro ka sa class, lahi po ang imuhang tulubagon sa toong balaod. No? Kung nakaimo ka, o, kung bisan pa ka tropang Jonathan, no, pamilya man gud na to, di ba? Sumala gud ikaw. Bisag pamilya man gali, buhatan man ginato og balita, di ba? So, kung nakahimo ka kalapasan niya, piktusan gid ka na mo. Nadigid, bagay
8: ni... Muna kong giingon ka tropang mare, amigo ta, pero makasala ka sa balaod, kalaban ta.
3: Okay. Kalaban kita.
8: Ang balaod man yung mong ikontra niya, ang balaod kita. Muna giingon ba nga, ang balaod ato fundun.
3: Ang balaod, nagpanalipod na natong katawhang Pilipino. So, kung doon na magaling mulapas ni Ana, ato agin ang piktosan ka tropang Jonathan. So, kanabang sa kalisod sa panahon, sa kalisod sa panginabuhi ka tropang Jonathan o niya nakaako kapag bitbit ng iyong ana ang wala kay laing wala kay kanabang balido bang rason tumong aw mura gid ka og nangita gid ka og problema nga makadugang pagkalisod sa imong pamilya.
8: Kaso ni ka tropang mare patong pato ang kaso na 10591. Nagdala og deadly weapon. Ning sokos tong kapulisan.
3: Niya hait pa gid og tinanawan.
8: Kung nga na sa'yo, makura, madipintahan mo na katropang mare, kaya tingon sila nga, nasuko mga anak ko, lain na kagranawan, lain na kagranawan siya, ano po nga, kung kataw.
3: Interview ha daw ni katropang Jonathan, ano, sa'yo rason niya, anong dadala siya na?
8: Nagbalikan daw niya katropang mare, o mo tingog na kay undawit ha, natay gilakaw karon mga katropa ba?
3: Interview ha siya, pangutan ang anong nadala-dala siya ingon ana, unya, pangutan on unsa nga leksyon ang ihang nakuha kay kina, kana katropa Jonathan, paghatag po nato na o pahimangno po sa uban. Putol-putol ka, katropang Jonathan. Mara kang naipit, ya, hamang kadapit. Oh, putol-putol. Katropang Jonathan. Katropang Jonathan. Nawa, atong tawagan ng utro, mga katropas, katropang Jonathan. Na? Sa lisod sa panahon karon piliyon pa rin mong dadalag armas diyan niya, wakala yung tumong, ma'am. Para lang ignon nga, isog ka, hambog ka. Di yun. Unta ka, tropa, di ta magpabuyag, ha? Lisod ka, ayaw nang... Niya, pagkahuman, kung nidagan ka o ning sukol ka di, ha? O niya, napurnada ka sa kapulisan, sala pa yun as pulis ron.
7: Subscriber cannot be reached.
3: Anadmirit si katropang Jonathan Soriano, katropang... Rostom, asa ka rin siya, padulong. Taga purok 6C daw ni mga katropa. Aglayan, namistag aglayan, gabit-bit og armas ka tropa.
7: Subscriber cannot be reached. Please try again.
3: Ayun na lang, sige, message na lang. Okay na to, sige, padayon ta. Katropang Jonathan, kung naminaw ka di akarus patrol, no, dilita ka matawagan og utro kay kanat beritch ka. Malusod ng dato kay kanat beritch. Paimang no stanan mga katropa, no ayon mo pag saya-saya kung doon na magiging mo armas, ayon mo pag saya-saya dalaan as gawas katropang huwag mo hinungdanan ng pagdala. Kaya kung dili ka law enforcer, dili ka media, dili po ka daghag kontra, wadyo kay rason, magmit-mit kag armas anang gawas. No, mura ka ikaw mismo katropa, nangita ka o gobot. Ha? Implication ni anak katropa, ikaw mismo katropa, negative ka, no, negative ka. Ayaw, good. Oh, sige, padayon ta mga katropa. No, dali sa itong hisgutanan mga katropa. Kaya 9:24 na itong oras. Doon ay pamahayag katropa si Congressman. Pali ko usapan ay katropang Rostom ha. Congressman Sandro Marcos. Kay pabor siya sa BSK 2026 postponement. Kini ba yung pamahayag? Sa tanaw ninyo, sinyales ba kini katropa nga pabor usap ang Malacanang? Ang Malacanang, yeah, mangpapa ang tagiyan ng Malacanang. Atong paminawon ka tropa si Sandro Marcos.
9: My personal stance, suportado ako doon. So if you look sa tingin mo ang sitwasyon ng bansa ngayon at sa laki ng ititipid ng gobyerno, kung ipopospon natin ang BSKE, I think aabot ng 25 to 30 billion. So just imagine, ang pondo na yon pwedeng gamitin para makatulong sa ating mga kababayan. I think with what's happening now, nasa gitna tayo ng crisis ng ekonomiya, ng energy, I really think every penny needs to be spent on the Filipino and on the Filipino people. So,
3: pausa na. The nerve, mga katropa. What the nerve? Pagka lang siniagat, what the nerve? No, what a nerve mga katropa. Muingon og maka save og bilyones katropa ang nasod Pilipinas kung ipospon ang eleksyon. Ngano? Kana bang bilyones imong gihisgutan diha? Nahuna-hunaan ba na diha sa daghan kay mga kurakot diha sa gobyerno? Gusto man ay mo makasave? Gusto mo makasave pero sa mamaagi nga tuk-on ninyo ang demokrasya? Huh? Gusto mo makasave sa pamaagi nga proteksyonan ninyo ang inyong lingkuranan, diha? Huh? Gusto mo makasave pinaagi sa pag-postpone sa eleksyon, which is katungod na namong katawang Pilipino?
5: Bullseye! Bullseye!
3: Gusto man na imumusave di ang mga hinampaka mo? Nga nung wala ninyo nagibantayan ang kabandi as gobyerno, nga nung santaiyan mo di ang pangawat?
5: Bullseye! Bullseye!
3: Ha? Gusto man na imumakasave, diha? Nganong tabunan man ninyo ng mga kawatan diyang mga kaalyado ninyo?
5: Bullseye! Bullseye!
3: Wa na mao mga katropa. Kanang bitong pamahayag mga katropa nga bisan kita o bisan siguro grade school katropa magkatawa? Pamahayag mga katropa ng gikan sa bakba o sa ilong wa sa hunahunag kasing-kasing? Oh. Doon na pa mo'y guts mo atubang o kamera mo istorya o para makasave sa kadaghang nalustay nga kwarta niya. Sa kadaghang budget ninyong gibubo niya sangay sa gobyerno nga wag yun naabot mga katropas katawahan. Sa kadaghang proyekto niya inyong gibubo sa DPWH unsa na may resulta baha nagyapon mo niya.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Sa kadaghang ayuda inyong gibubo bisag way emerhensya. Ah, doon na mo'y mga ayuda ipangbubo niya mga... nga... panghatag sa mga katawhan, gitudluan ninyong katawhan nga mahimo pang mas tapulan.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Bumumog ayuda di anao niya, pinili ra po ng matagaan. Ayuda nga katropa nga gituyo para katropa ingnon nga kunuhay ayuda pero in form of ayuda ang ilang gihimo katropa ang korupsyon.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Nga naman kaingon man kong korupsyon na, bisag ako, biktima man ko ni ana. Di na ko kalimtan! Di na ko kalimtan nga gipangayuan ko sa DSWD. Kana, mani na. Gipangayuan ko katropa og photocopy sa kong ID back to back. Unyang photocopy, gipirmahan, tulo kapirma na ko dito. Kaya nga matod pa. Sokol gali ko. Nga nung yung mangkwao na kong pirma ka ID kung pamang ko nakadawat. Matod pa, kinahanglano na sa DSWD. Kaya kung di ka mo hatag, di po ka tagaag ayuda. Ha? Animal ka ayuda.
5: Bullseye!
3: Bullseye! Wa magkunadawat bisag piso pero akong perma inyong gikuha! Harap-harapan nga korupsyon inyong ginabuhat sa mua! Hatag kunuhay mong ayuda! Ano tagaan mo may ayuda? Ha? Anong dili naman lang? Kinsa man inanawag dire, wait lang. Sige, ya, ato sa naman. Sana, Peter Hope, nanawag si Peter Hope, atong tubagon be. Sige, katropang Peter Hope, good morning ni mo diha.
10: Good morning ni mo, ma'am.
3: Nasuko ko, katropang Peter Hope.
10: Naunta ko ay comment sa parte yaning mga pension sa senior citizen.
3: O sa to, pension?
10: Oh, pension sa senior citizen.
3: Oh, unsa man, unsa nitabo sa pension sa senior citizen?
10: Ako, dugay na ko na file anang senior citizen.
3: Mm.
10: 2022 pa.
3: Okay.
10: Kanto garon, 50 anyos na ko.
3: Wa pa ka kadawat?
10: Wag ya pungok sa kadawat.
3: Oh. Ni-adto ka, asa man ka nga barangay?
10: Barangay Uno.
3: Barangay Uno. Ni-sulay ba kagduol dito sa inyohang barangay? Kay Basin o ga... Naanak ka din?
10: Nag-anak ako diya sa Barangay Uno na mo.
3: Mm.
10: Wow, mag-yapon maglihok sila?
3: Wag yapon gilihok?
10: Wala.
3: Okay. Doon na ba'y nahitabo dito sa isa ka barangay nga wala na wakadawat ang mga senior citizen o kwarta o niya pagkahumanda ito aday sa treasurer?
10: Wala ka na. Lagi po ay pukus-tukos nila diya.
3: Oh. Sige, tagaita sa imong kumpletong pangalan. Kaya tuwan ang i-message dari sa mga. Kaya tuwan ang ipali-ili dito. Unsa status?
10: Ako lang i-text?
3: Ikuan sa mga. I-message sa mga. Kaninga number. Kaninga mong itawagan. I-message imong kumpletong nga pangalan. Unya asa nga barangay. Kay ato nang liilion dito. Sayo na lang kasi 30 anyos na kayo. Upa ka nakapahimulo sa inyong sa imong pensyon?
10: Matinyala dito ako kay siya sa Balencia. Gagda naman na nakadawat, ya?
3: Hmm.
10: May pang balintya kay pinangga pang mga senior citizen siya?
3: Oo, oh, impasog-ong po. Pinangga po dito.
10: Oo. Oh. Nadyo inaon sa Malay-Balay, sudat sa Malay-Balay,
3: oh.
10: Ipasagdan rin ang mga senior citizen.
3: Ato nang liilion, ha? Ato taog ka ng Oscar. Ato nang atuon dito. Ha? Dalo na to, katropang Peter Hope, ang imuhang tingog. Tingog sa senior citizen dito sa opisina sa senior citizen. Lakip na sa inyong barangay. Ato nililion dito kay... Wata kahibalo. Tingala bitaw ta katropang Peter Hope na nagbaha ang ayuda pero ang mga senior citizen wa na atiman.
10: Base na appeal siguro sa... Di pagkawat niya, minulitang kwarta.
3: Ikaw ba...
10: Na-appeal siguro to?
3: Ikaw ba, nagabutar pa ka? Butante pa ka?
10: Oo.
3: Oo. Butante man pud ka. Di man pud ka pwede nilang ipolitika kay nagabutar man ka. Ato agining tanahon kay 70 anyos ka, dapat 60 years old na kadawat na ka, o 70 anyos na ka, taas ka yung mong paabot, no? Pulo ka tuig, wahan tong karunwa paghihapon?
10: Eh, na may mga hugon-hugon nila nga istorya na kalaing mga barangay nga tulaton, ratunog, na yung mamatay.
3: Usa pa, ipuli.
10: Kaya mao po na ipuli.
3: Mao pa ipuli.
10: Basta yung tinyalit pinahotan.
3: Naagay yung nana, maugin na ilang gingon. Maugin na ilang gingon, nga kung na ay mamatay, usa pa ipuli. So inana di ay ka, inana di ay kakulang ang ato ang suporta, ang ato ang pundo para sa gobyerno. Abi na kung nagbaha ang ato ang pundo, katropang Peter Hope, kaya sige maghatag og ayuda.
10: Ayuda.
3: Sige.
10: Ato
3: anang ipaabot imong problema sa barangay uno to, no? Ato na ipaabot imong problema sa barangay uno kay basin og doon natin makuha dito nga impormasyon. Ato po nang ipaabot dito sa opisina sa Office of the Senior Citizen.
10: Sige, ma'am.
3: Salamat kayo. Ma'am. Salamat kasi imong pagpaminaw katropa nga Peter Hope, ha?
10: Sige, ma'am.
3: Sige. Alright, oh, katropang Peter Hope, palihog ko og message sa imuhang pangalan, kompletong pangalan. Suki na to, hindi paminaw, katropa, wala gawin taon, gagwanta. Luoy, sab. Luoy, katropa. Senior citizen, mga katropa, napabayaan kini, katropang, napabayaan kini, katropang, mga sektor. Ang ato ang senior citizen, mga katropa. So, yun, kagpabuton, pag dunay mamatay, o siya ka mabutang? Pulo katuig na nagpaabot niya uwa pag ihapon. Pero pasaltiyo na to itong gobyerno, mga katropa. AX na rin, tupad dito. Napaybisa kung saan nga subsidy, doon napay uplift niya. O niya itong senior citizen, ha? Kumusta? Kumusta itong senior citizen?
4: Bullseye!
3: At itong mga senior citizen nga napahimuslan sab ninyo na sa una, panahon sa inyong eleksyon. Panahon sa eleksyon. Ha? Nakabutar sab na ninyo. Kulang daw ang budget ng senior matod pa ni Mami Josie Tinambunan. Same tayo, sir. Wa kasulod sa senior. Ito kasi si Mami Josie, mayayamanin kasi ang itsura nito. Ato ipadayo ning statement ni Sandro Marcos.
9: Happening now, nasa gitna tayo ng crisis ng ekonomiya, ng energy. I really think every penny needs to be spent on the Filipino and on the Filipino people. So for me personally, I think pwede naman tayo maghintay ng konti para magkaroon ng isang eleksyon.
3: Maulag ito. Pasanginlan pahinoon ka tropa ang crisis, pasanginlan ang ekonomiya. Unya, kay decades naman ni problema nato ni crisis o problema nato sa ato ang politiko, sa itong gobyerno. Sa ito pa, di na tayo mag-eleksyon. Ha? Sunod ane, kung inyong maging nanipospon ka ron, sunod, unsan na po yung problema ninyo. Mayroon kang kalamidad. Ha? Nagkataas ka tropa ang ato ang katuigan. Nagkagrabe po ng kalamidad, gano'n man. May mag-Pilipinas rin ang problema, global warming man. Ha? Ha? Crisis man sa kinatibukan, dilira man ato, ha? Nabaday nasod katropa nga paurong, nga kitang tanan puros man ta katropa pasaka. Pasaka sa tanang aspeto, teknolohiya. Ha? Pasaka po ta sa ato ang tawagan na sa ato ang mga kahibalo. Ha? Pasaka po ta mga katropa sa amount of money nga ginakurakot. Pataas ng pataas. Ha? Katurang kanta sa sex bomb ang pababa ng pababa. Wag yun, di ba? Wag yun. Kung kamo diha, sige ramog, daghan kayo mong plano diha, nga mahimo na lang katropa ba, mahulog nga personal interest o political interest. Musamot og kaluoy ang katawhang Pilipino. No, inyong gipatay ang demokrasya.
4: Bullseye!
3: Daghan na kayo mong naligsan. No, dili lang inyong mga kapwa diha, nga mga elected officials inyong ipangligsan. Karon, lakip na ang katungod sa katawhan inyong giligsan.
5: Bullseye.
3: Katungod na mo nga mubutar, katungod na mo nga mupili og lideres nga mo ang gusto, ug katungod na mo mureklamo kay wa nami ganahi sa pagpamuno sa mo ang mga lideres karon. Muna nga ayaw ninyo na patya.
5: Bullseye.
3: Daghan kayong problema ang nasod Pilipinas nga angay ato bangon. Sama tong nanawag, senior citizen. Pulo ka tuig wa pa kadawat pinaabot mga katropa. May na lang kay naabtan siyang pulo ka tuig pinaabot og mas maabtan pagtaas pang panahon og pinaabot. Unsao na lang tong uban katropa nga nalipay kay senior citizen na daghan na silag madawat unya wa katilaw mga katropa. Wa katilaw kay wa na naabtan pa katropa og pila pa ka tuig ang ilang kinabuhi. Nindot na yung itapik ni Ugma.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Daghan katropang naminaw ni ini. JJ, mayong buntag. Relinda, daga na to. Mayong buntag ka ni mo diha. Salamat sa inyong pag-follow mga katropa. Di usab kay Toto Linyan. Good morning ka ni mo diha. Ang Malacanang katropa, no matod pa ni Attorney Claire Castro, kato ang press officer. No, dili sila mo suporta sa BSK 2026 postponement kung dili pa makita ni President Bongbong Marcos mga katropa ang proposed bill. Kanusa pa ba na makita? Kanusa pa ba na to katropa madungog mga katropa? Puro sana ni lutaw ni atong presidente. Wa ko gaingon og bangag ha. Lutaw ba? Lutaw mga katropa. Warag kanang playing safe permente. Kanusa pa man kada mo pahayag sa imuhang statement? Mo suporta ka or dili? August naman karon, September ting file naman. Ha? Gihang ang tanan. Ikaw ang nag-postpone ni ani atong niagi tuig. Imuhan niyang gipirmahan, gipostpone mo sa junto. Nya karon na pod. Sige, tanaw na to kung unsa ka ka-strong leader diha. Tunatunong pa lang ating eleksyon nasyonal ron, basin ikaw pod, pwede kang ilisdan.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Nahala na to, strong leader, mga katropa, nga kaya tang dalon ng mga pobre dito sa taas. Dili kay mga lideres, katropa, nga taman ra og istorya. Pahumot, mga katropa, og istorya, mga katropa, nga kanabitaw nga makabuhig patay.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Unya, lahi ang istorya, lahi po na tong gibate ng mga ordinaryong katawhan.
5: Bullseye! Bullseye!
3: Alas 9.40, diri kita sa ato ang nahibilin pa nga mga balita, mga katropa, ato nakalap sulod sa 24 oras.
0: XFM Report.
3: Bakogi sungag sa rural bus sa Zamboanga del Sur. Ato hibawon ng kompletong detalye, pinagi katropa ni katropang Janice Calante. Ano kagiga sa XFM Pagadian.
0: XFM Report.
11: Daling girespundihan sa mga otoridad ang usa ka vehicular accident nga natabo kagahapon sa hapon, Agosto 11, 2026, dito napita sa Barangay Aper, Pulakan, Labangan, Zamboanga del Sur, particular sa may tulay nga padayon pa nga gikonstruct. Nalambigit sa aksidente katropang usa ka rural bus og bako ang bus gimaneho ni Rainy Boy Cabilos Umampong, 35 anyos, residente sa Rizal, Zamboanga del Norte. Base sa inisyal nga impormasyon katropa, nawaldaan matud pa og brake control ang rural bus samtang nanaogikan sa taas nga bahin sa dalan. Hinungdan nga nilahos kini padulong sa tulay ug nabanggaan ang bako nga nagparada sa maong dapit. Daling gidala sa health facility ang mga pasahero na samdan, lakip ang driver. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa Rikyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Janice Calante, XFM News.
0: XFM Report.
3: Daga salamat katropang Janice Calante sa imuhang report. Na lang katropa kay puros gahi o gahi ang nagbangga. Dili maayo nga balita kay aksidente man eh, pero pasalamat na lang mga katropa nga wa gyud dako katropa nga kanabitaw nalambigit katropa ang kinabuhi.
0: XFM Report.
3: Sa pagpadayon katropa, Malay-Malay City Health Office may bansay sa barangay officials aron mapalig-on ang tobacco control. Detalye, pinagi ni katropa nga Jezebel at Chacuzo gikan sa PIA Bukidnon.
0: XFM Report.
12: Nagpahigayon ang Malaybalay City Health Office kung si HO o Empower Orientation ubos sa smoking cessation program alang sa barangay public safety officers o mga barangay kagawadon health gikan sa barangays 1 to 11, Kalasungay, San Jose o Kasisang ni atong July 28 hangtod 29. Tumong sa orientation nga mapalambo ang kahibalo sa mga barangay officials sa pagpatuman sa Empower Strategy aron mapungan ang paggamit sa tabako o mapalambo ang smoke-free nga komunidad. Ang kalihukan gipasiugdahan sa mga health experts sa CHO uban sa suporta ni Mayor Warren Pabilyaran nga nagpahayag sa iyang padayong suporta sa mga programa batok sa panigarilyo. Matud sa CHO, ang maong pagbansay kabahin sa paningkamot sa syudad sa pagpalig-on sa tobacco control o pagpalambo sa mas himsog ug smoke-free nga Malaybalay City. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ini si Jezabela Chacoso sa Philippine Information Agency, Gidnon.
13: XFM Report.
3: Dagang salamat ka tropang Jezabel. Itong July pa man din nahitabo. Oh. Unta, makita na itong kabaguhan mga katropa, no? Ma-minimize katropa ang paggamit o tubako, panigarilyo katropa. Para makasave. Kana nyo palit o sigarilyo dahi, palit nyo na diha o kanang sudan. Palit ba na diha o lamas? Palit mo o kape nga Zanton Plus Coffee Mix sa mga katropa.
14: Ama.
3: Healthy pa mo diha mga katropa. Katropa leta ta katropa nga Rostom. Mangita ta rin mananaog na to sa tuang katropa leta. Uy, happy birthday sa mga nag-birthday karon ha.
15: Happy birthday!
3: Huwag may nag-comment, huwag may nag-message sa tuang doon yung nag-birthday karon. Hadlok siguro mga to ta. Ay, happy birthday mga katropa sa nag-birthday karon ha.
15: Happy birthday!
3: Nainaot may kamo, tagaan mo uga taas pang kinabuhi di ang mga katropa, no? Bahala guwa tayo handa, basta kay doon na tayo cake gikan sa Dian's Bake Shop. Dian's Bake Shop, barato nga cake mga katropa. Atong tanawon karon ang kinsa to ang lucky winner katropa, ang atong lucky sharer. Nag-share nga naka-public mga katropa sa programa nga Bullseye, makadaog 50 pesos nga load or GCash. Ha? Message me sa mo ang Facebook page, Messenger, para makita na to mga katropa kung unsa imo ang gusto, load ba or GCash or amo ang technician. Baligyan na to ni itong technician dere. Ulitaw pa man ni itong technician. Ayan ba si katropang Dave kay gwapa to og asawa mga katropa. Ayon na po si katropang Jao kay palangga kanya iyang bebe. Si katropang Jonathan, ayaw lang po to. Wala dahil single dere. Si katropang Rustom ang pwede pa ilugon. Congratulations sa tuang lucky winner. Kinsa ni katropang Rustom, murag ni pilit man katropang Rustom, di na ko makita. Congratulations to Sir Alex, tama ba? Adili mao? Wait lang, ninghang mga katropa, ninghang. Ninghang. Oy, good morning dia kang Luis Atina, Balansag Pino. Mayong buntag ka nimo dia katropa, ha?
15: Good morning!
3: Luis Atina, Balansag Pino, good morning. Salamat mga katropa, salamat katropa sa imuhang pag-react dia. Medyo naulahi ka, pero... salamat gyapon ka ayos sa mga paglili. Congratulations to Handayan Athan. Congratulations nakadaog ka 50 pesos. 50 pesos nga load or GCash gikan sa XFM. Anara ka simple mga katropa. Ako ang personal nga pagpasalamat diha kay Arnel Angeles. Angeles naman hinoon. Katropang Arnel. Gi-share niya ako ang programa. Salamat kaayo. Katropang Arnel, ha? Na, si Rustom dire. You want? Tao, congratulations man sa gyan. Handa yan na fan. Sa imuhang pagdaog ng 50 pesos nga load or GCash mga katropa. Ugma puhon, ha? Ugma puhon na po mga katropa. Ato na po ning... padayo na to ang pagpanghatag og pa-premyo dere sa XFM og ugma katropa lain na usab nga hugna sa topic atong paghisgutan og mga adlaw. Congratulations once again sa to ang lucky winner og kadali lang ha, dali lang gid katropa, do na tay announcement dere alang sa to ang mga class members. Do na tay nitaliwan mga katropang miyembro, ha, miyembro mga katropa sa to ang class. Atong angay tabangan na usab mga katropa. O atong miyembro nga si Arturo Abarabar mga katropa nga taga Kabakungan Linabo, 69 anyos, namatay to Agosto 6. Ilubong karong pizza 15 mga katropa. Kini siya dependent niya sa tuwang miyembro nga si Debbie Jane Timbal. Unya ang coordinator nini si Zinaida Sandiman. Mao ni ato ang tabanganan na mga katropa. Unya doon na po tayo tabanganan mga katropa, no? Ang ato ang miyembro, ngalan sa miyembro katropa si Rafael Capio nga taga Purok 2 Flores Village Linabo Malaybalay katropa. Tabanganan usab mga katropa, ha? Kini siya dependent ni siya ni Irish Capio. Ang coordinator ani si Ma'am Anita Hinampas. Oh, mao ni ato ang tabanganan mga katropa, ha? Tabanganan nato ni mga katropa ato ang dal-an na usab ni og tabang pinansyal makadawat og 5,000 pesos ang pamilya ni ini. Ato ning tagaan karong adlaw katropa nga Jonathan. Ay para dunay magamit ang pamilya. Salamat kaayo sa ato ang class coordinator sa inyong kanunay nga pag suporta sa itong programa. Salamat usab sa itong mga miyembro nga kanunay mga katropa no nga nag-suporta gyud sa ato ang tulumanon sa class kun katropa listeners and solid supporters. Oh, sa mga naminaw diha nga coordinator, labi na kaning namatian nato diri nga mga miyembro, o basin kinahanglan sila og bangko, doon natay bangko nga mapahulama kanila diha katropa.
14: Tama.
3: Katropa, atong oras alas 9:48 sa buntag. Salamat kay sinyo paguban kanako sa tuang programa nga Bullseye. Umapo na usab sa samang oras, sa samang programa. Ako si katropa nga Marie Codino, usa ka babae apan dili babae lang. Kini ang programa ang Bullseye.
16: Bullseye! Bullseye!

0: isa-isa nang imong tiil dia.
1: Muli ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-alsyag bugat.
2: Exciting!
3: Stone! Napilay niyong gasolina?
0: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Kung maminaw ka sa XFM.

0: Ano kung kang nangihi mo man gaysa-isa ng imuhang tiil diya?
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Da, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
5: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bounded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
6: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
7: Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
6: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
6: Oo.
8: Exciting!
6: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
6: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Sige par.

2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, and van.

0: XFM.
1: XFM.
2: Saan nga di mo sulog mga kapurukan. Alay, kagising-isi na mga kulira.
3: Matabaghak.
2: Nagigising-isi na. Mula mano na.
3: Ayaw rin matunog o glansang numero 4. Oh,
2: beta, matunog mo di ako ganang Bildos Florisen. Oy,
3: hot-hot kayo na, dahil.
2: Ay, para mataga mo kayo. May lang, makabawas-bawas ng mga dinog-daog.
3: Kanang Florisen, matunog ka ana. Dili na sa tablan sa Medinamic.
2: Dili na.
3: Hot-hot sa kayo na siya.
2: Yes. Damang ulit siya mga kwadya, mga elements.
3: Yeah. Sample sa elements ba?
2: Akala ko mga kwanggol, mga parafernalias good ana god yan, mga kuanda, mga sulodog mga chemicals.
3: Mga kuan, mga platinum.
2: Mga platinum, mga silver.
3: Mga chromium,
2: mga kanang bunigon takbum.
3: Suto?
2: Da, wala me.
3: Mga maring lahat, ito ka mabati ka sa ato ang panag-uban sa XFM Mati City, Davao Oriental.
2: Yes, sa mga bago na lang CRD ha, may pag-insert kay Linlin. Ay, morning ni Madalin, mabay pagtakang tal, pag humagtaka ni Linlin.
3: Nakasuhay ka ng... kana ganing kuan ang imong kaila ka pagsugat nimo kay bagong gawa sa CR niya mula manon sa imo maksud ka palising ay
2: kayo ni kawas mo sa CR no imong asugat nimo kay bore pagbakos ba mabay pag-insert
3: at syempre pilihan lang sa mga maring kaya ito ang mga beauty today mabati sa karon diri sa XFM Bukid Nord.
2: Yes, XFM diri sa my general center city
3: XFM San Francisco
2: ako sa del Sur.
3: Oo,
2: agad diri sa maya XFM Pagadiana.
3: Asa na pin?
2: Asa XFM Pagadiana.
4: No.
2: Ada si Stanley Duhinyas. Una ko kadungog ni Stanley Duhinyas ba?
3: Tuwin, wala na siguro sa kaya na wala siya mga kanid.
2: Wala
3: siya mga kanid, wala siya mga kanid.
2: Kasi pangalan lang isim niya?
3: Si SM, nyo na ka. Si Kenneth Bustamante.
2: SM Kenneth, sa mga kapilapil pa ba mo driga report? Sir, kaya mo giving on ni Kenneth. Ani, kwan?
3: Na siguro siya.
2: Ni Stanley Duhinyas.
3: Wala na yung sakadlaw ninyo daw, ade siya.
2: Wala.
3: Basta busy siguro si, kwan, si Stainless?
2: Si Stainless Duhinyas.
3: Hoy! Mga maring, ato ang katropa, okay, ora mismo, pwede na tamasugod.
2: Oo.
3: Sige na, be. Sibog-sibog sa mga sa unahan, be. O nga, kaya murag musungko naman sa kanila sa inyo ang mga lubot.
2: Yes, oh, kana kaya murag mo dapat na itong dapit-dapit, no? Sibog-sibog na sunahan. Ano itong kabalokan si Linlin?
3: Yes.
2: Ayos, ganahan siya kayo mamino ng inyong kwan ba? Inyong, medyo okay ba? Kaya nga, grabe, harmonious. Grabe ang harmony, ang melody sa inyong mga kan. Grabe gano'n kayo. Di siya mairita.
3: Lagi niya ingon, no? Mura ito ang mga vocalista nga. Tingog ni David Gatis daw.
2: David Gates. David Gates.
3: David Gates dahil na.
2: David Gates.
3: Ano ba? Mura na siya. Anyway, hindi na ito pa mga kanta niya. O karoon mga maring ha, i-comment ang inyo ha mga gusto madungog ng mga kanta sa ito ang Facebook Live. Doon na tayo ay 16,000 viewers.
2: Oy, grabe. Buhay na buhay ang 16,000 live viewers, no? Kaba niya ang, actually, 20 na. Kaba na lang, nagtatak ang pa para panood ko.
3: Gagpat-hagpat pa sa mga gulay yun.
2: Mga kamunggay,
3: mga
2: haros.
3: Mga ulok-bate.
2: Ulok-bate, mga batong.
3: Maong bato.
2: Ay, baba. Ano maong batong? Aning uban? Hala. Sige.
3: Na-request din ha. Di na baling mawala ka ba? Wala siya makuwani, wala siya masayangin.
2: Makani.
3: Yan pa si Kuan, si Josefina Tinanbunan nga. Maganda kayo mga katropang beauty. Happy Wednesday from Tinanbunan family. Bogkaon, lantapan, salamat, and God bless.
2: Grabe
3: naman yan kaayong nga mga kuwan.
2: Grabe naman yan, oy.
3: Masakam po na itong kabuhian yung mga pagdayig, oy.
2: Ano nyo talaga ba? Ginaano nyo talaga yung mga ganyan ba?
3: Dapat diri si Dexter Peralta, mga maring. Pa-shout out kong Brian J. Reyes, a.k.a. BJ.
2: Aba!
3: Ang founder ng Macho 19, salamat kaayo, aba. Paputok ay po, mga Macho na.
2: Ikaw nito, eh. comment sa comment section.
3: Comment down nga mga screenshot.
2: Comment down below.
3: Yes. Og syempre mga igalagay ni ato ang katropa, okay? Dili ni siya mahimong okay og dili ni siya gipaluyohan sa to ang mga produkto ang ginama sa Yes to Health. Labi pa diha mga maring ang unsa nga produkto imo hari ha.
2: Aba, ang Santon Gold Coffee Mix nga naay
3: naay glutathione.
2: Og unsa pa?
3: Collagen.
2: Collagen. Yes. Oh.
3: I miss that coffee. Ha ha ha. Oh, naiburi.
2: Yeah, ba, naitakirob, oh, naitakirob. Ah, sige.
3: Ah, alay na po, manidariya, oh, eh. Marami siya ka ng grip o kwan?
2: Grip?
3: Grip.
2: Grabe naman, marami mo grip.
3: Ha?
2: Asa man, marami ka nangitag away.
3: Ay, Mike?
2: Ah, oh.
3: Why, Mike? Wala yung Mike sa kuhan.
2: Asa mo yung nga Mike din nga dito na nagibutang sa kuhan, oy. Sasakyanan.
3: Oy, nabot atag 20,000 viewers.
2: Oy, congratulations.
3: Oy, ni babaog 15 viewers.
2: Aba, aba, aba, aba, aba.
3: Oy, nabot lang ganun si Darian, ni baba na sila. Nita Balderosa, good morning. XFM Tagom. Good morning, sabi mo Nita. Asa man dapat si Nita sa... Sa Canada na siguro na siya.
2: Sa Canada. Oh, sa Canada na siya. Kananay. Ang plug sa Canada kay matod pa sila kay kuan kuno dahon kuno na si Melina.
3: Wala lang din siya kanang plug sa Red lang kuan sa Red Cross.
2: Ah, gani.
3: Plug na siya. Plug sa Red Cross na siguro na oi. Sa to murag dahon sa
2: kuan na si Melina.
3: Ang kita sa ilang plug.
2: Wala. Sila eh ato nang search and rescue nato na.
3: Pagkabang
2: to sa CDR. Oo. Oh, si Josefina, salamat kayo diyan. Kisa pa man eh. Si Dexter Peralta kang Mitch Yorong. Aba, hello mga bayot ko. Salamat kayo diyan. At sa 16,000 live viewers sa mga katropa.
3: Pakishare Mitch Yorong, Josefina, Nita Balerosa, Nancy Camila. Pakishare ato ang live view. Aron nga mas taghan po ang mga matulala ron.
2: Oo.
3: Amit siyorong, kung saan ka na siya mga kuha ni mo, mga utuduhan ni mo?
2: Kana, magdepende rin na siya no, sa mga kuha, panahon. Mm. Time will come and people will tell.
3: Da.
2: Yes, indeed.
3: Mga maring ay kalimot, yaharin nga mas mulami ang ngisi.
2: Magsanton, vitamin C.
3: Sama na mo nga piminti pinakasanton vitamin C, labi piminti ang mga ngisi.
2: Yes.
3: Labi na yun o makakaon mi o
2: karne. Karne. Ah, di ba?
3: Oh, napay alaga, init-init daw ang kwa ni Nita Bilderosa. Oh, sa mga comment na gagabagabaga mo na, uy, maramag kayo na, uy.
2: Kadilakab, ano siya? Kadilakab. Ma, madam.
3: Salamat kayo, ma'am Nita Balderosa, sa imong pagliit permanente matag programa sa mga uyutar. Ana maring.
2: Sige.
3: Oy, ato ala iti baya sa mga maring mga taga Carmen. Ganina di atas Carmen ganina.
2: Oh, na diha so dakay kay salamat sa to mga constituents
3: sa mga taga Barangay Ising.
2: Ising ng Tondo.
3: Yes. Sa mga taga si Municipal Economic Enterprises.
2: Sa
3: Carmen nga halos na tanan eh. Aso sila kabalakan ng kitan ka master.
2: Yes, oh, para karon sila kitao ka ng mga Puerto Rican, no?
3: Oh, ga. Di sila katoo nga katong adlaw doon na mestizo, maabot sila ang mga buhatan.
2: Ganyan, ang galing ko. Ang galing po sa talano, diyan atong mga katong maligyan ay balot diyan, mga tindira, mga balot vendors, mga hello sa mga baloters! Lalong-lanong yun na diyan sa Carmen.
3: Lamihan ka magtanong sila ang balot diyan ba?
2: Nga naman.
3: Mugbog short.
2: Kala mo, kala-kalay, mukhang ko diyan, mga kanapalulong ko diyan. Mapit mo diyan ko diyan, no?
3: Aba,
2: oh, di ako nagkakabalot. Grabe kayo. Eh, kanang mamintana naman ang ilang, kanang itawag na ito, kanang binsabit ba?
3: Mo ba?
2: Kanang kalang siya binsabit? Kanang mintana sa bitok ba? Uy, pusod. Uy, grabe. Uy.
3: Grabe.
2: Oo, kaya mo ko nga. Magkana ko ko dahil kanang, nipikuskan mo na ni mo mabungol, ta?
3: Ako nga. Ako
2: nga, so, ano siya nga, kung ano suman ko nga, kano kasugasi sa siguro na ninyo mangan mo oy kana nga mga tuk mga ligo mo
3: atong akong request din na po din siya mabasa isa may request din Nancy B
2: on sa malansi
3: on sa ilansi on sa malimo wala ka gagaling kay ka-request dyan ay na po Nancy oy
2: request na dyan on sa malimugig on sa malansi Nancy oy
3: anyway to sa welcome mga maring ang pinakagwapa sa Bisayan ladies and gentlemen Tia Daria
0: well hello well hello.
2: Aba,
0: guwapa din ako tinuok ko doon. Kita ka ayo.
3: Mura ka ko anday, mura ka na mistisa.
0: Mistisa.
3: Ato kanya kanta sa What's Prince Air Force?
2: No?
3: Si Kuan, si Dion Warwick.
2: What our friends? Ay, ganaman na ganaman si Kuan na.
0: Favorite song ba yan ni Kuan?
2: Gab.
3: Uy, gapahan ko ni Dion Warwick.
0: Kapan juga sa lagum.
3: Okay, wek mam.
0: Wek
2: mam. Nama kita yang kita bangga black is beautiful.
0: Yeah.
2: But too much black is charcoal.
0: Lain lagi na yung lagi ka. Lain lagi na yung master.
2: Black is beautiful according to the black people.
3: Mga maring, good morning. Ang request na ko ba, bikining itim na ulian, naraba ko ang iro sa kalintura.
2: Aba.
3: You made me live again. Ingon pa si Nancy. Mm-hmm. Oy, si Marindaria, ang hawad mo kanta, alam mga ngayon.
2: Kana!
3: Kana! Sa tagay, may operator o kanta nga, you made me live again. You made me live again.
2: Mm-hmm.
3: Sige, be?
2: Sige.
0: Pero pa kayo na kantahon, maring?
3: Okay na
0: oi. Kan ba ako Bangladesh?
3: O maho ba?
0: Ha.
3: Adro kay nani maho diri og India.
2: Nani maho kwan na ni mang tao.
0: Ayaw oi. Nabi ba kayo? Nabi ba kayo sa bang ni Lalito?
2: Oi, mata. Lalito Eteri.
3: Pasalamat.
2: Yes, ang mga mga shout out sa mga Salvavida girls di ha. Oh, grabe ang mga Salvavida girls oi.
0: Dako kile sa
2: salamat.
3: Alam mo na yung masasabi ng kaon man na nagko na kaisa.
2: Yes.
3: At least himsog sila maring.
2: Mana?
3: Always lagi malit si Tia Daria. Aba, nakahiring na sila.
2: No, ginamonitor na ka.
3: You are not under monitoring.
0: Amo rin mag-makeup, isa man yung ka-oras.
3: Kagwapa ni Tia Daria, oy.
0: Tagilan na kayang tagiyaan ng t-shirt. Kaya mo panalabhan.
3: Tabangan ni lima kahabal-habal driver, di pag inimaluya.
0: Ayaw, di ba?
2: Dili madala ni ako na yun, dinidingon na mapatal dito. Kaya mga aking pagkapila kalier, ane.
0: Gani.
3: Munang gidunggan na lang.
0: Gani, no.
3: Okay, so, kanta, be. So, may kanta niya. Ikaw na, Tia Daria, kalig. Nag-request diri ang gikan kang Camilio.
0: Sama na, ako Nancy.
3: You made me live again.
0: Ah, dinay na ito si Nancy.
3: Dili na lang tamutan ako kay di man basahon. Oy, ngayon pa si Roy G. Tim-Tim.
0: Mm-hmm.
3: Ay, basa nila yung mensahe Roy G. Tim-Tim. Alay lagi ka Roy G. Tim-Tim. Ay. So once again, Roy G. Tim-Tim, salamat sa inyong pagtanaw. Taga-asa man ka, Roy?
2: Si Roy o kasi, sabi si Alano Pablino. Pablino. Pablino, di ay always lagi na malit. Ingon gani ko. O kasi, request ko, pahak na opaw. Grabe gini si Jun Jampong, oy.
3: Napahak na opaw pa.
0: Ay, alam, itingog na si Kuan, si Wilma Joaquin.
2: Okay,
3: ni. Wilma.
0: Anan siya nga. Good morning sa inyong tatlong magandang bayong.
2: Bayong.
3: Abot taong 23,000 viewers!
2: Oy, grabe naman yan!
0: Oh, kini, kimitingog na si Master Ichikoy.
2: Ichikoy, labuntura na daw di oro. Shout out, mga sir og ma'am.
0: Oh, mag-sir, girl.
2: Wala lang ko ibo. Kaya ka mag may meron mo gusto sal tip. Anong salin staples, mama, na nga wala kayo buha. Pasensya na kayo mo mga people, mga my friend.
3: Ano ako, waray ka.
2: Waray mo.
0: Saltip niya ito.
2: Yeah. Oy, request ko, Bia, nabaling, sana siya.
3: Di nabaling mawala ka.
2: Wala ka ba?
3: Kung Bia ang pakantahon yun.
0: Ay, kini.
3: Pero nato si Juan.
0: Kini, ang hagad na gini si Mitsurong.
2: Kini si Mitsurong. Ako yung gini, bigtian si Mitsurong.
0: Ang hagad na gini siya, Mari.
2: Animo, New Bataan, Ligo, Tagsapa.
3: Ay. Tugnaw kayo tubig sa New Bataan, Mari. Makuya si mong itmigil.
2: Ako, Mitsurong, anahon na ka, mga Ligo, Tagsapa. Anahon na to ka.
0: Nakatistim niya ako diyan, Maring.
3: Uy, kung ano
0: yun? Nag-ilo ko ba, ana?
3: Uy, salip di ang...
0: Niyon to, uy! Kaya bugnaw ka yung tubig!
3: Salip di, ginayin mo ang disposal kay mga limato.
2: Mga sobrang na mga...
0: Ay, limato di, ay?
3: Limato sa pagod.
2: Ay, mga pre-radicals. Manulot na mga pre-radicals di, uy.
0: Ay, hindi mo nilalain. Manda na iyon di, Miss Yurong.
2: Oo. Pero kasi Miss Yurong, mga Maring, okay, ako may mga ligong sa pano, eh. Ay, makuag yun, ma... Mungkasa, makalampasa pa, magbalod-balod, yun na.
0: Ade, ay.
3: Maklaro na lang ako.
0: Maring, good morning.
3: Impas din siya kay, ano mo, maray ba naglinta, patakara,
0: sok-sok. Request ko, bikining itim. Kaya naulian akong kalinturan sa kong iro.
2: Aba.
0: Noted, kantahan na niko. Aba, si... Master, may bahala diya sa bikini. Kaya bura man po na si Blackjack o Nabuong.
3: Aba, si Sir Ken, ganda na ako green screen.
0: Ay, naabot na ilang i-order.
2: Aba.
0: Tinood ka na ilang imota?
2: Huwag naman, tubig ito sa Maragusan. Aba, Wilma, si Wilma, Joaquin.
3: Si Wilma,
2: Awal, bigtian ni mo ni, bigtian ni mo ni.
3: Ako, bigtian ni Wilma, kay... sa tagog po, dati. Salamat kayo, Ma'am Wilma. Ay, upaw. Ikaw kay kantaan
0: Wala, mapokus yung kaganda si mong kantaan. Mapokus ka kaugilingon ni mong kanta.
3: Ano mo, ididikar?
2: Ididikar na ko rin kang Jun Jampong. Para makakuha na rin yung kalamba. Check, check, check, check. Okay. Ready?

0: much. This song is for you. Sa nag-request.
1: This song is dedicated for you.
0: Salamat kayo sa nag-request. Ano yan? Imo yung gitamaan ang nagkanta.
2: Yunay ko ninyo ba?
0: Kasi ayun lang naman ang unay master.
2: Kalang gibira-bira ang taba nito. Diyagi sok-sok sa... Kalubinhan.
1: Oh, bagi.
0: Manay unay di ay Cebu.
2: Oo, manay unay.
0: Ayaw so, ayaw sa.
2: Ayaw sa.
0: Maluoy mi, kadi kaabot.
2: Oy, saunan lang.
1: Come with me, Maring. Kantahan, Nining Garcia. Salamat kayo. Katong baguhala na humang kanta mga Maring. Lindot kayo pagkakanta. Tuto ka natin sa Santon Vitamin C.
2: Ah.
1: Aranas man na may ang isi.
2: Nag Santon Vitamin C.
1: Next song.
2: Right. Next song.
1: You made me live again.
0: You made... Kakin siya ba ng request?
1: Eh mo.
0: Kakin siya kanin na?
1: Kaan ko ano. Kisa itong kabawa to eh.
2: Kisa man to?
1: Eh, kabaw ba? Si Camilo.
0: Ah, kabaw din. Amin ako ilipante na siya.
1: Request ko ganang yung Smiring Hoy.
0: Ba? Si Roy Tim Tim. Talikod kay Smiring Hoy yun.
1: Salamat ka ayaw ni mo de paring Roy Tim Tim. Ah, sa inyo request. Ay!
0: Mingawa pa na aning ay, uy! Ay, come what me, Mang Gordy?
1: Come what me,
0: kantahan na yung mga come what me.
1: Ako, Bear.

0: Ayaw pa ka uwa maring.
1: Okay. Salamat kayo.
0: Okay na kayo itong bagarakag na wong.
1: Salamat na ito maring. Ay, maulaw dito ko ni... Maulaw ko ni Kuani, ni Kuahaw.
2: Ay,
1: lang. Maulaw ko ni Alano Pablio.
0: Ni John Jampong.
1: Okay na si...
0: Ni Mira Luna Dinglasa. O si Riz... Rizzy Moore. Uy, kanang... Uy, yung pangalan niya maring ay... Rizzy Moore, bura ka ng apam.
1: Parinti na ni Mandy Moore.
0: Ah, di ay. Good morning mga sista, pa-request kong song. Mga matang mapaghusga.
1: Aba,
2: aba, aba.
0: Or ako'y nagparaya, please, mga mari. Asa mo ito kaniya nga ni Maring Imo Ingon?
1: Asa man ato, oy?
0: Atong, una ko na ito kanta ito kaniya, atong first come first, sir, mga
1: hadik ng limatok mga yun, takay mo kulikot sa bangas ka, bangas ka si Alvin Guok, oy? Shout out mga Maring.
0: Ah, you made me live again.
1: You made me live again.
0: Kay Nancy, kasi masuko na po si Nancy. Isa kasi mana na lang, wag ko na kanta akong request. Mga anak biyan na si Dayon.
1: Barangon yung ni Nancy.
0: Ay, mamamaring na yun.
1: Palibang mong kagdurian nga po.
0: Ay! Dili ko din may padakot.
1: Ayaw naman. Kaya wala pa bibo ako.
0: Dapat tayo mamarangan nga magpadako.
2: Ah, dito tayo sa Balite. Ihian rang.
0: Kaya sa Balite, mga good master, kawang ka kabalo kung sa'yo mudako niya, masipiat niya ang mudako.
2: Kaya niya mudako ang ulo.
0: Ay.
2: Mara si Jun Jampong.
0: Nakakita na ikaw, master.
2: Si Manikaw Pudding.
1: Tayo,
2: Jun Jampong, wala si Kaw Pudding, Jun Jampong, ha?
0: You made me live again.
1: Amen. Mga matang mapanghusga.
2: Aba.
0: Ah, wala. Hindi ko
1: kung saan ka ng mga...
2: Saan na siyang... Buwan, marabang umalay siyang. Bebe.
1: Sige, Dabi. Mga... Saan na siya, mga...
0: Unang natutunggang ko. Pinakauna ba yan ako nabasa o niya masuko
1: na po na siya. Ganito, masuko na po na si Kuan Nancy.
0: First owner ba yan si Nancy?
1: Amaral, practice
0: na niya. Si Nancy. Si Nita Valderosa. Ano na sila?
1: Aba. Okay, sinabi. Rap man din naman rin.
0: Ay, rap. Di man kami rap ko. Si Ralph man kung ang rap niya.
2: Si Ralph na, si Ralph.
1: Dito nang dita kabalo kay mapasubo ta man rin.
2: Kwenta, madaot ang atong atras sana.
0: Basta di nakakabalo mo kambiya, anak man rin.
2: Gani.
0: Lahir na pa na yung kambiya dyan, kaya kadili na pa na automati.
2: Kwadri si Lalom.
1: Meralo na ding lasa. Salamat kayo. Kabog na bastingog. Uy, maramag i-canster mo. Ay, sangay.
0: Sige.
1: Kisabay.
0: Mga opaw, nang husga o request. Dahil naging na si Jampong ay.
2: Oo, kasagi lang si John Jampong kay. Ano na siya, komedya naman na ka John Jampong kay. Okay, komedya ang tip sa igdagway ng tohana.
1: Mani auto, tanin yung idol. Sudan kay Gulay Bungus. Bakag isda nga
0: tamasak. Dahan, di ka mukhaan.
1: Mukhaan ba yung tamasakan?
0: Mukhaan ba kag isda ka na itiil?
2: Si, ikaw may, imo mo na idea, Roy, Tim Tim. Ikaw na siya kaon.
0: Unahin sa siguro niya kaon.
2: Sige
0: na, birahin na niya. You made me live again.
1: You made me live again. Asa na ididikar niya kanta?
0: Pero siya nag-request.
1: Romel Tabanar.
0: Kang Nancy Camelo. Huwag na pa ba na si Nancy Debe? Comment daw Nancy. Nang low order ni si Nancy.
1: Sorry, Nancy.
0: Nancy, sorry.
1: Kining awita. Tandik ka na ito, mga maring. Sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Nakaya ang arthritis, kaya magsangki ibiya ka magtikang.
0: Yes.
1: Santon Plus Gold. Adlaw-adlaw mga mari.
2: Pare.
0: Nakaya yung pagpangapi ng taghang kagkasukar, kaya ikaw diabetes na.
1: Uh-huh.
0: Pag Santon Plus Gold.
2: Kada!

0: Camilo.
1: Gikan ka lang si Camilo. Maringiri ka. Takato siya isa ka balot nga. Lampinig. Ayun sa labutukan. Ano ba talin sa ka?
0: Ay, okay na. Ikaw ko ka.
1: Kakmay ba? Pero sakit saan.
0: Salamat kayo, master.
1: Salamat. Okay na.
0: O sabi na, ikalo na ko na yung basket.
1: Ayaw lang. Ako yung muna kalo na. Alam si Miss Yoro mo nilig ko ni Gabayot. Kanina yung mga... magdaster, pamatun-i daw, master.
0: Pamatun-i, pamatun-i. Saan natin, pahukaso na to,
1: ni? Mitsyorong, ikaw Mitsyorong, ha?
0: Ay, mubirada ganun si Mitsyorong.
1: Nahitian, tagyong ka Mitsyorong. Dalawa lang, manukam yung ang aslo, malas dus kan lawon.
2: Asa naman ako ang request ng bikining itim last week pa na balik.
0: Ay, master.
2: Wala na. Wala na tabiko niya.
1: Akan na.
2: Doon na akong birthday.
0: Dili kami may reklamo ka ng biko.
2: Akong birthday dool lang ba ya? Akong balay diha ninyo mga maring. Hoy! Si Den Luna, doon na kayo balay diha.
0: Asa ba na

0: Lala, may pakapin. Pop-up lang
1: siyempre,
0: dito. Pop-up doll.
1: Doll, bra, kailangan din Luna.
0: Sabi na request mo din Luna.
1: Din Luna, dalian na din Luna.
0: Abot. Ano pa si Wilma Wakil, OMG, bot-bot.
1: Aba. Gibot-botan si Wilma Wakil, si Muhammaring Irika.
0: Ano pa si...
2: Pinuhan ako din sa tagupo.
0: Si Villaril, si Villaril na po, si Mark Anton, pa-request kong song, Palanga, Remember Me.
1: Buga lang yun ang biko.
0: Buga. Alam na, alam na this.
1: Alam na.
2: Ito ng biko.
0: At sa mga request mo din, Luna.
1: Alin, Luna.
2: Ay, naku, mga maring. Atong oras, alas 10:55
1: sa buntag. Sibog-sibog sa tahan.
2: Balik ka sa unahan, ganyan song ko na. Kinang XFM.
1: Excited!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
4: Exciting!
5: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: 680.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Maria Papilanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko. Sabi sa UTI, maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Manatini ka tuwid niya din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kanya ito gilid man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawan ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District po, na-assign sa PED. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung coffee dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabante,

0: sa water district na nasa field na sa inda ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli. Istingin yung inong ning Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Nak, ano sa man ang imong ginom? Murag-garan pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong ginom.
4: Santon Gold Herbal Tiniba.
3: Oh, mo ba? Tigamitan mong guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
4: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nag-iuban sa usaka bag nga makahatag o daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea, makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit, sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosan kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion at heart health, maka-ubos sa kagayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang o labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
4: Oh, what is a mood si mama pa? Paim mo na tong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
3: Ah, sige na, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na to na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: ko sa hubay, be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Gugaata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko tawon.
3: Hala, happy taong Junte. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Sa lahat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. X-F-M.

0: Hello, hello, hello, hello, hello. We're back. Aha.
1: Uh-huh.
0: Aba, request mo di abi.
1: Ana na si Kuano, request kog song mo na, boss. Para sa asawa na ko nga Fallen by Jano Gibbs.
0: Aba.
1: Ilinchik mo ni Maring.
0: Kinsa na.
1: I'm only taga-abusan, Maring.
0: Taga-abusan.
1: Taga San Fran.
2: Sa to?
0: San Sim? San Sim, taga Kuana.
1: Salamat sa mga Maring Latan ninyo. Akong birthday sa October 25 pa man. Dugaya pa man ay anay mo birthday.
0: October pa man ay na Kuana din lo na ay. Bawi pa man sa akong birthday bago maabot sa birthday.
1: Bawian na master, magiganda master.
0: Bawian na lang ako, Lepe.
1: Bawian na, dugaya man na paanan.
0: Sige, ay, advance lang na ang tunol lang sa iyo na. Before I forgot, I grabbed this opportunity to greet my friend, my beautiful friend.
1: Very sexy, very hot. Go ahead.
0: And very dangerous.
1: Oh, dangerous? Why?
0: Yes.
1: Why so dangerous?
0: Because she likes dangerous firing.
1: Ah, dangerous firing?
0: Yes. She always firing anytime and anywhere.
1: Oh.
0: Member PDIC.
2: Did she teach us how to do it?
0: Hi, Misty from your friend here in XFM Philippines, and I hope will you join our company?
2: Mm-hmm.
0: And
2: what name of company?
0: XFM. Jensen.
2: Yes,
0: and I thank you. Let me say good morning, yeah. Nimo. Wapla mo ka? Ato alam mo si Kwan si si Sherwell.
1: Si SM
0: Roel, o si Ebenez Basahi. Ang kabas ni Tichi Agbayani.
2: Ah, sige. Ano ba siya si Moore? Please, mga maring, pakikanta sa Wala Man Sayo ang Lahat.
0: Aba?
2: Thank you.
0: Wala ba yun sa mo ang talang?
1: Kaliyo ko kanta, request ko, The Greatest Love of All by Master Inday. Si ikaw na kanta di ani, Master.
2: Kaya na, maring. Oy, katahin na, maring.
0: Kinsa man na.
1: Ikaw na kanta na, maring.
2: Kantahin na, maring. Tungkol kayo itong oras.
1: Ate Josephine, kanta na, maring. Tagalayo para pa na, maring.
0: Be, ako'y kanta ni Be.
1: Dikat pa na sa mga kusado yun, sa lantapan.
2: Oo, masunod nga kanta mga maring, ato ni kanato sa Santon Plus Coffee Mix. Pakusga ang imong cognitive function sa imong pangutok mga
1: yes.
2: maring. Pinagi sa ado-ado kapag ina mo Santon Plus Coffee Mix. Doon ay sangkap nga mangustin, doon ay malunggay. Yes. Og...
1: Lansunis.
2: Og soybean na.
1: Ay, soyabin din na.
2: Sorry.
1: The greatest love of all.
2: The greatest love of all.
0: Ay, be, ito na namin nagkantaan ng lalaki.
1: Si Steelheart.
0: Andiliyo eh. George Benson. Aba.
2: Si George Benson.
0: The Greatest Love of All by George Benson. Okay, di alam ha.
2: Dilik atong kuha na eh, Whitney.
0: Ano ba, Whitney Tyson?
2: Whitney Tyson?
1: Di ba ba tumawag si Tyson, oy?
2: Lahin ba ito siya ang
1: si Whitney, magunto?
0: Aba.
2: Whitney Houston, magunto siya.
0: Whitney Houston.
1: Lahin ba ito Tyson, kaya ba Pilipina, magunto si Tyson? Kalibat na lang agi.
2: Soccer player mo na siya. Tyson?
0: Oo.
1: Dili ay, boxer mo na siya.
2: Boxer na siya, di ay?
1: Lahin ba itong soccer?
2: Kisa man to?
1: Si Whitney.
2: Si Whitney?
1: Oo.
0: Sige, lalilio na lang ito, kaya manguli na ito sa itong bukid.
2: Tagsara kita makabahada.
1: Sirinda man yung gusto niya.
2: Ano yan ang kanta mga maring? Yok po yung mga ulo o pamalandong yung mga nanglabay sa kinabuhay nga unta mabalik lang siya. Ay kalimot mga maring, ang problema mo masulbadra pero ang dagway di naging di mausap.
1: Ayoko. Tawa ni Misty. Si Misty Rosie niya katawa.
2: Ah, si katawa Misty. Kasi unta na yung mga kwan at me games ron.

0: Okay, tama na. Tama na, undangon na natin eh, kay mag-drama na ito.
1: Ang tao, ay, makainoklo, na mga maring.
0: Ay, nako, mga people, mga my friends.
2: Hinoklo,
0: Gideka. Uy, si Davis, nagtanam ni Sir Rosie.
1: Ah, si Mr. Rosie, galing na sa inyo, saka hihihi.
0: Ah, grabe naman yan.
1: Si Alano Pablillo, mga maring, can you play my one and only my parokya ni Edgar. Dedicated na ako sa ako ang crush na si Raquel Canuno. Thanks a lot, maring. Laban lang ang It Begins, ha? Kipi ang good ba si Masilip?
2: Kipi ang good ba?
0: Kipi ang good ba, ha? Sige.
1: Harold Salang, salamat kayo sa imuhang paglili doon.
2: Pag-alili si Harold, no?
1: Ganyan, makita ang gaya It Begins sa ning kalakihan.
2: Pag-alili makita ako ang maring.
1: At anyway, atong oras, alas
2: taliaman.
1: 11:14 na sa buntag. Ano yan ang live drama.
3: Adon ka ba isulat na dili imo mapasan na ikaw raswata ka na o ipada ning tolmanon. Kung ako ikaw, katropa, kauba ng mga banggitang dramatista, maring Inday Erika.
4: My pickleball is useless because it's not useful.
3: Tia Daria.
2: Nakakuha pa nga po yung kailan.
3: Pack of Master, Inday Tanini. Inilang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.
5: Oh,

tuhod ako nga makahatag sa ako ang pagtahod. Kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga minilyon ninyong tigpanubay ng inyong hangtol manong. Kung ako, ikaw. Mabaring, ako si Alan. Nagpuyo din sa may Pagadian City. Permitin ako madunggan ninyong programa dire kay gina-shoutout ninyo si Stanley Duenas magod mga maring. Mga maring, kani ako nga suwat tampo karon nga gipadangat din sa inyo si Bianan. Bahin is ako ang ginagustuhan nga babae nga itago na tos pangalang Misty. Yeah. Si Misty mga maring, guwapa kayo puti. Mura ba ko rin Japonisang mata? Well, lalaki nga di makagustuhan ni maring kay power kayo. Kada ba nga makaingon yung ka ba nga gano maning bayahan ay gano nga karon pa mami nakita din niya? Daghang nagagustuhan ni mga maring. Gani ako mga amigo nagagustuhan din niya. Apan na mag-hesitate sila ba? Kaya makalangaling gano'n sila mga maring? Mga maring! Para masabtan ninyo may kung sa'yo yun o din akong suwan. Iyon na mga pangitap.

0: 什么的啦的烂。
1: ba kaila ka ng kaila ka ng misty?
0: Misty? Mura pamilyar mo ng pangalan na to. Yonab. Ah, oh, misty! Katumanan ka ng sugod sa papa niya di mo sugod. Sige lang pa, misty, ala.
1: Dili ba? Kanang babae, pikas puro mga...
2: Si misty ba? Kung sinita ba?
0: Okay siya bukod tayo, hindi makailanan doon nga. Nidawag mo na sa mga beauty pageant. Isuraan nga bata saktong pamarugo niya. Labaw sa tanan. Hamis kayo, murang naka-clear skin herbal soap.
1: Gani pa. Ito na ko'y plano pa ba nga? Pag-uyaban ako na siya?
0: Pag-uyaban ni mo? Kaya ka ni mo do?
1: Kaya lagi rin. Kaya ginagawa ko ng mga trabahoon. Hindi ba pag-uyab lang? Pero mag-story nga, misty. Higigugma ko ikaw. I love you. Pagka ko,
0: baby. Umitaw na higingin ako sa iyo muna. Kulang yung kasorientasyon. Ano ni mo nga, misty? Misty, ikaw ang only nga babae nga nagpuyonin akong kasing-kasing. Doon na pa'y mo sila buklan yun.
1: sige ba, pumayaban ako.
0: Basta mo salig ko sa imo kay liwat yung kanak ko. Subali tayo lang na ko doon kung isigot ba kang mistake kay lamira ba kayong bayhana na. Ismoke ko muna.

0: ba, pre?
1: Lagi, pre.
2: Kaya ka na mo, pre, ka pertimbangan ko pa hagan.
1: Kaya pre, na.
0: Nanguyab ko na sa wala, pre. Wao ka sug, wao ka sugot, pre, kay.
1: Ba?
0: Okay, ay, bando ko lang ang ko, pre, kay. Kuwan pa na, pre. Balok ka, sige na ko pilang beauty pageant, pre.
2: Unya, gapi-gapi din ang search, pre.
0: Oo, oh, gapi-gapi ng search and rescue operation.
2: Pre, bangas ka, pre.
1: Taka si di ari.
0: Api din na siya.
1: Pre, kanang laro ba? Kanang suti ko, pre, mo siya mga, taka ko mga tape ba?
0: Taka yung mga tape.
1: Masa yung mga araw nga di ka mapakyas ba? Gusto, ginagawa siya. Pungyan pa
2: na. Kursunada siya ka, pre.
1: Umiay mo kayo na siya. Kita na ko na siya.
2: Habis kayo, pre. Kajaging mo na, pre.
1: Kaya magtuwa-tuwa siya manguna ba? Nagkano ko? Mi atamangan oi.
2: Imo na gisi, imo gisi le pre.
3: Ayo di ba.
0: Ah. Pre.
2: Kana mo gud sa pre, og imo na panguyaban. Dapat na mga tagaan gani mo ni mga regalo pre.
0: Tagaan regalo?
1: Kasi may mga unsa kay mga gusto niya.
2: Primero na, primero na bulak.
1: Bulak?
2: Chocolate.
1: Ah, chocolate? Oh, na kaya na ko na, kaya na ko.
2: Pero kaya na mo tong bura garland pre nga kwarta ibutang pre.
1: Ah, di na kung kaya na oi.
2: Ah. Basta mo na yung ginipabot, pre.
1: Pero, pre.
2: Oh.
1: Di mali ninyo.
2: Ah, saan na?
1: Di mahumanin si manahan, eh. Mahako na si Misty.
0: Ah, yatera.
2: Kaya ba?
0: Pero saon, magkano ni mo na, be. Saon, magkano na ni mo, be.
2: Kapalo ka, pre.
1: Panguyaban ako.
2: Ah.
1: Tratuhon ako.
0: Be, gali si Barloloy. Pagkata na, pare Barloloy.
2: Ako, dugay kayo ng kapahapa na.
0: Ah.
2: Hantod karuwa ko. Bastid ko!
0: Bastid ko na yung ganay?
2: Ikaw.
0: Sabang kasi mong katugod.
2: Ano man ang tinabuhi? Tulog naman.
0: Ano ka niyo? Ako.
2: Brasiwan ba?
0: Ako, makatanag ko, Manoloy.
2: Oh, ikaw.
1: Ikaw.
0: Wapon.
2: Wala. Sige po, katugod niyo.
0: Wala lang yun. Lami yung tugod niyo.
1: So, layo ka naman
2: sa... Pero layo ka po niyo.
0: Ganay, bebe.
2: Si Manara, wala niyo.
0: Bebe, sorry, ano? Sabi ko na yun, pare.
1: Magkakuan naman, magkabati naman sa mga
0: malaga. Eh, bibirawa ko na yung bandila, be, kayo hinag. Hindi
2: na ka kamalang ulit ako sa'yo. Ano, ako. Klaro nga ba niya?
1: Pila ka-adlaw maako na si Misty.
2: Ah, adlaw lang pare.
1: Timan ini yun na.
2: Pero tanaw na ko si Mabra, isa ka si Mana, di mo kaya.
0: Bante ka?
1: Maako na si Misty.
0: Sige!
1: Maako na si Misty. Maako!
0: Kabalumos, dinon lang. Pwede ka chupapping kaya ko alam yung so much kaya kong Misty Maring. Kaya bang makakita ko sa iya mga matangang murangal ng amay? Nabinagilog ka na magsanding na siya mga Maring? Kaya magsanding na siya nga. Tanaw na ko nga. Maaksyo na ma. Murang waksyo ka ma. Maaksyo ka gimaw na iyang suwang. Murang ganahan kaya ko magtanaw mga Maring. Kaya mga ingon ko nga, ako gini siyang digahan, tuduhan gina ko ni. Mutoy na ni mga panghitabo.

0: Wei.
1: Ya kau si Alan?
2: Oh, aku Misty. Good morning, Misty.
1: Pansin ako ba, nagbago nang labak ko diri, nang namisbis ko, kung nang labak ko mamisbis, magsikag tanaw-tanaw na ako.
2: Pandamay yung saong, kung ba, apasang bati eh. Mura maghukot ang kundungan.
1: Asa ba yun, nakay problema na ako?
2: Mura mag-atakihon ko, Andy.
1: Asa ba ka na, ato bang diri, oy? Alan?
2: Misty, nangita mo ko diri damanggon.
1: Nangita ka mga unto man.
2: Ah, okay ko na ning unto, kaya nagkukunok kay mga tukluan. Uya, sa dihang, nagtuwad-tuwad ka ganina, kita magkong iring-iring. So, diri lang ko skilid, Misty.
1: So, sa may mong tuyo di ay, maraga kuan mang ka?
2: Dili manibot ako isultis yun lang.
1: Maraga na yun, magkaya ka maraga lagagaling hasa lagi. Ay, maraga galiwaros.
2: Kaya na ay, kuan na, nakita na ko nga, kaya na number one na, no?
1: Ano ba siya, number one na?
2: Number one na, gadamang, dugiton sana ko, Misty.
1: Mumbaw ba?
2: Sakit akong
1: dugan. Sige, ha, mga diri na sa ka, ha?
2: Utas akong dugan, uy. Mutay, tabang-tay.
3: Usa ako kahuhang tungoli tao at law kapi ipirming
1: Onsya?
2: Ba, nakuha ba niyang newborn sa ospital pa? Bag-anag na ko pa? Doon na ba ko'y basig doon ay bangang rin kong kasing-kasing pa?
0: Gano'n kayo doon pugtag doon ay buhoy mo kasing-kasing? Nakita ba nini mo?
2: Diya manggod nga. Sa pipila ka minuto sa milabay ko sunada kay kung akong pungulitawan si Misty kasi din gatuwa-tuwa siya nanilig silang nataran. Niya pag-abot ako siyang atubangan pa nga. Yung sakit pa ng dugan, mura gahuto kong dugan pa. Basta doon ako'y sakit siya kasing-kasing pa.
0: Ambot, Timualan. Tungod na kita sa ibang pagkahingaunog ng ta. Di ka manundog ka na ko nga. Kining mga senior citizen diri nag-meeting. Diskartyan ako tanan.
2: Kung sa'yo mong gayon, diskarte pa.
0: Ang diskartyan ako gula mong kwarta.
2: Ay, bangas.

0: lagi, bay?
1: Ah, daan ko palagi. Hindi ko kakakaya. Bagay. Ano kayo kung si mga... Si Mana lang matagal, pilakandar lang.
0: Lisod, manday na manguyab, no?
1: Ayan, ako nang kag... Sabi na, kulbaan ka?
0: Kulbaan mo lang, amurang kong pusyelo, kinkuha na kong...
1: Ayan nga, pre, ikaw na makatumag guwapa ka, pre.
0: Mung gani.
1: Pero, grabe, posible po, waka kayo sa rebesing kamay.
0: Lami, ah, gini, mistake, eh. Unsahay, makakita ko siya, magkaanak ko nga. Di na siguro na ko siya pungyaban, ako nung muna siya baklaron siguro.
1: Ba? Grabe po ka. Manyaki, pre, ka, pre. Hindi niya, masakpan ganyan, pre, matusukan na yung mata niya.
2: Pare! Oy, nasi pare. Pare. Si Misty pare. Paminaw ba?
1: Nakakita
2: ba? Balok ko nga, iman ninyong istoryahan.
1: Ah, siya.
0: Si Misty.
2: Pare, tali si Misty pare. Nagkwalan siya pare, naglaba. Naglaba siya pare.
1: Naglaba?
2: Ako siya kipicture rin pare. Tanawa.
1: Pinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapinapin Ang prinsipe, presi mo, abri ang porta.
0: Grabe. Pare, pare.
2: Ay, pre.
1: Ha, pre.
0: Pre. Bisag wala na
1: ako. Ka ba si Bargalit, ha?
0: Bisag wala ko makadiskarte kang Misty, ha? Ayaw niyo, ayaw ko rin yung kunhi, ha? Ako lang si Misty, pre. Ako
2: lang na. Pare, wala, pare.
0: Imagine yun na, pare. Away kita niyo yung diskarte ng Misty.
2: Pare.
0: Ako rin na.
1: Umanabi ko na, pare. Wala, dili na kung balik niya, pre. Kayo, itsa pwera tayo, pare. Ikaw, kayo kung sunada ba ka?
0: Pero, doon ako yung problema, pre.
1: Ah, ang sama namin yung problema, pre?
0: Daw siya mahuot mo na kung doon ka, matuban ako si Misty. Ah, ano kung magka-discarte nun siya, ha?
1: Basi na kayo sakit sa kuwan bari, baga, pare?
2: Baga li, pare. Pare, ba, li?
0: Baga, oh, kasing-kasing, ano ba?
1: Ayaw, ayaw na kasing-kasing, pre. Kaya kung kasing-kasing, pre, hugma mo na, pre.
2: Pare, akong amigo si Charles, pare. Kato kong amigo si Charles, kana nga na diyan sa Panabo.
1: Oh, hindi na rin kaglaki rin, pare.
2: Pare, kuya ka na mo, ni, kuya mo diskarte, pare.
1: Ah, di, mawaw.
2: Ah, kuya ka na sila, ma'am, dali. Mama na diyan sila mga ngilingig kayo diyan.
1: Kamala naman ko, pare, daan, pare, ka. Wala man ka kagusto ni Misty. Diyan mo diyan kang Charles.
2: Diyan ko ka, ayun si Charles, pare.
1: Kamala ko
2: si... Hatay na ko si ma'am dali, si ma'am, pare.
1: Ha? Ah,
2: sina? Ah, si ma'am dali, pare,
1: oh. Hello, hello, ma'am.
2: Ay,
1: guwapa kayo. Iyon ka si ma'am dali, si Lorna Tolentino.
2: Alawa, oh.
1: Si Lorna Tolentino, mre na.
0: Good morning, ma'am Dal.
2: Onya mo, tabang lang kong balik ko niya.
0: Pre, tabangi ko niyo ba?
2: Pre,
0: mato na ko, pre.
1: Ano man ko ni pare?
0: Pre, basin o ka
1: nang... O naunahan na kagawaw o kagulba. Ayaw ka na, ah.
0: Basin, pre, o ka nang nakulbaan na kong hapon, pre.
1: Oh, naitisyo, pre, oh.
0: Masa man tisyo, pre?
1: Nainang ka, imuhang ko anong babaw na yung mga tango.
0: Pre, basin
1: og mantika era na pre.
0: Basin og kining kulbaan ko gahapon pre, sekundahan ko pre.
2: Ha?
0: Karon adlaw pa
1: pre. Balik kay pre, balik kay pre.
0: Ora grabe ang gibati nako. Kusunada kay ko pre. Kusunada kay ko.
2: Balik kay awa ko dala pre.
0: Ako sekundahan ko pre, dira man pre.
2: Ah, si pre, si pre.
1: Klaro pre, klaro na.
0: Mo balik ka ko niya pre, ko kusunay, sulta pre. Tumara si Misty. Nanilhig na po siya. Ginoko ko. Lamiagi ka na ni magtuwa-tuwa siya mang gunaguna. Uy.
3: Tipi-tipi-tipi-tipi.
0: Tuwa-tuwa rin. Halos basic. Ako sinasing kausahan ni rin, no? Awa ko, doon lang po. Misty, good morning.
2: Oy, good morning, Lan.
0: Ayos, si tuwa-tuwa di ako. Okay. Kamay mga laki dari sa barangay nga si Pamaklad.
2: Da, bahala na sa matala na sa akong paaway. Naman sa ko'y kapakita, pwede.
0: Pagkuyaban ako ni si Misty. Ingnon na ko siya nga Misty.
2: Marang walang niya kasi nagkakunat lang kayo, Lan. Marang na kayo isulti.
0: Oo, naagi ko'y isulti ni mo, Day Misty.
2: Oo, saman na. Saman isulti ni mo, Lan.
0: Unta, Day Misty, nga kanang di ka malain, ha niya. Kanang ganing, ani po ka masuko, man, ani. Amigo, ragyapon ka ba?
2: Oo, saman, saman.
0: Pagkuyaban ako niya. Karon makatilo ka.
2: Sabay, sabay mong gi kuan na na. Sabay mong gano'ng mahulaw mga sa day mong guan di ay. Dahil gudita na gudita. Ano na gudita? Sabay mong guan di gusto may tabo di ba?
0: Misty ako ang kamot.
2: Sabay na kayo sulti.
0: Talumoy si kamot ni Misty.
2: O sabay mong isulting.
0: Kamot sa ginawa ni Misty. Kalami iya. Ang paakon o'y.
2: Ah, sa? Wala na luspat lagi ka.
0: Misty ka nang...
2: O saman. Isulti na o saman.
0: Sakit akong dugan. Okay.
2: Uy, uy. Barang mo rin nilagop yung white para kaga.
0: Misty.
2: Masa makalaga ko, blue baby ka sa una.
0: Misty ka nang...
2: Masama.
0: Sukla na ko rin kong ibati. Sukla na ko
2: rin. Masali ka.
0: Misty ka nang... Kanang doon ako'y tutuyo ni mo.
2: Oo. Ano sa mga problema na ni mo di ay?
0: Kaya grabe, ganda kong lugar sakit na yung gayo.
2: Wala ka pingot-pingot lagi ka. kal. Lan.
0: Misti. Paulam, paulam ako og sapi bi. Mambangas mo di
2: magbabang. Wala pa ko, wala pa mo ko sir Joy. Mga maring, grabe kay nagbantay, di ginako kaya mga maring. Ay, bisag kung saon ako. Gamitan na lang kong siyensya o lohika mga maring. Wapil ko man ang maring. Muduhot din akong dunghan. Muto na isa na kung naunaan maring. Nisiyat ko. Nisiyat ko ganing kaning gold-plated bear kanang tawag lang pangkondisyon sa mga way ambisyon. Nag-inom mong takay ko kuryosa. Kaya makurso lagi ko mga maring. Kaya kaning ako amaring mga maring. I love you so much. Jugay ko aning mistake yun. Hatun nga, inani mga pangitabo.

Sakto. Ikaduang butilyan na nako ni. Sugagan pa na ko ni katuluron nga. Muisog akong kasing-kasing ang kalipatakan na nun nga. Magkapamulit ako ako, Misty. Dore ka paingnan ni mo, Misty. Kung di ka makuha sa maayong pamagi. Jirjiran kita kira. Lain naman ang akong gabati na kainom ko. Murag, dahil naman akong pamati, murag. Di naman maayo na yan. Eh, pwede na. Ino muna ko na, laklak ko na ko eh. Taon-taon, bato ko na, Misty. Karoon ka, Misty. Maigo, kasi ko kasing-kasing. Maigo, kasi ko kasing-kasing, dahil.

0: anak ko rin si bayan ni Misty. Nagatama lang eh. Mister! Demasyo! Gawa na!
1: Akisan na! Uy, lang na, malagi ka lang.
0: Misty, my love!
1: Ha? Nasa mga pula ka pa mo? Nasa mga nag-corner-corner, mga kay corner, ha? Sa mga nang... Sa mga headman?
0: Ayoko! Inapag-sulti kaya naman ko.
1: Nasa mga nga...
0: Huwag ko mahubog!
1: Nakaino ba sila? Uli na si Rito Sinyo Alan. Uy!
0: Ayoko! Ayoko abog, ayoko abog. Kasi may gahe din eh, yung mga kuya mo. Kaya mga papare mo na... Pagkawin siya, plataho na ko.
1: Lan. Nasa dahil ka, sa problema ni mo, Lan?
0: Misty.
1: Lain naman yung magdinala.
0: Misty.
1: Lain naman yung magdinala. Lain naman yung mahubog ko. Kaya luglus pa lang yung mahubog ka.
0: Ito po, taga Misty.
1: Lain naman yung mahubog ko.
0: Nanaunog yung mong kiting, pengong sa malimpo. Pagkalamin ni mo, Misty.
1: Lan, lain naman yung mahubog lang. Kaya mura lang ka ganang walang kaino, pero nang luglus pa. Ano sa mga... Lain naman, kalakuban mahubog ka nang... Kung ka nang... Mubog kang hemoglobin?
0: Kay... Akong ginom kay Fearman. Fear akong ginom. Misty, doon ka paingnan ni mo kung di ka musugod sa kong gusto.
1: Unsa man?
0: Nagusto ko ni mo! Musugod ka di!
1: Ha?
0: Sugton mo ko ni mo di!
1: Ay pagbaoy rin ha? Kung ikaw kalim, kainom ka rin ka! Ibutaw lang tiyan sa imong tuba!
0: Ibutan na yun sa mga tiyan.
1: Imbes mo inom ko nga kanang para nindot ang akong istorya. Naunsa na meron noon nga murag na bad trip, malinoon kong murag gawa mo kusabot sa kong tama. Nadalajo ko sa presinto dos. O ka gisulod ko niya rito kay kwan man to, Bernes man to mga maring. Napalog yung kospresuhan. O niya kaya di mo ko gagawas, mamay pisina ka Sabado o Domingo. So Lunes ako nagagawas mga maring. Mga maring, sa pagini akong gibati kanang kay makulban maghuot man ako dughan di ba ning ako sakit kay kung ingon mo nga dili ko kastorya makastorya man jugo pero lahi jud akong bation mga maring og makakita ko ang mistigod kanang murag muhot akong dughan mura bang ma-overwhelm ko ma-excite ko kasabot sa kong gibati tungod ni Misty mga maring naka-experience kong suod og prisuhan. Maluwi mo tambagi ko sa may magpa-check up ako sa akong kasing-kasing. Kaya para mabalaan ako kung ano maghuot ang akong dughan mga maring. Maluwi mo tambagi taong ko. Dininalang kutob, inyong suwat magtatampo.

0: si Juanito Navas que trabaja, siempre quería tocar un programa que todo el que todos porque fue todo el Santon Gold a Copy Mix, o que el Santon Vitamin C, o que todo el que le ha tocado en el suba tampoco ron a butaka mga katropa ang ato ang center nga taga Pagadian na si si mga ni si Alan. Alan
1: si Alan
0: oh si Alan so si Alan ni maginingon nga kwan ni actually kani problema ni Alan dili kay ni nani ka lala no dili kay
1: pero lagi mga anak mga tao ba nga malog is lang kanang kung doon na sila ay istorya sa babae, labi pag kanang wala sila may gugma, garagara lang, di masulti nila. Pero pag-abot sa parang yung seryoso, ilang kasing-kasing murug, di na nila kaya, day.
0: Na may mga lalaking maglisod sila istorya sa tinon nilang ibati, maring kay kabalok ka, manlok sila maulawan. Ang ako, wala, sa ako'y pakakwala niya, gagi na namang jok-jok na.
1: Agi na na,
0: agi naman ang jok-jok lang. Pag, agi naman ang jok-jok, kanya pa kuman, pag, pagdili ka di ka, pag mamayon ka din sa mga na ka na babae nga, kung gusto ni mo yan. Katawa rin ka, bisag sakit kayo. Amin to, joke naman daw. Pero ana, mana.
1: Mga mistake, mi ani mo yun. Joke lang, atik lang.
0: Ana na. Basta kay isulti gini mo. Ako, ang lalaki magod. Lailahe na, na mga lalaki po na, ano yung magod din siya maring. Na mga lalaki, mga maring, kanang, kuang kayo, kanang lahi po mga style.
1: Gani.
0: Mangoylap siya, mugiro kayo, pisko kayo dating. Ana, napo yung mga lalaki, pabulhambo lang. Napo yung mga lalaki, bistorya, para makuha lang, ma-impress nila ang babae. Napo yung mga lalaki, nga di ka istorya, kung naang babae, sama rin ni Alan. Napo yung mga lalaki, nga, ato ba niya babae, maguot yung dughan, ana ba?
1: Ako lang po na kung mga diskarte ka ni Ato Marin, kaya ato na magiging masulti ni.
0: Nayo ba, mayon mama. Apply ko mambi, apply ko din mo bodyguard ma, mga nana, mga jamming nana ba?
1: Ako kaya, ulatan gina ko nga mabahay na mismo may ingon mga kanagani murag na kagusto naman kunin mo eh.
0: Oo, ana. Gwapo na siya kay kagmoy nana, yung babae mo yung nana, si mo ha.
1: Oo, pero napo yung iban maring nga, namo ko iban mga maring nga, mga babae din na samutan ang sitsura sa lalaki.
0: Oo. Dito na pero kasagaran yung babae, oy. Kasagaran yung babae, itsura gina.
1: So, hindi tayo paglaway, may pala ngabayot na punta, okay na?
0: Kabalo mo mga maring. Ano yung matanan?
1: Ng abayot ni.
0: Halos ginatanan ang lahat babae. Dito na kanahan nila sila gala mga itsuraan.
1: Mga sakto ba mga pamarog?
0: Oo, sakto ba mga pamarog. Kay, ano man, may ngon, mga una-una na ko ba? Balag dili kay guwapo, basta. Balag kay kwarta, basta kay guwapo.
1: Guwapo.
0: Oo, na ba yung bala? Balag dili kay guwapo, basta kay kwartahan. Ano ba? Pero saan man nga ka na sa...
1: Ako ba? Katumingon nga, bala dili kay guwapo, dili kwarta, basta kay butan lang, na pugos na lang.
0: Napugos na lang na siya, oh, ana.
1: Wala may choice.
0: Pero may ngon sila nga, bala kay kwarta, basta kay guwapo, at least malipay ko ani. Alam man na. Pero kita na sa kita ang tulo. Huwag kita nabilungan namin. Bahala guwapo. Bahala guwapo. Paano sa bahala guwapo basta ka na yung kwarta? Hindi ako yung kwarta. Di mo ka guwapo. Huwag yapo kayo kadagan. Manay nga nga. Dawat-dawat na lang yun. Na siya.
2: Pero niyanam lang yung si Wilma. O nga.
1: Sa mo kasara
2: mo rin. Magpatudo lang sa lain. Patudo lang sa lain. Ikaw si Wilma.
1: Labi ganyan minsan ni Wilma. Naglinya o lima kabuok.
0: Labi ni si Wilma.
1: Kaduhan na ganyan ko na si Wilma.
2: Kanang lima
0: katao. Kanang
2: lima katao din si Wilma. Magunda.
1: Si Wilma na yun eh.
2: Kanang lima katao.
1: Si Wilma Joaquin. Ang sangang lumaya. O tira ba nang lumay? Parang di ko mutuog lumay.
0: Kontonoid pa nang lumay. Kanang uban dyan. Kanang lumay. Nang tanan. Binuang mo nang lumay. Mingon siya. Kaya pasanang nga. Mamaligya o kanang singala. Kanang magic ba?
1: Magic.
0: Mayroon siya, alam ko eh.
2: Bitin.
0: Kinsa ka tong mga lalaki nga na samtong ng pangidaron. Alam ko eh, ano mo rin sa kuloyo, sikritohan ako kay na ako'y lima kabuok butilya rin lumay, class A ni. Gika si, sa sige.
2: Sa matok ka na, master.
0: Ano ba niya, pag-alan dito, matingan ka nga, lima na niya. Pao na lang, lima na ka po. Kasi tapok mo itong lima, sobra lima.
1: Nakandig kayo.
0: Nakandig kayo, siya, napabitaw ko diri.
1: Napadiri, gusto pa ka?
0: Gusto
2: nalagahan
0: lang galit.
1: Pero ilahasan naman.
2: Ano man na sales man, sales.
0: Sales.
1: Ano mga strategic.
0: Strategic. For example, tulog ka po. Una yung tulog ka po tayo, Andre. Lumay po na yung tulog lang, ha? Siyempre, una lang ganito. Uy, dakal man yung super lima naman ni Andre. Pagkuman, tuntulog rin yung matagal. Ano na itong, ano na. Napako din rin.
1: Ako na yung ginaganda.
0: Ginaganda kayo. Masipasyon.
2: Yan, Master, napag-ipit ka mapil, gay-roll yun ba yan ako?
0: Pati na yun niya.
1: O sa labos last to, surtres.
0: Kwan yung surtres ni?
1: Ano ka number?
2: Duha.
0: Duha rin eh, pero dumagi lang. Balik lang yun eh, balik yung zero eh.
2: Duha ka surtres.
0: Duha ka surtres. Anak si Demari ba? Si Demari din niyo to si Demari.
2: Oo ba? Ah, hindi naman to siya.
0: Ah, sige lang ang Demari. Ako dai din medyo ta din mata kontra dai. Ah, basta kay ko unsay ko ya. Imo ang pagtuon ni kami. Okay ra jud kay minimo dai.
1: Gani.
0: Mo ko ko ra gani uyon ra gani minimo.
2: Yes. Ah, namin na, namin na muna karon.
0: Natural mga taga XP Bukid noon.
2: Always na sila maminaw. Kakamalo ka, Mari, ang ilang patrol. Naibaksan sa tayo, naibaksan sa
1: bakit. Uy, naisawa.
2: Naibaksan, ay kubensa niya. Oy, Jonathan.
0: Ay, naisulot?
2: Si Jonathan nagabuhi siguro, anak.
0: Asa na sulot sa pickup?
2: Oh, wala na sa kanang makina.
1: Nasa makina.
0: Naisulot din sa makina, baksan.
2: Makina mo, may iba pa, iba, pre.
1: Girescue ganun sa mga kuan.
0: Isulot dito sa ilang kuan, binuang manistoryahan na.
2: Yan na dito, giligsan, ito nga na siya nabuha.
0: Nawala, nisoksok na dito.
1: Suksok na siya makina.
2: Ayaw ko pensa na, Jonathan, ha, kayo pasiglahing asawan, ha.
0: Mura lang siya si ito, amigo na ko, Skapri, nga ni Dakop o kineng baksan. Nga, yan ko ba nito, yung kanto nga sundalo?
2: Oy, nada, kapre na siya.
0: Oo, naman na yung kanto, sundalo sila.
1: Nada pa yung sundalo nga yung kanto, mga.
2: Oo, nakikapre.
1: Masa, reservice na sila.
0: Kapatay mo diba? Kapatay mo ito, nalil ito, dako kayo tao, doha sila.
1: Kisang ito.
0: Si Kapre, ito nalil, diba?
2: Gitubag ka niya, naman Inday, basa ha, basa. Or kanang babaeng nangita og laing kwartahan, dili na stable financially. Ah. Nagsalig po ka kay na kay financially.
0: Ikaw dahil, ikaw dahil naka-istorya lang ka na. Kaya, ikaw may na pabor karon sa kuan. Niya sa amin, nabunutan mo ni Skalison.
2: Naplastar man siya. Naplastar.
0: Siya may nabunutan. Sa amin na ni mo.
1: Ay, nako.
0: Ay, nako. But anyway.
1: Ano siya, tambaga ni Oy? Kay,
0: okay.
2: Tambaga na, Master. Kaya ikaw, dako mga problema. Dungagi na, Oy.
0: Dungaga na ni problema ninyo, Bes. So, ako matambaga ni kuan, Alan. Alan, ang style mo ni Alan. Kaya si Misty, di magiging kanangan. Magiging kayo na na. Tama to kong gingon, magiyari mo ng mga joke-joke ni mo diya. Gamitan ni mo ng mga nga pakatakotawo ni mo, ana ba? O niya, pag di kasi mukatawa, balang mo ragag buang. Balang mo ragag aning tanah, basa kay pagbuang mukatawa ka rin siya. Pag niya, pag aksil katawa na, mo ragag anak kay mong butsa, istorya ni mo siya mong gibati. Na sila dala gara-gara ba? Kaya at least pag balang ka, kabalo ka, kalang gara-gara, dala tinood mo na. Oh, kay mingon siya, ikaw, pagpapastinon kay kanya, ino niyo, dahil joke rito, kay gara-gara, ito ko, at least, dili kayo ulaw. Ano, kanya, pag kumanana, pag istorya sigundahan sa nimo, niya, yun nangyari mo, ala, yung kasi mong ano na, i-discourage na ko niya kung kagalingon mi, discourage ko niya kung kagalingon mi. Pag ma-discourage ka, ni ka na bayanan, mga imong istorya si mong una na, nga ma-discourage ka, pag mawala na siya si mong una na, pasabotan na, dali na nimo siya makalimutan. Pero, pag di ka ma-discourage, o dili ka makakakuha, di ka makalimot niya, bot pa sa bote, kung makasaya. Ipaglaban mo. Kapag talo, ipaglaban mo. And of course, napakaido nga.
1: Okay na, kaya okay. Minala ko sa imuha dahil.
0: Follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
1: Hantod, huwag mapuhol, wala ko ipuno mga marim kahit gatik-batik ba na ang tambang ni...
2: Iyan yung gihurot.
0: Gihurot ako kay sakasakong kompres ko to.
1: Tinood niya pagkatambag mga marim. Hantod, huwag mapuhol, ako na si Maring Indere, kaliligaw pa dilimis sa panin makumiyansaan tungkol kay mangunay ang silingan.
2: Kina lang, iya po din iyaan sa kanunayong panabang kinasitaya. Dalia!
0: Yes, Master Danini, ang iyong lingkod nga sige lang pirmig gabaro.
1: Daghan kayong salamat, on.
3: Thank you for watching!

0: ating katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Limang menor de edad nawawala matapos tanghiin ng agos ng inog dyan sa Bulacan.
2: Depensa at prosekusyon nagtalo sa paggamit ng AOM sa Day 15 ng impeachment trial ni VP Sara.
1: Attorney Kapunan napigilan ang sarili na paluin ang abogado ni VP Sara sa gitna pa rin impeachment trial.
2: Congressman Chel Jokno pinabulaan ng siya ang Jose Jokno Jr. sa OBP Confidential Funds Receipt.
1: Senator Rafi Tulfo at Pia Cayetano nagkainitan po sa isyo ng hindi pa kumpletong Senate Committee Memberships.
2: Ex-Senate President Juan Miguel Zubiri may diskresyon umano sa leadership funds ng mga senador ayon kay dating DPWH Secretary Bunuan.
1: Commission on Elections tinanggal na ang expiration ng service credits para po sa mga guro na nagsilbi sa halalan.
2: Sa balitang regional, DPWH Secretary Vince Dizon bumisita sa Cebu. Mga LGU mapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha.
1: Balitang international, North Korea muling nagpakawala ng ballistic missile sa South Korea.
2: Sa balitang showbiz, Spider-Man Brand New Day kumita na ng lagpas 1 bilyong piso sa takilya.
1: Balitang sports naman, TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser nilinaw na hindi po niya sinadyang natamong injury ni NLEX import Dequan Jones.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po ng maulang Wednesday, August 12, 2026, live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay niyo po na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, nawawala pa yung 5 minor de edad matapos silang tangayin ang malakas na agos ng Marilao River habang naliligo sa barangay Gaya-Gaya dyan sa may San Jose del Monte, Bulacan, kasabay po ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa mga opisyal ng barangay, binalaan na ang mga kabataan na huwag nang maligo sa ilog dahil nga sa mataas na tubig at malakas na agos. Pero bumalik pa rin umano ang ilan sa kanila bago nangyari ang insidente. Patuloy po ang search and rescue operation ng mga otoridad sa kaba ng Marilao River at mga karatig na lugar para mahanap ang mga nawawalang bata.
0: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na ng lokal na pamahalaan ang Baguio bilang no-build zone ang ground zero ng landslide sa barangay Gizad Surong na ikinasawi ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnaya na ang lungsod sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, na nagrekomenda na huwag nang payagang tuyuan muli o tayuan muli ng bahay o anumang istruktura ang lugar dahil sa panganib. Kasabay nito, naghahanap na ang Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan habang patuloy namang sinasagot ang Department of Social Welfare and Development ang kanilang pansamantalang renta. Naghahanda rin ng lungsod ng mga pangmatagalang engineering measures upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya at mapalakas ang kaligtasan sa mga lugar na may mataas na panganib ng landslides.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si PBBM po ay nagsagawa ng inspeksyon sa malawakang paglilinis ng estero sa Paranaque. Personal na sinuri ni Paulo Ferdinand Marcos Jr. ang clean-up operations dyan sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran. Ngayon pong araw yan para taking mapapabilis ang paglilinis sa estero na napuno ng toni-toniladang basura matapos ang sunod-sunod na pag-ulan. Ayon sa pamahalaan, isang pagbabara ng mga basurang inanod sa pangunahing dahilan ng malawakang pagbahanga sa kalapit na mga komunidad dahil po sa naapektuhan ang daloy patungong Manila Bay. Upang mapabilis ang operasyon, nagtalaga ang Department of Public Works and Highways, gayon din po ang MMDA ng mabibigat na kagamitan at karagdagan mga tauhan para sa tuloy-tuloy na paghakot ng basura. Kasabay niyan, muling iginit ng pamahalaan ang kalagahan ng wastong pagtatapon ng basura at pakikisa ng publiko para mapanatiling malinis ang mga daloy ng tubig at may iwasan na matinding pagbaha.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakapagtala ng zero evacuees sa barangay Balangkas, Valenzuela City sa kabila ng halos isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa pamahalaang lungsod, malaking pagbabago ito kumpara sa mga nakaraang taon na madalas bahain ang lugar at nangangailangan ng mass evacuation. Naging posible ito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon ng Valeriano Pumping Station kasama ang dredging, desilting at regular na paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Nabawasan din ang pagbaha sa barangay Marulas matapos makatulong ang tatlong pumping station sa mga mabilis na pag-apaw ng tubig palabas ng komunidad. Sa kabila ng positibong resulta, nanawagan ang lokal na pamahalaan sa mga residente na manatiling mapagmatyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad dahil nananatili ang banta ng pagbaha ngayong tagulan.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, ang Department of Health at ang PhilHealth pinagtimpa ang pagpapatupad po ng universal healthcare para sa bawat Pilipino. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
3: Isinusuro ng Department of Health at PhilHealth ang mas mabilis at mas malawak na pagpapatupad ng universal healthcare upang matiyak na maramdaman ng bawat Pilipino ang serbisyong pagkalusugan saan man panig ng bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng patas at pondo para sa UHC, kinikilala ng pamahalaan ang mga hamon sa pagpapatupad nito, kabilang ang kakulangan sa akses sa serbisyong medikal sa ilang komunidad, layo ng bagong pamunuan ng DOH at PhilHealth na tugunan ang mga puwang sa sistema upang mailapit ang dignidad ng pangangalagang pagkalusugan sa mga bata, ina, mga pasyente na nangangailangan ng espesyal na gamutan at mga health worker na nagsisilbing katuwang sa mga barangay. Para sa Nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagkaroon ng pagtatalo ang depensa at prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga dokumentong gagamitin sa cross-examination sa Day 15 ng pagdinig kung saan umarap muli si dating Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo bilang testigo. Igrit ang private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan na dapat gamitin ang kanilang kopya ng Audit Observation Memorandum o AOM dahil ito lamang umano ang nag-identify at na-authenticate ng testigo sa kanyang testimonya. Tumutol naman si Defense Counsel Christine Ferrer at sinabing hindi maaaring diktahan ng prosekusyon kung paano nila isasagawa ang kanilang cross-examination at kung anong dokumento ang kanilang ipapakita.
4: Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I will cross-examine?
5: We will not agree, Your Honor.
6: What are you not agreeing to, Attorney Capunan?
5: Documents.
6: I'm sorry?
5: Because precisely there was no stipulation yesterday.
4: There was
5: no constraint. Excuse me, counsel.
6: Allow her to finish, counsel.
5: They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents precisely. This is what we wanted to avoid yesterday. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document?
2: Sa huli, pinayagan ng impeachment court ang depensa na gamitin ang kanilang AOM, ngunit pinananatili ang continuing objection ng prosecution habang ipinagpapatuloy ang pagdinig.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Uminit muli ang palitan po na yan ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer para sa 15 araw na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagsimula ang tensyon ng sitahin nga ni Capunan ang linya ng cross-examination ni Ferrer na sinagot naman ng depensa sa pagsasabing nasa kanilang pagtatanong pa sila. Magitan po si the presiding officer, Senator Francis G. Escudero. At hinimong kamagkabilang panig na ibaba ang tensyon sa loob ng courtroom at huwag palalayin ang tila generational divide. Kasunod niyan, nagbiro si Kapunan na pinipigilan niya ang sariling bigyan ng spanking si Ferrer dahil sa nilang agwat ng henerasyon na naging sanin ng tawanan sa loob ng impeachment court.
0: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ni Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno na hindi siya ang Jose Jokno Jr. na nakapangalan sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP na iniharap noong Day 14 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Jokno, ang buo niyang pangalan ay Jose Manuel Jokno at igreet niyang kailanman ay hindi siya tumanggap ng confidential funds o naging ahente ng Vice Presidente. Ginawa ni Jokno ang paglilinaw matapos kumalat online ang mga aligasyong siya umano ang nakatanggap ng 150,000 pesos na nakasaad sa dokumentong iniharap ng Commission on Audit bilang bahagi ng ebidensya ng prosekusyon. Nagbiro pa ang mambabatas na kung ipipilit ng trolls na siya ang nasa resibo para na rin umanong inaamin ang mga ito na may mali sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
0: News Nationwide.
1: Sa iba pang malaking balita, nasa statistical dead heat ang hypothetical tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senator Rapi Tulfo laban po kina Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos isang pre-election survey para sa 2028 presidential at vice presidential race. Sa non-commissioned survey ng Okta Research, tinanong ang nasa 1,200 respondent kung sino ang kanilang iboboto sa dalawang hypothetical tandem kung idaraos ng halalan noong panahon ng survey July 4 hanggang 11. Nakakuha ng 45% ang Robredo-Tulfo tandem habang 42% naman ang Duterte-Marcos tandem. 3% lamang po ang pagitan. Ayon sa Okta Research, mga katropa, itinuturing ang nasabing resulta bilang statistical dead heat o halos tabla sa estadistika. Non-commissioned survey, nasabing poll at inito actual na kandidatura o formal na tandem para po sa 2028 election.
0: XFM News Nationwide.
2: Pinalawig ni Senador Loren Legarda ang kanyang medical leave ngayong araw dahilan upang muling hindi siya makadalo sa regular na sesyon ng Senado at sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na in-extend ni Legarda ang kanyang medical leave kasunod ng nauna niyang ipagpaliban o pagliliban noong August 3 hanggang 5. Sa kabila ng kanyang pagliban, naglabas pa rin si Legarda ng pahayag kung saan muli niyang isinusulong ang Calamity Work Compensation Act na naglalayong magbigay ng karagdagang benepisyo at proteksyon sa mga manggagawang pumapasok sa gitna ng kalamidad.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagkapalitan nga ng maiinit na pahayag si Senador Rapi Tulfo at Senadora Pia Cayetano dahil sa hindi pa kompleto yung membership sa ilang Senate committees na nakakaapekto mano sa pag-usad ng mahalagang panukalang batas. Iginit ni Senator Rapi na naantala mga panukala dahil sa hindi pa pagkumpirma ng minority sa committee membership. Kaya't nanawagan siya kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ganditong aksyonan. Tumugon naman si Senadora Pia Cayetano at sinabi na mas mainam na direktang kausapin na lamang ang kanyang kapatid na si Alan Peter kaysa maglabas pa ng mga pahayag sa sesyon. Piniyon din niya si Rapi Tulfo na iwasan ang ane pagdadrama sa Senado. Mali naman ang itinanggi ni Senator Rapi Tulfo. Sinabing nagdadrama siya at iginiit na layunin lamang niya mapabilis ng trabaho sa Senado. Piniyuhan pa ng Senador si Pia Cayetano tumingin sa salamin para makita kung sino ang nagdadrama. Samantala, tiniyak ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Majority Leader Mick Subiri na tatalakayin din ang issue para makompleto ang mga committee membership.
0: XFM News Nationwide.
2: Nabanggit ang pangalan ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at Senador Robin Padilla sa pagdinig ng Sandigan Bayan kaugnay ng Umanoy Leadership Fund ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang testimonya, sinabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na isinumite na sa kanya ni dating Undersecretary Roberto Bernardo ang listahan ng mga proposed infrastructure projects ni Revilla, Padilla at iba pang senador upang mapunduhan sa ilalim ng leadership fund ng DPWH para sa taong 2025. Kasabay nito, tumistigo rin si Bonoan sa malversation case ni Revilla kaugnay ng umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan kung saan inaasahang susuportahan niya ang naunang testimonya ni dating DPWH Undersecretary Bernardo. Patuloy namang dinidinig ng Sandigan Bayan ang kaso habang inaalam ang umano'y irregularidad sa implementasyon ng mga flood control projects at paggamit ng pondo. Si Bonoan ang kauna-unahang dating DPWH Secretary na humarap bilang testigo sa kasong may kaugnayan sa kontrobersyal na flood control project.
1: Mga katropa, ex-Senate President Juan Miguel Zubiri, may diskresyon umano sa leadership funds na mga senador ang ginating DPWH Secretary Bonoan. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Report. Isiniwala ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa diskresyon umano noon ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri kung magkano ang ilalaang leadership fund para sa bawat senador. Ayon kay Bonoan, may minimum na 500 million pesos na allocation para sa bawat senador, habang 1 billion pesos naman ang inilaan para sa mga chairperson ng major committees. Ipinaliwanag din ni Bonoan na ang leadership fund ay isang ad hoc allocation para sa mga miyembro ng Senado upang maisama sa national budget ang kanilang mga priority projects. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Maaari nang gamitin ng mga guro ang kanilang service credits mula sa paglilingkod sa halalan na namang oras matapos nila itong maipon. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 11212-A, maaari nang i-avail ng mga guro ang kanilang service credits sa kahit anong oras pagkatapos ng national at local elections, barangay at sangguniang kabataan elections, Bangsamoro parliamentary elections at iba pang electoral exercises. Binago ng COMELEC ang dating patakaran na nagtatakda na dapat magamit ang service credit sa loob lamang ng 3 buwan pagkatapos ng halalan. Isinaalang-alang ng komisyon ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers Party List at ang Department of Education na alisin ang expiration ng mga service credits. Magkakabisa ang bagong resolusyon sa oras na mailathala ito sa dalawang pahayagan at sa opisyal na website ng COMELEC.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa sa pamagitan po ng XFM 106.1 Kabangkalan, Negros Occidental. XFM 92.7 Ipil, Sampuanga, Sibugay. At XFM 104.7 Malaybalay.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa Cebu. Si Secretary Vince Dizon ng DPWH ay bumisita po sa Cebu at yung mga LGU umapila ng pondo para sa mga proyektong kontrabaha. Katropa natin sa Balita, Alvin Mata, XFM Cebu.
7: Pondo at suporta sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Cebu para sa mga proyektong tutugon sa matagal ng problema sa pagbaha. Ito'y matapos muling makaranas sa matinding pagbaha ang ilang lugar sa Metro Cebu bunsod ng malalakas na pag-ulan na. Ipinresenta ng Cebu City at Mandawi City ang kanilang mga prioridad na proyekto kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang pagbisita sa Cebu nitong Martes. Ayon kay Dizon, may mga proyekto na punduhan na para ngayong taon at sa susunod na taon. Gayon man, hindi pa inilalabas ang eksaktong alokasyon dahil patuloy pang pinoproseso ang National Expenditure Program para sa susunod na taon. Sa Mandawi City, 6 na proyekto ang kabilang sa mga tinalakay, particular na sa mga lugar na madalas binabaha na kinabibilangan ang AS Fortuna, UN Avenue, EC Cortez, ML Quezon at Subangdaco. Ayon kay Dizon, ikinukunikta ng DPWH ang Oral Creek sa Subangdaco River at Mahiga Creek upang makatulong sa mas mabilis na pag-agos ng tubig baha bago matapos ang taon. Para naman sa 2027, Kabilang sa mga nakaplanong proyekto ang pumping station, floodgate at drainage connection mula AC Cortez Avenue patungo sa Mactan Channel. Sa Cebu City, sinuri rin ni Dizon ang Kinasangan at Basak Pardo na kabilang sa mga lugar na matinding binaha noong Hulyo. Ayon pa kay Dizon, ilalagay sa mas maayos sa drainage network ang daloy ng tubig baha mula sa National Highway patungo sa reclamation area sa South Road Properties. Ang mga proyekto ito ay bahagi ng Metro Cebu Flood Control and Drainage Master Plan na layong palakasin ang flood control system sa buong Metro Cebu. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nakakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: PA Region 2 muling nagpaalaala sa mga hog raisers sa pag-igpit ng biosecurity kasunod ng kaso ng ASF sa isang barangay sa Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
8: Siniguro ng Department of Agriculture Region 2 ang patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa usapin ng African Swine Fever o ASF, bunsod ng pagkakatala na isang kaso sa isang barangay sa Isabela kasabay ng paghikayat sa mga hog raisers na higpitan ang kanilang biosecurity. Sa panayam ng 104.9 XFM Santiago kay Dr. Manny Galang, ang ASF focal person ng DA Region 2, sinabi nito na naghihigpit ngayon ng ilang bayan pangunahin na ang bayan ng Alicia Isabela nang matuklasan ang ilang kaso ng ASF sa lugar mula sa paghihigpit ng Santiago City Slaughterhouse. Isang meat vendor umano ang nakabili ng 8 baboy sa barangay Bantog Petines at ipinakatay sa nasabing slaughterhouse kung saan nakita ang mga baboy ng mga sumuring meat inspector mula sa NMIS ng senyales na tila may ASF ang mga ito. Kaya naman agad ginumpiska mga baboy at nagsagawa ng malawakang cleaning sa katayan nang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa pamamagitan ng organ sample, nasuri ang mga baboy at nakumpirma sa pamamagitan ng test na positibo mga ito sa nasabing sakit. Dahilan para magsagawa ng culling sa farm kung saan nagmula ang mga baboy at nasa 52 ulo ang hinukay, liban pa sa 18 baboy na tinamaan mula naman sa 2 karatig na hog raisers sa nasabing barangay. Kinakailangan na patuloy aniya ang paghihigpit dahil ngayon ay unti-unti nang nakaka-recover ang industriya ng pagbababoy sa lambak ng Cagayan. Kaya naman, paalala nito na siguruhing huwag maging kampante sa biosecurity. Kaya naman, higpitan pa rin aniya ito. Pangunahin na ang paggamit ng foot bath sa mga baboyan. Paglalagay ng net sa mga piggery o perimeter fence, maayos sa pagsinop sa mga dumi at pag-iwas sa pagpapakain ng arasaw, at pinaka-importante aniyang agarang pag-report sa mga posibleng kaso. Paalala naman ito sa mga mamimili na maging mapanuri at siguruhing dumaan ang mga karneng bibilin sa pagsusuri at may tatak na NMIS nang maiwasang makapagpalaganap nito sa ibang lugar. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropan Edmar Galingana, XFM News.
1: Samantala, katropa, may babaeng vlogger nagreklamo matapos umano'y bastusin ng pulis na sumita sa kanya sa pag-vape sa Davao City. DCPO na nga kung patas ang investigasyon. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Nagpahayag ng matinding pagkadismaya ang isang babaeng vlogger matapos umano siyang bastusin ng isang pulis na sumita at umaresto sa kanya dahil sa paglabag sa ordinansa laban sa illegal na pag-vape sa Davao City.
10: Sisihan mo, uy, ano ganyan mga anti-kels? Munang mag-amping ta mga anti-kels kay Nisto na rin mo salig karong bisan sa ato ang mga kapulisan.
9: Sa kanyang Facebook video, sinabi ng vlogger na itinago sa alias na Des na kinikilala niya ang kanyang paglabag sa umiiral na ordinansa at handa siyang pagmultahin dahil dito. Gayunman, sinabi niyang hindi niya matanggap ang umano'y kawalan ng respeto ng isang pulis na inaasahan niyang magpapatupad ng batas at mangangalaga sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Samantala, sinabi ni Maa Police Station Commander Police Major Philip Dave Udin na agad nilang tinugunan ang reklamo sa pamamagitan ng pagdinig sa panig ng complainant. Agad ding inatasan ang inireklamong pulis na magsumite ng sinumpaang written explanation kaugnay sa insidente. Pansamantala namang inilipat sa Administrative Holding Unit ang nasabing pulis habang hinihintay ay ang resulta ng investigasyon. Iniutos din ni Davao City Police Office o DCPO City Director Police Colonel Peter Madria ang masusing investigasyon sa kaso kasabay ng pagtitiyak na susundin ang due process, mga umiiral na regulasyon ng Philippine National Police at magiging patas ang paghawak sa reklamo. Tiniyak ng DCPO sa publiko na walang kinikilingan ang investigasyon at gagawin ang nararapat na aksyon sakaling mapatunayang may katotohanan ang mga paratang laban sa nasabing pulis. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Bus na wala ng preno sumalpok sa backhoe, pito sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Ang sugatan matapos mawala ng preno ng isang pampasaherong bus ng Rural Transit Mindanao at sumalpok sa isang bakho sa Purok, Bougainvillea, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Sambuang at Alsur. Ayon sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian, bumiyahe ang bus mula sa Dipolong City patungong Pagadian City nang biglang pumaya ang preno sa kabila nito. Sinubukan pa ng driver na kontrolin ang manabila, ngunit tuluyang nawala ng kontrol ang bus bago bumangga sa bakho. Kabilang sa malubhang sugatan ang driver na si Rini Boy Sibanios Umambung, residente ng Rizal sa Buanga del Norte. Agad siyang isinugod sa ospital kasama ang iba pang mga pasaherong nagtamo ng pinsala. Kapansin-pansin na hindi ito ang unang insidente na kinakasangkutan ng Rural Transit Mindanao dahil noong August 5, 2026, isang Rural Transit bus naman na nasangkot sa aksidente matapos bumangga sa isang sasakyan na ikinasawi ng isa at ikinasugat ng walo pa. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News!
1: At panghuli, 16 anyos na laborer ang patay matapos matrap sa malalim na balon dyan sa Pinupok, Kalinga. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag na XFM Tugigaraw.
12: Sa trahedya, ang pagtatrabaho ng isang 16 anyos na laborer matapos itong matrap sa loob ng 17 metrong lalim na balon sa taga Pinupok, Kalinga kahapon Agosto 11. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, nagtatrabaho sa loob ng balon ang biktima na kinilalang si alias Pulat, presidente ng Junction Pinupok ng nasabing lalawigan nang magkaroon ng power interruption. Dahil dito, huminto ang blower na nagsusupply ng hangin sa loob ng balon na posibleng naging salik sa pagkamatay ng binatilyo. Sinubukan umano siyang iahon ng kanyang kasama gamit ang puli matapos itong makaranas ng pagkataranta ngunit hindi ito agad na ilabas. Humingi ng tulong ang kasama ng biktima hanggang sa rumesponde ang mga otoridad at nagsagawa ng rescue at retrieval operation. Matapos ang halos 4 oras na operasyon, nakuha ang katawan ng biktima bandang alas 5:05 ng hapon ngunit idineklara ng wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at eksaktong sanhi ng pagkamatay ng biktima. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, itong yung lingkod si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News. Weather
1: update. Katropang Brian, patuloy na minomonitor ang pag-asa. Isang tropical depression nasa labas pa ng PAR. Namataan sa layo humigitimulang 1,990 kilometers sila ng extreme northern Luzon.
2: Katropa body, taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers kada oras at pagbugsong hanggang 70 kilometers kada oras habang kumikilos pahilagang silangan.
1: Wala pa naman po itong direktang epekto mga katropa sa bansa. Patuloy pong pinapalakas ng habangat pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang tayo sa Metro Manila. At ilang lalawigan dyan sa northern at southern Luzon na maaaring magdulot ng pagbaha at paghuhunan lupa.
2: Samantala, inaasahan namang makararanas ang nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din ang Visayas at Mindanao ng mga panakanak ang pag-ulan at thunderstorms dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumikat ang araw 5:42 at lulubog 6:21 ng gabi.
13: Balitang International.
1: Ang Balita International, hatid po sa atin katropa ng Santon Gold, muli nagsigawa ng missile launch ng North Korea matapos magpakawala ng isang ballistic missile patungo naman sa silangang karagatan ng Korean Peninsula. Ayon po sa South Korea Military, dinusal ang missile mula sa Wonsan at pinaniniwalaan bumagsak sa dagat sa labas ng Exclusive Economic Zone ng Japan. Kasunod nito, pinagting ng South Korea ang pagbabantay at paghanda laban sa posibleng panibagong missile launch. Nangyari po ang panibagong missile test ilang araw bago ang nakatakdang joint military exercises ng South Korea at Estados Unidos na matagal nang tinututulan ng North Korea at itinuturing nila na isang provocation act.
13: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Lumagpas na sa 1 billion pesos ang kinita ng Spider-Man brand New Day sa Philippine Box Office matapos itong magtala ng kabuang 1 billion 55,450,903 pesos sa second week ng pagpapalabas nito. Ayon sa ulat, kabilang sa mga sinihang may pinakamalaking ambag sa ticket sales ang SM Mega Mall, Power Plant Cinema, Trinoma, SM Mall of Asia at SM North EDSA. Matatandaan, sa unang araw pa lamang ng pagpapalabas ng pelikula sa bansa ay kumita na ito ng 95.9 million pesos na naging simula ng matagumpay nitong takbo sa takilya. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
13: Balitang Sports!
1: Atid naman sa atin to ng Premium D3 na kasabawat kapsula, mga katropa. Nakuha po ni nakuha si TNT tropang 5G forward Brandon Ganuelas Roser matapos unaluha. Matapos siya masaksihan yung malubhang injury ng Inlex import na si Dequan Jones sa pagharap ng laban nila sa PBA Governor's Cup. Maring tinanggi naman ni Ganuelas Roser na isa siyang dirty player. At sinabi po niya na hindi niya kalinman intensyon na saktan si Jones. At nirerespeto raw niya ito bilang isang manlalaro. Ayon sa kanya, masakit para sa kanya nangyari, lalo't wala siyang ibang hangad kundi makapaglaro din ng maayos. Nagtamo po si Jones na matinding injury sa iba pang bahagi ng kanyang binti matapos ng isang aksidente sa third quarter. Sa kabila ng insidente, pinakita pa rin Jones ang tapang ng sumaludo at pumalakpak habang inilalabas sa court. Samantala, nanig ang Inlex contra TNT score dyan ay 118-111 matapos ang overtime.
13: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na ang XFM News Nationwide. Ngayon pong August 12, Wednesday, 2026, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Alam po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
13: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: At malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung linko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Maksayang po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Especially po yung tinatawag natin na antibacterial resistance ng ating katawan. Baka mamaya ay hindi kayo gumagamit ng mga medisina, ngunit meron pala kayong kinakain sa araw-araw na siyang nagdudulot ito. Yan po ang ating tatalakayin dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: And syempre, welcome sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa isa na namang talakayan. At sana po marami tayong mapag-usapan, nakapakipakinabang ngayon pong araw hong ito, mga ka-wellness.
0: Tayo po yung mapapinggan sa lahat ng ating mga XFM stations and Solid FM. Ganun rin sa lahat po ng mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong palatuntunan. And of course, sabayan din tayo napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook Live sa ating Facebook page. Ha? O, i-search nyo yung Facebook natin, i-like and follow nyo po ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. Ayan, para lagi kayong updated sa ating pong mga program, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa ating pong Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong mga programa, eh, meron pong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health mga ka-wellness, ha? Para sumali, i-share nyo po ang ating Facebook live streaming and i-comment dyan ang mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Mamaya pipili tayo ng mga best comments. Pati sa mga texters natin, pwede rin kayo mag-text ng mga good experiences po ninyo, ha? Patungkol sa ating mga produkto at pipili din po tayo dyan, ha? Ayan, at kung kayo meron mga katanungan po tungkol sa inyong kalusugan, meron kayo mga inquiries about your health, ay huwag po magkatubili na ipadala yan dito sa atin pong numero. At ipon sa X9-0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Sa mga nagnanais mga sumubok ng atin pong mga produkto, ay pwedeng mabili ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga products sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store at sa lahat po ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, ha? Santong Gold Coffee Mix natin at Santong Plus Coffee Mix ay available din yan sa Fisher Mall Supermarket. At pwede rin mabili ang lahat ng produkto natin sa ating pong online shopping store sa Shopee. Okay, search lang Yes to Health 2011.
2: Pwede rin po makabili ng mga produkto sa lahat po ng Yes to Health Clinic and Pharmacy. Meron po tayong special price para po sa mga bibisita, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Yan. Pakidala lang po ng ID para mabigyan po kayo ng inyong special discount. Pwede rin po kayo magpakonsulta sa ating mga naturopathic consultant kung nais po nyo subukan ang naturopathy. Sa Yes to Health po ay may mga program na pwede po ninyong i-avail at makakatulong po ito sa inyong pangangailangan. Especially yung ating mga special protocol katulad ng cleansing and detoxification, nutritional therapy, meron din tayong herbal therapy, may acupuncture, mugok.

0: anti ano antibacterial lang mga medicine, mas lalong nagre-resist yung ano, yung mga microbes. Ano.
1: Meron ako nabasa na article about dun sa nagiging evolution ng mga bacteria or mga pathogens sa katawan natin. Mm-hmm. Once na hindi mo talaga totally na eradicate sila, mm-hmm. using that specific antibiotics, mm-hmm. gumagawa pala sila ng sarili nilang mga enzyme, mm-hmm. na yun yung nagda-digest dun sa antibiotics na iniinom mo.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, kumbaga meron silang pangontra, sa halip na yung antibiotic, yun yung pupuksa sa kanila, yung tutunaw sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, pagka hindi mo totally napatay sila, gagawa sila ng pang-counter doon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pagka umatake yung mga ganong bacteria or virus ulit sa katawan mo or lumakas sila, mm-hmm. pag ininuman mo ng same antibiotics,
0: hindi na
1: tumatalag. Mm-hmm. Hindi na naging effective. Kaya napakaraming antibiotics ngayon. Mm-hmm. At makikita natin yung mga antibiotics patuloy na nag-evolve din. Mm-hmm. Patuloy na lumalakas. Mm-hmm. Iba't ibang klase yung ginagawa nila ng mga antibiotics dahil sa ganung resistance na nangyayari. Ano? Mm-hmm. Ang tanong to, Kalji, paano po nilalabanan ng mga bakterya na to? Kasama na yung nabanggit natin kanina, mm-hmm. yung mga antibiotics sa ating pong pangangatawan.
2: Ayun talaga, yung katulad ng binanggit mo,
1: mm-hmm.
2: Sinisira nila yung diskarte ng drugs.
1: Mm-hmm.
2: Ano? Gumagawa sila ng special protein na nagbe-breakdown sa antibiotic bago mm-hmm. pa ito mag-workout.
1: Mm-hmm.
2: Inunahan nila. Ako mag sa gera, binomba na nila yung ano, tawag dito, binomba na nila yung air defense. Parang gano'ng nangyari. Baka binablock nila yung entry nung ano, ng mga antibiotics niya. Mm-hmm. So, chini-change nila yung outer wall or cell gates para yung medicine hindi makapasok. Ganun mm-hmm. katalino yung mga, kaya nga nag-evolve sila eh. Pinapump out nila yung mikrobyo o yung antibiotic palabas sa ating katawan para madaling ma-flush out at mm-hmm. hindi sila maapektuhan.
1: Oh.
2: At saka maraming ano, kaya diba wala namang isang antibiotic talaga nag-evolve. Tuloy-tuloy siyang mm-hmm. Nagbabago.
1: No.
2: Kasi nga, hinahabol nila yung bakterya.
1: Mm-hmm.
2: Kaya nakita ng mga eksperto ay paano kung dumating yung time na hindi na natin tayo makakreate ng makakalaban pa sa mga bakterya na yan.
1: Mm-hmm.
2: So malaki talagang problema.
1: Okay. Ang tanong, Doc Ron, yung epekto ng mga ibang pagkain
0: mm-hmm.
1: Sa pagtaas ng bilang ng mga antibiotic resistance, meron ba na nagtatala?
0: Mm-hmm. So kung titingnan natin, as mentioned kanina, mm-hmm. yung misuse, yung mm-hmm. pagka-counting lagnat, counting umiinom. Ngayon, may mga iba naman na hindi ganun, pero nagkakaroon pa din ng tinatawag
1: resistance.
0: Natin ng resistance. Uh-huh. Simply because dahil po sa pagkain, mm-hmm. which is unknowingly, hindi natin alam mm-hmm. na yung mga nabibili pala nating mga food sources, mm-hmm. especially yung mga meat products,
1: uh-huh.
0: ay nagiging cause pala ng antibiotic uh-huh. or resistance sa uh-huh. ating katawan.
2: Kung baga hindi ka nag-antibiotic sa personal,
1: mm-hmm.
2: dahil hindi sinusunod mo yung ano, mm-hmm. yung magandang standard,
1: mm-hmm.
2: yung pala, halimbawa kumakain ka ng karne na may antibiotic din, mm-hmm. pagka yung residue nandun, parang pinapasok mo dali sa katawan may antibiotic.
0: Yes, liban dun sa ano, sa antibiotic Doc Algie,
1: mm-hmm.
0: yun yung ano yung bacterial transfer.
1: Mm-hmm.
0: Yung pagka kinain kasi yun natin yung meat, the same host lang kasi yung meat ng ano

0: chicken, 25 pesos, 27 pesos. No? Also, yung pork, oh, yung, especially yung mga imported porks, beef and red meat, dairy products, ito din kuminsan. Mm-hmm. No? Kuminsan, baka, kasi yung mga, ano, yung mga gatas natin, also, especially yung mga powdered milks, mm-hmm, mostly is imported dyan, galing sa ibang bansa. And also, kaya sinasabi natin, yung ano, kapag nagbibigay tayo ng, ano, ng dietary guidelines dun sa mga pasyente natin sa clinic, sinasabi na huwag kayong kumain ng tilapia at saka ng bangus. One reason for that is kasi ang bangus at saka ang tilapia is feeds ang pinapakain.
1: Ayun.
0: And mostly doon sa feeds is mga waste products na ginigiling, nilalagyan ng soy, and yung mga meat na yun, meron ng yung pagkain ng mga scrap meats na yun is naka-antibiotics na. And that is the reason why nagkukos din ng resistance. Possible nagkukos ng resistance sa katawan kapag ka nakakain ng tilapia at saka ng bangus.
2: Kaya madalas makikita mo sa mga marketing, diba, no, antibiotic, no, ganyan, organic. Kasi sa totoo naman, although yung mga binabanggit natin ay common staple ng mga tao, kinakain nila, pero hindi maialis na dapat alam din ninyo kung ano yung consequences ng mga kinakain natin. So yun po yung mga ka-wellness, ano, hindi naman ito para anuhin yung inyong sabi nga, masyado naman
1: KJ. Ayun na lang kakainin namin.
2: Hindi, marami pa naman na pwede pamilihan. Ang mahalaga lang sa sinasabi natin natin ngayon, you are well informed.
0: Yes.
2: Kasi, yung resistance, nag-spread yan. Kasi nga, yung pag-ingest natin, lalo nagkukonsume tayo ng mga traces ng antibiotic sa ating kinakain, yung direct transfer ng superbug na tinatawag, ano, at saka yung hindi magandang practice sa mga agricultural products. So yan yung mga nakaka-contribute doon sa mga common reason why there is an antibiotic resistance. Kaya dapat aware din tayo kasi hindi nga ito biro. Mm-hmm. Just imagine, time will come, kailangan mo ng antibiotic dahil may infection ka. Yung antibiotic hindi na umiepekto.
0: Yes.
2: Kasi may resistance na na-create yung mga bacteria doon sa ating ginagamit na antibiotics.
1: Minsan pa, nagkakaroon ng ano, Doc, allergic reaction doon sa mga antibiotics na ginagamit natin. Ano? So, napakahalaga na meron tayong sapat na kaalaman, and we must be fully aware sa mga dahilan ng antibiotic resistance, mga ka-wellness. Dahil ayon mismo ha, sa health authorities, napakalaking panganib nito sa ating pong kalusugan kapag ka nakakaranas tayo nito. Biruin mo, meron tayong texter ha, na meron siyang UTI na halos hindi na tumatanab yung mga
0: antibiotics
1: na iniinom niya, kahit na gano'ng katapang na yung mga antibiotics na iniinom niya. Hindi na ganun ka-effective sa kanya. No? So, kinakailangan aware tayo kung ano yung mga pwedeng makapagdulot o makapagpalalanan sa atin pong pangangatawan. Mamaya po, ipagkapatuloy pa natin itong atin pong pinag-uusapan patungkol sa mga importante na mga points na dapat po ating malaman sa mga issue po na ito. Ha? Kaya tutok lang kayo mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangusti, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang ang laban sa buhay. 7 Plus Gold.
6: Mabibis.
7: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mag-tubili. Itanong yan sa ating pong talakayan. Election lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan patungkol sa antibiotic resistance. Sabi nga nila, para maiwasan natin ang pangangailangan ng mga antibiotics, ay kailangan patibayin natin o palatagin natin mismo yung immune system natin, mga ka-wellness. Ano? Ang tanong, Dr. Ron, ano yung mga dapat po ating gawin para tumibay yung resistensya ng ating pong pangangatawan?
0: Kagandahan dito mga partner, yung strains ng mga viruses and bacteria is wala silang resistance against immune system natin. Mm-hmm. Kaya napakaganda ng pagkagawa ng Diyos. Kaya kung titingnan natin, in order to be safe na hindi magkaroon ng insulin ng antibacterial, antibiotic resistance yung mga bacteria or bad bacteria sa ating katawan,

0: naman is to boost our immune system. One way for that is ito yung mga bagay na nagpapalakas ng ating immune system. Is itong vitamin C. Kumain kayo yung mga citrus plants. Zinc. Makikita natin yan sa mga seeds. Lalong-lalo na yung sa ano sa buto ng kalabasa. Kung minsan tinatapon lang yung buto ng kalabasa, napakataas doon sa zinc. Vitamin D. Magpasikat sa araw. Also, pwede kayo mag-supplements. Premium D3. And also yung mga probiotics is napakagandang mga ano mga tinatawag natin mga sources para mag-boost sa ating immune system.
1: Itong mga nutrients na ito, Doc, ano, kinakailangan talaga ng pangangatawan natin. How about sa naturopathy, Doc Algie, ano, meron bang pwedeng mga gawin, mga pamaraan, katulad sa mga herb or mga halamang gamot na pwedeng gamitin ng ating pong mga ka-wellness para dito sa ganito pong problema?
2: Sa naturopathy, may mga tinatawag talagang natural antibiotic. Nature's antibiotic. Ang marami kasing branches of naturopathic medicine, alternative healthcare, mga wellness program. So, lahat tayo naniniwala, there are natural antibiotic. So, ito yung mga natural antibiotic doesn't mean na i-replace nyo yung prescription ng antibiotic na binibigay ng mga doktor, lalo malakas na yung infection. So, ibig sabihin lang, itong mga substansya to, meron siyang phytochemical that have natural antibacterial property na kung saan nakatutulong ito somehow to help the body overcome any kind of infection. Unang-una, garlic. Ang garlic, meron siyang allicin. Kapag crinash mo yung garlic, yung sulfur compound niyan, napag-aralan na pumapatay ng mikrobyo. At ibang strain pa ng mikrobyo ang kaya niyang patayin. And another is yung honey. Kaya di ba sa Pyramid of Egypt, thousands of years na nandun yung honey. Kasi pag binabari nila yung, binilibing nila yung mga perus, may kasamang honey because they have some belief on that. Ano? At yun ang ninanakaw. So yung nilulot nila, pag tingin nila sa honey, hindi pa sira. Because honey, hindi nasisira. Yung totoo ha, honey. O kasi meron siyang antibacterial property. So ginagamit din yan. Yung oregano oil, based on study, merong nakatutulong yan. Yung ginger, uluya. Yung sa Yesler Clinic, ginagamit namin yung echinacea. Isang natural, traditional immune booster. And also pampa, kumbaga sa depensa ng katawan natin, pampalakas po siya. So, asin. Alam natin yung asin eh. Antibacterial yan. Kaya ginagamit sa mga gargle, di ba? Panglinis, pang ano.
1: Pang-preserve.
2: Oo, pang-preserve. Oo.
1: So, yan sila. Nakakatulong yan ng malaki doon. Ano? Mga natural na pwedeng gamitin. Isa pa, pinaka-common sa atin at ano sa atin?
0: Abundant.
1: Kumbaga lokal. Lokal sa atin. VCO. Naalala ko yun nung panahon ng pandemic, Doc. Sumikat ng gusto itong VCO. Dahil sa na-prove talaga nila na meron siyang antiviral properties. Itong VCO, mga ka-wellness. Ano? Which is kadalasan para sa atin, ang VCO o yung coconut oil usually for cooking only. At sa iba pang mga pinagagamitan. Pero nakita at ayon sa mas malalim pa ng mga pagkasaliksik na ang VCO o yung virgin coconut oil, lalo na yung ano, cold pressed na ano na coconut oil ay napakalaki ng naiutulong niya sa pag-boost ng immune system natin, pagpapalakas ng immune system ng isang tao. At meron siyang meron siyang mga taglay, mga bioactive compound na nakakatulong ng malaki para lumaban sa mga pathogens sa atin pong pangangatawan, ano. O, meron siyang monolaurin. Ang monolaurin ay dinidisrupt niya yung lipid membranes ng bakterya at mga viruses and other pathogens na mas mabilis mapatay yung mga minsan kasi yung mga ano yung mga pathogens sa katawan natin kaya nilang ano eh kaya nilang magtago
2: sa pinapakapal nila yung cell membrane
1: nila na napakahirap para dun sa antibiotic na puksain sila at minsan pati yung immune system natin nadadaya kumbaga hindi sila nahahagilap hindi sila nahahanap dahil dun sa ability nila na yun. Ano? So, pagka meron tayong sapat na amount ng VCO sa katawan natin at maraming monolaurin na naipapasok tayo sa pangangatawan natin, kumbaga, simply pinapahina nun yung defense mechanism ng mga bakterya, mga viruses sa katawan natin para mas mabilis silang ma-eradicate sa atin pong pangangatawan. As well as ang VCO, meron siyang anti-inflammatory. Alam naman natin na the more na maraming inflammation sa ating pangangatawan, mas hindi ganun ka-efficient yung trabaho ng immune system po natin. Naka-compromise doon.
2: Yan ang unang panahon, di ba? Yung mga, nakita mo yung mga sugat-sugat sa ulo, nilalagyan ng langis ng yun. Kasi nga meron siyang anti-inflammatory property.
1: Isa pa doon. eh, merong antioxidant din ang VCO at merong cellular immunity property din ang VCO.
0: Liban dyan, Doc L, with regards sa VCO, is itong vitamin D3. Ang vitamin D3 functions as natural antibiotic or natural antibiotic booster ng ating katawan. Ang ginagawa kasi ng vitamin D3 is in-stimulate niya yung immune system natin to produce ng germ-killing proteins. So, ibig sabihin, ang po-produce, sinasabihan niya yung mga ano, immune system na i-produce mo itong protein na ito in order to kill those viruses and bacteria. Ang tawag dyan is catelicidins and defensins. Ito yung protein na kung saan, di ba, yung sinasabi ninyo na nagkakaroon siya ng coating, parang shield yung ano, yung mga bacteria and viruses. Ang itong catelicidins at defensins, ito yung protein na yung protective barrier niya is winawasak. O, parang balon ba na nakaloob dun sa balon yung bacteria na yung ano, itong vitamin catelicidins na pinoproduce or ano, pinoforce na ipoproduce ng vitamin D3. Para kasi ang D3 is yung switch ng ating ano ba, ng ating immune system na ito ang gagawin niya, i-produce na ito kapag ka na turn on yung switch na yun, at ang vitamin D3 ang kailangan doon. At ang gagawin niya, ipopoke niya yung ano na yun, bubutasin niya. And it is easier for now for the T cells to kill those bacterias and yung tinatawag natin yung mga ano, yung tinatawag natin na viruses na patayin ng immune system natin na hindi kaya ng mga ano, hindi kaya nung mga lalong-lalo na kapag resistant na yung ano, yung tinatawag natin yung antibacterial na mga medicine na iniinom.
2: Ibig sabihin, pag mayroong antibiotic na iniinom at together with the D3, matutulungan mo yung antibiotic na mas maging effective yung effect niya doon sa bacteria.
0: That is why kapag ka ganito ang panahon, yung napag-usapan yung hapon doon sa mga ano, mga nakukuha sa mga tubig baha. Kailangan talaga uminom ng premium D3. Meron ng ano, yung sinabi mo, Doc L, meron na virgin coconut oil. Dagdag po pa yung epekto ng D3. Ay napakaganda pong combination yon para maproteksyonan yung katawan natin mula doon sa mga viruses at mga bacteria na nakukuha galing sa baha.
2: Isama mo pa yung, ano, Doc Ron, yung moringa oil. Yung moringa oil ay hindi siya approved na antibiotic at hindi siya pwedeng i-replace. Pero, meron siyang natural antimicrobial property. Gaya sinasabi ko kanina na, kumbaga, hindi siya stand-alone. Pero, napaka, based on study, best ally siya ng antibiotic. Ibig sabihin, if you take moringa seed oil, tapos hanggang antibiotic, mas magiging effective yung antibiotic effect. Kaya, ibig sabihin, ang approach na to is complementary to those treatments, ano. Aside from preventing yung mga infection dahil pinalalakas yung immune system, eh kung nandun na nga yung infection, ibig sabihin, it can help also the antibiotic. Ang tawag dun is power of antibiotic synergism. Na hindi niya kinokontra yung antibiotic, kundi
0: tinutulungan niya
2: para mas maging effective yung kanyang laban sa mga bakterya.
1: Bukod dun sa mga nabanggit ninyo mga kapartner, itong vitamin C, isa sa vitamina na dapat hindi mawawala sa ating pong daily intake, whether sa pagkain natin or through supplementation. If ever man na hindi possible natin makuha yung kabuuan ng daily recommended daily allowance ng ating pangangatawan doon sa mga pagkain na ating punakakain. Siyempre, na aminin natin sa hindi, yung mga pagkain, yung mga choices ng food na ating pong madalas na nai-intake, eh salat na salat sa ganito pong vitamina, mga ka-wellness. Ano? So, kinakailangan, meron tayong another source or backup na pinagkukunan ng vitamin C para mapunuan yung kailangan ng katawan natin. Take note, ang vitamin C, hindi yan nasa stored, hindi yan naiipon sa ating pangangatawan na ngayong araw, kain ako ng maraming citrus fruits.
0: Para
1: may deposit ng vitamin C, hindi po mga ka-wellness. Ano? So, ang vitamin C, we need it daily. Araw-araw, kinakailangan meron tayong sapat na sources niyan. Well, not to further explained about vitamin C, kasi alam naman natin ang pinakatrabaho ng vitamin C sa katawan natin. Ang vitamin C, meron siyang kakayanan na directly puksain yung mga bacteria sa ating katawan. Aside from other herbs na nabanggit kanina, ano, na tumutulong sila sa immune system natin. Ang vitamin C, binabackupan din niya yung trabaho ng immune system natin. Pero meron siyang first hand, kumbaga ano, actual siya na nakikipaglaban din dun sa mga pathogens na nakakapasok sa pangangatawan natin, so that merong ano, kumbaga hindi ma-overcome yung immune system natin ng mga pathogens na iyon, mga ka-wellness ano. So napakahalaga ng effect ng ano or trabaho ng vitamin C sa katawan natin na dapat ay sapat lagi siya sa ating pong pangangatawan, ha. Kaya kung hanap niyo ay vitamin C, ay mas maganda dun tayo sa alkaline base or yung tinatawag po na non-acidic na vitamin C. At meron tayo niyan sa Yes to Health, mga ka-wellness, ang ating pong Santone Vitamin C. O, i-partner niyo po yan sa pag-inom ng premium D3 natin at ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule, mga ka-wellness. Okay? Mga Dok, maraming salamat sa napaka-informative na talakayan na nabahagi natin sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga avid listeners, ano? Patungkol dito sa antibiotic resistance na isang problema na napakahirap solusyonan once na ito ay magpapatuloy sa ating pong pangangatawan. Kaya ngayon pa lang, dapat meron tayong sapat na kaalaman kung paano yung tangang paggamit ng mga antibiotics. Huwag na huwag talaga kayong mag-self-medicate when in terms to antibiotics.
0: Antibiotics, yes.
1: Kahit na sabihin natin na mababang dose lang naman na antibiotics, huwag na huwag, mga ka-wellness. Mas maganda, magpakonsulta muna kayo sa inyo pong mga physicians, mga doctors po ninyo. At pag sinabi, 1 week, tapusin mo talaga. Yeah. Ang Pilipino kasi pagka one week yung time na pre-nubide sa kanila, pag umayos na yung kanilang pakiramdam within days, wala na, stop na. Akala nila, sa pagkakala nila na okay na yung pangangatawan nila. Pero doon kadalasan nangyayari yung antibiotic resistance, mga kababayan. Ha? Kaya kailangan sumunod. Kung ano yung sinabi sa inyo, dapat sundin po ninyo.
0: Okay? And kapag may meron silang ganong reseta ng doktor, sambayan nila, premium D3 at saka ng vitamin C para mas mas malakas or mas mabilis yung yung effectivity ng ng antibiotics na binigay po sa inyo ng doktor ninyo, mga ka-wellness.
1: Okay. Sa mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, huwag pong magkatubili na i-text yan sa ating pong numero at upon sa X-Line 0969-609-6545. At mamaya itutugunan po natin ng live ang inyo pong mga inquiries. Huwag po kayong alis, dyan lang po kayo dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ito sa kumplitohin ang ating lakas araw.

0: Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Herbal Capsule. Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Soundphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po sa room, sa akin pa talagang dahil sa akin ng Soundphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Soundphone Gold Coffee Mix.
1: Soundphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Isang nagka.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: The secret of health.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilagay niyo po pangalan at lugar kung saan po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwan po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, natural, wala pong side effects. Ang kagandahan dyan, standardized extract po yan siya, kaya highly absorbable sa ating pong pangangatawan. Mabilis magamit yung mga sustansya at mga nutrisyon na nandyan nakapaloob sa ating pong Santon Gold Herbal Capsule. Kaya ngayon ba, nagtataka sila, Dok, pag inom po ng Santon Gold, ilang araw pala naging maganda na yung pakiramdam ko. So, dun sa mga tao na ganun yung feedback nila, Doc Ron, sigurado kulang na kulang yung nutrisyon ng pangangatawan po ninyo na yun yung nagpapasama ng inyo pong pakiramdam, ha? Kasi ano yan, Doc, parang yung lagi mong sinasabi, Doc Algie, no? Parang isang lupa na tuyong-tuyo. Pag binasa mo yan tubig, sipin talaga niyan yung tubig na ilalagay mo dyan.
1: Parang uhaw na uhaw sa sustansya.
0: O kaya mabilis mong mararamdaman yung epekto po niya sa inyo pong pangangatawan. No? Kaya sa mga kababayan din nagsumakasubok nito, at para din naman sa iba na nag-aalangan na mga partner, ano, na sumubok ng ating mga produkto, wala po yan siya mga contraindication sa mga medications na yung iniinom o dun sa mga karamdaman na nararanasan nyo sa kasulukuyan. At mas nakakatulong pa po yan para ma-improve ang overall health po ninyo at mas magiging maganda yung kumbaga tulong niyan dun sa mga medications na inyo pong iniinom mga kababayan, ha? Kaya tingin po kayo sa Santon Gold Herbal Capsule, at least one capsule 2 to 3 times a day mga ka-wellness.
1: Ayan, batiin natin yung ating mga live stream viewer, si Sir Jules Marvin Cordero, El John, si Elevol Eyaf, ayan, Mrs. Emily Bagla, si Rico Bagisi, si Josephine Abrugar Estrella, ayan, sabi niya, share done. Ayan, so salamat po sa inyong pagtutok sa ating pong live streaming, and of course sa ating mga taga-subaybay sa radio na ngayon po ay nais magtanong ng kanilang mga katanungan sa ating palatuntunan.
0: So yung mga katanungan, ha? E-text lang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice po nga tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nagtanong dito, ano? Doc, ilang araw na po inuubo ang anak ko na mag-aapat na taon. Wala po ako pinapainom na gamot. Ano po ang dapat kong ipainom sa anak ko na inuubo? Salamat po, Rose po ito ng Sampaloc.
1: Uso nga ang ubo ngayon, especially maulan, baha. So, sa mga bata, wala pang 4 years old, ano? Mag-aapat na taon. Pag tumagal pa ng ilang araw or ano, pa-check up muna siya, no? Kasi sa mga bata kasi hindi pwedeng papatagalin natin yung ubo. Pero yung ubo, kung sa tingin niyo naman, tawag nila hinog na. So, bigyan niyo siya ng mga natural expectorant. Sa mga bata, maganda talaga recommended yung ano, yung oregano. Yung oregano. Tapos ako sa mga anak ko, madalas nung maliliit pa sila, ginagamit ko sa kanila yung honey. Pwera lang sa mga edad na wala pang 1 year old, huwag yung bibigyan ng honey. O binibigyan namin ng honey, tapos eucalyptus oil. Alam mo yun, mabibili mo sa butika yung eucalyptus oil. O yung isang kutsarang honey, lalagyan mo ng 2 patak ng eucalyptus oil. Imimix mo yun at ipapainom mo sa bata. Kasi eucalyptus oil, na basta yung nabibili sa butika, ha, na eucalyptus oil, nakakasuot sa kalalamunan, at saka sa dibdib, at natural expectorant din yon. So, pwede mo rin bigyan ng mga herbal, katulad halimbawa, ng lagundi. Kung kaya lang, medyo mapait yung lagundi. O, lalagayin mo yung lagundi, isang dahon, I mean, 5 dahon ng lagundi sa 1 litrong tubig, lalagayin na 15 minutes, then, pwede nyo pong ipapainom sa may mga ubot sipon. Kasi, pwede ka rin gumawa ng natural cup syrup. Okay? Ang content nun, kung may blender ka, maglagay ka sa blender ng 2 sibuyas, o 2 ngipin ng bawang, limang kutsara ng honey, kumihani, kung wala namang honey, kahit asukal. Pwede na, asukal. Kasi pag hindi mo nilagyan ng asukal yun, baka hindi kinabilang anak mo yun. Tapos lagyan mo po siya ng 10 pirasong kalamansi, ipiga mo dun. Tapos kung meron kang luya, konting luya lang, sabi mga kalahating pulgada ng luya, tapos i-blender mo po yun. Ang lasa nun ay maasim-asim na manamis-namis na may konting hagod. So ipapainom yun sa inyong anak, yung katas lang sa mga bata. At least isang kutsarita, yung maliit na kutsara, mga 2 to 3 times a day. So yun ay nagsusot ng lalamunan at saka nakakatulong sa paglabas ng plema. O, yun po yun. Ha? Pero kung ang ubo, ilang araw na, parang talaga hirap na siyang huminga.
0: Nasa lalim na ng hininga.
1: O, dalhin nyo na po yan sa doktor.
0: Pabilihan nyo na.
1: Kasi ngayon, ang mga ubo, hindi katulad noon. Noong panahon, ang mga ubo-ubo, lumilipas na kasi katawan mo malakas eh. Pero ngayon, iba. Pag may ubo ka, tapos ilang araw na hindi gumagaling, malamang ito ay isang malalang respiratory infection. Na sinasabi nga ng mga doktor, kinakailangan agapan kasi nga medyo may trauma tayo dun sa nakaraang pandemic, na malala na pala. Mga bata kasi pwede magka-pneumonia pag hindi na naagapan.
0: Yan yung number one complication niya.
1: Yes. So,
3: ito din pwedeng gawin ng nanay yung poultice ng garlic. Ang gagawin ninyo, kasi bata pa yan, pwedeng magka-blister pag ilagay sa paa. Pag i-direct sa skin, magka-blister yan. Ang gagawin, balutin ninyo sa plastic. Kaya mapapansin ninyo, after 30 minutes, maaamoy na ninyo sa hininga ng inyong anak yung garlic. Kasi doon sa paa, doon yung mga malalaking pores natin, maa-absorb nyo yung mga sulfur and also mga medicinal properties nandun sa garlic and also antiviral, antibacterial properties. And babalot nyo after na balot nyo yung plastic, susutan nyo ng medyas para hindi matanggal. At pwede din kayong mag-grate ng luya. At gawin din, ganun din, balutin lang din sa plastic tapos ilagay sa dibdib. Huwag naman masyadong madami, baka mapasok yung skin ng bata.
1: Yung mga classic home remedy na turo ng mga lolo natin. Yung kalamansi, hiwain mo ng paputol, tapos ilagay mo sa kutsara, tapos i-ano mo sa baga ng konti, painitin mo, tapos pinapais, di ba? Tapos pag medyo mainit-init na, check mo na hindi nakakapasok. Habang medyo mainit pa, ikinukuskus yun sa lalamunan. Lalo may mga dry cup na masakit na lalamunan, kinukuskus yun. Actually, it really works, yung mga home remedies na ganon. Kinakailangan lang talaga, alam natin kung kailan natin gagawin yung home remedy at kailan natin dapat dinadala sa doktor yung ating mga anak. Especially, ngayong panahon nga, iba na. Iba na yung sakit. Sobrang matapang na yung mga karamdaman ngayon.
0: Doc, another inquiry. Doc, hindi po na ako kumpleto na 7 oras sa gabi yung tulog ko. Minsan po nahihirapan ako makatulog. Ano po ba ang vitamin na dapat kong inumin? Josie po ito.
1: Simulan mo sa Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siya mga antioxidant, mga nagre-relax ng ating nerve. Kasi alam mo, ang pagtulog, kung bakit siya madalas hindi kompleto. Pero naka 7 hours na siya, no?
0: Hindi na ako kompleto.
1: Hindi na ako kompleto yung 7 hours. O, dapat at least 7 yan. So, maraming reason. Pwedeng hypertensive ka, pwedeng ikaw may problema sa nervyos, pwedeng stress. So, ang pwede mong gawin na ganun is, kumbaga, sa malaking bagay yung environment . Kinakailangan yung kwarto daw natin madilim, o kinakailangan malamig, para makakreate tayo ng magandang tulog. At kinakailangan din sa araw,
3: nainitan.
1: Oo, kasi pag nainitan ka sa araw, marami kang nire-release na tinatawag nating serotonin, which is a happy and mood hormone. Na paggabi, nati-trigger nito yung melatonin. So, mga supplement na pwede mong i-take, pwede ka mag-take ng melatonin supplement. Yan. So, Yes to Health, meron kami yan. And of course, yung mga herbal na nagpapa-sedate, nagpapaganda ng tulog, para hindi na tayo lumayo, sibuyas. Alam mo ba yung sibuyas? Pag nilagaw mo yung sibuyas sa konting tubig, isang basong tubig, lagyan mo ng isang sibuyas, sinap mo, then pakuluan mo ng konti, inumin mo bago matulog, nakakaantok yun, nagpapasarap ng tulog yun. Oo, unless na lang kung ang problema mo merong utang na inaalala. At talaga, kahit siguro ino mo lang nakakapagpasarap ng tulog, stress kasi yun . Pero kidding aside, Santon Plus Gold, marami nagsasabi na katulong sa kanila.
3: Yes.
1: Kasi parang hindi na tayo lumayo. Tapos yung mga may palpitation, yung parang ninenergyos ka, tapos parang sa gabi, parang hindi ka makatulog, paikot-ikot ka lang. Alam mo ba yung pandan na mabango?
0: Yung dahon ng pandan.
1: Dahon ng pandan, yung ginagamit natin pabango ng ating mga sinaging kanin. Yun ay mayroong natural tonic and nerve calmative properties. Ibig sabihin, pag iniinom mo yun, yung tsa noon bago matulog sa gabi, maganda yung resulta niya sa nerve natin, kumakalma yung nerve natin. Kaya, so yun yung mga ano, classic home remedies na pwede niyong inumin, i-prepare sa inyong tahanan, aside from taking our Santon Plus Gold.
3: And also yung Santon Gold Coffee Mix natin before 1 hour before matulog, maganda din yun. And kapag iinom siya ng melatonin, pag tapos samahan niya ng magnesium, tapos ang pangtulak niya, Santon Gold Coffee Mix, sigurado makakatulong po yan. Pero titingnan niyo din kung baka nahihirapan din kayo magdumi. Kapag mayroong constipation, kailangan talaga na malinis yung colon. At kung malapit kayo sa ating clinic, mas magandang pumunta kayo para ma-assist ng maayos. Pero yung ano, sa, pwede na kayong uminom ng Santon Santon Gold natin and Santon Santon Gold Coffee Mix, and also pwede na din kayong uminom ng ano, ng melatonin sa magnesium.
1: Sabihin sa inyan, Dokron, hindi na nga ako makatulog, pagkakapihin mo pa ako.
3: Yung ano po, yung
0: ibahin kape, niyo yung kape natin.
3: Yung kape po namin, kape natin, mga partner, ano, nakakatulong po yan sa mga may problema sa tulog.
1: Yeah.
3: Kasi ano, may, ano po yun, yung mga vitamins and minerals na meron doon ay tumutulong para mag-produce ng serotonin ang ating katawan para maganda po yung tulog natin.
0: Hindi siya stimulant.
3: Hindi stimulant.
1: Saka yung, ano, yung herbal oil natin.
3: Yeah.
1: Meron akong ano, meron akong pamangkin na talagang kailangan pahiran mo. Naririlak pag pinahiran mo na iinit, lalamig, yung cool, cooling effect. Yan, nare-release yung tension, yung stress, nakakatulog.
0: Yun, no? Nakaka-relax, Doc. Kasi the more na mas relax ka, the more na mas makakatulog ka na maayos. Yes. Mas mahimbing yung tulog mo. Pero pag the more na mas maraming tension, sa mga kalamnan mo, maraming compression,
3: hindi
0: ka papatulogin yan. Kahit nga, di ba, sa ano, yung sabi ni Doc, pag maraming utang, nakikreate din yan nakikreate ng tension yun sa ating brain area. Kaya hindi ka makakatulog yun kahit anong pikit mo. Talagang
3: ikot-ikot
1: lang. Hanggang magkaw doon, huwag mangutang.
0: Ayun. O kaya, Doc, sabi nila, huwag ka daw magbayad.
1: Lalo
3: para hindi din makatulog yung naniningin.
0: Parang hindi makakatulog daw yung maniningin.
1: Makakaganti ka.
0: Bad yun na, bad. So yan mga ka-wellness, para sa mga kababayan natin na nahihirapan sa pagtulog, i-check nyo yung mga factor kung bakit nahihirapan kayo sa pagtulog. Kasi maraming ano, maraming dahilan, maraming factors kung bakit hindi mo nakukuha yung sapat na tulog mo. Nakakatulog ka nga nung maaga, pero putol-putol naman. Yung iba naman, pag nagising sa ating gabi, pag nagising, hindi na nakakatulog agad.
1: Yung iba, ihi ng ihi. Kasi mayroon pa ng prostate enlargement. Mayroon pa ng UTI.
0: Kinakailangan i-check nyo yung mga factors po na yun. Para yun yung unang re-resolvahin. Kasi pagka nawala yung mga primary causes noon, automatic naman yun.
3: Magiging
0: maganda na rin yung tulog po ninyo. Okay? Paano mga dok? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mga mensahe sa tipong mga tagapakinig.
1: Time na pala.
3: Yan po mga ka-wellness. Hatandaan po natin yung mga pagkain. Yung sabi ni Dok kanina, baka killjoy tayo. Pwede naman kayong kumain ng meat. Lalong-lalo na kapag ka-native or yung mga ano, yung mga hindi imported or yung mga mass produced.
0: Hindi cultured.
3: Kasi alam natin, marami po mga antibiotics and mga bacteria po yun. And mga antibiotics na iniinom. Kaya pumili po ng magkain ng pagkain na maayos, and at the same time alagaan po ang inyong sarili, mag-ehersisyo, of course taking premium D3 and vitamin C, na napakaganda po talaga yan po, ay sigurado po kaming napakaganda po magsuporta para mag-boost po inyong immune system at ang immune health po ninyo to fight against bacterial and viral infections, mga ka-wellness. And of course isama nyo din ang Santon Plus Gold Herbal Capsule po natin, mga ka-wellness. And maraming salamat po dito po sa pakikinig sa ating programang The Secrets of Health.
1: Sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabunuhang talakayan at subaybayang muli ang palatuntunan ng The Secret of Health sa susunod po ng mga araw. Dok Algie po ito, mula po sa Yes to Health.
0: Maraming salamat, Dok Algie, at maraming salamat, Dok Ron. Maraming salamat din sa lahat ng mga tagapakinig natin at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Wala uli nakakuha, Dok, ano, ng ating mechanics, ha? Sa ating pong pag-giveaways, mga ka-wellness, ha? Okay, sa susunod, i-follow nyo yung mechanics natin. I-share nyo yung ating live streaming. Oh. I-comment ninyo dyan ang mga good experiences ninyo. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret.
1: Samantalayin nyo kasi ngayong August lang yan.
0: Oo nga. Sa mga gustong humabol, mga ka-wellness, ha? Ayan. Para habang nakikinig kayo, mabahagian kayo ng ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Marami na nakasubok nito, Doc, ano? At marami na natutuwa kapag nakakainom sila ng ating mga healthy coffee. Okay? Sakala po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Kaya po laging dalangin ang Panginoon na ang siyang patuloy ng papagaling at magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Hell.
2: The Secret of Hell. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna. Excited.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: X-rated. Oras na to mga babe, alauna 33 na sa hapon ang atong oras. Hatod ka na to ka na mga babe sa Zantone Gold Coffee Mix. Kung napansin ni mo karon nga kadalasan sa mga kape nga ginainom kay pampamata lang, panahon na babe para mag-upgrade. Distingi ang Zantone Gold Coffee Mix, ang imuhang all-in-one beauty and wellness drink. Puno ni siya sa premium glutathione o collagen, no, para sa blooming o youthful looking skin. Adunay mangosteen, turmeric o moringa para pod pakusgod ang atong immunity o i-maintain nga energized ka tibuok adlaw. Guilt-free pagid ni mga babe tungod kay naturally sweetened ni siya by stevia, walay sugar crush. Beauty, lakas at immunity, kape na may kasamang alaga ang Zantone Gold Coffee Mix.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giminaw kay ko nimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giminaw na nimo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
3: Diba, ligit up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, adlaw, mupahila ka nimo. O mupakatawa.
7: Mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris. Onya, aron, pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X-Rated.

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhin sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pala, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna yung media, hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Cruisin'. Unya sa itong pagbalik at tanginin nyo ang atuang X-Rated drama. Enjoy the music. Baby.

0: Max Rated.
1: That was Make It With You by Brad. Diba nga nang kaya natin na malagpasan lahat basta't kasama kita. I wanna make it with you. Gusto kong maabot yung mga pangarap ko na ikaw ang kasama sa buhay. Mga ba? Wala ba na siya mga ati? Alauna, 44 na sa hapon mga babe! Mayang hapon kanimo diha. Kumusta man ang babe na ako nga ganina pa nagpaabot sa to ang pag-uban-uban. Of course, silang gihapon sa programang X-Rated. Mayang hapon sa mga babe na to nga ganina pa naka-tune in. Ganina pa nag-subaybay, pinaagi sa tagsa-tagsa ka mga dial sa ilahang radyo karon. Nga nagpaminaw diri sa XFM, mayong hapon sa makausap mga babe. Lahing adlaw na sa batong pag-aubay na, of course, this Wednesday afternoon. Uy, August, ano na di ay no? 12? Paspas kaayo ang adlaw mga babe ay. Murag feeling ako kay paspas kita manigulang. Niyang uban, nanigulang na lang, naginusarag ihapon. Ang uban kay dili ko sigurado kung sa ba? Asa ba paingon ning mga babe na to? Or na baka ipaingnan taani mga babe? Parang hindi na ako sigurado dyan. Anyway mga babe, no, as I've mentioned, medyo paspas kayo ang tuyok sa adlaw. Adlaw Miyerkules na po. Murag bago lang man to naglunis, uy. Murag bago lang man to mga adlaw nga malipayon pa mo niya, karon wala na. Bago pa to mga adlaw nga nagtagbo mo niya, paghuman sa tanan, gi-ghosting na ka. Paghuman lang sa mga panghitabo mga babe, nahanaw na siya. Wala tayong magagawa dyan, kundi ang... Nakuratan lagi ko ato. Sa to. Ay, nako. Iro kayo. Anyway, mga babe ha. Maayong hapon sa mga babe na ito nga nagpaminaw diri ka rin sa may XFM 89.1 Davao. Maayong hapon. Ingat man sa mga babe na ito diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM Johnson. Diri sab sa mga babe na ito ng Mati Subong sa may Mati City. XFM Bukidnon sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Ipil, XFM Zamboanga, XFM San Franz, sa XFM 99.9 Tacloban, pag si mga babe nato diri sa XFM 88.3 Cebu, ingon man sa XFM 101.7 Canlaon. May nga pong sinyo ang tanan sa mga gusto magpaabot sila mga greetings, requests, shoutouts sa kuan ng taga-agpagtagad unya sa unahan mga babe. Pwede na ninyo ipadangat na daan o i-save na ninyo daan diha nga tuang text line, hotline para sa pwede ninyo tawagan unya nga number para sa tuang tambag sa tuang X-rated drama. 0969-333-0537. Hinahinayon ako, babe, ha? Para dili ra kaayo paspas. Para dili ka mag-apas. 0969-333-0537. Diha i-tags ang imuhang greeting, shout-out, request ni mo, babe, kato anang tagaagpagtagad unya sa unahan. Pwede po mo magtanaw sa tong Facebook Live karon. Live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Makita ninyo diha ang naong ni Babe Sabrina. O kung unsa ba dyan ni ka, busok, tambok, o Undon. Say undon. Kanang unoron bitaw. Diha ninyo makita. Maod ini siya. Anak yun. Makikita nyo po, pinagi sa tuang Facebook Live. Trohon ako, babe, XFM Davao Katropa Digital. Pwede po sa tuang Facebook page ni Babe Sabrina, ang Babe Sabrina, o baka ang Sabrina XFM Davao. Ay, ano nga, babe. Alauna 48 sa hapon. Oy, ready na yung self diha. Kahit taw-tawad sugda na nato. Ang atong X-rated drama. Sit back and relax. Timplahan na ng kape diha, babe. Kay para focus na kaunya sa pagpaminaw sa tuang drama. Di na ka ma-istorbo. Dili na ka nga magtindog-tindog pa. Para maka-focus lang yung kagpaduol sa imuhang radyo. Nga maminaw sa tuang drama karong hapuna. Timplahan ang Zathone Gold Coffee Mix, mga babe. Sa mga wala nakabaluhan, itong Zathone Gold Coffee Mix, sa dunan niya ay glutathione and collagen. So, kung medyo stressed sa tuwang mga work or natay, ano ba itong mga stressors, nga dito na tumalik kayan, adlo-adlog itong bulabugon. So, night times makita, haggard, nagyug ko tungod sa kadaghan akong gihuna-huna. Mas better, babe, imuha ng higupan o kape. No? Matanggal pa imuhang stress diha. Kaya na may uban good nga stress reliever nila ang pag-inom o kape. So, naka stress release na ka sa pag-inom o kape. O niyang kape, pag hindi mo hang inom, healthy pag yun. Doon ay glutathione and collagen, makatabang, no, para mapahimsog ang atuang pamanit atong lawas, mga babe, maging blooming tayo. Or sa mga panadiring na term, manghimisong gihapon ta. Bisan pa madagang tagiuna-una, nanghimisong gihapon si Babe Zabrina. Kanang nanghimisong, dili na siya bad, ha? Kanang blooming na siya, mga babe. Sa mga wala pa rin nakaila, diha inyo nakauban or makauban sa tuang programang X-Rated Mataghapon. Of course, ang inyohang babe ng bayan, ang babe na away pa lang, ulam na. Anong amoy kaya tayo na ulam?
0: Easy, easy.
1: No, ano kaya, I mean, anong ulam kaya tayo? Para kung simhuto ni mo sa tanga sudan, ma-identify, kini. Bulad yud ni. Kini siya nga sudan kay kuan yud ni katong sinugbang pusit. Grabe na po nga. Amoy pa lang ulam na ang babe ng bayan, Babe Zabrina. Makatawa lagi ko ato. Ingunana na dapat na. Sige babe, plaster na diha, LL na diha, lingkod-lingkod na, laray-laray na, kay sugda na nato. Di na nato dugay-dugayon, ani-ana. Isulod ko na, babe. Ang ato ang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, sang tamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Napuni ang putol sa inyong kinatawo. May sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tabalang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadaan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: lata gyud. Kay imo ra banin paborito ang humba nga lata.
1: Lindot ang lata. Sige, mag-ilis una ko ron makahunat kikog kaon ug humba.
0: Ah, sige, ilis una dito.

0: lebih sumbak.
1: Jerom. Wak mugut kay tingog-tingog diha.
2: Ikaw ang nag-ingon na mga basta magkaon, di magsigil tabi.
1: Pila naman kahiwang imong ang imong nakaon ha, Jerom?
2: Ikaduha pa ganin ni Ma.
1: Unsay ikaduha? Nga lima man na akong gibutang nga hiwa diha sa panaksan. Unya, usa naman lang nahadilin. Maong upat ng imong nakaon.
0: Sir! Ang sabo mo? Hey, Ma. Isang tirago na. Gigutom na mong pwerte ng kakaon. Sige na, sige na. Parayan na tas pagkaon.

0: ngay upat kay wa sa humbang nga dilin. May na lang ni natay mas udan og mas buntag. Initon ko lang ni.
1: Sige.
0: Sige, kay tiwasan ko naghipos ni.
1: Okay.
0: Loloy, mga tuog na tao'y buka naman.
2: Una lang sa dito. Huwag mong kumiduka.
0: Ay, doon nga nagutako.
1: Ay, sige.
0: Sige pa na. Ugma ba? Ikaw lang ang maglungag o sayo ha. O niya, inita niya itong humba.
1: Okay.
0: Sige, tuog na ta.

0: Hola.
1: Ma'am, ninaw ka?
0: Naay natagak nga tos kusina. Adios. Dilungka ba siguro sa iring ang kaldero nga gisudlan ako sumba?
1: Tuwa dito eh.
0: Karuning iringa. Ni anak si Lick. Mapuspusan lagi ti karon. Bantay ka lang. Ah, niya. Pasigaon na nako ang suka. Niara. Oh, Jerome. Ikaw magudian yung nagkaon nga. Wak magpasiga sa suga.
2: Mangaon tama.
0: Ginoo ko. Imong gikaon ang humba. Oh, bibi. Hala! Usa na lang kahiwa ang nahibili!
2: Gutom ko kuma, mong mikaon ang kukusap.
0: Unsa!

0: Sabrina. Mauna ang kinaiya sa akong anak. Kanang hangul kaayo og kaon. Wala ko kabaon si akong buhaton aron mapitol siya. Gisumayan bitaw na ako og padayet. Dili gyud mahimo. Magkawat-kawat yud siya. Og sa dihang nagstorya mi sa akong bana. Mo kini ang sunod nga panghitabo.
1: Normal pa kaha ng akong anak, Delia?
2: Normal na, oy. Unsay pagtuon nimo? Abnormal.
1: Di man good normal ang iyang pagkaon. Diyot-diyot.
2: Oh, na magi

0: ingon ana day.
1: Nakabantay ko ana niya nga karon lang siyang tuigang nag-iningon ni ana.
0: Oh, basig migana na lang gud ang iyang kaon.
1: Ay. Sa una no, ang usa ka kilo nga bugas namo madaog duha kalungagan. Karon usa na lang kalungagan kay puwera buyag midako man ang kaon sa akong anak. Jerome, nagkaon ka na sab?
2: Gutom ang gudma?
1: Oo. Isus, isus, isus. Alas dos pa man taon sa hapon, oy Jerome. Naniudto ta alas dosi man to. Igutom ka na?
2: Kamu gudma ka lang gamar gutong ikaon ma, ganina.
1: Utsay gamay, nakaugdo atong kanon diya sa imong plato.
2: May lami nga sundan ma.
1: Unsa gud tawo iway lami? Ikaw maganing na nakahurot sa duha ka penerito nga dagko.
2: Karon malami kayo ang buwad bulinaw ma. Nga gibutangan og lamas. Lami kayo ma.
1: Hinahinay lang kong kaon, di Jerome.
3: Wa na tay bugas?
1: Oh, nahurot na usa ka sa ako nga imong gipalit.
3: Ah, talurot ta din eh. Kadalera gud nahurot.
1: Ay, mahibong ka pa man. Nga ang imong anak, diot-diot man mukaon. Maong ayaw na lang kahibong diha. Palit na nga to og bugas.

0: Uy, Jerome, nagkaon ka na sa... Alas 10 pa mangani sa buntag, oh.
1: Gutom mo mo, ma?
0: Ay, abot na limang bataha ka, uy.
1: Lami kay kaon, ma.
0: Seiki ka lang kaon, pero ang imong lawas, wag yun manambok.
1: Ma!
0: Ambot lang yun ni mo, Jerome.

0: Oy, Jerome, ayaw pagkauaw din ha? Mauaw ta. Giimbitar ba yata ni din sa gunyag sa anak ni Lilia? Maung pagkontrol sa imong kaon ha?
1: Lagi mo.
0: Bantay lagi. Oh, milagro. Gamay ra man lagi ang nasa imong plato.
1: Ikaw lang nag-ingon mga mag-control. Maungi ah, nag-control ko.
0: Ah, sige na, kaon na. Jerome, kadiyot sa ah. Mag-CR una po kadiyot.
1: Okay ma, okay ma, okay.
0: Ani ka lang din.

0: Uy, Jerome! Nagkaon ka naman, Sabgol!
1: Yatagan mo kong balik o plato, ma. Aw, kaon lang sa kong balik. Ama sa isigig mo pang nilaw. Bakusod ang sweet and sour. Maong, ikaon sa ko.
0: Unsa? Ginoo ko ni mo, Jerome. Undangin na itaw na, uy. Bagpo palang gani kang nagkaon.
1: Ma, gamay pa man tumay. Pero, wa na itihi. Buga na kaon.
0: Jerome!

Sabrina, mao kini ang dako kaayo na kong problema. Sa tinud-anay, mauaw biya ako sa kong anak. Ngayon ana siya kahangol kung naa sa laing balay. Maong nagpadala gyud ko og suway aning akong problema. Pamasin og mahatagan ko ninyog tambag. Og mo kini ang akong mga pangutana, babe. Unsaon ko bani ang akong anak? Normal pa kaha ni siya? Sige lang gyud kaon, pero wala gyud siya na nambok. Ngano man ni siya, babe? Pasagdan na lang bakaha na ako, nga ingon ani si Jerome. Pero dali ra kaayo mahurot ang among bugas. Unsay akong himuon ani, babe? Daghang salamat sa inyong tambag. Emang.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: XFM.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kuya, sa akin, Romawan, 53. Kaming among council, 1976, panitia nagsugod. Dili na may siya maayo og antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulungin. Dili mo nga nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga, yan, di ayos ko na akong sakit, inubanan sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako diay si Annabel, taga-Batanginyo Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong katulugon. Sukad na nakinom ko Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na minum mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang mami sa.
4: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Satan, pati na siya. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kapag tubig daan. Ina, ay mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: XFM.
8: XFM.
9: X-rated sa XFM.
8: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

hard to say I'm sorry by Chicago. Alas, dos, 22 na sa hapon, mga babe. Paspas kayong oras. Nako. Pero wala tayong magagawa dyan. Sa mga babe, natin yung ganina pa ay nagpaabot sa to ang pagbalik. Mayong hapon kaninyong tanan. Ingon man sa mga babe na ito, nga karong pa po naka-tune in, karong pa nakaliso sa mga angin lisuon di ha? Karong pa nakabulikat sa ilang mga radyo? Ayan, sa mga naminaw karong pinagi sa tag-sa-tag sa mga dial na frequency sa to mga exam.

0: pagkaon, importante sab. Dili tungod pud kay gigutom siya, pasabot nga pwede na lang pud sang mukaon bisag unsang orasa or bisan naa man sa daghang tao, no? Kailangan gihapon tudluan pud siya nga i-discipline gid iyang self regardless nga maingon siya nga dili niya ma makontrol usahay. Ang ano man good mga babe, no? Sometimes ang pagkat-on ba sa self-control, importante siya nga bahin sa pagka-mature, no? O sa pagrespeto pud sa uban. So kailangan pud pasabton lang nimo si Jerome na ang ingon ana nga behavior is pangit siya tanawon sa ubang tao. So sa imong diha Nanay Emma, pwede ra ka nga dili magpanic, no? Padayon nga ampingi og sabtang imong anak. O gayo kalimting i-guide siya. Mo gani na sometimes ang atuang nga role as mga ginikanan is i-guide ang atuang mga kabataan. Always yun ako ginaingon, ang good communication yun o gusto nga pag-atiman, no? Pagpalangga, isa sa makatabang sa bisan unsa mang klase nga relasyon. Sa bisan unsa mang klase nga kalibog or problema ninyo nga ginaatuba. Kaysa magsigit ng tagyaw-yaw ani kayo, say kapoy, nakaayo. Kung nga doon ay duda, no, sa ihang kahimtang na basig na yung medical condition dyan, ayun na dyan paglangay. No, pwede ka magpakonsulta sa doktor aron na ma-clear tanan or pwede po ka magbisita sa tuang Yes to Health Clinic, no, naman tayo mga klinika nationwide sa Yes to Health Clinic ay libre man ang tuang check-up. Mas better mapacheck nato sila sa tuang mga doktor para mabalaan kung unsa ginantinod niya status ni Jerome nga nung ingon ana siya kakusog mukaon bisan og walay impact, nung wala siya nagtambok, babe emang. Salamat kaayo sa imuang oras sa gigayon nga gihatag diri sa XFM sa tuang X-Rated. Ayan. Atong oras mga babe, alas 2:43 na sa hapon. Ato pang i-check din yung mga greetings week. E basig napatay wala na greeting. Babe, Luz Bimindao Gaya, hello, maayong hapon sa Imodra and Joel Juan. Uy, magandang hapon, DJ. Ayan, si Babe Andong, maayong hapon sab sa Imuha, diha. Asa man ka naminaw ron? Asa man ka nakaplaster ka ron? O, good sa man ay inyohang gihimo, diha. Maayong hapon. Si John Chu, ayan, salamat kaayo, Babe John Chu. Umabot na naman tayo ng 2.1 likes dahil kay John Chu. Nang haway na sabdaw niya ang mga kamot. Ayan, mayayong hapon sa imo diha, Babe John Chu. Precious, hello sa imo ha. And kay Babe Roldan Magubat. Maayong hapon at mayayong pagtanaw sa tuang TikTok live. Oh God, sa TikTok. Pero na paingon ana o. Oy, kay Humble, naminaw si Humble karon. Kung asa man kagibutang Humble, amping diha, kay wala ra ba ko para ampingan ka. Ano ba? Alas 2:40. Alas 2:45 sa hapon mga babe. Medyo ano na to, sayo na to o gano'n karon kay para napatay time na maglabing-labing pamuli. And speaking of loving-loving mga babes, kung sometimes ang atuwa bitawang ka ng kanabitong kabaskog sa mga angayong pabaskugon diha, medyo dili na gid makalahutay during loving-loving. Labi na kung magsige na lang dugag hangyo, nga naman na. Nga nung magluya, mangyod. Naputol na hinuon ang atong gana. So babe, panahon na para mag-turbo male enhancer. Himuhang uyab or imong bana diha. Okay, lagi matod pa ni katropa ang Lars Anuel, makasugakod bisag nagluhod. Charo, pwede siya gano, pwede siya i-side stand. Tungod sa kabaskog mga babe. No, sex enhancer ang atuang turbo male enhancer. So kung namoy problema sa inyuhang paglabing-labing sa imuhang misis or sa imuhang uyab babe, kung medyo dili gid ka ma-satisfy, panahon na siguro para regaluhan ni mo imuhang uyab og turbo male enhancer. Mapalit gihapon na siya ha sa tuang mga suking butika and of course sa tuang Yes to Health Clinic nationwide. Makaingon jud ko ang proven and tested. Proven and tested talaga natin yung turbo mga babe. Mas kasi hindi lang po yan para sa mga lalaki. Pwede din yan sa mga babae. Kasi aside sa sex enhancer po ito, eh, pwede din po tayo, anong tawag dyan? Energy booster din. So, medyo luyang niya itong trabaho kapoy. Kaysa magsikagin na mag-energy drink, mag-turbo male enhancer ka na lang. DJ, ganda! Pa-shoutout nga pala ang mag-asawang Mr. PJ Kabusaw at sa kabiyak niya na si Rizal May. Thank you! Nang Kabadbaran, Agusan del Norte. Ayan, maayong hapon sa inyo, hadiha. Sa may Kabadbaran. 35, oh. Salamat ka, ayon. Wala tayong oras, mga babe. 2:47 na po sa hapon. Ugmang adlaw na sab. Mag-uban-uban gihapon ta same program lang gihapon ang same station, same time, di lang gihapon sa programa X-Rated. Unya, sa unahan, nagpatag mga programa nga musunod rin sa inyo ang mga, ano, sa inyong suking station ang XFM, Visayas and Mindanao. Salamat kayo sa itong nakiduyog sa itong programa karoon, sa mga nagpabot sa ilahang mga importante, kahit akong tabang kaayon ng mga advice sa tuang letter sender, sa mga babe na ito nga nagtawag po para mag-advise po, no? Personally nga, sila gusto magpaabot sa ilahang gusto itambag. Kay babe Fatima, salamat kayo. And of course, dagang salamat po kayo sa imuhang nanay Emang, sa imuhang pag-paabot, no? Pagpadayag sa imuhang storya sa kinabuhi. Ingon man, kung suwa tampo ni mo, may kalabutan sa problema ni mo sa imuhang anak nga si Jerome. And I hope katamu ang mga tambag nga napaabot, nakahatag o gamay nga pagpaklaro sa imuha. And at least guide sa kung unsa ang sunod nga buhaton. Salamat sa makausap. Huwag sa mga babe natin diha, na gusto po magpaabot sila mga suwa tampo, pwede gihapon na ninyong ipadangat mga babe. Pwede mo mag-text sa tuwang text line o baka sa tuwang Facebook page, i-PM diha, or ako personally sa kuang Babe Zabrina na Facebook page or Zabrina XFM Davao na Facebook account. I-PM ko diha kay para nga ato ang himuong drama ang inyohang storya sa kinabuhi o gugma. Ay, salamat sa pag-send ng heart. Sana totoong puso yan para hindi na ako nag-iisa.
1: Sayang.
0: Anon ba yun? Salamat po, naging ko igong oras. Bisagun saan ako, inat-inat. Panit alam eh. Pasensya na lang, mainat. Karo mga oras sa mga babe. Kung asa man mo naka-plaster karon, maing hapon sa imuha diha. Huwag kayong kalimot sa pagpa. Pagpa-gwapa o gwapa. Ano na. Dapat healthy kanunay, magpahimsog ta sa tuang panglawas. Sa bagay na ta sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Amping kanunay, love you all. Mwa mwa chup chup. But before, and here's a song for you. This is a requested song entitled The Day You Said Goodnight by Hale. And musunod po unya mga babe, and Dance With My Father. Still a requested song. Amping mga babe, love you. Wala na ba ko diha para ampingan ka, ha? Bye.

0: nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulunan akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga
4: bukika. Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photos shoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
5: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
6: Hala, happy taong June, pero ang saon man eh, wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adikto?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
8: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasamtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sauna! Pugi kayo, yab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
11: Wow!
10: Napagi kayo, yab! Lison po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, na pilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
12: Mga katrupa, exciting!
0: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gyatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
13: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Service yung katropa.
1: Kumusta o ga may hapon kaninyo nga tanan mga pinalanggang tigba minaw. Atog adlaw karon mga katropa, adlaw nga Miyerkules, pitsa 12 na ning bulan sa Agosto tuig 2026 mga katropa. Banubanay ko ninyo sa pagtunol sa mga sigutanan karon nakahapon no, naitingog sir. Ning tingog ra. Naitingog ato sa patingogon sir. Kana sir. Okay na. So, banubani ko ninyo mga suking tigpa Pinaw. Madugog ta sa dial sa inyo mga radio 101.7 XFM Bukidnon. Og makita po ta pinagi sa itong Facebook Live XFM Bukidnon mga katropa. Karong mga orasa, atong makauban mga suking tigpa Pinaw. Ang atuag kasundaluhan. Gikan mga katropa sa 4th CMO. Mga suking tigpa Pinaw. Karon na naadiri si Lieutenant Colonel mga katropa sa so, liod sa tunik murag isa ra may pangalan sa kuha ni sir. Nakaroon si Lieutenant Colonel Tony si Bukawan Philippine Army 4th CMO Commanding Officer. Sir, good afternoon.
2: Mayong hapon po kanimo dia ano Sir Jonathan no. This is my great opportunity nga isaming nahimo nimong guest. So sa katawhan nga maabot sa inyo ang kusog nga pagsibya mayong hapon sa inyong tanan.
1: Sir, good afternoon. Atuag nga pangalan sir, isa ra may hatag sa kuha sir.
3: Ako si Master Sergeant Melvin Ayokdo ang Battalion Sergeant Major sa 4th Cebu Battalion. Ako ba na ako ang Battalion Commander, Lieutenant Colonel Bugawan, sir.
1: Mga sir, welcome diri sa tuwang programa nga serbisyong katropa. Kini sir, haom po ni nga programa para po sa inyo kay kabalumi ang 4th o 3rd CMO is adunay mga programa gaana sa matag kabarangayan to educate sa tuwang mga kaigsunan na binasa hilit nga mga lugar. So karon sir, dako kining oportunidad nga kamo akong nakauban nanagita sa Lieutenant Colonel lang yun. Kay sagara akong suki diri sir kay Sergeant Kalma mga kanunay akong suki diri sir. Oo. O niya, maro-maro si Sir Sergeant Kalma. Kaya di ba niya, uban nun si ma'am. Sige itong, kinsa itong kwan, sir? Sa ngana ni ma'am gani?
2: First Lieutenant D. Guzman.
1: Ah, si ma'am D. Guzman. Iman dad o ni Sir Kalma rin. Maro-maro sa hibon. So, mga sir, unsa ang amo ang, unsa ang atong ipadayag karon diri sa kahanginan, diri sa itong panag-uban karon na kahaponon, sir?
2: Well, kami, nami karon din sa inyong station na Sir Jonathan, no? Kini inyong igsoon si Lieutenant Colonel Tony Bugawan ang commanding officer sa 4th CMO Battalion wherein we are supporting the area kung asa ang 4th Infantry Division sa ilang mga activity especially sa civil military operation kung mga military at saka civilian. So under sa leadership sa ato ang division commander nga si Major General Marion Angkaw. So tanan nila nga activity we support especially sa pakipagdait sa community and disseminating the information labi na ning ato ang West Philippine Sea, ato ang patagaan sa ato ang mga kabatanunan in empowering to love our country to become a patriotic. So mao na siya ang ato ang information education campaign. At the same time pasalamat po mi kay kini nga area under sa jurisdiction sa area of operation sa 403rd Brigade under the leadership of Brigadier General Siegfried Tobalado. So nagpasalamat mig dako sir nga gitagaan mi ninyo og opportunity nga mag broadcast no mga mahimong guest sa inyo ang istasyon.
1: Mm-hmm. Sir. Isip usak ka batalyon sir no?
2: Amahan sa mga NCO.
1: Mm, sa mga NCO sir.
3: Isip usak ka batalyon sergeant major. Ang ako papel sa batalyon ako ang moral welfare sa mga tropa. Then kung naay mga problema sa batalyon ako ang ginakuha ni Batcom nga kailangan masulbat para sa tropa. Ako ang direkta niya nga special staff.
1: Mm-hmm.
3: Sa ang batalyon kung nasay gusto ipabuhat sa para sa mga tropa nga ikaayos tropa. Ako disseminate ko kung saan yung gusto nga pahitabo sa batalyon.
1: Mm-hmm. Pero ang inyong tropa, sir, kung adunay mga encounter, musulod mo diha para mag-lecture, no? Isa sa inyong mga tumong yan, na?
2: Yes, isa po na sa ato mga kagustuhan. No? Kaya doon na gitay mga inana nga mga senaryo nga mahitabo. So we are imparting our capability, labi na sa we are an enabler. So doon naman gitay mga problema nga ma-encounter sa inyo na ana. So doon na tay portion din na kanang atong psychosocial intervention, at least papano ma-lessen no ang kabalaka sa mga katawhan, sa mga kabatanhonan, mga bata, kay kung naamang ko inyo na mahitabo. Pero I think dili na unta siya yun mahitabo, kay nakita naman nato ang ato ang mga kaigsoonan nga napamangyod na ay mga pipila na lang na sila. I think this is the right time nga dili na lang unta moabot nga ingunana nga mga panghitabo, but we are appealing them na mo balik na lang yun siguro sa sabakan sa balaod. We help each other, ato ang tabangan ang atong gobyerno, labi na sa ato ang sistema karon nga kinahanglan na kitang magtinabangay. Kaya doon ay mga emerging threat, labi na sa laing nasod nga gusto sang mo-encroach sa atong nasod, kinanglan magtinabangay na ta para madipinsahan nato ang atong nasod Pilipinas. So we are appealing na we are patriotic, labi na sa mga kabataonan, para ato agyong mabantayan, no, madipinsahan nato ang nasod nga Pilipino.
1: Sir, sa 4th CMO, ang mga latest nga activity ang atong nahatod diya sa itong mga hilit nga lugar, sir?
2: So far sa pagkakaroon, ang amo ang pinaka-latest, more on information education campaign, labi na sa mga kaiskwilahan nga sa area din sa 3rd CMO company, niduol sila sa mga school, no, nakipag-coordinate sila sa mga head sa atong mga eskwelahan for informing the youth, labi na sa mga estudyante nato, that this kining ato amanggong West Philippines, it will big effect pod kung maabot manggaling ang problema. So kinahanglan ato yung mabantayan sa no, kinahanglan ang atong mga igsuon nga matawag man nato nag mga gikan sa laing nasod. We inform the public nga kining halimbawa dunay mga pipila ka mga tagalaing nasod, kinahanglan ma-data na to, matagaan na to, malista na to, either bisag kinsa man, ma-Chinese man or si kinsa, kinahanglan ma-record na to o ma-inform na to ang labi na sa mga kabarangayan, ang atong barangay captain, para dunay mga record basis ma-check na to kung ang ilabang pag-anhi sa Pilipinas, tama ba ang mga documents, proseso, para sa inyo na doon na lang kita yung mga data. Isa lang na sa atong gitanaw sad, no, na matagaan na ito value na ang ato ang papel is we are here as Filipino. This is our way of life nga kinahanglan ang managiya lang yun din sa Pilipinas, ang mga Pilipino ra yun. Mga ginay ato ang gusto. We also inform the youth nga we love our country, we should be patriotic, kinahanglan nga mahimo na tang kuan gyud no, doon na tay dakong kabahin sa pagbantay sa atong nasod Pilipinas.
1: Sir, dako ba ning hagit sa kasundaluhan para maedukar na to atong mga kabataan karon, sir, kalabot na itong gatubang hagit sa WPA, sir?
2: So far this is part lang sa challenges, but I know doon na may mga mandato sad ang gipadala sad ang atong mga kahitasan sa atong ahinsa sa gobyerno nga they are also part of disseminating this, kay dili lang man kay ang sundalo lang ang nagpa-disseminate. This is a whole of nation approach. Gani nanasay mga mandato man sad ang ubang kadagkuan nato sa taas nga ang atong ilabi na sa CHED, kinahanglan aware ang atong mga estudyante nga kinahanglan ma-disseminate, ma-inform da ang kining Pilipinas, kinahanglan ato agyo siyang maprotektahan para sa ingon ni ana ang depensa tanan mabinantayo na kita. Labi na kay ana lagi no na mga threat nya, dili lang kay kana lang nga threat, do na pay pipila ka mga emerging threat kung inyong mahinumduman katong nahitabo sa mga dunay nahitabo dito sa bandang Tacloban ba to, siguro sir nga ang usa ka estudyante na musil po, kapwa ni estudyante, that is a part of emerging threat. Kinahanglan na magkuan sa atong mag-disseminate sa atong mga ginikanan nga kanang makuha na to ang good manners, kay do naman goy mga nakitaan dito nga na nahimo na nilang bisyo ang pagdula-dula sa cellphone, labi na tong roadblocks.
1: Isa
2: so,
1: po
2: ato ang i-aware yun ang ato mga estudyante, mga batanon, mga kabataan ato, mga anak nato nga kinahanglan mabinan tayon sa labi na sa social media kanang atong modern era ng technology para dili gyud sila mahimong biktima ni ana sir.
1: Okay sir, unsay mga activity nga nakahanay sa atoang batalyon sir?
2: So far sa batalyon namo is we are waiting sa guidance sa mo ang brigade, then the same time yung ako ang giingon ganina information education campaign mo gyud na ano maganing nga nagpasalamat po migda ko kay Ma'am Maria Codino nga gitagaan mig time as to guest this station para sa ingon na basig magpatabang sad mi sa mga media nato no para mohatag og mga information labi na nang ato ang activity karon for educating our youth dinhi sa area nga maabot sa inyong station na, sir.
1: Okay, so sir, dako kayo ng tabag. Karong Friday, isa po, balik mo dire. Kaya inyuhag yapon nga time, sir, sa Friday. Nga, mag-discuss yapon ta regarding ani. Magkaoban na to si Sergeant Kalma ani, sir.
2: Okay.
1: Og si ma'am? Uguban si ma'am, di ay? Murag itubag man ni Sergeant Kalma itong hangyo. Ugibugoy ka, Sarge. Sir, basendo na pa mo'y dugang ipaabot, sir. Sa itong mga katawahan, nga paminaw karon, sir.
2: So, para maulang na yamo ang dako kay mi pasalamat no sa XFM nga gitagaan mig opportunity nga maka sibya no sa inyong station tungod sa mo ang mga mandato magpasabot maghatag og informasyon labi na sa ato mga katawan. And also I am appealing sa ato pang mga kaigsoonan nga naa pa sa kabukiran, we help our government, tabangan nato ang gobyerno nato nga magkahiusa na ta, magtinabangay na ta, balik na mo sa inyong mga pamilya no, balik na silang komunidad. Be responsible enough kay nakita man nato ang atong gobyerno nga nangita man sad pud og mga solusyon para sa mga problema nga dapat natong masulbad no. Isa lang na nga kuan magtinabangay kita labi na sa ato ang emerging threat nga kinahanglan kitang tanan magkahiusa magtinabangay para masulbad nato ang atong nasudnon nga problema kanang atong pagdepensa sa atong nasod kay pag-abot sa panahon para di na kita maglisod pag-abot sa panahon na sir.
1: Okay, sir, sana doon na pa kay dugang sir. Okay. So, daghan kay salamat Lieutenant Colonel, sabi kay ako ang kudigo rin, Lieutenant Colonel Tony Bukawan, mga katropa, ang 4th Simo Commanding Officer, kauban si Sir
2: Yukdo.
1: Yukdo, mga katropa, at Tony ga, mamemorize na Tony Kadugayan, diba sa magsigi na tag-uban nila mga suking tigpaminaw. So sir, daghan kay salamat. So mga tropa, standby, alas 3, si Medias, kapunon siya abong pagbalik, at ito pong makauban, aglaig katropa, gikan gihapon sa itong kasundaluan. Standby!
0: Servisyong

0: nako siya ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo ta rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambo ta rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo indom ko. Baka high blood kagod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Davao. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdus bagyo, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like you. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
12: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver. Pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.
14: Ako si Manong June. Jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Hala, happy na akong June eh. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
16: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
15: Nga naman. Unsay na adikto?
16: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
15: Ha? Tinuod? Wala yun?
16: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
15: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
16: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa RB's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
17: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
18: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
17: So may akong gamiton, boss.
18: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
19: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagapuhaton. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma nilin sa akwa. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay, o daghang salamat.
16: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabag aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Minaw ka sa XFM.
21: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wabar ko na minaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
20: Kumaminaw ka sa XFM.
21: Apat sa dihang, sukan mo na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka bantin, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: Sunt bichon ca tropa.
1: Servicion ca tropa.
2: Balik ta mga shooking tig paminaw. Doon na tayo 40 minutos ang milabaw yung alas 3 sa kahaponon. Mga shooking tig paminaw, sa aghapon ka mo nagpabilin nga naminaw sa 11.7 o nagpadayon sa pagliili sa tuag Facebook Live karon mga katropa sa XFM Bukidnon o naka-live punta sa 8 Infantry Dependable Battalion mga katropa. No? Kung naka-crosspost na diya. Mga shooking tig paminaw, so please like and share sa tuag Facebook Live karon kahaponon sa XFM Bukidnon o sa 8IB Infantry Dependable Battalion Philippine Army mga katropa sa lungsod sa Impa Sugong. O karon mga katropa, dili ta maglangan kay atong makauban karon, dadayon na jud nga atong makauban si Sir. Si PFC Peter Edward Baktalan mga katropa, ang atuang CMO officer sa CMO personnel sa 8IB Philippine Army mga suki nga tigpaminaw sa lungsod sa Impa Sugong. Sir, maayo ga hapon ug welcome sa atuang panag-uban karon nakahapon nun, sir.
3: Yes, sir Jonathan, no, maayong hapon sa imo hapon ug maayong hapon sa tanan sa ilabi na sa mga suking tigpaminaw sa XFM Bukidnon. Ako di ay si Private First Class Peter Edward Baktalan, CMO personnel sa 8th Infantry Dependable Battalion, 4th Infantry Division, Philippine Army.
2: Napromote na ko si Sir. Gihimo na ko officer, right? Giunhan ako si Boss Gupana. Ito, Sir, una, si, panimbaya na ito, ato ang Battalion Commander, Sir, dito sa 8IB, Sir.
3: Yes, Sir. Usa ko ka membro dai sa 8th Infantry pag-usab isa ko membro sa 8th Infantry Battalion ubos sa pagdumala ni Lieutenant Colonel George R. Halyorina ug usab may hapon usab sa among Battalion Executive Officer si Major Randy S. Magbano ug atong Civil Military Operation Officer Sir Jonathan si Second Lieutenant Rona Fe
2: Artaga.
3: Artaga.
2: At least ma'am ako nang gi-promote ang imong personnel dere. Wa ni agi. Okay, sir, murag nindot ni atong panag-uban karon kay na udlot man ni atong kalabay lagi kay mantagid na namang imong kagayunan sir kadin ato hawid ang panahog sitwasyon. Pero karon sir padayon ta sa tuag paghatod sa mga hisgutanan karon nakahapon sir. So kaghapong adlaw atong pitsa G, so kaghapong adlaw aduna tay gipahigayon Sir Edward nga sa tuloy Andre Pamas no
3: kining
2: yes, Pamas medical mission sir.
3: Yes sir. So ang Pamas sir mo ni siya ang gitawag nga Philippine Adventist Medical Aviation Service usa ka non-profit organization sa nakabase kini Sir Jonathan no sa Valencia City Bukidnon. Kung din isa kani ka non-profit organization ang maong tumong ani nilang grupo Sir Jonathan is maghatag og mga tabang medical libre ilabi na sa mga hilit-hilit nga lugar taman sa maabot sa ilang serbisyo ug ang naka-special ani Sir Jonathan kay naa sila naay mga air asset nga mo nang maabot ginilang uban area katong mga hilit yod. So atong adawa atong Agosto pizza 11 pizza 11 Agosto sa nagpahigayon sila og medical mission sa Barangay Dumalaging Impa Sugong Bukidnon kung di nagatag sila ga lain-laing serbisyo medical na dental na hatag libre nga tambal ug gipanguluhan kini ni Sir Sondel Melmark Halyasgo. So siya ang nagdala sa maong grupo sa Philippine Adventist Medical Aviation Service.
2: So sir, pila man amo moy figure kung pila kabuok ato ang mga residente atong nahatagan sa maong medical mission sir, ka benepisyo ini.
3: More or less si Jonathan mukabat sa mga gatusan ka mga residente sa Barangay Dumalaging ang naka-avail o nakatagamtam sa libre nga mga medical nga panerbisyo sa Pamas Sir Jonathan no.
2: Okay. So sir, doon na tay pipila ka mga pangutana din he. Unsa ang nahimo nga role sa 8IB niini nga mao nga medical mission sir to nakalabay nga adlaw?
3: Yes. Yes Sir Jonathan, so ang 8IB isa sa nagtabang og facilitate o pasilidad sa maong pagbiyahe gikan sa kuan sa ilang area paingon sa barangay Dumalaging ug ang 8IB po naghatag pod og security coverage sa maong hisgota maong aktibidades kay tibawan nato aron nga luwas ang atong mga doktor ug naay mga dentist pod ato si Jonathan so para hapsay og walay mga kasamok ang mahitabo sa maong buluhan ng aktibidades sa PAMAS sa Barangay Dumalaging.
2: So ngano ang Barangay Dumalaging usa sa atoang gi punto nga maserbisyuhan nining maong medical mission.
3: Yes Sir Jonathan, so isa sa maong narekomenda sa 8IB ang maong Barangay Dumalaging sa Impasugong tungod kay isa ni sa mga barangay o lugar nga nakita namo sa among area of responsibility kung din sila gyud ang isa sa mga nanginahanglan og serbisyo nga medical tungod sa medyo hilit gid siya Sir Jonathan no? Medyo layo gid siya pero arang-arang na karon kaya kamulong ng trabaho ilang dalan pero kaniadto medyo distansya gid siya sa lokal nga pagamhanan o sentro sa ospital layo, medyo distansya gid siya Sir Jonathan so mao to nga dito gyud pahigayon ang maong libreng serbisyong medical sa PAMAS sa Jonathan no?
2: So kining inisyatibo sir na napakita ba ni nga atong kasundaluhan wala pa sa dahi no ang ato mga kiksuonan nga nasa hilit nga dapit sir bisan pa man tuod nga nasa hilit nga dapit gipa feel sa atong kasundaluhan sir ang increasing kasing nga serbisyo para sa ilaha sir.
3: Yes Sir Jonathan so maong ang rason nga nung isa sa mga gusto na mo tagaan gyud og atensyon ang ilabi na naming hilit nga lugar tungod kay mo ni sila ang mga lugar nga medyo prone gyud sila Sir Jonathan no, nga medyo dali gyud sila nga ma-recruit sa teroristang grupong NPA so mao nga tagaan nato sila og atensyon tagaan nato sila og mga ihatag nato ang serbisyo sa panggobyerno aron nga mabatian nila nga adunay gobyerno ug adunay mga tawo nga anda mo tabang sa ila nga dili sila mupanig sa maong armadong kusog sa New People's Army aron nga mapadayon nato ang tunhay nga kalinaw ug kalambuan pinaagi sa tabang gikan sa atong gobyerno ug uban nga mga ahensya ilabi na ang non-profit nga organization mga NGO aron nga matabangan gyud nato ang mga igsuon nato ilabi na ang mga miyembro sa indigenous people Sir Jonathan no? So
2: Okay sir, baguhay lang nahuman to maong aktibidad. Na bay plano karon ang 8IB nga magpahigayon o magsuporta og dugang pang mga medical mission o outreach program sa uban pang mga layo nga barangay sa lungsod sa Impasugong sir?
3: Yes Sir Jonathan, actually naay kamulo nga mga aktibidades sa atong lokal nga pagamhanan sa Impasugong o ilabi na sa probinsya sa Bukidnon ang gitawag nga hatod serbisyo karaban so lahi po to siya Sir Jonathan no ang kabalo na gid ka ato no so lahi po ning sa PAMAS ang sa PAMAS mo ni sila ang ilang inisyatiba gyud mao gid ilang aktibidades so lahi po to ang hatod serbisyo so isa sa mga prioridad yun namo nga irekomenda sa mga local government units sa mga pinaagi sa atong local chief executive pinaagi ni Honorable Mayo Kinlay sa municipal mayor sa Impasugong Bukidnon matagaan gyud og atensyon ilabi na tong mga considerar na tong geographically isolated and disadvantaged areas kung diin man sila gyud ang nanginahanglan og sila gyud ang medyo apiki gyud Sir Jonathan no so may kabalo gyud tang medyo apiki gyud ilang panginabuyan so sa among konklusyon sila gyud ang maong mas nanginahanglan kaysa katong naa gyud diri sa medyo sentro na Sir Jonathan no?
2: Sir, unsa aron pagpakig-alayon sa mga local communities aron mas dali maabot sa hinabang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas sir kining gitawag nato nga GDAS.
3: Oh, yes sir. So ang mga GDAS sir no isa gyud sa mga challenges ana mga challenge nga nganong lisod gyud sila abton tungod sa dalan pinakauna ang dalan. So pinaagi sa pagpasilitar sa kasundaluhan nagtabang gyud ang kasundaluhan aron makabot ang mga produkto o serbisyo sa paggobyerno tungod kay pinaagi sa partnership sa local government unit makabot yun nato ang mga ipanghatod yun nato ang mga serbisyo ang mga produkto sa mga gobyerno ang ilabi na ang atensyon medical ilabi na ang pinanglan sa edukasyon no so kabalo kita Sir Jonathan no nga medyo apiki gyud ang pinabuyan no medyo tawag ani apiki ilang pinabuyan lagi nga maglisod sila og naog sa sentro aron nga i-avail ang mga serbisyo sa atong lokal nga pagamhanan. So pinangi sa inisyatibo sa atong lokal nga local government unit. So ang LGU na ang mao nga muadto or ang mga ahensya na sa gobyerno ang muadto sa mga gitawag nga geographically isolated and disadvantaged areas, Sir Jonathan, no?
2: Mm-mm. So sir, sayod man kita na nga ang ITIB ug ang LGU ug uban pang mga grupo sir adunay mga gipahigayon diha sa lungsod sa Pasugong nga gitawag nato nga mga programa. No, so karon sir agiunsa pagtabang sa mga civil sa inyo ha, sa CMO ang pagpakunod sa impluwensya sa mga rebelde o NPS sir sa mga layong dapit din sa Bukidnon, labi na gid sir sa inyong iwar.
3: Yes. So Sir Jonathan, no, ang isa sa mga ginagamit gyud nga mga medium o materialis o mga pamaagi nga ginabuhat sa atong teroristang grupong NPA ang maong paggamit sa mga primary o secondary issues, ilabi na ang unang gitawag nato nga primary issue ang kanang mga away sa yuta sa Jonathan, no, ila nang tabangan unsa ang pagresolba o gitawag nga secondary issue mao ang kakulangon sa edukasyon, kulang sa eskwelahan, kulang sa kuryente, walay kuan sa kuryente, walay tubig nga mainom. So mga walay dalan, walay farm to market road. So i-agitate nila na Sir Jonathan, ingnon nila nga kamo gipasagdan namo sa gobyerno. So kamo diri gipasagdan namo, wala namo giatiman diri. Kami na lang ang mutabang sa inyo. So makita sa katawhan nga siguro ang gobyerno, ang NPA, so mao nga ma-recruit og ma-dana gid sila, makuan gid sila, ma-recruit gid sila tungod kay ilang hunaw na nga gipasagdan nila sa gobyerno. So mao to nga kanang nga mga issues and concern. Mao ko to ang gipukusan sa kasundaluan, ilabi na sa 8th Infantry Battalion, pinanguluan sa among battalion commander Lieutenant Colonel Halyurina, nga kato nga mga issues and concern kailangan gyud to sila nga mauto ang maatiman, mauto nga mauna. So for example, ang isa ka lugar nang inahanglan og classroom. So isa pud na sa mga naimong aktibidades sa 8th Infantry Battalion, nagmugna kami og adapt a school program kung diin naka nakamugna kami og naka-construct kami isa ka classroom sa Buntongon tungod kay isa pud na sa challenges sa mga estudyante tungod kay tapulan na mag-eskwela. So ipanikamutan sa kasundaluan nga makamugna og eskwelahan. So mauto na natukod ang isa amaong classroom. So isa na sa mga pamaagi aron nga ang mga tao mabatian nila nga naagi gobyerno ug ang kasundaluan andam pirmi mutabang sa mga komunidad, ilabi na sa mga atong kaigsoonang lumad sa mga kabukiran, Sir Jonathan.
2: Sir, katong medical missions PAMA sa atong adlaw Lunes ug Martes, sir, ang atong mga kaigsuunan dito after sila hang pagpaibot o ngipon, nakadawat ato uban mga kabataan, nakadawat bag mga bitamina, sir?
3: Yes, Sir Jonathan, no, naigipanghatag mga libreng bitamina para sa bitamina o mga tambal. Katong depende unsa ilang mga nangabatian, ilabi na itong nasiguro maintenance sa high blood. Mm-hmm. Napod sila yung vitamins gihatag sa atong mga kabataan-unan na libre. No, so kato dako na ko tong katabang nga kuan Sir Jonathan, no, kay ang vitamins ug mga tambal, mga maintenance medyo mahal gid siya unya. Medyo layo gid siya kung tuyoon nimo siya moadto ka sa ubos sa sentro, medyo dako na gid ang gastuhon nimo. So katong aktibidades sa PAMAS, dako gid ang katabang ato sa katawan, dako pud ang pasalamat sa katawan, no, nga isa sa mga napili gyud nga lugar ang Barangay Dumalaging, Sir Jonathan.
2: Inumdum nako Barangay Dumalaging, murag diha napatay si Kauris 2019.
3: Oh, ana nga tuiga Sir Jonathan, no. So kaniadto dito gyud nakuha og napatay si Kauris. So kasagsagan sa paspas nga grabe nga combat operations anto nasapon gyud siya og pinagi sa kooperasyon og tabang sa mga civilian sa komunidad. Ang mga katawhan na gyud ang nagtug-an kung asa dapit siya, Sir Jonathan, no. So siya ang mga katawhan na gyud nagtug-an. So moto nga nasapon gyud si Kauris pinagi pud sa tabang gyud sa civilian kay sila na gyud ang ingon na di na sila gusto makitag NPA, di na sila gusto nga ma-disturbo ang ilang kinabuhi paginabuhian og dili sila gusto nga ma-disturbo ilang kalina o kahusay sa mga lugar, Sir Jonathan. O sila gyud ang pinakaunang maapektuhan kanunay. So mauto, Sir Jonathan, no.
2: Okay. So sir, kumusta o makonsidera ba nga cleared o hapsay o luwas na ang hulga sa barangay Dumalaging, sir, kumpara na to sa mga miaging mga tuig?
3: Sa kasamtangan, Sir Jonathan, no, dili pagyod na to nga ma-declare nga clear na sa hulga, tungod kaya ang kaning nagpabilin nga mga armado nga gipangluhan sa kuan karon ni Julia Cagadas o ni Julia Cagadas na ay gay na ibilin nga mga membro pa sa New People's Army. Kung diin man magbalin-balin sila, Sir Jonathan, no, dili na to matagna kung asa nga lugar. Aron nga makaingon kita nga clear na sa hulga ang barangay Dumalaging, apan gipinangkamutan sa 8th Infantry Battalion sa kasunduluhan pinaagi sa intense combat operations o civil military operations aron nga magukod ang mga nahibilin nga miyembro sa New People's Army gipanguluhan ni Julia Cagadas. So og mga civil atong civil military operations kanunay nga giimplementar sa 8IB pinaagi sa tabang sa LGU aron nga matabangan sila kung gusto na sila mo-surrender, Sir Jonathan. So sa pagkakaroon, dili pa nato makonsiderar o maabot ra gyapon ta nga punto, Sir Jonathan, kung basin dai mo-surrender na sila. Mm-hmm. So dili ampo ta magampo nga sa combat operations masapon sila. So kato, Sir Jonathan, no?
2: So di man nato makonsiderar, sir, nga di pa luwas ang seguridad apad aduna siya ay nanay kabaguhan kumpara nanay, kaniadto.
3: Yes. Uh-huh. Nanay kabaguhan, Sir Jonathan.
2: Okay. So, maayong hapon ni GV Ayon. God bless everyone. Maayong hapon, sir, gikan ni Gini Gilyarawan, mga katropa na kaliili karon sa inyong FB page, sir. Nya. So, dyan, sir, balik taon niya. Atong sigutan dugang, kalabot na niyong PAMAS Medical Mission o ang dugang kini nga to ang medical o ingon man serbisyo karavan.
3: Yes, sir.
2: Sa LGU Impasugong. May hapon ni Ma'am Sipina Tinambunan, Iko Lima o Inday Marie, mga katropa. Sa tumakingsyonan nga naminaw karon, abin nyo kanahanap ng pananaw.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist. Call the doctor.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Merienda time na.
0: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
4: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
5: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. Mipasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.
8: Exciting!
9: XFM.
0: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

Tonight is your night.

0: og vitamin sa akong bana. Mm. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa akong bana.
1: Adi ay ba? Abi sa ba na akong mag-shopping ka?
0: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mauli na dayon ko.
2: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santhon Vitamin C.
3: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
8: Hi, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
7: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
8: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Kwak-kwak kaayo ka sa imong buhok.
7: Girl, marato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
8: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
7: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
9: Hala, ngano ni? Pagko pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina dyan ni. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, permi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
13: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
14: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay tapos nga silog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Oy par, pakurati na mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.

0: unsay kalahian sa una o garon?
1: Ani ni siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: Oh! Unya karon di ay?
1: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya manding uban?
1: Wala na, nangabayot na.
2: Exciting!

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Lina at Emilio, mayo ang Santon Plus. Lima na tinig ka tuwid na din ito makapurod ba yung daw niya. Mayo na kong tulog, magdanggo na good go. Kaniya ito, hindi mo yan masama ilang sa Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahil sa katrabante sa Davao City Water District.
5: Ako nasayon sa field.
4: Ang akong trabaho, hago kayo.
5: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
4: copy daw nga
5: Premium
4: D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
4: kapoy kay paguli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na kong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
4: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
4: busa. Epektibo dining
5: copy
4: dining Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabante sa Water District
4: nga sa field na sign
5: nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli,
4: distingin yung inom ning
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murgaran pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tinipa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan ng guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
8: Oo pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timpang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Aw, oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno natong Santon Gold Herbal Tea. Kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM Bukid Noon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
2: Ning nagkainapos nga panahon sa kalibutan karon, madumog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuan ang lalaki ngadtos lalaki, babay ngadtos babay, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpaglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinuod nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus adunay na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung tao ang mga tao pag-usap sa dili, ngayon siya makakita sa kinahiyang sa Diyos.

Pud sa Dios nga ang tao masayon o maandam sa maong adlaw. Pud siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang palagiya kanina na wala man niya tuloy. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali sa dumong o tuyo na kami nakalagad niya ninyo imog na hining tulumanon ang tingaw sa rayon maisgutan ng mga tanga na isulat sa Biblia o kagrakong pagpangandang o pagpipurma sa kaugaling ang tingaw sa rayon maisgutan ang tingaw na muhatag o pasidaan muhatag o katinawan mudana sa imong dalan o mugiya ka din ngayon sa kinabuhin walay katapusan ang tingaw sa rayon maisgutan sa Roma. Ugkarong, aniya ang inyong

Mayong gabi sa inyong tanan mga kaigsoonan o mga kaigalaan o gingon man sa mga atong mga katropa nga naka-hook up sa atong programa karon. Sama sa XFM Dabaw, XFM Jinsan, Bukidnon, XFM Sambuanga, Bayugan, San Franz o XFM Mati. Usbon ko mayong gabi kaninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. O gani ano sa bang inyong ubos nga alagad Marlon Bohol, live na sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magaimbita na sab ako kaninyo mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon. Magaisgot na sab kita mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi. Apan sa dili pa nato isgutan kanang mga butanga at usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang mga naghatag o kinabuhi sa atong programa karon ang CEO ni ining istasyon Do Kremlito Oy, inusab niyang Vice President Ma'am Olibain Oy, inusab ato ang General Manager Sir Edwin Garing, itong Station Manager Sir Alner Cortis, inusab sa itong Mabtikong Teknisyan Sir Kenneth G. Batukan. So, usbon ko mayong gabi o daghang salamat sa pag-suporta, pag-subaybay ni ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. Mugalang usab dahil mga kaigsoonan sa gusto nga magpaabot sa mga pangutana o clarification atong number 0965-160-3092. Usbon ko mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong number nga pwede ninyo ma-contact aron sa pagpaabot sa inyong mga pangutana o clarification 0965-160-3092. Okay, so ako sab nga gitimbaya ang atong mga kaigsoonan, mga suking tigpaminaw, mga kaigalaan, labaw na sa atong mga kaigsoonan dinhi sa Tagum City. So doon natin mga kaigsoonan din nagpadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Sister Wilma, no, nasa Misayan, yung sab sa akong pamilya, no, na din nakaroon, subaybay usab sa atong programa nini nga kagabion. No sa atong mga kaigsoonan nga nagpadayon usab sa pagsubaybay dinhi sa Garciaville, no, si Sister Cuny uban sa iyang pamilya, maayong gabi kaninyong tanan da sister. No usab sa atong kaigsoonan dinhi sa pagsabangan Brother Oliver, maayong gabi. No usab sa imong panimalay. Yung sa patong kaisunan din sa Maximo, no, Dok Manasis Dumagit, so maayong gabi kanimo Dok. Ginusab sa imuhang pamilya, no, nga na din na karon. O ginusab sa itong kaisunan din sa Glorious, no, doon natin kaisunan din sa Glorious nga din nagasubaybay usab Rogen Robino, no, uban sa imuhang panimalay, maayong gabi o ako magpanginaot na sa kanunay ana mo sa mayong panglawas. Inusab sa itong kaigsuunan dinhi sa Santol, no, Masangkay, brother and sister Masangkay. Inusab sa itong mga kaigsuunan dinhi sa Public Works, no, dinhi sa Price Gas nung banda mga kaigsuunan na kini nagpadayon, no, sa pag Bible study, no, sila Brother Jasper Ibanez, Brother Janber Ibanez, so Brother G. Dryan Ku, yun usab si Brother John Ortiliano, John Ortiliano. So maying gabi ka ninyo. So ana kamon ay motang sa 3 kids vulcanizing shop, no. So maying gabi ka ninyong tanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. O niini nga kagabion magaisguta mga kaigsoonan o ang atong topic kining mahitungod sa the temple of the Holy Ghost. So kini mao ni atong tun-an mga kaigsoonan ning kagabion. So kung magapanginaot, no, nga mga sukid atong tigpaminaw nagpaimutang na, no, sa matag usa ka kaugalingon
aron sa pagsubaybay no sa atong pagtuon karon. Inusab sa atong mga kaigsuunan sa nagkalain-laing dapit, no? Dinis Mawab, Nabunturan, Maragusan, Mati, o sa Pantukan, no? Sa Matiaw. So, doon natin mga kaigsuunan din na nga din nag-subaybay usab. Inusab sa atong kaigsuunan din sa Laak, o inusab sa Kapalong, no, diha sa Biod. So may gabi kanyang tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. O sa dili pa ta mo padayon sa pagtuon sa Balaang Pulong, maminaw sa tao ko sa ka-awit.

0: kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadlok ka. Unsa man kamo bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa man oi? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM.
4: Sa ako si Jubilee, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, o nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig na gigas sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ibang tao kay maadlo ko kasi naidal lang ang virus ba. Kung kabibig ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektad mo yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod mo yun.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolis, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasayirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumati. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong drive dia. Unsa pa at ninyo, pag-turbo na mo para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
10: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
11: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Seize the Pain.
3: Seize the Pain, tanggalang pain, fast and safe. Seize the Pain.
12: Symptoms persist, call your doctor.
13: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman. O sa'y na-addict ko?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuot?
15: Walag yun?
14: Oo.
15: Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
14: Sa lahat kayo day ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
16: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
16: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
17: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyo pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong, ako ginapagatong manon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o daghang salamat.
15: Sa inyong kuryente, usa mo biya sa inyong panimalay. Di kayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hoy, Madi, kalang uban niya. Gamay lang ani kay away. Nagkulang dayon. Excited.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Laut siaman urak.
1: Labing kay kakailula ba? Imong tawag niya kay darling, honey, sweetheart, unya, babe.
0: Ayo siya ba urak? Kay nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
1: Nge, exciting? Exciting!
2: XFM.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Catenillo, Melissa Sandrinio Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kali, may magkatulog dayo niya. Magkamatnon ko dugay na sa kagbalik tulog. Lima na din ka tuwid niya dun kung makatulog dayo ang baon niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniya to dili man. Masama ginong sa Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali-lagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Adunanay ka sa ligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: In-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
6: Say Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
7: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, maring! Pakuratira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kapitan Lodi.
1: Archie.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa Seed Oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix.
6: What do you notice if I left you?
3: Tight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel. Sister Pain.
7: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
8: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
9: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
10: Hala, happy na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adikto.
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyon?
11: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
13: Paminawa ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung gikinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, mibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
12: XFM.

ang maong kanta, gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, Kapitan! Unsay kalahian sa una o garon?
3: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
2: Garon di ay!
3: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa!
4: I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
4: But death don't mean a thing, cause life.
5: Ating lahat, welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng mga ito, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo po mga lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado ng inyo pong iinumin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Sir Michel Hinas po ulit, oh. Mga kasama po mga kaibigan. At syempre, makakapanayan po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang hapon po.
6: Magandang hapon, partner Misael. Sa lahat na ating mga katropano na nakikinig, welcome muli po sa ating talakayan ngayong hapon pong ito.
5: Yan, so mga kababayan po natin, ha, na gusto po makahilubilo dito sa ating pong programa, just send your inquiries or your messages sa ating pong numero para mabigyan po natin ng mahaba-habang panahon. And ating pong text line 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan, ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ano? At puntahan din po nila, ano? Puntahan niyo po mga kaibigan ang atin pong Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpakonsulta, Doc. Ano? Mahalaga na titingnan po natin, na mamonitor po natin yung atin pong health, kung ano ba yung present condition ng atin pong kalusugan. Baka po meron na nag-uumpisa dyan ng mga karamdaman na minsan hindi po natin nakikita, ano? Minsan hindi nga natin nararamdaman, Doc, na nagtatago lang sa katawan po natin.
6: Oh, kasi hindi naman pare-pareho yung tinatawag nating vitality ng isang tao. Yung iba, kahit marami ng sakit, walang symptoms, saka hindi nila agad nararamdaman, kaya eventually lumalala na.
5: Yun.
6: O kaya mahalaga din kapag medyo maedad na tayo, babantayin na natin kahit na kunting symptom lang. Mm-hmm. Lagi halimbawa kayong inuubos, sinisipon, lagi kayong nananakit ang katawan, kailangan din na agapan na agad.
5: Mm-hmm.
6: O, yun yung principle kasi ng tinatawag na naturopathy or preventive approach to health. Holistic healing ang tinatawag yan. Kaya doon naka-align yung Yes to Health, paano natin matutulungan yung mga kababayan natin na hindi lalaki yung gastos, kasi pag may sakit ka na talaga, ang hirap na, marami ng gastos sa ospital sa pagpapagamot.
5: Tama. So ang mission po natin is more on prevention, mga kaibigan, ano? Okay, mas maganda yun. At mas ano sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Mas magaan sa katawan po natin. Pati sa bulsa, Doc, mas magaan-gaan.
6: Oo naman.
5: Pag ipe-prevent na yung sakit bago pa dumapo ito sa'yo. Oo,
6: parang sasakyan lang yun, eh. Sa una, di ba, pag manipis na yung gulong mo, kailangan mo talagang palitan. Eh, pag hindi mo ginawa yung basic na anong yun, pag pumutok yan, nabangga ka, di lalong malaki yung gastos. So, ganun lang galingin yung tinatawag nating principle sa kalusugan. Mm-hmm. Habang maaga, agapan, mas, less at ang panganib sa maagang kamatayan at gastos.
5: Tama, Doc. Since our body is a living machinery, buhay ito na makinarya, mga kaibigan. Na kung i-compare mo sa literal na makinarya na nandyan, na ginagamit natin sa araw-araw, meron silang pagkakapareho, Doc, ano? Sa mga sasakyan natin, di ba? Pinapaganda natin, meron tayong tinatawag na PMS, ano? Preventive maintenance, na meron mga pinapalitan, may mga chini-change oil, pinapalitan kung ano-ano mga parte ng ating po mga sasakyan para po mapanatili natin, no, na functional yung sasakyan.

0: po natin. Eh, how much our body, ano? Kaya minsan, Doc, mas mabilis pa nagre-retiro yung may-ari kesa doon sa gamit niya.
1: Tama, kasi mas marami pang time na ginugol sa pag-maintain ng sasakyan. Maraming ganyan. Pagdating sa sarili, hindi nga makabili ng brief eh.
0: Yun na nga.
1: Butas na yung brief eh. Pero kung gulong at gulong, di ba yung mapapaganda talagang napaka ano nila, sipag nila mag-maintain. So, tanda natin, mas mahalaga yung kalusugan, mga kaibigan, sa lahat.
0: Walang kapalit yan, mga kasama. Walang presyo na pwedeng papantay sa atin pong kalusugan at saka sa atin pong buhay. Ano? Kaya napakahalaga na atin pong ingatan at huwag tipidin. Ano? Minsan, tipid na tipid tayo pagdating sa kalusugan po natin. Ano? At sa ibang bagay naman, eh, ang bilis natin makapagpalabas. Ayan, ang budget na yan. Pero pagdating na sa kalusugan, ako, tipid na tipid na tipid. Ano? Kaya nga, pagka meron ng mga malalang sakit na hindi mo talaga kayang matipid, eh, dyan ka na tatagain naman sa gastusan, mga kasama. Ano? Kaya habang mas maaga, habang hindi pa lumalala ang mga karamdaman po na yan sa pangangatawan po natin, kumbaga yung first onset ng mga sakit na yan, ano? Yung unang pagpapakita pa lang, pagpaparamdam ng mga karamdaman, eh dapat bigyan nyo na po kaagad ng aksyon, mga kaibigan. Huwag pong tiisin, huwag pong baliwalain, ano? O ipagpaliban yung pagbigay ng... Para po makapagpakonsulta ng libre, gagabayan po kayo ng ating po mga trained alternative consultant. Kung ano po yung mga program na gagawin po ninyo, especially sa inyo pong diet. So also, yung ating pong laging pinopromote, yung detox, ano? Paglilinis ng iba't ibang organs sa ating pong pangangatawan, especially yung yung mga eliminative organs natin, ano? Like colon, yung liver natin, yung kidneys po natin, ano? And other organs sa ating pong pangangatawan, kinakailangan mapanatili po yan na toxin-free. Ano, malinis.
1: Kaya nga yun yung partner. Kaya yun yung principle bakit kailangan natin ng piliin kung ano yung kinakain natin.
0: Yan.
1: Kasi nga, yun lang naman ang mission natin. Yung mga parts ng katawan natin, i-maintain na in its optimum condition. Ano. Kaya yung ating company, Yes to Health, pinili din natin kung ano yung i-offer natin sa ating mga kababayan. Kasi ang hirap kapag ang iniinom natin, hindi naman talaga nakakasapat sa pangangailangan natin. So, for example, yung ating Santon Plus Gold, isang uri na supplement that is FDA approved, of course. Ano, ina-address dito yung, hindi siya gamot, ha? Kasi yung gamot, iba yun.
0: We don't claim it as medicine.
1: Kasi yung gamot, partner, it's a targeted therapy. Ibig sabihin, kung para sa pain lang. Hindi mo pwede magamit sa ibang bagay. No? Medyo limited yung scope per medicine. Ang Santon Plus Gold is a food supplement. Because we believe that food is everything. Okay? We can live without medicine, but we cannot live without food. Kasi kailangan mo lang naman ng medicine pag pinabayaan mo yung pagkain eh. Di ba? Pag sabla yung nutritional support sa katawan mo, magkakasakit ka, so you need medicine. Mm-hmm. So, maliwanag ha, ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot, pero mas malawak yung kanyang purpose because of its nutritional nature. Ano? Mm-hmm. So, anong ginawa ng company doon? Yung basic na mga condition that are commonly nagiging reason bakit maraming kababayan tayo ang maagang namamaalam sa daigdig. Yun talagang ina-address kasi unang-una sa lahat, di ba? Hypertension.
0: Yan.
1: That causes sa yung problema sa heart attack. Yan ang unang-una, no? Ano mga dahilan yan? Tumataas yung BP mo, tumataas yung fat sa katawan mo, at hindi nakokontrol hanggang sa maging panganib sa kalusugan, babara sa mga ugat natin. And yung diabetes, humahabol yan sa dami ng naidadalang komplikasyon sa mga taong tinatamaan ito. Yung pananakit ng mga kasukasuan, ganun din yung pagkakaroon ng maraming acid sa katawan, ano? Pagkakaroon ng mga bukol-bukol. So itong Santon Plus Gold ay ginawa na mayroon siya mga sangkap na nakakatulong in general para maiwasan 'yan. So yung mga mangustin natin, 'di ba? Which is the pinakamataas na kumbaga sa formulation pinakamataas, each capsule mayroon siyang 350 milligram of pure extract of mangustin, yung mga santons, ano? At mayroon siyang ampalaya, 50 milligram. May malunggay, may garlic, spirulina. Mayroon siyang tigpi 50 milligram. So ito, anong purpose nito? Mayroon siyang malawak na benepisyo sa katawan. For example, meron kang diabetes. O yung mangustin, meron siya, di ba mapakla siya? Mayroon siyang anti-diabetic properties. Meron din itong ampalaya na pwede sa diabetes. And of course, malunggay and garlic. Itong mga to,

0: magkakatuwang para ma-prevent natin ang diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Pagdating naman doon sa problema sa daloy ng dugo, yung mga mabagal ng daloy ng dugo, yung mga laging may fat excess sa katawan,
1: mm-hmm.
0: o meron tayong garlic, di ba? Which is good for patient with mataas ang cholesterol, maganda rin siya sa mga mahinang immune system. O meron... ay nasa isang kapsula. So ang purpose nito, hindi para gamutin ng isang bagay sa katawan, although nangyayari nga yung mga kababayan natin, pag gumiinom nito, sasabihin nila, ako, gumaling yung high blood ko.
1: Mm.
0: Kasi ang hypertension is another nutritional problem, ibig sabihin, lifestyle. So talagang pag ang problema ninyo sa katawan, basically nutrition, ang tinarget because of its supplement, yung mga Santon Plus Gold, talagang gagaling kayo, mm-hmm. di ba? So yun yung nature ng nutrition and supplementation. Kaya nga, sa mga nakikinig ngayon na nagtatanong, pwede ba sa akin yung Santon Plus Gold?
1: Mm-hmm.
0: Pwede, kasi sa lahat ng tao pwede ito. Basta kumakain kayo ng solid foods, you can take this capsule for prevention and rejuvenation.
1: Mm-hmm. So yun sa mga kababayan po natin, napakalawak ano, ng saklaw, sinasaklaw ng mga supplementation, especially yung atin pong nutraceutical grade ano, na Santon Plus Gold at iba pa natin mga produkto mga kaibigan. Kumbaga hindi mo siya malilimitahan sa ganitong problema lang o sa ganitong organs lang ng pangangatawan mo, kundi malawak yung ano niya, yung ginagawa niya sa atin pong pangangatawan. And every deficiency na mapupunuan po natin ng nutrition ng mga ito ay makakapagbigay benefits ano sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ha? Maraming salamat Doc sa explanation ano about the sa atin pong mga FDA approved na mga products po na ito, na kung ano yung nagagawa nito sa atin pong pangangatawan. Kaya po sa mga kababayan po natin na gusto pong masubukan ito at gusto nyo pong ma-experience kung ano po yung mga mararamdaman at maigagaan ng inyong pong pangangatawan pagka nakainom po kayo na ito, eh puntahan ang pinakamalapit po ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar, mga kaibigan. At pwede rin po pala ito ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DF. FA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C, mabibili sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang bago.
5: Ako si Carla, hirap akong pumika. Feeling ko laging may tumutusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
4: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health. Kung meron po yung mga tanungan ha, huwag po may magtanong. Just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito Doc, good PM Doc. Ask ko lang po kung pwede ang Santone Plus Gold sa prostate enlargement. Thank you po, Lolito David po ito, 70 years old.
2: Pwedeng pwede po kasi meron siyang mga sangkap katulad ng Santone mula sa mangustina na merong natural phytochemical na nakatutulong sa balanse ng hormone, hindi lang sa lalaki pati sa babae, no?
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang prostate kasi nagkakaroon ng paglaki kapag dumarating na tayo doon sa process na tumatanda na tayo. So at the age of 40, bantayan nyo na yan kasi nagde-develop na, kasi normal naman yan sa tao. Control yung kailang balansehin din natin yung hormones and also yung pamamaga ay ma-prevent. So pwede kayo mag-take ng Santone Plus Gold dahil meron itong mga phytochemicals na nakatutulong na kontrahin yung pamamaga sa anumang bahagi ng katawan, hindi lang sa prostate natin. So ang pag-take po ng Santone Plus Gold, 1 capsule 3 times a day before meals, at sabayan po ito ng vitamin C, yung nanasilic vitamin C natin. Ganon din, maganda rin na samahan mo siya noong essential fatty acids mula sa Moringa, no?
1: Mm-hmm.
2: Na nandun sa ating premium D3. And also, kailangan talaga iwas bisyo. Kung may bisyo kayo, iwasan nyo yung mga bisyo. Magbawas po kayo ng mga pagkaing highly refined kasi yun po ang nagtitrigger ng abnormal cell growth sa ating katawan.
1: Mm-hmm. At isama nyo na rin ano, yung mga poultry products. Huwag po munang magkakain ano, ng mga manok galing sa poultryhan, itlog, oh, ng mga ano, pati isda Doc, ng mga tilapia, bangus.
2: Basta ginamitan ng muna, artificial na pagpapalaki.
1: Yun.
2: Yung tinatawag na synthetic hormones ang ginagamit. Kasi alam mo, yung mga ano ngayon, hindi naman sa ano-ano, nung unang panahon, hindi pa uso yung mga 45 days, di ba? Eh ngayon, halos lahat ng manok ngayon, mas maano pa sa 45 days, mas maikli pa yung time na papalakiin sila.
1: Na-harvest
2: na. Compare mo doon sa mga organic, traditional, yung mga chicken ng panahon, yung mga native, ano, na it takes ilang months bago maging mature enough para katayin. Eh ngayon, talagang sa yung tinatawag na new technology na ginagamit, gumagamit sila ng synthetic hormone. Ako, eh kung paano nito pinalalaki ng mabilis din yung mga manok, di ba? Eh, maaring ito'y maka-apekto rin sa ating hormone. So, nagkakaroon ng mga abnormal growth sa katawan natin.
1: Yun.
2: May mga pag-aaral na pong ginawa na ito ay, sabi, iwasan ito lalo na meron tayong mga bukol or yan, mga pamamaga na hindi normal sa ating katawan.
1: Yun, ha? At in terms sa hormonal balance ng ating pangangatawan, eh, ugaliin po, uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Mga katulong ito kahit papano sa mga kabayan po natin. Hindi lang po pang sapat ano, sa pangangailangan natin na pagkakape, eh nakakatulong din po siya in terms of benefits ano, sa pagbabalanse ng hormones sa atin pong pangangatawan.
2: So, kasi meron nga niyan partner, meron niyang soybean, na yung soybean ay may isoflavone.
1: Yeah.
2: Isoflavone, very important siyang phytochemicals, lalo sa mga kalalakihan, para balansehin yung ating hormone. Okay? So may isoflavone yan, may genistin yan. So itong mga ito ay galing sa soybean na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix. Napakagandang araw-arawin, lalo na kung ikaw ay lalaki at gusto mo ma-prevent yung mga bukol-bukol o paglaki ng prostata. Maganda po yung sangkap na nandun sa ating Santone Plus Coffee Mix.
1: Yun. May nagtanong po dito Doc, tanong ko lang po, paano po inumin ang Santone Vitamin C? Di po nawawala yung sipon ko, 65 years old po ako.
2: Pag na kayo ay nasa punto na may sipon, ang suggestion ko, kasi ang one capsule is equivalent to 500 milligram. Okay? So, sa amin, kaya pwede mong i-take up to 5,000 milligram per day sa panahon na meron kang sipon. Ibig sabihin, pwede ka mag-take ng tatlong kapsula sa umaga after kumain, sa tanghali after kumain, at sa gabi after kumain. So, since ito'y non-acidic vitamin C, hindi ito magkukost ng any trouble sa inyong tiyan. Hindi rin naman ito makaka-overdose sa inyo. Ano? Kasi nga, yung mga injectable vitamin C, aabot pa nga ng 10 grams yan eh. Diba? So, ibig sabihin, the body can handle that properly. Ang issue lang naman sa vitamin C partner, eh, pag marami na, lalo na kung acidic vitamin C, hindi kinakaya ng tiyan, nangangasiman tiyan. So, you can take Santone Vitamin C up to a maximum of 10 capsules per day with your

0: meal with your food, ano? Hindi yan malaking issue, ano? And after magaling na kayo, then go to normal dosage na 1 capsule 2 to 3 times a day. Kasi pag may sakit tayo, lalo na kung sipon ubo o compromise yung immune system, kailangan natin talaga na medyo mataas-taas na dosage ng vitamin C. At sabayan nyo na rin yan yung mga organic or food grade or food-based vitamins katulad ng mga citrus o katulad ng mga... Ang sili, mataas ang vitamin C niya, di ba? Moringa leaves o dahon ng malunggay, ang taas ng vitamin C. So, sabayin nyo na rin yun sa pag-inom nyo ng mga vitamins like Santon Vitamin C.
1: Sa mga nagkukulang ano, ng vitamin C, na isa sa napakahalaga po, mga kaibigan, na vitamina sa atin pong pangangatawan. Halos lahat ng ano natin, parte ng pangangatawan po natin, nangangailangan po ano, ng vitamin C. Mata natin, yung immune system po natin, kahit yung balat natin, Dok, ano? Kailangan yan ng sapat na amount ng vitamin C.
0: Kailangan mo din kasi... Yung collagen, hindi naman makikreate ng na maayos kung walang vitamin C.
1: Yun. Even our ano blood vessels, mga kaibigan, kinakailangan po niya ng vitamin C para mapanatili yung elasticity, yung tibay ng wall ng atin pong arteries para hindi siya maging ano, malutong at mabilis mag-rupture. Ano? Ito, kadalasan sa mga kababayan po natin na mayroong hypertension, yan yung mga komplikasyon nila. Mabilis pong pumutok yung mga ugat. Na pag ang ugat na pumutok yung papunta sa brain area, nako delikado. Mga cerebral brain, cerebral blood vessels, mga kaibigan, no? Pag sa puso naman, nako, napaka-delikado din po, mga kaibigan. Pag dito naman sa mga peripheral ano, blood vessels, diyan na nagkakaroon ng problema doon, ano, sa pagkilos, paggalaw ng ating po mga extremities, hindi na nagiging maganda, mga kaibigan, no? So, para pangalagaan yung healthy blood vessels, vitamin C ay isa sa pinaka-importante na sapat lagi sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? And also, pag yung pag-absorb ng mga, ano, mga minerals sa katawan po natin, especially the iron, no? Ay nangangailangan po ng sapat na vitamin C, ha?
0: Oo. Oh, ayun, tatanong yung iba, bakit nagkukulang yung vitamin C? Eh, mostly kasi, ang kinakain ng tao, luto.
1: Yun na nga.
0: Diba? Eh, ang vitamin C is very, ano eh, very sensitive yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Especially sa heating process. So, kaya nga, diba, ang vitamin C naturally nasa mga prutas.
1: Mm-hmm.
0: Pero once na niluluto mo na ng todo, eh, yung vitamin C, yung absorbability rate niya, eh, medyo bumababa. Eh, kailangan talaga natin kumain ng source na kung saan bioavailable yung vitamin C, which is mostly kulang na sustansya ayon sa pag-aaral sa isang individual. Yeah, every day we need to take vitamin C, no exemption, kasi yan ang laging kulang sa ating katawan.
1: So ayun na, sa mga kababayan po natin, pag vitamin C ang pag-uusapan, Santong Plus Vitamin C, isabay po sa mga atin pong ibang mga produkto, ano? At para makita po ninyo at maging mabisa, doble, triple yung bisa po yan sa atin pong pangangatawan because meron tinatawag na synergistic effect ano, sa pangangatawan po natin, mga kaibigan, ha? Doc, may another question na good PM, maraming po akong sakit, may barab po ako sa ugat at ako po ay naglalabada 2 times a week, pwede po, hindi po ba yung nakakasama sa akin pong karamdaman? Josie Torres po ito.
0: Hindi naman, kung hindi naman sobrang overload yung trabaho mo, kailangan mo nga medyo gumalaw-galaw kapag meron kang mga barado.
1: Physically active dapat.
0: Physically active ka. Kung hindi naman po nag-cause ng exhaustion o sobrang tasking sa yung energy, eh wala naman po masamang maglaba. Ang maganda lang, i-focus mo po yung attention mo sa paano mo ma-prevent yung paglala ng pagbabara. O kumain ka ng mga pagkain mayaman sa mga circulatory enhancers, di ba? O marami tayong pagkain, sibuyas, bawang, luya, lahat yan, circulatory enhancer yan, luyang dilaw. O, at mag-take din kayo ng supplement katulad po ng mga essential fatty acid ano, mula sa premium D3. Meron yung mga essential fatty acids na nakatutulong para matulungan ang daloy ng dugo na makaiwas sa mga barabara.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang isang tao, hindi natin alam ilang porsyento ba ng mga ugat natin na may bara.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So minsan, nararamdaman natin, parang minsan, mangalay na yung ating mga kamay, nag-drive lang tayo ng motorsiklo, ilang minuto lang, sakit na ng kamay natin, or yung nararamdaman natin sa mga binti natin. We don't know kung... Kasi wala naman yatang machine na pwedeng i-scan lahat ng ugat natin eh. So, hindi natin alam. Kaya kinakailangan talaga every now and then, meron kayong kinakain na nakatutulong para prevent ang pagbabara. So, kung hindi nyo alam na may pagbabara o saan ba yung pagbabara o ikaw nga, alam mo meron kasi na-check up ka na, eh mahalaga lalo na uminom tayo ng mga produkto ano na makatutulong. Ito, Santon Plus Gold, maganda po yan. Then yung mga home remedies katulad ng mga salabat, onion o sibuyas, bawang, yung mga lemon, yan, mga malaking bagay po yan sa daloy ng dugo na makaprevent ng paglala ng mga barabara sa ating pong daluyan ng dugo.
1: Yun, ha. At kung gusto niyo po, mga kaibigan, ang ating pong premium D3, available na rin po yan sa mga pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong niyo po, ano, ang ating pong premium D3. Kung wala po kayong ma-avail sa mga pharmacies, pwede po kayong sumadya sa ating pong mga Yes to Health Clinic or pwede po kayong umorder sa ating pong Lazada and Shopee page. I-search lang yung ating pong official page, Yes to Health 2011, mga kaibigan, ha. At ang iba pa natin mga produkto ay available po dyan, mga kasama. Lalo na yung ating pong Clear Skin. So, mga kababayan po natin na gusto pong magpakinis, magpahamis, ayan, ng kanila pong kutis, magpa-healthy ng inyo pong skin, mga kaibigan, nandiyan ang ating pong Clear Skin Glutacogic Soap. Ang gandahan niya, meron yung VCO. Karamihan sa mga ano ngayon, Doc, mga beauty products, mapapansin niyo yung ano nila content, yung ingredients nila, merong VCO.
0: Mm-mm. Kasi VCO is magandang emollient, magandang conditioner ng skin. At ang VCO ay natural antibacterial. Yan. Kaya maraming purpose yan, eh, kung bakit nilalagyan ng organic VCO yung mga soap, yung mga lotion. Oo, kaya yan rin yung isa sa nilagay natin doon sa ating Clear Skin Beauty Soap.
1: Kaya sa mga kabayan po natin, ha? Gusto magpa-healthy ng balat, hindi yung pampaputi lang, mga kaibigan, ha? Yung magiging healthy yung skin tone po ninyo, Clear Skin, mga kasama.
0: Kasi yung pagpapaputi ng balat, for example, Pilipina ka, eh normal naman sa Pilipina, sa Pilipino, ang balat natin, eh, tropically, ano, kumbaga, iminat sa kung saan ang lugar tayo sa mundo. Pag tropical, makikita mo yung mga balat, eh medyo kayo manggi, ano. Yung iba dahil mahiling manood ng mga telenovela Koreana, di ba? Gusto nila maging Korean skin. Gumagamit sila ng mga peeling, which yung mga dermatologists nga hindi nila recommend yung na mag-peel tayo na mag-peel because yung natural protection ng ating skin, yung melanin, is yun yung nagsiserve as protection para hindi tayo magkaroon ng harmful effect mula sa araw kung saan nandun tayo sa lugar na mainit, naturally. So pwede kang pumusyaw kasi minsan naman eh sobrang nabibilad sa araw. Ang gagamitin mong produkto yung natural na nakapagpapabalik ng normal talaga na tone ng skin. Hindi ko nire-recommend yung lagi na lang tayo nagpipil para pumuti tayo, which is not healthy actually sa isang individual kung pag-uusapan yung benepisyo ng normal na structure na ating skin. Okay? Kaya kung gagamit kayo ng sabon, wag yung matapang. Mas maganda organic, mas maganda herbal extract kasi doon naman talaga nagsimula yung teknolohiya ng paggawa ng sabon. Mga natural na mga extract na nilalagay para makatulong sa ating skin, para sa natural beauty.
1: Yun, ha? Yeah, sa mga kabayan po natin, Clear Skin Glutacogic Soap, isa sa ating pong mga bagong produkto at pwede po ma-avail yan, ano, sa ating pong mga Yestral Clinic, kaya din sa ating pong Lazada and Shopee. Para Doc, naku, napakabilis ng oras po natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating po mga tagapakinig.
0: O syempre, pasalamatan natin yung mga avid listeners sa mga himpilan, ha? Mga katropa natin dyan, ha? Sa Luzon, Visayas at Mindanao na nakatutok po ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at salamat sa suporta na ginagawa po natin sa pagtangkilik sa ating mga produkto. At asahan po ninyo, lalo natin paigtingin ang ating mga impormasyong pangkalusugan dahil naniniwala ako, ano, personally, na tama si Ernie Baron, ano, knowledge is power. Ibig sabihin, kung meron kayong kaalaman, paano nyo pananatilihing healthy ang inyong sarili at ang inyong buong pamilya, marami po kayong matitipid sa pagpapagamot at hiligtas tayo sa magang kamatayan. So maraming salamat. Siyempre, ako inyong banday kalusugan, si Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga nakaantabay at sumusubaybay sa atin pong programa. Ganun rin sa lahat po ng mga tumatangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, and of course, FDA approved na mga produkto. Siguraduhin lang, mga kaibigan, na inyong pong iinumin eh meron pong tatak Yes to Health para po makasigurado na yan yung inyo pong napapakinggan dito sa atin pong mga programa. Hanggang sa muli, pasamang nagkapaalam, yung puling ko, Jeremy Shalhinas. Sa susunod po muli na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang amin pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa atin pong lahat.
2: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, nonstop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.

0: susurod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Asi, panuktok diha. Okay, ay, ayun na, di ko magpasulod doon ay wala ko sa mood. Hello po! Welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Ako po ang inyong makauban karong gabi una ang inyong Disney Princess Bisaya version. Nga naman sa live, si Katol atong ilog. Okay, nagod kayo ko ganina ay. Sa naman tawad ni Oy. Kung sa may naagin ang microphone, akong ilong magit ang puntirihan. Wala, ganit tayo ilong. Luoy sab sa Disney Princess, Oy. Mayang gabi, once again. Sa mga bibi nato nga naminaw karon, ay hapa na ni hapon, ay hapa nag, nagpahuway, or gikan pa sa trabahoan, nga late og uli, nag-overtime. Mayang gabi po. I hope you're all doing well. Welcome once again sa toang programang inyong makauban karong gabi una hangtod. Alas 11 po. Kauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Yeah! Ako po si Cinderella para po sa XFM Network Philippines. Inyong madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Og usab man, madungog po ninyo sa tanang official Facebook naman. Radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Makita usab sa mga Facebook page. Makita po ko ninyo sa itong official Facebook pages. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share sa XFM Bukidnon. Live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi once again ha. Ayaw kalimot nga bago ka matulog, inumon sa imong imuhang multivitamins ang imuhang pampaligon sa immune system ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Perfect it kayo na siya bigla binakaroon ng pangit kayong panahon, gainit, gaulan. Uso na po ba o nangasakit na ba ang all? All? Oh, pinaanan siya. Bitaw, seryoso, nangasakit na ba ang tanan? Kay uso kay karon, kalintura, sip-on, ubo, naku, bihinay-hinay lang yung taon ta ha. Kay aside sa kanang, kung ba, kanang, o magpundok kag balay or kumutrabaho gyapon ka, disturbing kay na siya sa mga kauban, sige ra kag paghot diha. Ba? No mo nang kinahanglan nga protektahan ang imuhang immune system. Pag inom og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available na po sa Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy and Generica Nationwide. Og pwede usab ikaw nga musaka sa tuwang istasyon sa XFM. O naanda sa mga XFM stations ha, ato ang mga produkto po sa Yes to Health. We are FDA approved and we are also halal certified. Safe na safe po para sa itong mga kaigsuunan, mga katropa natong mga Muslim. Magchismis gihapon kita karon. Bahalaga lain ang imong paminaw, bahalag wala ka sa mood karong gabi una. Magchismis gihapon kita. Para po sa tang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang isgutan, magpa-change oil, dirigita sa pang-international ang brand. Safe gyud og dili ka ilaron sa imuhang mga gasolina o mga ipambutang nimo sa imong sakyanan or motor. LE Leon Shell Mobility Station. Aduna kita branches diri sa Bukidnon, sa Maramag, Valencia, and Andres Malaybalay, at bang po sa Polymedic and at bang sa Malaybalay City Hall. Daw biya tong silipon na tong question ron biyon sa karon. Nganong kasagaran sa mga traidor kay barkada nimo? Ohoy, ladies! Nakasuway na ba ka nga traidoron ka sa imuhang pinaka-best friend? No? Yung mga tipong BFF, nimo siya pero getraidor ka. Ay, pinagkatiwala mo sa kanya ang iyong asawa. Ay, wala ko yung ipalungong dungugan, ha? So, maglain po nang yung mga buot, di ba? Simingo na po mong kanin, si Cinderella ba kay? Kuha naging ni Kuta, naging kayo ni Sakua. Basi manggo na naigo ka di ha, wakagasaba-saba, imong barkada kay. Oh, wala ko yung ingon. Pero kasagaran nga no, bito kasagaran sa mga issues karon kung mabasa ninyo sa social media, mostly sa mga... wait lang ha. Akong gihinayan gabay. Para dili kayo konsa kong tingog. Pero bitaw, seryoso, ganun kasi karan sa mga issues bitaw karun, kaya nag-revolve siya ba ang makita nato sa social media kay patingala siya nga very close kasi sila like best friends and best friends for life. Halos murag magsuon na ganit ni sila, halos ka nang magkambyo na ni sila o garantiyan. Magkambyo na ni sila o tinay kasi sobraan na ka-close. Pero ang ending kay gitry duro ang usag-usa. Nakasuway na ba ka-ana, baby? Wawa pa niyan. Dili kita mapatakaog sa halig. Mga nag-iingon din ha, trust no one. Depende lang yun po kaayo no, kung unsang klaseng barkada na aka. Pero di tanang barkada, masaligan ilabi na akong imong uyab, hitsuraan. Labi nagnaapog kayo uyab, nga klingi kayo. Oy! Ala, diligin na siya pwedeng ingon ana. Ay, pwede mo nga mag-react ha sa to ang Sir BB question karong gabi una. Pwede ko ninyong i-text 0945-443-5869. Ano na, may word nga. Pasok, Jonathan.
1: Binot-bot-bot!
0: Pasok, Jonathan. 0945-443-5869. Ang pwede po mo nga mag-react sa to mga official Facebook pages karon. Hi kay Ma'am Ann Abapo. Thank you! Shout out to sa tanang OFW. Speaking of Tridor, nganong suod ra tungod kay they knew our secrets, they knew our weaknesses, and sometimes they will use our weaknesses as reasons to turn their backs from us, for they want something better and useful, I guess. Kapoy mag-English, oy.
2: Si Mama.
0: Simba ko, wala pa tao, nagsakit ang all BB, lumalaban pa ang immune system during aside. O maayon noon, Ma'am Ann, laban lang yun ha. Labi na kung ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya, dili kita pwede magkasakit yun. Hi, Kang Ike Pat Bitonga. May gabi po. Thank you! O, maugid daw. May gabi po kang Mami Jacqueline Labiste sa Hong Kong. Mima, ayong gabi, Mami. Thank you! O, si Efren Jr. Santander. May gabi po. Si akong manghod, si L. Jane Adaya. Thank you! May gabi si May Love Ugtal Hechona. May gabi po. O, kasagaran dyan sa mga traidor imuha dyan close friends or relatives. Ooh! May pinaguhugutan din to si Ma'am May Love. Pero bitaw, oo, na yung mga ingon anak po, bitaw na kasagara sa mga trader bitaw sa inyong life, kayo mga relatives siya po. Well, sometimes we have to be like, dili na nato siguro i-open up sa lahat ang mga problema, no? Kaya usahay mang good, pag natin yung mga problema. Kaya huwag pag natin mga problema, sige na open nato sa ila. Siguro we are just so confident na i-share sa ilaha ang tanan-tanan without knowing na we really cannot trust them. Kung naa pa lang siguro tayo ka na murag powers to identify ba? Ano yung mga ingon na lang at no? Na tayo ka ng power to identify kung kinsa ang mga traitors sa tuwang life. Siguro as early as wala pa ka naka-share na nakuha na nimo ka na ma-prevent na nimo ang pag-scattered. Paggawas sa mga issues. Isuda ana no. Si Randy Bakumo, maayong gabi po all the way from Puerto Palawan. May gabi po sa Macmac family. May gabi diha sa inyo tanan, medyo ako kasabot sa imong chat sir ba. Si Monski and inyon queer po all the way from Cebu. Thank you. May gabi makadong yung ilong mo, nabangga nyo yung microphone. Ah, parang ibang ano, anong istorya po yan, sir? Anong dialect po yan? Hindi po ko makaintindi. Might as well, sir, pwede kang magbisaya. Pero kung hindi ka po marunong magbisaya, pwede naman po Tagalog na lang. Para magkaintindihan po tayong lahat. Magandang gabi sa'yo, sir. Randy Bakumo. Sherwin Pino! Good evening, Disney Princess. Nga kapanumbag. May gabi, Sherwin. Sige, Sherwin. Love da ko ron. May gabi, ito. Joke lang, ha? Live na, oh. May gabi, diha, Monski. Thank you, kaayo. Katigbian, Bohol. Alan Arellano. Thank you! May gabi, diha, sa imo, ha? All the way from Katigbian, Bohol. Kasuway, mayra sa sugod. Pagkahuman, gipakauwawan ka niyo. Ooh! dili gid na nagi mao nagiingon bitaw gid na trust no one, no, maglisod jud bitaw ta ay ganang usahay man gud, we're just too confident to share with them our secrets, kay siguro nakitaan nato sila og ganang kaayo, pero wa man gud ta kabalo nga pirmiro ra dayshay ingon ana, and then he or she is just collecting, you know, mga informations about sa imuha, collecting news about sa imuha, mag-collect lang siya og ganang mga complaints nimo nya, yun ang ipa-addo dito sa iyahang mga friends nga involved. Ano ba no? Lisod ka, yun ang ingon na bimo nang, oh, as much as possible, maski pag-unsa nimo ka-trusted ang sa katao, never share, or siguro ayaw lang i-overshare. Prevention is better than cure, baya. O, kapoy kayo mag-healing tungod sa mga traitor. Unsa kaha nga tips ninyo diha? O, basig na apod bitong may mga tips din ha, nga inyuhang ma-share sa amua. Willing kayo si mam-an aba po pag-abot sa mga ingunaan. Nilabi na kung kanang mga, kanang kung kind, kaitaog soul, gani mam-an, kanang buutan kayo ta, matinabangon, manghinatagon, charos. Ang say, connection. Pero bito ka nang masinabtanon kayo ta, usahay, abusuhon, naging punta sa itong mga friends. Pero dili ta ng friends mo yung ana, ha? We all have, depende gid po na siya kung unsang klaseng friends na aka, kay naman tayo mga friends nga, kanang maayo gid kay sa imo, kanang to the limit, wala gid siya limits ba nga, maayo gid kay siya sa imo, to the moon and back. Pero nagid tayo mga friends nga, ay, da. Pag talikod mo ka, ikaw nagid ay ang sumsuman. Da, so much for that. Sige. Later na ito na siyang atong, ito na siyang hisgutan na niya taod-taod, biha. Pero usahay sa mga mag-asawa, dili pod maiwasan nga imong ginashare ang imuhang problema sa laing tao. You cannot resolve that, baby. Dili na siya ma-resolve imuhang problema kung sa laing tao nimo isa.

0: user atong paminawon.
1: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Torbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
3: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
4: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilain yung gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: Dah habis? Asal akan baru. Aku nampak nanti kau dengar. Hai, Bibi. Bibi. Double B.
1: Yeah.
0: Ini sambung gua bang. Double B. I'm going to be here, Double B. How are you tonight?
1: I'm going to be here, Satana.
0: No, it's been a long
1: Stay
0: time.
1: Stay alive and kicking.
0: Oh, Muraga. It's been a long time bang, Muraga. Kumusta naman ka? Mayo kayo nakaabot ka?
1: Kagabi eh, niagiragyo ko kay alas 10 media na. Ikaw nga, hapit na mag-sign off.
0: Ay nako. Yeah. Oh, welcome, Double B. Mo jeni pa vivo so sa nasa Double B. My name is Double B. Ay nako Double B. Ay bitaw ano pila sa na to? Mabibo jeni pa sa nasa Double B. Anyway, unya tao Double B at tangin niyo nga to ang live po tahi confession.
1: Live gid ni no.
0: Live gid na siya basta nasa Double B.
1: Yes.
0: Live gid na siya.
1: Atong pagano kinabuhi na ilang mga sugilanon
0: sa. Oh, syempre. Ah, Double B. This is a Froggy Frog Frog Froggy Frog Froggy Afternoon. Ah. Yeah.
1: Hello, mga guys. Mga katropa na to din ang mga tigpaminaw o mga mananaway din sa itong mga live.
0: Oh, no.
1: Kaya yung kanan din, ha?
0: Sa itong live, Double B, kaya may gawas na po itong edad.
1: Ha?
0: Basta lagi manayaw ito, manggawas ito ang tinuod ng edad.
1: Ah, oo. Music pa lang na daan ninyo paminawon.
0: Music pa lang gina siya, Habi. Saon na lang gina
1: ka na. Don't judge the book by its cover.
0: Oh, yes! Dapat lang. Pero bitaw, unya taon-taon at tanginin niyo to ang live putahi confession kun asa. It's me and Double B starring for tonight.
1: Yes!
0: Kami ang magdala o maghatag o kinabuhi sa
1: inyuhang... At ang atangin ninyo.
0: O, inyuhang kinabuhi.
1: Kami ang magpalami sa inyuhang nagpait nga kinabuhi.
0: Pero problema ninyo sa kwarta ay may duol.
1: Ay.
0: Nagmamakaawa ho kami.
1: Kasi kamo may daghang kwarta din ha.
0: Uy, please. Kamu na ba ka Double B nga? Mupun na akong need karon nga pait ba ako?
1: No. Wala man siguro eh. Mga dato ragi wala nagpait karon bibi.
0: Ang mga wala nagpait gid karon hayahay pud kay lang kinabuhi. So kung wala mo nagpait tagay pud mid diri.
1: Pang share the blessings.
0: Correct. Na. Ay Double B, what do we have for tonight? Gikan po sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Okay, ang atong ika hanyag no sa gikan sa El Ilion Shell Mobility Station among mahipab mapahibalo maayong balita karinyo nga ato ang discount ka 5 pesos, up to 5 pesos kada litro nga gasolina, maabot or mo extend, ma-extend siya until September 8, no? Sa katong mga gumagamit sa tuang mga gasolina din ha.
0: Mm-hmm.
1: So, tubil na mo sa El Ilion Shell Mobility Station kay kada litro, ano na mo yung 5 pesos nga discount, ha? Sa katong mga 2 wheels. Sa mga 4 wheels, na mo yung 2 pesos nga discount. Kana hangtod karong September 8.
0: Ay, ninduto ano.
1: Tapos, ayaw po ninyo, limot-limoti ang inyong mga app, no? So, sa tanan nga mga nagproblema sila mga app, kay naatay mga, na yung mga, kung ano, sa app, na yung problema sa system.
0: Mm-mm.
1: So, kamulo pa na mo, gina-reach out ang atuang, kuan, atuang main, para nga sila mo fix sa kanong, mag-send bitaw sa mga OTP.
0: Mm-mm.
1: So dili ga-send, so daghan kayo nag nangutana kapanawa ganong ingon ani. So hulat-hulata sa ginyo kay atong pangitag pamaagi nga mobalik ra gyud sa normal ang operation. So,
0: yes, more na nga the patience is a skill jud Double P.
1: Yes.
0: O basta ayo lang gid kalimot na every transactions ninyo sa atong El Ilion Shell Mobility Station, ipakita lang gid ang inyong mga QR code.
1: Kabalo ba mo nga pagmutingog na murag baki diya bukana po ko.
0: Murag dinit, murag mo na siya to ang team song Double B.
1: Okay,
0: di ba? Lahi ra manggod kani siya nga kanta manggod. It reminds us the life we have before.
1: Oh, yes. Katong dito pa ta sa bukid, gadol ta sa sapa.
0: Oo. Dabi? Mojo, tinuodyo. Kesa unang panahon bitaw, ang atong kalipay lang, makaligo lang ito sa sapa. Wala na. Chokes na. Solve na ta.
1: Lagi ka. Nya, dool ka sa sapa, nya magulan-ulan nya, mm. ingon aron nga gabi, eh. So daghang kay maningog ang mga kukak.
0: Kukak. Sud-an na ni.
1: Sud-an na bis.
0: Ay nako. Ay mga katropa, nakalimot na tanong. Happy tanong. Ah, wami kalimot. Ay mga kabalaka, welcome po sa taong programang Putahe Confession. Pero dili pa double B. Because we still have something for tonight. Ang ato ang putahing egg scramble. Whoa. Egg!
1: Oh, pila na.
0: Woohoo! Dove, silipin natin. Yes! Ang ato ang jackpot prize for tonight ni abot na po sa 265 pesos. Sabi na gid ka ayo, no? 265 pesos na double B. Siyempre hatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station.
1: Yes. Para ganahan sila, bebe. Dugangan na to 100 pesos.
0: Wow! Ikaw total.
1: 365 pesos.
0: Ay, nako. Basta lagi math. Padaplin ko na gamay.
1: Ha?
0: Math. Math.
1: Oh, math, yay.
0: Pero double B, maulaw ko. Ano kanag-usahay, kay malibog ko sa math. Pero ang tinuod, chemistry teacher, biya ko, na-involve siya og math.
1: Kira na, isos.
0: Yeah, dilipit.
1: Naanan ba ito, takdo-takdo sa tudlo?
0: Oo, oh, ana-ana. Oo, oh, kanang compare-compare ba? Oo, oh, ana-ana ba?
1: Niagi mo, ana, sauna ka ng ana-ana.
0: Niagi mi, ana, pero... Asa man tayo ng pag-lecture, anak double B na mayabas, puro ta.
1: Kung tata may master kay anak.
0: Ay, lagi. Itan-itan din na niya. Kabalo na siya sa total.
1: Kani,
0: no?
1: times ni, kani, lahi po ni.
0: Gani. Lahi ragid kay double B. Pero bitaw, lahi ragid kayo sa unang panahon. Karon po, medyo na po ko yung struggle. Kaya aside sa mga numbers, kabalo ko mag-compute. Oh, labi na nga sa kuang part double B. Kaya ako ang tugiludoan, chemistry mang yun. Chemistry involves gina siya sa mga solutions, mga chemicals yung imong isagol-sagol. Ay, hindi mo isagol, yung huwag na i-compute pila ang moles, ano. No? Magamit ko ang scientific calculator and calculator. Tapos double B, napaisa.
1: Lalim.
0: Napaisa. Di ko kabalo mo identify sa kung left and right.
1: Hala!
0: So kung mag-drive ko double B niya, muingon si, halimbawa na ako sakay, muingon na, dito kaliko sa tuo. Muana pa ko sa kung kamot. Oh, para ma-sure na ako. Dito, ginto.
1: Asa man akong tuo.
0: Muna nang masungungan ko sa pagka nang ako'y mag-drive sa sakyanan eh. Delikado.
1: Kasi mayroon sila nga, kana bitaw, usahay bitaw, ako masayop, medyo ko, kana mo signal sa to, malikog wala. Kana?
0: Muraga.
1: Sa malitohan na nga, mo signal, og to, niya, malikog sa wala.
0: How can I go to the left when nothing is right? Why?
1: Kinsa mo na.
0: Grabe na gid ni.
1: Kinsa na,
0: reveal. Ay nako be, kamunay bahala mag-scramble sa mga letters nga naa karon sa to ang Facebook Live bibi job para mami sa cellphone.
1: Be, unsa jud ka ni ba?
0: 34 letters.
1: Ang tinuod ana wajo ko kabalo ana ba?
0: Wala siya kabalo, pero 365 pesos na po to ang jackpot prize for tonight, ha?
2: Multiply.
1: Nata instructor.
0: Oh. For your information,
1: Master,
0: double B.
1: Master, kaya kung ano sa una, nalimot na dyan ko ron.
0: Oh, di ba? Pero si Bibi Jam ang double B for the information of everybody nga single girls diha.
1: Yes.
0: Si Bibi Zhao is master na siya sa math. Math master gid na siya.
1: Available pa ni si Bibi Zhao.
0: Available
1: si Bibi Zhao.
0: Oh, available. Gusto pa doon na siya ikadawa nga sawa. Ay, nako.
1: Hibulabog na.
0: Pero bitaw biha, 365 pesos na po ang atong jackpot prize for tonight. Simple lang imong buhaton, sili pa lang among Facebook Live. Dapat naka-follow, naka-like, kung naka-share ikaw, Veve.
1: Okay, yes.
0: Kay aron ikaw, kung ikaw ang makatag na sa to ang pa-premium for tonight, imuha na po ang 365 pesos.
1: Magdako, ginisya.
0: Lihukan kay mong duha, yung kamera sige ragkatarog. Ay, sorry po. Sorry.
1: Sorry.
0: Hindi na. At amon ning atras, nagko manggood me. Oh, nagkuwami ba ka ng gipangga?
1: Kabalo biya ka, maayo mo pangga na yung mga kuwan.
0: Kali mga naan sa radyo, maayon mo pangga.
1: May pangga, yes. Sayunan ka nga, manambok.
0: Oh?
1: Ang andoy na sa tanan, manambok.
0: Kurik. Sa so, una lang yun. Ay, Double Pinin, ako maglangay pa no kay taod-taod. Nagpanikad na niya to ang letter sender.
1: Yes.
0: At ang ininyo ito ang live putahe confession B. Nako, isa na po kabibi na to ang nagpadala sa iyahang problema dari sa ito ang programang putahe sa gabi. Inubanan ka nung gabi una. I'm so happy that na naabot ka nga ito ang giasam-asam. Ang pinaka-single gihapon hangtod mag 2027.
1: Single?
0: Oh, single gihapon. Single. Ready to mingle.
1: Yeah.
0: Ay, at ang ininyo once again, ang itaw-tawalong ito ang rated SPG ng programa, ang Putahe Confession. Dinigihapon po sa Putahe sa Gabi. Wow.

0: Marathon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebeng, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santhone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C, Santhone Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santhone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santhone Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
0: Santhone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya, Santhone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhone Plus Coffee Mix.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo day ha. Moadto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
6: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
5: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
6: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
5: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
7: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
8: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
0: Time check brought to you by Santhone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santhone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa, exa!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
1: Kalibog.
3: Ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
4: Pinawa!
1: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malang didiinan.
1: Ania na ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Exciting!
1: Welcome sa lang programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapag-voice out, makapagawa sa imong mga hinanakit. Inubanan ninyo karong gabi unang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po, inubanan sa kong sparring partner.
2: Double B! Elien!
1: Elien! Elien na taga El Ilion Shell Elien. Mobility Station. Oh, Elien gihapon.
3: Elien!
1: Anyone na anyone nga mo partner kang Cinderella, mahimo gyapon ni siyang Elien. Og anak sa liking kawayan.
2: Elien!
1: Ay, naku, Double B, andam na ba ka?
2: Andam na, andam na.
1: Oo, kay Life Putahe Confession man kini. Maunang andam na. O, iplaster na ang kagalingon. Timplahan ang ato ang lamian kay nga kapi ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mm-hmm. Sa mga mahilig mag-duty o panggabi, hilig mag-overtime or panggabi, igin ang imuhang shift, importante yung Double B nga awake yun ka, gamatag yun ka.
2: Oh, tinood no? Na.
1: Di gid pwede nga magduka-duka ka.
2: Dili gid pwede kay mao maginai mo hang ship.
1: Oh, mao maginai mo hang panindigin na. Pero kung dili na gid makay, di magid maiwasan Double B na during the day magka insomnia ta, di ta makatulog. Mm-mm. So, importante gid pud nga kanang pagtulog nimo, makatulog ka, pagmata nimo nagmatagid ka, like wide awake gid ka. O nga yes. Tuang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen.
2: Yes.
1: Perfect kay na siya sa mga trabahante ilabi na sa mga panggabi.
2: Correct.
1: Minud kay na siya nga kape B, magsigag gid imong mga mata. Pero kung panahon na matulog na ka, patulogon ka niya tungod kay nga tuang kape nga Santon Gold Coffee Mix, dili siya mag-cause og insomnia. No? Plus, ang pinakaninot pagyud kay naa siya ay kaning glutathione and collagen, makapahayag siya sa imuhang pamanit.
2: Yes.
1: Muna sa mga night shifts or graveyard shifts, mga trabahante po sa panggabi, ilabi na sa mga tao ni muda sa El Ilion, no? Oh, pagpanggabi na ito nga mga pump boy and pump girls, diha. Dapat yun naka Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available na po sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica nationwide.
3: Ooh!
1: Double B, nagpanikad na ito ang letter sender for tonight. Oh, maayong gabi kay Mami Jacqueline Labis. Ana siya nga, maayong gabi sa imuha, Double B.
2: Maayong gabi din ha, Mami.
1: Maayong gabi, Amy. Salamat ka,
2: ayo. Shout out din sa atong karman din nga, assistant supervisor na ito.
1: No?
2: Christian Blair dong yapon.
1: Oy, may gabi idea, sir. Oops. Sir, sir.
2: Sa tanan ng mga staff na ito din ang buutan o mga mabiyahin ng staff.
1: Dapat na naka-tune in dito karon mo. Dapat na mo'y radyo dito.
2: Amo lagi ng kwanon para maka-live gita dito.
1: Nyaga, dito kay patugtog na to ang Froggy Frog Frog. Pag ato na to dito, mag-kuanta, mag-tiktok na ito. Froggy Frog Frog. Eh, si Double B dancer man si Double B, so siya ang naka-assign na maghimo og kanang stepping. Double B, din ito maglangay pa. Nagpanikad na ito ang letter sender for tonight.
2: Sige, mayrahanan na ito ni.
1: Yes, welcome po once again sa ito ang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
4: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
5: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
4: Lingwahi.
6: Kay kini nyawa, haslang yawa agyo.
4: Violence.
7: Saksi mo, apriso ka. Aga!
4: Sexual. Horror.
8: Hello.
9: Sino yan kasama mo?
4: Og droga.
10: Ayaw di ma.
4: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

0: ang Gabi Cinderella. Ug sa mga naminaw sa putahe confession. Tawagan ko sa ngalang Jonathan. 30 anyos ug minyo. Nagauli ko sa moang balay sa kong asawa. Kaduha sa isa ka bulan. Na-member mi karon sa LDR tungod sa kuang trabaho doon sa laing lugar. Usay ma-assign po ko sa laing lugar. May mga panahon na mag-international tour po mi as part sa kuang trabaho sa kumpanya. Pero Cinderella lately, matingala ko sa kuang asawa nga itago nato sa ngalang Marites. Tingala ko sa mga nilihukan Cinderella. Kay murag na something off. Na something na nag-usab. Na kung ikaw mismo ang iyahang bana, matingala ka. Cinderella, niabot sa point na mag-text ko sa kong asawa, di na siya mo reply na ako. Manawag ko sa iyaha, di gid siya mutubag. Even sa Messenger, sa Facebook, maskin asa na lang ko na social media mag-reach out sa kong asawa, nagyong mga panahon, di gid siya mutubag sa kuha. Ang iyang rason, busy daw ko na siya sa balay. Moto nga, ni uli usa ko, kaya nagplano ko nga magpataod na lang o CCTV sa kong barkada, nga itago na to sa ngalan, nga Jow. Uy, Han! Niuli man lagi ka?
1: Niuli ko kay... Ganang... Nakoy plano ba?
0: Plano ni mo? Tumain.
1: Nang tungon sa kong kamingaw sa imo manggod, sa'yo di magukunin mo replyan. Mabi ka busy, gini mo eh.
0: Daghan gyud ko ginaasikaso di sa balay, tan-awa ra gud na ato ang kuano kisa mi daghang kay kanang balay-balay sa mga unsa tawag ana kanang damang. Mao nang busy gyud kay ko maglisod jud ko og reply sa imo nya manawag ka. Daghan kay ko ginatrabaho gapang labak ko to ako sa likod sa balay. Kabalo ba ako ba atong balay?
1: Mao na nga nakaplano ko nga para di mo ko nimo tubagon, di ko nimo replyan. Pero dugay na ginako ni nga kuani. Gi huna-huna nga project na to.
0: Project? Nabalik kay project na to?
1: Project na to.
0: Kay... Masa ikaw naman siguro ang naiplano ano. Eh, anong dumay-dumay yun, masyukuni mo.
1: Ay, siyempre, asawa ko takari. Apilo dyan ka sa kuan. Anyway, mayo man ang kuan ani.
0: Ang sama na.
1: For safety purposes.
0: Safety purposes. O sa pagtuon mo doon sa balay, dili safe?
1: Dili man. Dili man. Pero... Ay, kabalo nakalabinaan niya itong balay, nga dako kayo. So, para di nakay ka mabalaka ba? Di nakay ka mabalaka nga, kanang, unsay mga kuani mo, so, wamang takabalo kung sa'y may tabo. So, tauran takag 8K nga, kuan? 8K nga resolution sa kamera.
0: O, unsa?
1: Ang taod ta, okay, para, kanang, ako po, lali na tamo mabiyo. Itong mga, baby girl na to di ha, mga anak na to. So,
0: kusik-kusik, kwarta. Eh, di na sama ko, kusik-kusik. Safe me, Mideri. Ayun mo, ikaw wala. Ano mo, bala ka, madyo ka sa muang. Wala mo ko yung kinabuhay ng daotan.
1: Ay, sige lang, good. Uy, ang importante nga, kanang safety ta. Kaya wala matakabaloon sa'yo mga hunahunas tao. Naku kayo itong balayo, hunahunas mga tao rin nas palibot. Kwartahan gina sila nga. Wala ba ako diri nga padre di pamilya ni mo nga ikamura
0: sa... Wala dyo. Siguro kay salig sa kuwa ba? Wala mo ko'y ginabuhat nga daw. Tandi, huna-huna. Ang tanang gusto ni mong huna-huna. Wala ko'y ginabuhat diri.
1: Wala mo ka nga. CCTV raman itong gisgutan niya. Anong masuko mo ko?
0: Ako ang manggol. Ginapakita lang ni mo sa kuwa nga. Wala kay salig na ako. Taw-taw na CCTV. Kamulong mahal. Kana imong ipalit og CCTV nga tag 8,000. Ato na lang ipalit og bagong sala set. Kaya wala ko'y... Tanaw mo na good o atong sala set. Gusto na ako ito mag-untol-untol. dili na maguntul-untul, 2 weeks pa lang nato ni gipalit. Dili na naguntul-untul. Gusto na ako ka na maguntul-untul ka ng pag kuan ko magbounce-bounce giyod.
1: Sige, palitan na to nang unsa may gusto nimo kana inihigda nimo nga maabot kay to sa atop og bounce.
0: Sobra pa diha.
1: Palitan ko teo. Oh, palitan ka bala ka maka-provide ko ano, abi pa lang layo kay ta gitrabahoan. Sus. Dai, oy, layo kay tagi trabaho, ano, layo akong trabaho, permi taga, lagyo, permi, ano ba?
0: Ang so, ako lang mga Jonathan, hindi na ako gusto mag-usik-usik pagkakwarta. Usik-usik o kwarta. Uy, kananayin na ako una, sige, palit na lang nato ng sala set. Pero man na imong budget eh, di ay.
1: Kuan eh, kaning, dili, na lahi ang budget sa sala set. Pagkapatagati ka. Nakadawat man ko sa akong amelioration atong niangi.
0: Saan ang amelioration?
1: Amelioration sa kung ba. Kanang gitawag nila ba o kanang kuan sa mga company, mga dagkong kumpanya, mga mid-year, ano, kadawat.
0: Bibidyaw, lang tagil ilyon og ma. Laamro siya amelioration.
1: Drama naman eh.
0: Ah, sige, balik. Oh, oh. Ato na lang na siya ikuan, kanang imong kwarta, kanang imong amelioration diha. Ato na lang na siyang ipunon. Kung magpalit man lang ka og CCTV, ayun ang pwede CCTV, ipalit na ito na og sala set. Kung gusto siya ka nga magpalit og CCTV, siguro mga next year na lang siguro na. Kung ano lang, kanang wala na ba ito Katrin, nadaot na ba itong Katrin, nadaot na ang tail. Kato na lang siguro ang ipalit, ayun na lang CCTV.
1: Sige. Palit niya puntag Katrin, uy.
0: Uy! Jonathan, uy! Usik-usik ang kwarta!
1: Asa pa may gusto ni mo? Asa pa may gusto ni mo? Kana din Katrin ni mo, diday ka mag-usik-usik ang kwarta na nga. Makahigda pa magka sa Katrin ko noon sa date ka.
0: Lagi, pero sige, magpalitag sala set, palitag Katrin. Ayan na lang guna ang CCTV sa kasamok ba? Jonathan, uy, digi ka maminaw. Palit-palit na usik-usik ang kwarta. Ang sabi man ni mo. Pwede na mo gito mag-video call.
1: At sa video call, mingo na po kag video call niya, di magani ko nimo tubago sa messenger.
0: Itunong po siguro nga dili ko busy. Ano mga panahon na, kanang alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, busy gid kay ko ana.
1: Banam ko nimo, taga po ko nimo time guro. Oy, kanang bisag mga 15 minutes o 30 minutes na ba? Para dati ko ning pero okay na sa kwa kay kasabot pa ko busy. Pero wala yung labot na akong pagpataon din mo si CCTV. Pagpataon si CCTV balay.
0: Samok okay. Mo yung kasturya.
1: Duga, inan ako naging plano nga. Sige lang, good. Eh.
0: Oh! Sige, bala ka. Isa niya pataoron ni Malang si CCTV.
1: Ay, ikaw bala ka. Kaya kato si Paring Jow. Si Paring Jow, maay ito. Siya, banggiitan man itong taon o kuhan. Kaya maayong tao man ito. Maayong man ito. Kuhan akong amigo mo kito. Parin man ito na ako. Si Paring. Binata po ito sa... Ay, nagbata po to sa itong anak. So,
0: si Paring Jow?
1: Siya, may pataon na ko.
0: Sakit akong tiyan. Jonathan?
1: So, nung sa manimong...
0: Sakit akong tiyan.
1: Nung sa manimong kwan?
0: Mag-dus ako dito sa kwan, ha?
1: Gusto ko makikaganina nga magpataon si Steve. Karoon lagi, nung sa kasahan.
0: Kuan kaning...
1: Sakit imong tiyan?
0: Sakit akong tiyan.
1: Ay, naonsa. Basig, kuan, panuhot ka?
0: Basin, nagikimurag. Sige lang, ako lang nang huna-hunao nang
1: mag-ibig. Ay, lagay palabig pang laba lagi. Magbasa, mag-ug ka mang labago. Tanawa. Muna, panuhot na.
0: Nabari, maglaba nga, di magbasa.
1: Oo.
0: Magbasa-basa, mag-ug ka na.
1: Pass mo, pass mo. Haplas ka rito. Sige, ako'y haplas na niya. Haplas na tika o kuwan na.
0: Kuwan lang siguro, Jonathan.
1: Nakoy kuwan din yun. Nakoy dala din rin ang sangton, herbal, oil.
0: Sige, pwede ko ni mahaplasan ana unya pero lain pa ato baka ning kaning imong CCTV nga paliton ba ipalit na lang siguro na siya washing machine good uy
1: daghan kay kag request no
0: Jonathan
1: daghan kay kag request pero ay,
0: washing machine na lang
1: amata ay mo kuan man taron mo delete man ta mo sa family kay family banding man taron so humatag tubil sa kina ito sa ililyon. So, laos sa dito sa kuan kay palitag washing. Ha?
0: Nay nanuktok.
1: Ay, Paring Jow! Ikaw na Paring Jow, pataw itong CCTV ba?
0: Jonathan, musulod sa ko sa kwarto ha?
1: Sige. Sulit ako kay mag-istory sa mga Paring Jow.
0: Sige. Sira na ako ng pultahan.
1: Okay, sige. So, parin Joe, pataod ko CCTV. Pataod ko CCTV. Oh, sige. Ako'y bahala na. So, sabi na CCTV, naman niya. Oh, sabi na solusyon na niya. Ay, kana lang kung kuangol, kana lang kung maklaro ang tao, delivered. Nya. Gusto mo kung ako i-connect sa cellphone. So, ha, sige. Ako rin bahala na. So, sorry kay paring Jao.
0: You're wrong. Nakupya na kita ni mo ay. Huwag na. Sige. Aham si paring Jao, Jonathan. Nawa man lagi.
1: Gitagaan na ako ito, kuan. Tagaan ako itong kwarta kay siya naman ito ipataod tanan. Taon na ko ning pila man na mga napulo man ni kasi CCTV ni.
0: Takot-takit na kung paano. Kamera.
1: So ito na si paring Jao dito kay palit siya CCTV. Pagbalik ato na ito CCTV dalaron. Iyan na nang trabaho on.
0: Kuan mang good. Kaya itong pultahan, oh, palitin mo ang CCTV pa. Ayaw na lang itong pultahan kaya di naman limutingog.
1: Ay, mas may kaya nang limutingog kay kuan na ka nang gitawag nilang silent mode.
0: Pa, dapat ka nang imong ipalit-palit o CCTV ato na lang nang ipakuan nitong balay. Itong iparenovate o na si Architect Engineer Eric Becerra Dri. O, willing ka niya nga muayos to ang balay. Ayaw lang magpalit lagi o CCTV. O, kasambok.
1: This, nag-okay naman ta ganina, di ba?
0: Kuan, kaning... It's a waste of money.
1: Ay kabalaka na. Ay kabalaka na kay ang kwarta. Dali na na kay naghan kayo. Dako kay sweldo ang imong bana. Dili na kinahanglan nga imong panghinayangan. Kaya kung atong tanawon diri ang safety sa ato ang pamilya.
0: Lagi, kabalo man ko. Safe man good ba? Maskin kami lang diri. Safe man good. Hindi na man good na sa sarling. Iyon pa may pataura. Anong CCTV para unsa pa madao eh.
1: Sige lang good. Okay. Ito silingan diri o na CCTV o. Na, kita ka na. Kita ka na ako kay sumbuhan. CCTV man na.
0: Makikumpit pagigad sa ilang hawe.
1: Hindi. Hindi tayo makikumpit. Pero mas maayo na lang ng signay. Mangawat diri kanding. Ikaga sa Innova.
0: Pwede mo siguro. Sige, pwede ko din siguro ingon ana. Pwede magpatawad ng CCTV. Pero kaning atong kwarto ayun na lang siguro patauri kay ayun na patauri ni atong kwarto kay super first privacy
1: sige di na to dili na ko
0: kaning sala po siguro
1: dili na ko butangan diri sa kwarto pero sa entrance butangan ako
0: unsa ayaw na ani na lang katong dito sa sala na lang yung butang katong nga area unya sa kusina kanipod ni area ang kwarto ayaw na
1: Dili ba kay di man ato butangan sa kwarto eh. Siyempre maglabing-labing dito.
0: Ah basta. Dili ko masugot Jonathan. Dili ko masugot sa taura na nimo diha.
1: Dili na to butangan. Dili na to butangan na to dire sa entrance sa balay. Butang na to dire tapos ang target sa CCTV paingon ito sa sala, sa kwarto ana.
0: Kalabad din mo ka istorya o yung bot nimo.
1: 360 mani.
0: Sige na. Model Cinderella mo tingala kung ang akong asawa. Nagagagay siya gribotal sa kuha. Kada na ako iingon sa iya regarding sa CCTV, mura siyag mangluspad. Mura siyag mamugnaw. Ugtod pa Cinderella gipiligin ako si paring Jao nga ang magtaod sa among CCTV sa balay. Tungod kay siya ganang ako ang perminti nga ginasaligan sa tanan. All around banggid ni siya. Siya ang mutawad sa mong CCTV and at the same time, barkada po na ako si paring Jao. Dugay na kayo na ako ni siyang barkada, Cinderella. Ulitaw pa lang gid ko. Katong sipat pa kay ko. Muambak pa kong kural sa eskwelahan. Barkada na gid na ako ni si paring Jao. Motong sa iyahalang gid ko ni Salig nga ipataod ang akong CCTV sa balay. Kampanti kay ko, Cinderella nga muhawa sa mong panimalay, sukad ginataod na ang among CCTV. Pero natingala ko, mga pilaka, simana ang niagi. Masing unsaon na kong connect sa kong cellphone sa among CCTV sa balay, diligid siya mo function. Ginatawagan na ko si paring Jao. Pero daghang kasyag rason, Cinderella. Basin daw hinay ang internet, basin daw may problema sa app, or basing kinahanglan nandun niya balikon para iyang ayuhon. Motong Cinderella nga, pag-ayo niya ito, niulit sab ko para makita na ako. Ug unsa gyud ang problema sa CCTV nga iyang gitaod. Motong Cinderella nga natingala gid ko. Natingala ko nga, while gina-check niya ang mga wires sa balay. Kabisado gid niya ang tanang sulok sa amuang balay. Murag dili siya bisita dito, Cinderella. Mura siyang tag-iya sa amuang balay. Motong nagtingala ko, nagsugod na kong pangutana sa akong asawa. Ano mga Steve dito sa palay. Uy, taon-taon pa mangod, di ba?
1: Day, nakuwi naman tigdan, day ba?
0: Siya naman po, Jonathan. Siya mong si Pangutan. Uy.
1: Suko-suko diha kay...
0: Wala ko ganahe for the past few weeks. Wala ko ganahe.
1: Kabalo ko, nakaturbo ba ako? Sa ako man yun.
0: So, nakaturbo ka. Di ba kung ganahan magpakuan sa imo?
1: Ito, mainom ka itong turbo, okay, para, unya, lambada, bitaw, day ba? Nakoy. Si Paring Jonathan ba? Paring Jaw? Paring Jonathan naman noon. Paring Jaw?
0: Ano?
1: Kanang, gignan mo na ko ito nga, basig maglibog siya, asa mo maingon yung mga, kung ano rin, mga iskina-iskina, kay, di biya siya permente dire. Di, yeah. Basig, nalibog siya ba? Unya, matay, tanaw na ko nga, kabisado man yung balay.
0: Ha? Mauba?
1: Kabisig na ako siya nga. Pangutana lang pre kung... Kuhan pre ka nang...
0: Patay kit kuhan yun.
1: Pangutana lang pre kung ka nang nakakaibili matultulang pre. Natingala ko kay pati ka nang mga hagdanan na to nga. Wa man siya kabalo, asag ipambutang. Kabalo man siya. Itong mga tools na to. Kabalo po siya. Asag ipanguaon. Sige din na si Paring Jonathan. Si Paring Jao Dari. Sige.
0: Kuhan ka ni... Ah, na-remember na ako, Jonathan, katong nagpaayo ko sa lababo sa balay. Siya mo na akong giingnan nga mag-ayo at to.
1: Ganto, graki. Ano, diretso-diretso mo na magsitag balay lagi noon, ano noon eh.
0: Oh, kakatupong hagdanan. Kuan magutong hagdanan ka tong ipapangita maguto na ako sa iya nya dito nya nakitaan sa babaw sa kisami maotong yang gisaka dito.
1: Ano sa man ay nadaot imong lababo?
0: Kuan.
1: Ko man kalagi nagsaba.
0: Kining namon ko'y kwarta. Ako na lang nag ako wala na ko nagsamok-samok sa imo kay kabalo ko nga kapoy po kay dito sa imong gitrabahoan. Maotong nga kuan na lang ako na lang ang nag-initiate. Ako na rin nagpaay, ako na rin nagbayad, ako na tanan.
1: Murag. Maumag ka.
0: Oh, katupong kuan, katong kasamang ko diri katong mga wires manggod na nangabong ka katong wire nga imong gitaguan dito sa likod sa balay. Hmm. Akong gipahipos ni Paring Jao. Pero kuan ra gud to, murag duha ka oras ra man pud to siya diri sa balay niya nang labaman pud ko sa likod.
1: Awdi. Sige, maayo kay sige dai siya diri dai.
0: Kato lang man. Kato lang.
1: Ayaw kay nanakay tig-ayaw gid ay diri kay ug kabalo nga ug madaotan day kasi Paring Jao day imong tawagon eh. Maayo kabalo ka, maayo na tuha na eh. Multi-talented na siya.
0: Ay,
1: bisan like, asa na ibutang.
0: Kaayo.
1: Kabalo gid na siya.
0: How pud na
1: how sa?
0: How mag-ayo sa kuan kining kini mga guba-guba diri sa balay. Kabalo ka, Jonathan. Ang mga guba diri sa balay parehan ang nagtulo na sa atop nato. Wala lang gigo nang samok-samok sa imo. Minpas na ko ani.
1: Tulo. Tulo atop.
0: Oh, katong bag-og ni mong gipalit nga scene. Wala man guda ito na tarong og kuan didto. Mo tong gipaayo na ako kang Paring Jao. Gitawagan na ko siya nga mag-anhi diri. Wala na ko nang samok-samok sa imo. Ah. Sorry gid kaayo ha.
1: Daghan man dikay kag angay isulti nako. Pero wa gid ka nang sulti.
0: Kuan kini wala na. Wala mo koy isulti gid kay barkada man nimo si Paring Jao. Kabalo mong ko nga
1: Ah, oo.
0: Oh, pero nagsalig ka sa iya.
1: Oo. Oh, wala na sa kuna-una. Pero ako lang nga makabalo lang kung sa mga problema nimo sa balay. Kay para makatambag po tayo sa ang himon.
0: Ah, sige, sige, sa sunod. Sa sunod kung na yung mga problema din eh. Iingon gina ko sa imo ha. Promise gina ko na.
1: Sige.
0: Ano kung murag ginatutukan man ko nimo nga murag di ka man lagi nagatuo sa kung mga ginapang-ingon.
1: Murag mag nabasa na ko ang pattern ani day.
0: Pattern sa.
1: Kani nga mga sitwasyon ni nadungog na ko ni sa radyo.
0: Unsay mong pasabot?
1: Ako lang manginaot lang ko nga taghap-taghap lang ni eh, pero hindi po ko ingon ng kuan pero basin lang ba?
0: Unsay pasabot mo ka nang wala kay salig na ako kuno?
1: Dali man sa.
0: Hala toho yang gusto ni mong toho eh. Toho higit na.
1: Sige. Salig oi. Salig ko ni mon.
0: Wala. Klaro kayo kana imong tinubagan sa kuan nga ingon ana mingon ka nga murag nagaduha-duha ka. Wala ko ginabuhat din eh.
1: Pa, anong kuan ka? Anong defensive mag ka?
0: Wala ni ko defensive. Ang ako lang, asawa ko ni mo, dapat ako ang imong saligan sa tanan. Pero nga lang yun, nag-explain ko, nagasuti ko sa imo sa tinuan, ganun, dili man joko ni mo to.
1: Wala, ito, gituhan, tika. Kaya ako lang ba, nagunahuna lang ko, sukod sa kong pag-abot.
0: Huwag ako kagunahuna.
1: Sukod sa kong pag-abot din eh, pataot ng CCTV, musupak dyan ka, hindi dyan ka gusto. O niya, gusto ka, sige kang yaw-yaw nga, gasto sa kwarta. Oh, daghang kay kag request gi palitan ako kay di pero di yo ka gusto mo sugot ya karon si Parinjao na kurat ka. Unsa? Ana lang. Ana lang.
0: Dili ba pwede mag-react? Nag-react ra man ko. Komo ko. Gidudahan pa minimo ni Parinjao?
1: React ha? Karon pa ko kanung nimo nga nag-react ko.
0: Imong good kay hugo kay nga gunahuna.
1: Wala
0: kabaloon lamang kay CCTV din ha. Wala mo ko nagbinuwang ni mo.
1: CCTV nga. Ambot, aning, ang malipay pa ba ko, ani ka ha? O, sa baka ani nga.
0: Halay na ko, dito sa mong trabahan kung gusto ka dito ka.
1: Nagpa.
0: Na naman siguro kailangan mo nang ginabikil-bikil ako ni mo.
1: Nagpataot ang CCTV, daot-daot. Mga ba, gituyo ni kalakihan ni.
0: Kung siya gituyo?
1: Imposible sa kayo nga. Kakusog ka na itong internet, dili makunik sa itong cellphone ng CCTV.
0: Ah, sa so lugar ni uli ka dito para mamikil ka sa ko. Basing ikaw ang naibabay dito.
1: Wala ko na mikil, dahil. Wala ko na mikil, pero okay lang. Okay naman.
0: Di na ito na istoryahan. Eh, may pagmatuog ko, mag-una-una kong katuog. Ito sabok kay ka. Tiyog di ha.
1: Sige, katuog dito. Okay, pukawang tikaw niya.
0: Mato, Cinderella nga. Grabe ganun akong pagduda sa kong asawa karon. Gikan sa iyahang mga reaksyon ug nakabalo siya nga si Parinjao ang akong pataoron sa CCTV. Pirmiro pa lang gid sa akong plano, Cinderella, murag naa nagi something mali sa akong asawa. Sa pagkaguba sa mong CCTV, Cinderella, motong akong giuli o gipataod na akong balik, akong gipacheck kang Parinjao. Dito na ako nabalaan, Cinderella, nga wala din nadaot ang among CCTV. Gituyo di ay siya nga dili i-connecta para wala ko'y makita sa ilang mga ginapangbuhat. Siya mismo, Cinderella. Si Parinjao ang regular nga nag-aadto sa balay mintras wala ko. Ugdugay na di ay Cinderella tungod kay among mga silingan nakabalo sa ilang relasyon. Wala lang daw sila nag-istorya sa kuha tungod kay kabalo sila nga close kay ko kang Parinjao. Wala ko mag-expect Cinderella nga sa tanan-tanan nga tao sa kalibutan. Ang sarili pa gina akong abarkada o ang akong asawa ang magbinuang sa kuha. Ang tao nga akong ginatuuhan, akong gisaligan sa tanan nga bantayan ng ako ang balay. Siya ay gihapon ang dahilan nga maguba ang akong pamilya. Wala ko kabalo kung nun sa'y masakit nga akong ginabati karon. Kung kanibangan nag-cheat ang akong asawa. or kaning ako ang barkada na akong gisaligan sa tanan. Motong ang gi-confront na akong akong asawa, Cinderella, o ako siyang gipapili kung unsa gyud ang iyahang mahimong desisyon. Unsa itong hisgutan? Anong impumagong ipatawag-patawag ba diri? Busy ra ba kay ko?
1: Ah, grabe po kay ka. Busy.
0: Kamalang na nabalaan naman ni mo ang tanahan. Busy. Nangayon naman kung sorry ni mo, di man ni mo madawat.
1: Busy. Karon, pangutan lang tag ka. Kay, bantog ra di ay nga, ingon anak ka kay, naana na day ka ni pare di ay.
0: Ikaw ang naipagkukulang. Dapat kabalo man ka nga minyo man ta, dapat kabalo man ka nga na kay asawa, wala ka nagpa-assign dito sa layo. Dapat dirira ka sa duol, dapat duol ka sa kung kay nako'y mga panginahangla doon.
1: Sige na. So, magdesisyon ka kung unsa imong plano.
0: Ako palugar ang magdesisyon. Ikaw, kung dili ka gusto nga magstay sa kuwa, hindi na magid ka nimo madawat ang ako ang sorry sa imo ha. Sala magyapon nimo ning tanan. Sala man nimo ni. Nganu bitong nga nganu bitong ni patol ko ni pareng Jaw. Imuha ka ning sala. Tungod sa imuha, tungod sa imong kakulangon sa kuwa.
1: Oh, okay. Sige, ako sala di. Sige.
0: Di na lang ka magsorry sa kuwa.
1: Okay. Mao man na. Ako, dako kay ko pagsalig sa imo pero grabe di gyud ka makahulat nga muli ko nga kabalo biya jud ka nga gabalon ko pirmi ani oh. Sus. Pero di gyud ka makahulat jud.
0: Wala sa dili sa ingon nga di ko kahulat. Imagine jud na tanha sa isa ka bulan kaduha ka lang mo uli.
1: Dili na mo
0: is your day. Kasi mo sa ko, dili. Asawa ko nimo na ako'y panginahangla doon.
1: Dili na mo is your day. Dili na. Karon, akong gusto may balaan kung unsa man mo ni pareng Jaw?
0: Nagkamali rako. Namali rako. Anong dili man ni mo madawat? Imuha lagi ning sala.
1: Ikaw mo'y nakasala. Ay na pagsigi.
0: Nakasala ko tungkol rupot sa imo.
1: Ay na pagsigi. Pandamay din na.
0: Wala ko mang damay. Jonathan, dawata ang kamatuuran nga usa ka kabana nga na'y pagkukulang sa imong asa. Ako rin usa diri sa balay. Usa'y gina-expect mo sa kumalingaw ko. Isa diri. Nanginahanglan ko sa imo mga gako, sa imo mga hawok. Wa ka diri.
1: Hawok. Wa di ka kasabot nga dapat lang mga narbaho kay para nga makaprovide ta sa atong panginahanglan nun.
0: Nga nga di man ka magparelocate diri sa imong amo ha. Anong kinahanglan man siya nga musika ka sunod-sunod anang imo ang amo.
1: Maghulat ka kay giprocess na na.
0: Process kadugay.
1: Process na siya, dili na kuan. Basta-basta, munang karon, human naman yung tanan. Sige, sakit kayo sa kong buot din pangitabuan eh. Sakit kayo.
0: Dili na ganda ini mo, kaya ayuso ning tanan. Tarungo na ini mo, di ay, di day ko ni mo tagaan ng second chance. Nagkamali ra ko, taura ko. Ngi.
1: Ngunay akong giingon nga. Ako saning huna-hunaon.
0: Wala na'y amahan ang atong mga anak-ani kaya di namang hitka kasurin na. Nagkamali ako.
1: Dalira kayo pag-ingon o sorry, Manggot, pero...
0: Sige na.
1: Labi na ang ingon-ani. So, mlakaw biyagya pong ko.
0: Pwede bang amukuyog na lang ni? Nagmahay na ko, Jonathan.
1: Balo biya juka nga ginaprovidean kita mo. Nga, para di ka maglisod sa mga galastoon dire sa balay, ginahatag yun ako.
0: Sige, kung gusto ka mo lang, halalakaw!
1: Naawara, ikaw pa isod.
0: Lakaw na! Wala na tayo oras, lakaw na!
1: Mato na ko! Mulay los ako, kay sakit kayo.
0: Jonathan! Jonathan!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Ay, naglami ang drama. Grabe, gid kay Double B. Lahit na gid si Double B. Palakpakan na to si Double B.
1: Buno kay si Paringjaw.
0: Sundog ni Double B ang tiyong ni Paringjaw.
1: Ha? Muna ito lang si Paringjaw.
0: Ay! Ay, bro! Ako'y bahay na! Ako'y bahay na! Ayaw na! Murag, nindot sa siya nga. Ingun, ani kay grabe ka talented si Double B, guys.
1: Ay, glory to God!
0: Kung kaayo ka ng perfect, jud kaayo ni nga... Inganis ka gabi yun, magimingaw kaya tinga ka kay gatulo na unta imong luha o yung isulod ang luha. Nang, ano, nagkatawan.
1: Kaya bitang, kaamba ko nakagtulay pero ating pasa, maminaw sa kwani. Kwani.
0: More of the life putahi confession po kapag kaya na si Double B expected, gina siya bigi impromptu, gina among drama. Jonathan, salamat kasi mong pagsalig sa tuang programa, no? May pagawas sa imong problema. Luoyang Jonathan, no? Double B.
1: Kanang, na-try door siya, no? Kanang, pero mo lagi na, no? Kana bang, nalimot, kana po bitong tungod sa ka-workaholic.
0: Oh.
1: Nalimot si Jonathan nga, kana basin ba, o tinuod po itong ingon si asawa nga, kakulangon.
0: Mm.
1: Pero sayop, no? Na sila sayop duha?
0: Na.
1: Kay kana si kuan nalingaw po siya siyang trabaho dito kay
0: lagi.
1: Tungod sa iyang huna-huna nga pang future nakalimot siya nga iyang asawa adunay panginahanglan nun.
0: Oo, dili gina siya dapat na gina-neglect.
1: Ba. So, muna siya.
0: Sud kaayo. 0945-443-5869 ang ato ang numero. Pwede ninyong i-text po kung sakasakali na may mga komento karong gabi una. Hi, Kang Sir. Oy, hi, Mi Pumbo. May gabi, diha.
2: Thank you!
0: I miss you so much, Haim. I hope you're doing well. Cinderella, good evening. Musta, gimingaw sad ko. Dili maka-text ni mo. Ayaw lang kalain, ha? Si Ray, di ay nila.
1: Nananay mo ilain-lain, ha?
0: Nananay mga mingaw-mingaw, ha? Masabta ko. Hi, may gabi po kang architect, engineer Eric Becerra.
1: May gabi din, ha, architect?
0: All the way from Davao City. Isang condo unit lang po.
1: Wow.
0: Masaya na po ako. Charot! Kuan, mali mo ay Double B no pag graduate na akong masteral ba kay mo ingon rin siya nga na ako inaaka isa kay unit. Charot. Dawaton gid nako.
1: Ay, unsa man di ay kanindot ana?
0: No, kuri. Balag ako, balag dili na fully furnished. May gabi kang Lloyd Ivan Arujado. May gabi Ms. Cindy og Double B. Hello sa mga Arujado og Kahipe family diri sa may UBCA 3 Barangay Kiyot, Cebu City. Oy, salamat kaayo.
2: Thank you
0: ha sa mga taga Cebu nga naminaw karon. Hi pod kang oy si Ma'am si Mommy Divine.
1: May gabi, Mami Divine.
0: Si Mami Divine nga na ay Facebook account. Oh, hi, Bibi Princess Cinderella. This is Mami D. Mami D!
2: Thank you!
0: Oh, finally, Mami D, nakita na ganyan ninyo sa live. Oh, nakita na ganyan ninyo ang amuang kaanyag. May gabi, usab kang Glenn Tumakin all the way from Poblacion, Cordova, Cebu. O natay, color double B. Ito siguro yung taga-agpagtagad. Okay pa ba, Bibi Jow? Pwede pa ba? Larga. Ay, wait lang sa ha. Ako sana i-connect ha. Ano na, unsa man ni nalimot, manhinuon ko. Wait lang kayo.
1: Larga, he.
0: Ayan sa ha, ako sa i-connect
1: dapat
0: sa...
1: makakonect yun ta sa iyaha.
0: Oo.
1: Okay. Di na to mabati iyahang...
0: Nara.
1: Dibati karong gabi una.
0: Hello, may gabi eh. Hello po. Ay,
1: may gabi
0: binaba naman eh.
1: Ba't mo naman binaba?
0: Nag-import ako mag-ano dun ah.
1: Sobrang precious sa amin yun.
0: Oo, ito na. Hello, may gabi eh.
3: Ang gabi.
0: Double B, take it from here.
1: Maang gabi. Kinsa ni Palihog.
3: Pero ni Double B sa Benavista Karkar.
1: Wow. Cebu. Layo kay ato mga listener, no?
0: Yes, kaayo.
1: Maang gabi. Unya, unsa man imo ikatampo karong gabi o na sa sulat kaagi ni Jonathan.
3: La, hindi ka Jonathan, pero tinutong yun sa iyang asawa. Lase pagkuwang.
0: Oh.
3: Kaya napabayaan ang iyan, ang iyan itong personal na panginahanglan siyang asawa.
1: Mm-mm.
3: Na magkulkul siya siyang amo. Nalimot siya siyang obligasyon siyang asawa.
1: Mm.
3: Pero sa, kung asawa sa, kung sakto sa siyang asawa, dapat sa unta sa maghuwat, sa saktong higayon, sa pag-uli siyang banakit, para ang sa tunila. Ang iyang ang panikamutan siyang bana.
1: Mm.
3: Mm-hmm. So, ako yung katambag nila, ilang sang duha. Ilang ang nahitabo. Hmm. Ilang sa duha?
1: Ilang sa duha?
3: Okay, ang babae wa sa kapabot, wa sa siya masabot. Hmm. Ya, kadang ibuhat siyang bana para ramang kanilang duha. Mm-hmm. Para siyang pamilya niya. Para sa kanilang panginawala. Nganong dilim na niya ipa...
1: Lagino? Lagino kay... Kanara? Pwede raman niya... Pwede raman niya sukma tano nga ikaw bitaw sige na lang kag uban sa imong amo sa ako wala na kay uban-uban sa ako.
0: Mm-mm.
3: Yeah, man, good. Ang ako sa punto niya sa panahon nga kita nag-agin kita daga ko ditaw.
1: Mm.
3: Sa wata ka sa daga pa ka nganong nakahimom lagi kang dugay kang maminyo or daugay kang nanguyab. Mm. Yung karon din karon ano nga naminyo nakadinong nakakahuwa tulong sa kamong no sa kauliyon sa imong bana.
0: Oo.
3: Oh, ngano, unsa may nakalahi diha sa daga pagkaog ninyo na. Sa hindi makakahuwa.
1: But dabi diha karon og moingon siya nga sa daga man ko, man jukoy tilaw-tilaw karon ni ninyo na ko nakatilaw naman ko, ngita naman ko.
3: Sa normal og dili sa ta og dili sa gasawa nga sinimanyak. Mm. Ngano dili man ko ibutang sa pagsabot ang sitwasyon.
1: Tinuod.
3: Oh. Sobra nga panginanglan yan. Iya din lang, ibang buhat lang gindi sigsa para siyang makahimo sa iyang panginanglan.
1: Hmm, tinood na. So kung ikaw, kung sa imo na mahitabo, sa man imo himoon?
3: Huwag ako sa akong, huwag ako pa na nahimong dapit sa ni Jonathan. Ako nang buhian ng akong asawa para sila na lang ang iyang bakada.
1: Hmm.
3: Ano, sakto. Kaya imo pa nang balikon, o sa pamibalikan, nga, gano'n ka nakasugod, nagbuhat, inigrakta na sa diya, magbalik mo yung gapo na.
0: Halawi?
1: Tinood.
3: So, oh.
1: Sakto-sakto.
3: Igor akong, Igor ang patalik doon, Jonathan, sila na po. Gano'n sa pagtaon, gano'n sa pagtaon sa CCTV, gano'n di palitag CCTV, umli na itaon.
0: Oh.
1: Kaya na'y plano.
3: Ang mahimong blind ala, ang si Jonathan, sa iyang barkada, ang sa iyang asawa. Lumaga, nagplano nga mo, mupalit sa CCTV. Masuko iyang asawa. Kaya, naging request, papalito katre, papalito nung itaayang pultahan.
1: Naminaw gina siya sa drama, baby.
0: Kaayo.
3: Naminaw ko, pero naglagot ko.
1: Gano ba, naglagot mo ka?
0: Asa ka naglagot eh?
3: Naglagot ko lumina.
0: Ano mo, naglagot man ka?
1: Asa man ka? Naglagot ka sa artista o sa istorya sa drama?
3: Naglagot ko sa istorya. Na yung bama ba?
0: Abi na mo, naglagot ka sa artista sa drama?
1: Mm.
3: Nalingaw ko nga naglagot. Bila bigay ko na bulbi kay may ka mo nag-serious na. Bigod mali sa mudahi ang papel.
0: Ay, Google me pa yung
1: email. Ay, salamat kayo. Ganito ka na.
3: Alam eh. Glad kayo. Sa aski group.
0: Ay, Google me pa yung email lagi.
1: Sige lang.
3: Laman na ito. Bakit ako yung katambig na nabibid. Ya, be. Kanang, ang ako pa, ako pa ang Jonathan, kanang kayo nakasun.
0: Ay, nako.
1: Napalong na yun.
0: Paong, maninoon.
1: Ang siya man, nalubat?
0: Hindi rin. Napalong talaga siya. Tambag na ako kang Jonathan, kanang magkuha na siya o kauban sa iyang bana. Ha? Siya po, anong sarang po ka-arman? Ay, nako. Double B, gusto man ako nga taas-taas pa nga to ang tambag sa tuang letter sender, pero we don't have time anymore.
1: Bitaw, no? So, kinahanglan kita nga magdrama tag sayo, ani?
0: Anag yun.
1: Oo ba? Kay, para nga... Daghan kayo mga suking tigpaminaw na to.
0: Alas 10 pa lang magdrama na ta.
1: Oh, nagpanikad, no? Pero ay mo kabalaka ha kay karon mientras karon magod busy kayo ba niya.
0: Lagi.
1: Pero sakit mo ba? Pero anyway, basta baka lugar ta mulusot gid ta gyud.
0: Yes. Ay mo kabalaka bigay paningkamutan gid nato na siya. And syempre, oo nga hopefully nga dili pod busy si Double B sa yung schedule kay mora man gid na ang time nga makadrama ta pag naa si Double B.
1: Salamat po kayo sa mga naka-appreciate sa
0: mga froggy frogs. Pero bitaw, sige lang kay ugma na lang no. Kung ikaw binaamoy mga storya din ha nga gusto po ninyong matagaan o ganang kinabuhi, pwede ninyong ipadala sa XFM Bukidnon. Mo ka na siyang atong official Facebook page.
1: Yes.
0: That will be para sa imong final words for tonight.
1: Okay, no? So, wala namang kita igong oras sa pagpadayon sa unahan. So, salamat kayo sa inyong pagpamina o pagtanaw sa itong mga live karon. So, sa ngalan na lamang sa Tibok Pirsa sa XFM family, kaninyong tanan, sa tanan nga naminaw, maayong gabi kaninyong tanan, o ayo-ayo sa inyong pagkatulog.
0: Yun. Ay, naku, baby tao. Sorry ka, ayo ha. Wala namang gitaigong oras. Pero, ugma, magkuyog-kuyog kita sa samang oras. Alas 9 hangtod alas 11 po sa kagabi on. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Pirsa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version inubanan ni Double B nga Alien! Para po sa Putahe sa Gabi.
4: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits ta po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi Putahe sa Gabi.

0: weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala silang mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yun yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yun. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyo ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yeah, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, eh hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City Branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, yung mga discounted products po natin mga kaibigan. Ha? Oy, Doc, mayroong nag-text dito. Ano? Eh, medyo seryoso ito na problema kaya sana matulungan nyo daw. Good PM mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dancalan Negros Occidental.
0: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Alam mo nyo lang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, eh, nung unang panahon nga, 80 anos, nakakabuntis pa eh. Wow. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, Hanap na po dyan sa mga butika malapit po sa inyo.
1: Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Doc.
0: Oo, seryoso.
1: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Eh, baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po mga kaibigan natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka meron mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc RG, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede po, ano? Mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakado, kulang po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. May pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mamilingal, Sir Michelle Hinas, pansamantala mong kapaalam, hanggang bukas po muli mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katropa! Exciting dito!

0: si Auntie Nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay magusti, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na dito ang akong hawa. Nindyo dito kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dyan si Aaron James Mantikis. 20 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pananaw. Sumbol ka ayo, pen. May umod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o binaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, pero si Nicole, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero di malikayan na binaong doon ay batigong sa lawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, na matikdan ako ang moral luxury pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ako ten.
8: Dili na lagi.
7: Kahit man lang nausa bang imo huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa kang gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Usa man gi.
7: Nako turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Bus Gold.
1: Kasi may rason. Ako radyo isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka to eh. Ako radyo yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat gusto kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami na kung pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kung tiyan, doon nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag. Kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sa history na paano yun. Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva sa puro banana magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghan ang natabangan.
5: Pero mi gud gamuta mo ta akong mata nga daw gyud sore eyes ko pero me. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta akong mata. Mao to, gitu mara na akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision Max, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyang kay Cooks ay magsige kong duka ko sa klase. Ligyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, budka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, inunda yung ko Premium D3. Dinugoy ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-looming ko. Depresa o na, luspag kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Pakusog.
7: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal.

0: XFM. XFM.
1: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Lina Catenillo, Lina Sandrini ang Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay may magkatulog o dayo niya. Magkamatnong tulugan na sa kagbalik katulog. Lima na din ay katuwid niya din ito magkatulog dayo ang daw niya. Maayo na akong tulog. Magdanggo na good ko. Kaniya ito bili man. Basta mag-inong sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Iintagli mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Dali yun.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon manganak, bisan walay feel health. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
2: Mga katupa!

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
1: Kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santho Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Santho Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Nasaha, yakwa, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na ng tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom!
4: Next time, ayaw yung kalimtig pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katupa!

0: XFM.
1: XFM.

0: Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Daniel Francisco, manggin niya nara Palawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, pinikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaulwatan ko, pinasold lang na ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natunan din na wala na. Subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Plus Gold. Adunay malungday leaves. Meda kong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Zazong Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Zazong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
2: Kami kung nararamdaman ko nung nanghihina na ako at ang blood pressure ko. Punta ako dahil para bumili ng yung coffee na pinabili sa dahil. Okay na rin ako. Hindi na ako lalang nararamdaman ng mga sakit. Maganda ang epekto ng mga ganyan po mga kamay.
0: Zantong Plus Cafe Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zantong Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 coffee. Premium D3 coffee. Ang premium D3 coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 coffee. Begin your good morning with premium D3 coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot. Sa anumang kulitin sa...
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X car rental and 4X car wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X car rental and 4X car wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X car rental o 4X car wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X car rental o 4X car wash.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulawog tuon. Unya sige pa jud kong atubag sa Salton for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Salton Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
4: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel.
5: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Tong, nagpilay niyong gasolina?
7: Uy, tay! Prato na!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Magko manumta ni gasolina, malawag mo ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.
4: Uy! Master!
5: Oy, Kapitan Lodi!
4: Master ka nang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
5: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
6: Exciting!
7: XFM time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: Mga katrupa, exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 4 na sa buntag. O ganyan ang mga ulang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang lokal. Lalaki tingkago lumanadakpan sa pagpamaligya og smuggled cigarettes.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang regional. Harvester sa Digo City patay human gitadtad og tigbas sa kauban sa trabaho.
2: Headlines. Headlines.
3: Sa balitang national. Grave threats, gipasak ang kaso sa DOJ, batok ang VP Sara. Samtang, sa balitang international, US President Donald Trump, gibalin og eroplano tungod sa hulga sa seguridad.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang sports, alas sa Pilipinas girls, moabante na sa round of 16 of sa Federation International de Volleyball U17 World Championship.
2: Headlines, headlines.
3: Sa balitang showbiz, boy abunda, malipayon nga makita si Chris Aquino on screen.
2: Headlines, headlines.
3: Ug sa balitang kakaiba, ice cream sa Japan, gama sa talaba o soy sauce.
2: Headlines, headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
5: Express Balita sa Bunda Kauban. Si Katropa Hanilu Tapios.
3: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon nga Webes, pizza 13 ni bulan sa Agosto tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hanilo Tapios Army Scene. O kini ang
2: Express Balita. Express Balita.
3: Madungog day kita ninyo pinagi sa daya sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usab kita ninyo nga makita karon pinagi sa atong Facebook pages.

0: Pangawat nga doon ay girekomendang piyansa nga 3,000 pesos. Naristo pinaagi sa mga personahe sa Malaybalay City Police Station, First Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Tugbukidnon Provincial Intelligence Team, Regional Intelligence Unit 10, dito sa Magsaysay Street, Barangay 2, Malaybalay City, Bukidnon. Ang dinagpan usa ka Errol Santos Pesga, 20 anyos, walay trabaho, ulitawo, ugmulupyo sa Purok 3, Barangay Kasisang, Ning Siyudad. Nakakustudiya na karon sa Malaybalay City Police Station ang maong dinagpan.
1: Balitang dukan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang lokal gihapon.
1: Balitang dukan, balitang sangkan.
0: Lalaki tingkagol humanadagpan sa pagpamaligya og smuggled cigarettes. Sa irontang detalya sa report, pinaagi ni katropang Marie Codino. Nanukad sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Siko pang usa ka 37 anyos nga lalaki human kini na sa pond sa akto nga namaligya og illegal kod smuggled cigarettes. Alas 11 sa buntag diha na sikop ang naisgutan sa mga personahe sa Kitautau Municipal Police Station, Second Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Barangay Kagawad ug Rural Health Unit sa Proxay sa Barangay Kauyunan, Kitautau, Bukidnon. Nakuha sa dinakpan ang 5 ka rims sa Commando brand sa suspected smuggled cigarettes. Nga doon ay market value nga 4,000 pesos. Kinigi turnover ngadto sa RHU Kitautau Bukidnon. Samtang ang dinakpan nagtingkagol sa Kitautau Municipal Police Station Bukidnon alang sa dokumentasyon. Katrapapili ang mahibong healthy every day. I-boost ang immune system. Tumar kinunay og Xanthan Vitamin C para sa nakaiusang Pilipino sa Pilipinas. Marie Codino, XFM News.
1: XFM Report. Balitang dukan, balitang sangkan. Express Balita, Express Balita.
0: Katapusan sa balitang lokal.
1: Balitang dukan, balitang sangkan.
0: Siko pangusa ka 24 anyos diyang nasakpan nga namaligya og smuggled cigarettes. Alas 4:30 sa hapon sa nakalabayng adlaw dito sa Purok 11, Barangay Poblacion, Kabanglasan, Bukidnon. Ang operasyon nagmalampuson pinaagi sa mga personahe sa Kabanglasan Municipal Police Station, First Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Bukidnon Police Provincial Office ug Municipal Health Office sa Kabanglasan. Nakumpiska atol sa operasyon ang 3 ka rims sa smuggled sigareta nga dunay market value nga 2,400 pesos. Ang nakumpiskang mga items sa gi-turn over na ngadto sa MHO Kabanglasan, Bukidnon.
1: Balitang dukan, balitang sangkal. Express Balita, Express Balita.
0: O karon sa iruntang mga balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Harvester sa Digo City patay human gitadtad og tigbas sa kauban sa trabaho. Kaniya karon ang report pinaagi ni katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City.
1: XFM Report.
3: Patay ang usa ka harvester sa Digo City, Davao del Sur. Human kini gitadtad og tigbas sa irasab kauban sa trabaho bandang alas 4:30 sa kadlaw ning milabayng adlaw. Nahitabo ang pagpanigbas sa Purok 1, Palo 5, Kapatagan, Digo City kung asa na ilhan ang biktima nga usa ka Alexis Bacauco, 41 anyos, Minyo nga taga Purok Pag-asa 2, Sityo Shop sa susamang barangay. Sumala ni Digo City Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, nasayran sa ilang inisyal nga investigasyon nga nagbaktas ang biktima padulong unta sa gitrabahoan niini sa Dizon Farm dihang kalit matud pa kining giatake sa suspek og gibanatag tigbas igo sa ulo ug ubang bahin sa lawas niini, rason nga wala na kini natabang pa og nakabsan sa kinabuhi. Hinoon na aresto sa kapulisan ang suspek nga giilang usa ka Noel Dicap, 47 anyos og residente sa susamang barangay, kinsa kasamtangan nakapaslak na sa prisuan alang usab sa tukmang disposisyon. Padayon pang giimbestigahan ang posibleng motibo sa krimen sa pag suta kung nganong brutal nga gipatay sa suspek ang biktima ug alang nasab sa pagtumbok sa tukmang kaso nga ipasang at batok niini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthan Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Sa lainghanay sa balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Face-to-face classes sa Jansan, ibalik na karong adlawa.

0: Rining losa sa pinang ogipang kamuta ogipaning kamuta na sa Department of Education. Sa iron tang Italia sa report pinagiri ka tropang Philip Oligario sa XFM Jensen.
1: XFM report.
2: Himpit nang ibalik ang implementasyon sa face-to-face classes sa Jensen karong adlawa subay sa rekomendasyon sa DepEd og pagtugot sa lokal nga panggamhanan og CDRRMO. Sunod sa 118 ka mga tulunghaan, adunay 3,679 ka mga classrooms ang report kada apektuhan sa magnitude 7.8 kalinog kani atong Hunyo 8 tuig 2026. Sunod sa mong ihap, 2,846 ang luwas og mamahimo na magamit samtang ang hibiling 833 ka mga classrooms ang adunay gihapon yellow o red tag. Sumala ni Mervy Seblos, Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Jensen, nga adunay psychological intervention nga ihatag sa mga estudyante sulod sa usa ka semana ay haang formal nga mga lesson. Samtang araw masigo tanan, ipatuman ang schedule scheme kundi in adunay pangbuntag o panghapon. Samtang gikumpirma usab ni Seblos nga adunay tulo ka mga tulunghaan sa syudad nga magpatuman usab og usa ka adlaw nga face-to-face classes samtang upat ka adlaw ang modular learning. Gitugutan usab ang mga tulunghaan nga mogamit og alternative o multiple modality sama na lang sa blended og online modality. Gikabuti ang usab ni Seblos nga gisimplify ang mga lessons aron maapsan ang whole curriculum nga nabiyaan sa kapin tulo ka bulan nga walay face-to-face classes sama sa walay assignment o group activity nga ipilin matag weekends.
3: To ease the curriculum, kahit na po yung number of days ay hahabulin natin, pero yung curriculum marami siyang pagkakataon or pamamaraan na pwede naming ma-emerge ang curriculum and we are given that leeway.
2: Samtang alang sa seguridad sa tanan, sa entrance pa lang hugot kay patuman ang no ID no entry og visitors logbook. Ang una og ikaduhang andana lamang sa high-rise building ang pagagabiton. Ipatuman usab ang 5 to 10 minute nga micro drills patag adlaw og galing molinog og adunay bahad. Aduna usab police visibility sa mga tulunghaan og direct contact sa GSCPO, CDRRMO, BFP og barangay. Samtang gihangyo ang mga ginikanan nga gamay nga bag og importanteng butang lamang ang ipadala sa mga bata. Hinuod gisiguro sa DepEd Jensen nga andam na ang mga tulunghaan og magtutudlo alang sa pagbalik sa face-to-face classes. Mga katropa, gusto ba makaangkon og healthy body og strong immunity? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Regional.
1: Balitang Regional, balita sa regional.
0: Upat ka batan-on, magatubang og kaso tungod sa illegal nga drug racing sa San Francisco. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Ray Alboro Alenton sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
4: Gikatakda ng mag-atubang og kasong kriminal, human nalambigit ang upat ka mga batan-on sa usa ka illegal nga drug racing sa San Francisco, Agusan del Sur, nga karon giasikaso na sa San Francisco Municipal Police Station. Ang mga suspetsado gikatakdang pasakahan og kaso tungod sa paglapas human sa Section 48 sa Republic Act Number 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code nga hugot nga nagdili sa pagmaneho sa motor vehicle sa mga pampublikong highway sa paagi nga reckless o walay hustong pag-atiman. Sumala sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, posibleng maapektuhan o mabawi usab ang driver license sa mga driver kung anaaman lakip na ang lisensya sa mga duha ka-individual nga nagpasiugda pinaagi sa pag-video o pagdumala sa starting point sa lumba. Giila sa kapulisan ang duha ka mga sakyanan nga gigamit sa maong illegal nga lumba nga mao ang usa ka Toyota Fortuner o usa ka Mazda BT-50. Ubos sa balaod sa Republic Act 4136, ang mga otoridad na doon ay giingong gahom sa pagsuspenso o pagbawi sa driver license sa mga driver nga nakalapas o nagmaniho o mga buhat nga nagbutang sa risgo o peligros kinabuhi o gabtangan sa publiko subay sa hustong proseso sus balaod. Sa pagkakaroon padayon pa ang gihimong lalom nga investigasyon sa San Francisco Municipal Police Station aron matigil matino ang tibuok detalye ug ang tagsa-tagsak responsibilidad sa matag tawo nga nalambigit niining maong drug racing. Ang Section 48 sa maong balaod tinaw nga nagpunting nga ang pagmaneho nga makapapiligro sa kabtangan, kaluwasan o katungod sa laing tao gumikan sa kakuhang sa disiplina o reasonable caution adunay bugat nga silot sa balaod.
5: Napail na to ang kaso na sila sa violation sa Republic Act number 4136, no? Section 48, ang nakakantar diri, reckless driving o ang isa RA 1865, speed contest and rallies involving mainly the use of motor vehicle, motor driving watercraft or aircraft utilizing petroleum derived fuels, including car and motorcycle rallies and drug racing without the permit from the Bureau of Energy Utilization.
4: Ang tipik sa pamahayag ni Police Major Carmelo Malubay, katropa aron kanunay nga himsog ang kalawasan ug malikay sa bisan unsang mga balatian. Inom kanunay sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report, balitang regional, balitang sa regional. Express Balita, Express Balita.
0: Alas 6:19 na sa buntag. Mga katropa, healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga nagkariyang balatian tungod kay kompleto og vitamins og minerals? Sulay mga katropa, ang Salthon Plus Coffee Mix nanoy nga dunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita usab sa pagtuon mga katropa nga puno sa mga nutrients nga makatabang nga malikayan ang mga balatian. Puno usab sa purple antioxidants ug anti-inflammatory. Kini mapalit mga katropa sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Padayon sa pagatod sa tuang mga balita sa Balitang Nasyonal. VP Sara Duterte adunay dakong tulubagon sa kapin 73 million pesos nga disbursement matod sa kuwa. Ano karon ang report? Pinaagi ni katropang Dave Vinirelawa sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
6: Giisip sa Commission on Audit Concoa na tulubagon ni Vice Presidente Sara Duterte uban sa duha pa ka tawo ang 73.87 milyones nga kantidad sa disbursement nga wala giaprubahan kun disallowance sulod lamang sa 11 ka adlaw gamit ang confidential funds sa Office of the Vice President kon OVP. Si Kuwa Supervising Auditor Celine May Del Campo nagsilbing saksi sa prosecution, nagpahayag atubangan sa Senate Impeachment Court nga ang pangulo sa ahensya ang adunay tulubagon sa paggamit sa confidential funds. Naningkamot ang depensa nga ipahilayo si Duterte gikan sa gikwestiyon nga mga pagpagawas sa pondo ug hinuon gitudlo ang Special Disbursing Officer kon SDO sa OVP isipao nga adunay katapos ang tulubagon. Matod ni Del Campo, gipanubag usab sa COA ang kaning SDO nga si Gina Acosta ug ang Chief Accountant sa OVP nga si Julieta Villadere nga nag-issue ang COA og unang notice of disallowance ni adtong Nobyembre 2024 nga naglangkob sa 73.287 milyon peso nga kantidad sa confidential funds nga gigasto gikan sa Disyembre 21 hangtod sa 31 2022 o sulod lamang sa 11 ka adlaw sumala sa testimonyo niya ni Del Campo. Sa maong kandidad, ang 69.787 milyon peso ang agrepresentar sa gituuhang mga bayad sa gante sa kulang sa giingon na dokumento. Nagpamatuod ng malampusong nagkolekta o impormasyon o operasyon sa palpaniid. Dugang 3.5 milyon peso ang gigasto sa mga lamesa o likuranan, mga desktop computer o printer nga walay pruweba nga kinigituyo lamang ang confidential nga operasyon. Matod ni Del Campo, napakiusab ang OVP sa pagsumite sa sales invoice o opisyal ng resibo alang sa mga gigamit. Una na gimando ang OVP nga ibalik sa gobyerno ang 448.2 milyon peso ang kantidad sa confidential fund nga gidili o lagi aprubahan. Matod sa opisyal sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office si Duterte, lakip ang angay manubag bahin sa mga pondo nga wala giaprubahan kundi disallowance funds, isip pangulo sa OVP. Ang kantidad nga 448.287 milyon peso naglangkob sa 73.287 milyon nga wala giaprubahan gikan sa 125 milyon nga confidential fund sa OVP ni atong Disyembre 2022 ug ang 375 milyon milyon espeso nga cash advance nga gipagawas atol sa unang tulo ka quarter sa 2023. Ang pundo sa OVP kabahin sa 612.5 milyon espeso nga confidential fund na sentro sa Article 1 sa impeachment case batok kang Duterte. Giakusahan ang prosecutor sa House na si Duterte sa sayup ng paggamit sa 500 milyon espeso nga gipagawas alang sa OVP gikan sa Desyembre 2022 hangtod sa September 2023 ug laing 112.5 milyon nga gipagawas alang sa Department of Education kun DepEd niadtong 2023 sa dayang siya pa ang Education Secretary. Gipamatud-an sa COA Commissioner proper ang disallowance niadtong Abril 10, 2026 nga nagpasaka sa OVP ug motion for reconsideration niadtong Mayo nga nagpabilin pang wala hukmi. Nag-issue ang COA og laing notice of disallowance niadtong Marso 31, 2026 nga naglangkob sa kinatibuk-an nga 375 milyon peso nga confidential fund nga gipagawas nadto sa OVP atol sa unang tulo ka quarter sa 2023. Mga katropa, para sa nagkainit nga trial para sa impeachment sa atong vice presidente, i-relax atong kagalingon pag-inom og pagtimpla sa healthy nga kape. Ang Sandon Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal ka pa. Alang sa nagyos ang Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Naralaw. XFM News.
1: XFM Report. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa laingan ay sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Gawa sa susamang pasangil nga gisgutan atol sa iyang nagpadayon nga impeachment trial, nagatubang usab si Vice President Sara Duterte og laing kaso sa grave threats tungod sa iyang mga pamahayag nga ipapatay si Presidente Marcos ug ang mga miyembro sa pamilya niini. Gikumpirma sa Department of Justice ang pagpasaka og kaso nga grave threats batok kang Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ang kaso may tungod sa panglapas sa Article 282 sa Revised Penal Code subay sa Section 6 Republic Act 10175 ang Cybercrime Prevention Act sumala sa tigpamaba sa DOJ nga si Polo Martinez. Namatikdan niya nga kinimao ang susamang butang nga giduso sa National Bureau of Investigation ngadto sa DOJ nga kasamtang usa sa mga hisgutanan sa nagpadayon nga proseso sa impeachment batok sa Vice Presidente. Gipasaka sa NBI ang reklamo alang sa grave threats ug inciting to sedition batok kang Duterte niadtong Pebrero 2025 nga nagisgot sa iyang mga pamahayag atol sa usa ka online press briefing niadtong Nobyembre 2024 nga nag-ingon nga nakuha siya og tawo aron patyon si Presidente Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug ang igagaw niini nga si Kanhi Speaker Martin Romualdez kung siya man ugali nga patyon. Niatong Mayo 2025, nanawagan si Duterte sa DOJ nga ibasura ang bakaka ug walay basyan nga mga reklamo batok kaniya. Gibasura na ang reklamo bahin sa paghagat sa sedisyon, lagmit tungod sa kulang sa imbidisya. Gipadayon usab niya ang baruganan nga ang umaabot nga paghusay sa kasong grave threats batok kang VP Duterte diha sa korte sa Quezon City. Dili angay maapektuhan sa nagpadayon nga proseso sa impeachment ug vice versa sanglit ang duha ka korte lahi ug bulag ang mga pamaagi sa paglihok. Gibutyag usab ni Martinez nga nagatubang si Duterte og usa ka ihap sa kasong grave threats din ang piyansa gikatakda sa kantidad o gitakda sa kantidad nga 120,000 pesos. Supak kini sa payag sa abogado ni Duterte nga si Paul Lawrence Lim nga gipasakaan siya og tulo ka ihap sa kasong grave threats o seryosong pagpanghulga.
1: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Nasyonal gihapon.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Ang balik-balik nga pag-uswag sa eleksyon mahimong resulta sa kawalay kasiguraduhan sa pagdumala sa gobyerno sumala ni COMELEC Chairperson George Garcia. Nunot sa mga sugyot nga iuswag ang barangay ang sanggoniang kabataan elections kun BSKE. Matod ni Garcia, ang kawalay kasiguraduhan kung magpabilin ba umausab ang kasamtangang liderato nagmugna o kalibog sa mga opisyal nga naglingkod o sa publiko. Hinoon gipayag ni Garcia nga ang desisyon kung ipadayon ba o ipostpone ang BSKE anaa sa Kongreso ug mosunod ang COMELEC sa bisan unsang desisyon nga mapagawas. Naglaom ang ahensya sa eleksyon nga makabaton og klarong desisyon pag-abot sa bulan sa Setyembre aron makahimo sila og tukmang mga adjustment sa ilang pagpangandam. Gibalita nga nakagasto na ang Commission on Elections kon COMELEC og 8 billion pesos sa gikan sa kinatibuk ang budget nga 19 billion pesos nga gigahin alang sa BSKE. Ang pipila ka mga supply sa eleksyon, lakip na ang Indelible Ink, mahimong dili na magamit kung usbon pag-usaba ang petsa sa eleksyon. ang BSKE gikatakda karong Nobyembre 2 ning tuiga. Adunay mga sugyot sa Senado ug sa House of Representatives nga nagtinguha sa pagpalugway sa termino sa mga opisyal sa barangay ug SK ug pagbalin sa eleksyon ngadto sa Nobyembre 2028.
1: Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ex-DPWH Secretary Bunuan nibutyag nga tanang senador nakadawat og halos 1 billion pesos nga leadership fund. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Michael Carato Ricapo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
7: Gibutyag ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigang Bayan nga matud pa tanang mga senador nakadawat og leadership fund gikan sa 2024. Matud ni Bunuan, gikatahong nagahin og pundo ang DPWH alang sa mga senador nga nagrekomendar og mga proyekto ang matag senador. Gituhang adunay alokasyon nga 500 milyon samtang kadtong mga naghupot sa pagkatsirman sa mga komite makadawat og hangtod sa 1 billion. Mukha bat matud pa sa 24 bilyon ang kinatibuk ang leadership fund kini diskresyon matud pa kaniadto ni kani Senate President Juan Miguel Subiri nga pwede sab madugang sa ilang allocation budget. Gibutyag sab ni Bunuan nga si kani Senador Bong Revilla og Senador Jingo Estrada ang gigamit ni kanhing DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagsumiti sa mga listahan sa proyekto. Nagsumiti usab og projects list sila si Senators Bunggo o Robin Padilla. Mapasalamaton si Bunuan kang Padilla o Senador Amy Marcos para sa iyang assistance. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yeasto Health Incorporated. Labi na ang premium D3 Softgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa Balitang International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Gibalhin og laing eroplano sa US President Donald Trump human makadawat ang mga otoridad og posibleng ipahigayon ng missile attack ngadto sa eroplanong iyang sakyan human sa NATO summit niadtong Hulyo. Matod ni Trump, gisunod lamang niya ang mando sa Secret Service sa militar nga musakay siya sa laing flight. Gipamatudan usab sa opisyal nga adunay credible Iranian threat nga magpabuto og missile sa eroplano. Imbis nga musakay sa eroplano nga Air Force One nga nakita sa Ankara, Turkey. Gikatahong gidala dayon si Trump sakay sa usa ka catering truck o gibalin nga to sa usa ka eroplanong militar nga C-32A. Pipila ka mga opisyal og tigbalita ang nagpabilin sa original nga Air Force One nga wala masayod nga wala na DID to ang presidente. Sumala usab sa mga taho, gihimo ang maong maniobra human ni balik ang tensyon tali sa Estados Unidos og Iran. Apan gipahayag ni Trump nga mas taas pa ang risgo alang sa eroplano nga iyang gisakyan. Samtang gipasiugda sa Committee to Protect Journalists nga angay pahibaluan ang mga tigbalita kabahin sa mga kasaligang hulga sa seguridad aron makahimo sila og tukmang mga desisyon alang sa ilang kaluwasan.
1: Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang International gihapon.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Ebola outbreak sa Congo niabot sa 2,000 ang nangamatay. Sa detalye sa report, pinagi ni katropang Marie Codino sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
8: Nikabat na sa 2011 ang kompirmadong namatay tungod sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Samtang padayon ang paspas na pagkuyanap sa virus sa uban pang lugar sa nasud. Sa pinakabagong datos sa Congo's Public Health Institute, anaana sa 4,381 ang kompirmadong kaso sa Ebola sa 5 ka probinsya. Lakip sa hinungdan sa paspas na pagkuyanap sa sakit, mao ang dugay nga pagpagang sa hinungdan o tinugdan niini. Kagubot sa nasud kasod o kakulangon sa health services. Mao kini ang ika-17 nga Ebola outbreak sa Congo nga hatod sa Ebola bondibugyo species nga wala pa'y aprobadong bakuna. Gideklara sa World Health Organization ang outbreak isip usa sa public health emergency, international concern. Human usab na sinati ang susamang mga kaso sa Uganda. Matod sa pagtuon sa Journal Science, posibleng nagsugod ang transmission ni atong Enero sa Ituri Province. Kapin 500 suspected cases na ang nakita ditong lugar, sugod pa ni atong Enero hangtod Mayo 15. Mas gipalisod ang pagpagang sa maong sakit tungod usab sa kakulang sa medical supplies o seguridad sa mga apektadong lugar. Ingon usa ka sangputan, ang mga otoridad nanlimbasog sa pag-ila sa mga contact sa mga pasyente, pagbulag sa mga natamtan o pagpugong sa dugang nga transmission. Tungod sa paspas nga pagsaka sa ihap sa mga nangamatay, ang karon nga outbreak mas paspas nga nag-uswag kaysa sa niaging Ebola outbreak sa Congo. Sa karon nga outbreak, ang ihap sa mga namatay misaka gikan sa 1,000 hangtod na sa 2,000 sa wala pa'y usa ka bulan. Samtang kahadlok o kawalay pagsalig sa pipila ka mga komunidad ngadto sa mga health workers nagpadayon sa pag-apektar sa mga paningkamot sa pagpugong sa sakit. Lakip na ang mga isyo bahin sa pagdumala o paglubong ni atong mga namatay tungod sa Ebola. Katropa likay ang virus nga pwedeng makamatay. Tumar o premium D3 capsule para sa nakahiusang Pilipino sa Pilipinas. Mariko Dino, XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:34 na sa bundag. Samtang sa balitang sports.
1: Balita sports. Balita sa sports.
0: Alas Pilipinas girls muabante sa round of 16 sa Federation International de Volleyball U17 World Championship. Aniya karon ng report pinagi ng katropang John Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
9: Ang Alas Pilipinas girls miabante sa round of 16 sa FIVV Volleyball Girls Under 17 World Championships bisan pa man sa kapildian pinaagi sa 5 sets batok sa Venezuela didto sa Chile. Napakyas ang batang Pilipinas sa score nga 19-25, 16-25, 25-22, 25-19 ug 11-15. Human makabawi gikan sa 2 ka sets nga behind. Nitungtong ang Pilipinas sa ikaapat nga pwesto sa Group B nga adunay 2-3 win loss record. Nanguna sa opensa si 16-year-old outside hitter Kyra Salis nga nakatalaog 24 puntos samtang nakadungag sa pwersa si Size Raiko nga adunay 19 puntos. Makaatbang sa Alas Pilipinas girls ang South Korea sa Webes para sa round of 16 kung asa target nila makasulod sa quarterfinals. Samtang nanguna para sa Venezuela si Alaska Colina nga nakatampo og 27 puntos. Human sa torneo nisaka sa number 25 sa FIVB under 17 rankings ang Pilipinas. Mga katropa, para sa Clean and Fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog food supplement nga gigamasa sa Yastolt Incorporated ang Premium D3 Subgel Capsule. Alam sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
0: O karon sayron ta ang balitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Boy Abonda malipayon nga makita si Chris Aquino on screen. Ani karon ang report pinagi nga tropa nga Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
10: Nagpahayag sa iyang kalipay ang veteran talent manager og host nga si Boy Abunda nga makita ang iyang suod nga higala nga si Chris Aquino sa screen. Sa iyang show Bag-Uhay Lang, ang King of Talk nag-ingon nga proud siya sa comeback of the Philippines Queen of All Media. Si Boy ug Chris nagkatrabaho sulod sa taas nga katuigan og gani gibisita ni Boy si Chris samtang nagpatambal kini dito sa United States. Ang duha kanhi host sa kapamilya shows Aquino and Abunda Tonight, Boy and Chris, The Buzz og SNN Showbiz News ngayon og uban pa. Ang aking kaibigan Chris Aquino is back on screen. Nagbalik trabaho si Chris para sa isang promotional campaign for Netflix. Napanood na natin to. Yung hindi pa nakakapanood, hanapin niyo po Matod pa ni Boy. Ito ang kanyang first project mula nang magpahinga siya from showbiz para magpagamot sa kanyang autoimmune disease. It's great to see Chris doing what she loves the most. Proud of you, Chrissy, at maraming maraming salamat, Dugang Nia. Aron maprotektahan ang imong kaugalingon sa mga sakit-sakit, ilabi na ang autoimmune disease, pag-inom og Santon Plus Gold. Maprotektahan ang imong immune system, makalaban sa mga sakit-sakit na dala sa pangit na panahon. Alang sa Lagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Ice cream sa Japan, gama sa talaba og soy sauce. Sa Italia sa report, pinaagi ni katropang Tatay Ikaw Lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
11: Ato karon sa Japan ang talagsong soft serve ice cream nga gisagula no preskong talaba og toyo nga gipaligya sa roadside dinner sa Michi Iki Yamada Iwate Prefecture sa Japan. Ang dessert adunay base milky soft serve ice cream nga gipatunga no oyster og talaba nga gikan sa Yamada Bay og special nga soy sauce nga naghatag og pinakasukohi nga kombinasyon sa tamis parat og lasa nga sipod. Sanglit daghan ang nagduda sa unang tanaw pa lang sa maong dessert. Ang ubahan dili mo to o nagsorte nga AI generated lamang ang mga hulagway. O dili kini nag-viral sa social media. Maong gidugok sa customer ang maong tindahan nga gustong mutilaw sa talagsaong dessert matod sa kasulay. Talagsaon ang lasa ni ini apan lami ang timpla sa ice cream nga adunay dairy o mga itlog. Tungod sa nagkadakong interes sa katawhan. Gilaoman nga mas daghan pa ang motilaw sa recipes ni Chino Iki Yamada karong summer season. Katropa, ibos imong immune system magtumar og Santon Plus Gold alang sa nakayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Ikulima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Makatong mga katropa ang atong mga balita ang atong nakalap 24 oras. Oras nato karon alas 6:40 na sa buntag. Good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
12: Good morning.
0: Ingon man sa tanan natong mga live viewers karon. Good morning mga katropa.
12: Good morning.
0: Happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw nga natawhan karon nga Agosto 13, 2026. Happy birthday.
12: Happy birthday.
0: Ato sa ating pangbasahon mga katropang mga nagkomento sa tuang live karon. Kanila katropang sa tuang station manager Rusty Marie Codino. Kang mamo si Fina Tinambunan matod niya magandang umaga katropang Miss Hanilo XFM Express Balita. Happy Thursday from Tinambunan Family Bukaon Lantapan. Salamat. God bless. Okay katropang Randy Santisa sa maayong pagpaminaw kang Ed Nadal, gika ni Randy Santisas. Oh yeah, happy listening kay katropang Ed Nadal. Greetings sa coming from usaba kang Randy Archaga Santisas. Alas 6:41 na sa buntag mga katropa. Musunod na tayong programang The Secret of Wealth o sa dili madugay ang programang Bullseye karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag kauban ang atong station manager mga katropa Rusty Marie Codino. Sa ngala na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Marie Codino sa mga kaubanan din sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca kauban sila katropang Dave Viniralao o katropang Jao Pagutayaw sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head katropang Jonathan Lee Soriano. Huwag sana ginusara na mong Adisi Princess sa XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin, huwag kini ang Express Balita.
1: Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siyod kaayaw ang kausmana, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Martin, isa ka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayang litro. Gamitan lang ako o ganchuhos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gidang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-ganchuhos. Kaya maklaro naman ako ang litro. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gibuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gibuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gibuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot ng mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
4: Xanthon Plus Coffin Mix User.
6: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Xanthon Plus Coffin Mix Rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karo. Wala na ko kakiang-kiang. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffin Mix. Kape na, gamot pa. pagpalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Arche!
8: Kapitan Ludi!
7: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
8: Ha?
7: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
8: But, manoy!
7: Gano man?
8: Matakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok, akong bumuntiging gasiyok. Nalo akong babungod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Mati akong dumintin. Maayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kada po kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito ay isatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Sion. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Premium D3. Adunay taas ni MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Kapit akong junte, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
15: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
14: Nga naman, unsa na adikto?
15: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
14: Ha? Tinuod? Wala yun?
15: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
14: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
15: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pulyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Na
16: Kag sige na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
17: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imo pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay Nueve, Malaybala City, Bukidnon. Kung sa pa inyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
18: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
19: Mag-Santhol Plus Herbal Oil, garantisado
18: maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
18: Kaya, para sa mag-inamang pakiramdam,
19: Mag-Santhol Plus Herbal Oil,
18: ang pamahid na all-in-one
19: sa presyong magaan.
18: Santhol Plus Herbal Oil.
20: Mayong adlaw kaninyo tanan katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wi ka nang pagapuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing ako gituian nga mapulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili nakupakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagan salamat.
21: Tong, nagpila inyong gasolina?
22: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod galinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
3: Mga katropa, exciting dito!

Mayong bunta galuzon na Visayas, Mindanao. Mayong buntas tumasok kay Tig Paminaw sa Tornga Sibiana ng 101.7 XFM Bukidnon. Siyempre, mayong buntag sa itong mga suki kayo yun, no? Nga mga mag-uuma diha, mga katropang Tig Paminaw sa itong programa. Nagkip na itong mga men and women in uniform. Itong mga drivers. Itong mga empleyado sa gobyerno. Gadidali karon gadagandagan ng mga katropa kay basinog na late na. Mayong buntag. Lakip na sa ito ang mga ginikanan, ha? Ito ang mga working parents, mga katropa. Dali usab katropa kay ang uban kanila nagtrabaho. Ang uban katropa, doon na pa'y meeting karon. Ang uban katropa, gatapunog na ng labhunon, di ha? Mayong buntag ka na itong tanan. Kumusta man, mga katropa? Adlaw karon ng Webes. Uy, Webes na. Adlaw karon nga Webes sa mga katropa, Agosto 13, 2025. Oh, hapit na yung sweldo. Hapit ng sweldo, mga katropa. Kaso lang kay pagdawat sa sweldo, igura gidawat, niya gibayad na po sa utang. Pastilan, pastilan. Oh. Anaran ng cycle sa kinabuhi, mga katropa.

0: I-scan lang katropa no na dire o sa tuang screen sa tuang monitor katropa ang tuang QR code. I-scan katropa ang tuang YouTube channel XFM Bukid noon. Edmond Mantawil, Dakay Lizel, Binayaw, Mendoza, Pinsahan, kang Janjan Compass, Zanara, Ara, Binos, Mayong Buntag. Salamat sa inyong pag-follow at mga bagong followers ni Katropa sa tuang official Facebook page. Oga nag-share usab, Mayong Buntag diha kay Mami Josie Tinambunan na nagtanaw karon sa tuang programa diha sa Bugkaon, Lantapan, Mayong Buntag. Tinambunan family, diha kay Bossing Ben sa Bossing Ben Chainsuit Trading sa may Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Ug doon na sila branch diha sa Alaeh, Manolo Fortes, Bukidnon, mga katropa. Mayong Buntag once again, diha sa Tinambunan family. Katropa, alas 7:10 ang atong oras sa mga katropa. Ayaw kalimot, kung maligo ka, pilian ang sabon mga katropa nga no, makahatag ka nimo og healthy gihapon ang imong panlawas ba. Dili lang skin katropa, mahimog yapong healthy ang imong panlawas. Kay tanan magudipahid na to sa panit katropa, i-absorb na sa tuang skin, padulong na sa tuang kaunuran. Unang importante gid kay mga katropa nga healthy gid nimo gamiton nga sabon. Katropa, doon na tayo Xanthone Plus Herbal Soap. Ang Xanthone Plus Herbal Soap mga katropa, gama sa natural nga ingredients. Adon na kini mangosteen, papaya, guava, uban pang natural ingredients sa mga katropa. Mawala ang kagid-kagid sa imuhang lawas, no? Kana mga kaskarais mga katropa. O yan ka ng bahog ilok. Awa na, ha? Bahog sa lawas katropa, kayang walaon sa tong Xanthone Plus Herbal Soap. Siyempre, basin imuhaming sisihon diha. Ah, pataka raman ang istorya ni si Inday Mari. Ingon, mawala daw ang baho sa ilok na raman lagi gihapon. Ah, basin po og damak sab kayo ka. Naligo tuod ka, pero di po ka kahibalo mamutang og ka ng roll-on. Di po ka kahibalo mo. At iman siya mong kaugalingon, abot mo sa balay, tulog rapong ka diretso, di ka kabalo mong himasa. Accumulate yun na imuhang bakterya na sa imuhang lawas. Xanthone Plus Herbal Soap, mga katropa, ang gamita. Samtang mga katropa, no, sa inyong pagdali-dali karon, nakalimot na mo pamahaw diha, kay grabe ka busy na ninyo. Bahalag wa kay gikaon diha pamahaw karon basta doon na kay Xanthone Plus Coffee Mix.
1: Tama.
0: Kapi, katropa, nga doon ay mangosteen, soyabean powder, og malunggay leaves. Kana nga tulong nga ingredients, grabe na ka-powerful, mga katropa. Kung ikatabang ng mga katropa aron nga mahimo kang healthy, no, wala kini kontra, wala palpitation, wala may caffeine. Ha, dili maghilab ang imuhang tiyan ini mga katropa, unya dili kadaling gutomon tungod sa soybean powder nga high in protein. Xanthone Plus Coffee Mix sa mga katropa, kung ikaw dunay diabetes diha, gibawalan sa doktor sa pagpangapi, nya gahi man tag Xanthone Plus Coffee Mix katropa ang ato ang nga inumon. Mora naman niyo si Rizal niya, ako ang agtang, ako ang kanang hinapay diri katropa. Mora nag si Rizal. Talha Binong Kasan, Mayong Buntag kini mo diha.
2: Good morning.
0: Oh. Adlaw karon mga katropa, August ta karon. Karon mga katropa, gi-celebrate na to ang celebrate na to mga katropa ang buwan ng wika. Katropa nga Dave, kinsa sino ang ama ng wika? Wikang Pilipino. Ha? Si Balagtas? Dili si Manuel Quezon? Ha? Mga katropa, way padugay-dugay ato sang hibawon katropa unsa ang mga ganap dito mga katropa sa kauluhan. Ang sa'yo nahitabo mga katropa sa nagpadayon nga hearing or trial katropa sa impeachment battle ni Sara, VP Sara Duterte. At ang hibawon mga katropa, pinagi ni katropang Rambun Labay. Live report. Katropang Rambun Labay, magandang umaga sa'yo dyan.
3: Magandang umaga katropang Marie. Sa ikalimang araw kahapon, no, dahil ngayon wala pang impeachment, tapos na hanggang kahapon lamang yung

0: impeachment, no? Sa ikalibang araw ng impeachment kahapon ay uminit yung palitan ni na Defense Counsel Attorney Christine Ferrer at House Prosecutor
1: Kapunan.
0: Lorna Kapunan sa cross examination kay COA Supervising Auditor Silene Del Campo matapos ngang magpalitan sa mga tanong tungkol sa confidential funds, surveillance activities at proof of success ng mamagitan si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis Escudero at panawagan sa magkabilang panig na hinaana yung tensyon at pabirong sinabi ni Kapunan na preventing myself from giving her a spanking, no? Spanking para bang sasampal niya katropang Mari. Agad namang nilinaw ni Attorney Ferrer na mataas yung respeto niya kay Kapunan at sinabi pa niya nga isa sa kanyang mga iniidolo, no? At doon sa pagbanggit niya na iniidolo niya, mukhang na-misinterpret pa nga niya na kung saan inihayag ni Defense Legal Counsel Attorney Ferrer na kanyang iniidolo, binanggit naman ni Attorney Lorna Kapunan na matapos nilang sapawan yung cross-examination kay COA Auditor Silene Del Ocampo, hiniling ni Kapunan na itigil na yung pagpuri sa kanya dahil magtutunog umanong eulogy, sinasabi niya. Buhay pa naman siya, sabi niya. Kaya katropang Marino at doon pa rin sa pag-impeachment, tila nagparamdam na rin si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero na may isang panig ang lumalabas na sa hanggang sa hangganan o kaya lumabag na sa impeachment rules. Ito ay matapos ngang umalma ang lead defense counsel na si Attorney Shiela Sison sa pag-post sa social media ng isang private prosecutor na si Attorney Virgil Ligutan na isang paglabag umano sa impeachment rules. Hindi piniyagan ni Senator Escudero ang hirit o kahilingan ni Representative Gervil Luistro na hayaang makapagpaliwanag naman si Attorney Ligutan sa pag-alma ni Attorney Sison. Sinabi ni Senator Escudero na kanyang inatasan ang clerk of court na i-monitor ang galaw ng magkabilang panig at lumitaw na may isang side ang sumobra na at lumabag sa impeachment rules. At sa Lunes ay sila ay magsasagawa uli ng impeachment at busisiin yung kanilang mga panuntunan. At kung yung matatandaan, merong binabanggit si Attorney Ligutan, no, no, na ipinagbabawal umano yung misleading question. May inipost kasi siya rin sa kanyang Facebook page yung tungkol doon sa naging mainitan na pagsagutan ni na Counsel for Prosecution Attorney Lorna Kapunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer tungkol doon sa manoy misleading questions ng depensa sa witness na si COA Auditor Silene Del Ocampo at pinuna ni Attorney Kapunan yung mga tanong ni Attorney Ferrer sa sinabi ng Joint Circular 2015-01 tungkol dyan sa surveillance activities kung meron na bang nangyari katropang Mari. Yun, at binanggit pa ni Attorney Kapunan na misleading question daw at hindi pinapayagan sa cross-examination at hindi niya lubos umano maisip na liliksuran o tuturuan pa niya tungkol dito. Tugon naman ni Attorney Ferrer na pinahintulutan umano ito yung cross-examination katropang Mari. Kaya nagkaroon ng pagtatalo kung saan ay binatikos ni Defense Lead Counsel Attorney Shiela Sison si Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan dahil nga doon sa social media post nito na nagpaparinig, nagpapatutsada kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na nangunguna sa pagsasagawa ng cross-examination sa kay Silene May Del Ocampo. At yan yung nangyari katropang Mari at binabanggit pa nga ni Attorney Ferrer na ginagalang niya yung si Attorney Lorna Kapunan at iniidulo pa niya dahil 48 years na nanungkulan bilang abogado, samantalang siya 15 taon pa lamang, no? Kaya mataas ang kanyang respeto dito sa kay Attorney Kapunan na katropang Mari.
1: Katropang Rambo, parang ang nangyaring hearing ay umiikot lang sa kanilang mga personal na problema.
0: Parang gano'n na nga lumalabas eh. Kung yung matatandaan, parang nawawala na rin ang gana yung ating mga kababayan kung yung mapapanood yung Facebook live ng Senado. Ay kung yung unang tingnan, umaabot pa ng libo-libo yung mga viewers. Pero nung kahapon o nung nakaraang araw pa, umabot lamang ng 9,000. So, ang laki ng bawas.
1: Parang nawala na ng gana katropang Rambo at saka natabunan din ang isyo gaya ng pagtabo ng basura sa ating katubigan dyan sa Metro Manila.
0: Oo, kasing tambak ng basura. Literal na basura, ha? Hindi yung basura na binabanggit doon sa mga 18, no, na bumaliktad na yung 4 ng 18 na mga dating Marines na sinasabing basura, yung maleta, yung pera, yung tinutukoy nila. Iyo to, literal na basura yan na talagang bumugad sa ating mga kababayan sa mga karagatan, no? Napakarami, tunetuneladang basura. Katropang Mari. So, yun ang nangyayari sa Senado. Balikan natin yung Senado na talagang paulit-ulit na nawala na yung tiwala. Dahil dyan, nagmungkahi na naman si Senador Mig Subiri, no? Si Senator Judge Subiri na palitan na yung oras. Gawin ng alas 3 ng hapon yung impeachment para yung mga legislative works nila ay magagampanan nila, katropang Mari.
1: Alam mo, katropang Rambo, ginawa nilang alas 10 o alas 10 imedya yung trial dyan sa Senado dahil gusto nila humingi ng, alam mo, mas mahaba pang panahon kasi bitin nga, maraming pinag-uusapan. Kaso nangyari, katropang Rambo, Pinoy tayo eh. Pinoy tayo. Para bang ang dami nating oras, sige, dito muna tayo, bangayan muna tayo, di ba? Parang wala namang nangyari. Pinahaba yung oras, pero ganun pa rin naman ang resulta.
0: Paulit-ulit lang, oo, paulit-ulit na lang. At sayang lang yung ginagastos, no? Nasa impeachment hearing, katropang Mari.
1: Oo, 25 million every day.
0: Araw-araw yan. At kung maka-apat na araw ka, 100 million na, apat na pa lang yan. Ngayon, 15 na, ikwenta mo yan sa 25. So, kulang-kulang mga 300 million na.
1: Alam mo, katropang Rambo, million-million na gastos natin dyan sa impeachment trial na yan. Pero yung mga tauhan natin dyan sa MMD at saka iba pang ahensya, naglilinis ng basura, kamay ginagamit.
0: Kamay, yun nga eh. Yung mga glove dapat na i-ano nila, no? At dapat ito talaga yung tutukan ng pamahalaan, katropang Mari, no? At ganun rin, makipagtulungan na rin yung ating mga kababayan na huwag magtapon ng basura. Pero dapat ang mag-initiate dito, siyempre sila yung magbibigay ng patakaran. Dapat bigatan pa yung pagtarusa sa mga nagtatapon ng basura. Ang pamahalaan, dahil gaya ng sa ibang bansa, sa Singapore, sa Japan at iba pang mga bansa, makikita mo't malilinis dahil maigpit yung batas nila at yung gobyerno nila doon ay nakatutok talaga, katropang Mari.
1: May sagot ako dyan sa gobyerno, nagsabi na dapat hindi tayo magtapo ng basura kahit saan. May sagot ako dyan sa kanila, katropang Rambo. Magtrabaho sila.
0: Ayun.
1: Magtrabaho sila. Trabaho nila yan. Paano hindi tayo magtatapon ng basura? Saan natin itatapon? O kung yung mga nakatira dyan sa estero, nakatira dyan sa squatter area, saan sila magtatapon ng basura? Yan lang. Nawala si katropang Rambo. Atong tawagan otro, mga katropa. Basta katropa kay live program, ah. Nanay gini, katropang Rambo, sabi ko kanina, yung mga nakatira dyan sa estero, nakatira dyan sa squatter area, eh parang napabayaan ng gobyerno, basura pa ba nila atupagin?
0: Iyon na nga, katropang Mari, kung seryoso din ang pamahalaan, eh bigyan dapat na ito ng bahay kagaya ng sa Singapore, no, sa ibang bansa. Yung mga ordinaryong manggagawa sa kanila, condominium, yung bahay nila, ordinary lang yun, na mga manggagawa. Condominium ang bahay nila, talagang walang squatter. Kung ganun, sana ang gagawin? Eh, kung sabi mong mahirap, mas mahirap pa sa atin ang Singapore kung ikukumpara noon.
1: Actually,
0: pero bakit sila umunlad?
1: Actually, katropang Rambo, meron namang project na pabahay ang ating gobyerno ngayon. Pero ito ang problema. Ang proyekto na pabahay ay hindi para doon sa mga squatter. Kasi, sino ba naman ang maka-afford, katropang Rambo, magbabayad ka ng 4,000 monthly? Mag-a-apply ka, dapat meron kang contribution sa pag-ibig kasi yung babayaran mo through pag-ibig.
0: Oo.
1: Nako.
0: Ayun nga. No, tama yun. So, through pag-ibig. So, dapat may trabaho yung mga nakatira dyan. May trabaho. Ang unang bigyan priority, dapat yung may trabaho. Ang problema, bakit ang problema sa squatter hindi malasolusyonan?
1: Yun.
0: Ang sagot naman dyan, yung dahil sa mga politiko, ayaw nila talagang mawala ang mga squatter dahil sino ang luluklok sa kanila? Sino ang luluklok sa kanila sa pwesto kung wala ng mga squatter? Eh, magiging matalino na yan. Alam na nila kung sino yung karapat dapat na manunungkulan. Kaya kung ilang dekada na yan, hindi nawawala ang squatter, no? Katropang Mari, dahil nga sa pinapahintulutan din ng ilang mga alkalde, katropang Mari, yung pag-i-squat ng kanilang lugar. Dapat talaga, wala ng squatter. Tanggalin nila yan at gagawa ng pabahay. Although, meron namang mga pabahay, pero hindi seryoso talaga. No, dapat maging seryoso talaga ang pamahalaan.
1: Seryoso naman sa pabahay, pero kulang sa plano, katropang Rambo.
0: Oo, kulang talaga. Yun ang isa sa mga problema talaga natin, na talagang matuldukan na yung talagang long-term, no, na solusyon. Hindi lang band-aid solusyon lang. Kung pang madalian naman, dapat pang matagalan na solusyon para kahit papano, maibsan yung mga squatter, mabawasan yung mga squatter
1: pabahay,
0: sa Metro Manila.
1: Yung pabahay, katropang Rambo, para lang yan sa mga malapit ng mahirap. Pero yung mga mahihirap talaga, wala silang karapatan magkaroon ng disenteng bahay. Kahit pa naman siguro.
0: Oo, napapansin ko, yung talagang dito lang sa Metro Manila, ang daming mga natutulog sa lansangan. Halos kahit saang lugar ka pumunta, makikita mo may magkabila, nasa kalsada, magpamilya, sa ilalim ng tulay.
1: Marami
0: talaga. So, paano masolusyon natin ganong problema? Dapat ang LGU hanggang doon sa pinakamataas na opisyal ang pamahalaan, dapat nakatutok talaga dito para at least kahit papano mabawasan yung kahirapan ng ating mga kababayan, no? At mabigyan talaga sila ng trabaho. Kung halimbawa sa isang barangay walang trabaho, kung sino, kung karpintero, bigyan nila ng trabaho. Kung driver ang alam niya, expertise, bigyan nila ng trabaho. Dapat yung infrastructure project nung sinasabi nila na nakalaan naman, ngayon, ang laki-laki na ng pondo ng pamahalaan, katropang Mari. Umaabot na ng ang pagkakaalam ko, yung pondo ngayon, halos umaabot na ng 7.2 million yung hinihingi na, no, isinumiti ng trillion, ha? 7.2 trillion fiscal year para sa 2027. Yung National Expenditure Program yan, no, na forman lang isinumiti ng DBM, yung Department of Budget, sa Senado. At tinanggap naman yan ni Senate President Sherwin Gatchalian at ilang pang mga senador, no, yung pagsumiti ng NEP, sisimulan yan ng Senado ng pagrepaso, no, yung naturang panukalang batas at bago nila aprobahan. Yan yung budget para sa 2027. Biruin mo, napakalaki na. 7.2 trillion, hindi bilyon, trillion, katropa nga Mari. Yan ang dapat na pag-aralan talaga, no? Kung yan ay napupunta talaga sa sambayan ng Pilipino, yan talaga ay tuwirang na tutulungan yung mga mahihirap ng ating mga kababayan, katropa nga Mari.
1: Hindi, busy sila, busy sila.
0: Oh, isipin mo, marami pang mga panukalang batas na dapat tutukan eh nakatutok dito sa impeachment trial. Tuloy-tuloy yung ngayon ang tanong, sinasabi na bago mag-Christmas daw matatapos 'to. Isang witness lang umaabot ng halos dalawang araw. O biruin mo. Paano 'yan? Meron pang tatlong witness sila, testigo. Isasalang 'yan sa susunod na Lunes.
1: Nakakawalang gana na katropang Rambo.
0: 'Yun na nga ang binabanggit mo, no? Talagang makikita mo dahil yung unang sigwada umabot ng 100,000 yung mga nanonood sa live. Pero pagkatapos no, umabot na lamang ng 8,000 hanggang 9,000 yung nanonood na live. So ibig sabihin napakalaki. Mula sa halos sa 100,000 naging 9,000 na lamang yung nag-live. So makikita mo yung
1: difference. Katropang Rambo. Pag-usapan natin yung nangyaring bangayan ni Senadora Pia Cayetano at ni Senador Tulfo.
0: Oh, Rabi Tulfo. Kasi yung bangayan nila, yung tungkol yun doon na katropang Mari, doon sa isipin lang bangayan nila, yung sa nagdadrama, meron kasing binabanggit si Senador Rabi Tulfo na mistulang nagdadrama, no? Meron siyang binabanggit na nagdadrama at hindi umaatin si Alan Peter Cayetano. Yun ang binabanggit niya, katropang Mari. At dahil dyan, tumayo naman si Senador Pia Cayetano, no? At tila nag-rescue sa kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano, na sinabihan ni Rabi Tulfo nga na hinuhostage, no? Hinuhostage umano yung LEDAC priority bills, no? Sa plenaryo, sa Senado, kinundi na ni Senador Tulfo yung hindi umano pakikipag-cooperate ni Senador Alan Peter Cayetano na para naman mag-elect, no, ang minority senator sa kanyang komite. Yun ang nangyari, kaya't nagkaroon ng bangayan at sinasabi na nagkaroon o na nang na sinasabi ng hostage, ilang panukalang bagay umano na sinasabing ni sinasabi naman ni Pia Cayetano, katropang Mari, na wala namang sino nang hostage dito, wala namang nagdadrama. O sino nagdadrama? Yun ang sinasabi, katropang Mari, nung nangyaring dramahan blues na nangyari sa Senado.
1: Ayun. Alright, go ahead, katropang Rambo.
0: O yun ang binabanggit niya, no, na ng state. May binabanggit naman dyan si Senador Rabi Tulfo na ang binabanggit niya, manalamin muna kayo. Sinasabi niya, manalamin daw kung sino ang nagdadrama talaga, no, katropang Mari, sa Senado. Yun ang binabanggit niya doon sa pagdinig, no, sa pagdinig sa Senado, kognay pa rin yan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, kung saan ay binabanggit niya na talagang merong nagdadrama sa loob ng Senado, katropang Mari. At binanggit din ni Rabi Tulfo, Senador Rabi Tulfo, na simula nang siyang naging senador, kahit i-review yung mga video, walang may papakita na siya ay nagdadrama, katropang Mari.
1: Ayun. So far, sa naganap na impeachment trial, katropang Rambo, puro na lang bangayan, na puro personal na mga kaguluhan ang pinag-uusapan? No, puro hindi nagkakaintindihan?
0: Yung naganap na impeachment, no? Biglang natin ang background ng ating mga kababayan noong ikalabing apat ng araw na pinaliwanag ng Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na hindi umano kailangan pang paghambingin ng depensa ang mga exhibit ng prosecution para naman magkaroon ng stipulation sa kanilang authenticity. Ayon kay Attorney Ferrer, ang authenticity ng mga exhibit ay desisyon ng impeachment court matapos ngang maisumite ng prosecution ang offer of evidence. Kinwestiyon din niya yung kakayahan ng testigo na kikilalanin yung mga dokumento dahil hindi umano nila alam ang lawak ng pagsusuri nito sa mga exhibit kahit na nasa kanila yung ebidensya, yun ang gagamitin. Pero kung hindi naman competent, hindi naman makikilala ng testigo yung mga exhibit nila, baliwala rin yan. At sa impeachment pa rin, merong binabanggit din si COA Auditor Silene Del Campo ang pinagagamitan doon sa tinatawag lang confidential funds ng Office of the OBP no? Noong 2022. Yan ay...
1: Nawala. Nawala na po si Katropang Rambo, mga katropa. Ingon anay gini mga katropa, magsikawala kay live man ta. Go ahead Katropang Rambo.
0: Katropang Marie, katulad ng binabanggit ko no nung tungkol doon pa rin sa impeachment trial kung saan ay merong binanggit na si Silene Del Campo, kabilang doon yung ginastusan ng Christmas, yung pasasalamat activities, gift-giving, yung planting at distribution ng wheelchair, yung pati yung tupad, medical mission, surveillance, yung iba pa, no? Yung binabanggit ni Katropang Marie. Mayroon din siyang naihayag sa pagpapatuloy ng impeachment si Del Campo doon sa hindi umano sapat na pahayag nung may binabanggit siya dahil kailangan umanong may konkretong dokumentasyon ng success, no? Kinakailangan meron dong success lalo na kung ginamit ito sa basihan para doon sa reward payments, no? Sa pagtatanong ni Attorney Lorna Capuna naman, sinabi rin na ng auditor na wala siyang nakitang dokumentong nagpapakita ng particular na accomplishment o resulta na magbibigay katwiran sa mga naturang payment, no? At mayroon pang mga nabanggit doon na mga pangalan, no? Mga kilala, may mga Jay Camote, Matthew Queso, Miggy Mango, Dennis Tanya Escudero. Mayroon pang mga kapangalan ng mga kilalang politiko. Yung mga Lapid, Revilla, Jokno, yun yung mga nabanggit. Pati yung Hontiveros, nabanggit. Nabanggit doon yung sa pagpapatuloy ng impeachment, yung mga piling resibo, yung 500,000 pesos. Para sa medical at food aid, yung 150,000 doon at yung 350,000 para yung doon sa supply at iba pang gastos. Ipinaliwanag ni COA Supervising Auditor Silene May Del Campo na isinama yung mga ito sa findings at hiningan ng karagdagang dokumentasyon upang mapatunayan kung talagang ginamit ang pera para doon sa naturang mga gastusin. Meron pang 73.2 na million disallowance, no, ng OBP na tinukoy doon sa tatlong accountable official. Tinukoy kasi Katropang Marie ni Silene May Del Campo, sina VP Sara at Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey bilang mga liable or responsible persons umanot doon sa 73.287 million notice of disallowance. Ayon kay Del Campo, si VP Sara ang nag-aproba sa transaksyon at paggamit doon sa cash advance. Si Acosta naman ang nag-disburse nito habang si Villa del Larey naman ang nag-certifica na kumpleto at maayos yung supporting documents. In-affirm naman ito ng COA Commission paper ang disallowance noong April 10, ngayong taon. Ngunit pending pa ang motion to reconsideration ng Office of the Vice President. Samantala, sa audit naman ng first at second quarters ng 2023, sinabi din ni Del Campo na nagsumite ang OBP ng response sa AOM na may kalakip ito na acknowledgement receipt certification ni Colonel Lachica at Protective Intelligence Operation Report. No, doon din sa mga pagtalakay, eh, merong mga pangalan na artista at politiko na umabot ito sa 1,049 acknowledgement receipt. Napakalami, Katropang Marie, no, kung saan tinanong ni Attorney Lord Nakapunan si Del Ocampo kung bakit hindi niya inalam yung pagkakakinanlan ng mga taong nakapangalan doon sa 1,049 na acknowledgement receipt. Yung ilang pangalan na binanggit sa naturang pagdinig, ipinaliwanag naman ni Del Ocampo na compliance audit, yun ang nabanggit niya, compliance audit daw yung ginawa ng kanilang tanggapan kung saan sinusuri kung sumusunod ba sa joint circular at kung compliance yung liquidation documents na isinunimiti naman sa Commission on Audit, hindi umano sa CLAW ng kanilang pagsusuri, yung pagberipika ng pagkakakinala ng bawat recipient. Tinanong din ni Attorney Kapunan si Del Ocampo kung bakit pinabayaan lamang yung mayigit 1,000 acknowledgement receipt, Katropang Marie. Mm. At meron pang iginiit din, no, doon sa pagpapatuloy ng impeachment ay iginiit ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na hindi sila doon tumututol doon sa paggamit ng Rule 130, Section 7, para mapabilis yung paglalahad ng mga dokumento doon sa impeachment trial. Ngunit, dapat pa rin nilang maitatag yung competence ng testigo na kumilala sa mga exhibit, no? At binanggit ni Attorney Ferrer na hindi sila nag-stipulate na competent ang witness na tukuyin ang mga dokumento dahil hindi nila batid ang dawak ng pagsusuri nito sa mga papeles na dating hinawakan ni Mr. Wamil. Iginiit din, no, samantala ni presiding officer Senator Judge Cici Cordero sa defense panel na magsumite sila ng kopya ng kanilang mga pre-mark exhibit upang magkaroon ng pare-parehong reference ang korte at para magkakasundo sila dahil kung yung matatandaan, bago ang proper na pagdinig, eh, kinakailangan mayroong pre-marking at magkasundo sila kung ano yung kanilang pagdidipatihin, Katropang Marie.
1: Mm-hmm.
0: No, at isa nga dyan, mayroong isiniwalat, ibinunya si auditor, dating COA Supervising Auditor Silene Del Ocampo na may mga aktibidad daw na isinama doon sa liquidation ng confidential funds ng OBP na hindi umanok pasok doon sa pinapayagang paggastusan sa ilalim doon sa Joint Circular 2015-01. Kabilang nga doon sa mga nakalista yung Christmas activities, appreciation, nights, tree planting, gift-giving, medical mission, pati yung distribution ng wheelchair at iba pang coordination at Thanksgiving meetings. Giit ni Del Ocampo, wala ring nakitang particular na accomplishment o proof of success ng information gathering na kinakailangan para suportahan ang reward payments. Idinagdag pa niya na may ilang aktibidad daw na isinagawa noong December 13 hanggang 18 noong taong 2022 bago pa umano na-release ang cash advance noong December 21. Dahil dito, sinabi ng auditor na nag-siya ng notice of disallowance para sa Office of the Vice President na kalaunan ay ipinakita at kinilala niya sa impeachment court. At biruin mo, napakarami to yung mga dokumento, Katropang Marie. Umabot ng 4,492 yung paghahambing, no, ng magkabilang panig. So kung ganong kadami, pag-aralan mo, napakarami, Katropang Marie.
1: Mm-hmm.
0: Kung saan ay binabanggit ni Attorney Kapuna na malinaw umano doon sa direktiba ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Judge Cici Cordero na magkasundo yung partido sa oras na pagharap doon sa Clerk of Court, no, sa halip na August 14 pa umano yung iminungkahing petsa ng pagdinig ng respondent. So ang pinag-aawayan nila ang dami ng mga dokumento, yung inaalmaan nila, 4,492 katropang mari. Mm-hmm. Yun yung mga nabanggit at binanggit ni Atty. Kapunan. Sinabi umano nung ng kabilang panig na sapat nang ipakita yung mga summary at hindi na kailangan daw ang pag-usapan yung mga dokumento. Iginiit naman ni Atty. Kapunan na katulad naman ito nang naging posisyon ng respondent noong pre-trial pa lamang kung saan ayaw umanong mag-stipulate dahil hindi raw faithful reproduction ng kanilang mga kopya. Anya ang pinagkakaiba lamang umano sa 4,492 na dokumento ay ang kanilang mga covering page, no? Pati yung mga detalye, covering page, masyadong binusisi. So talagang ang nais nilang mapadali, kapag ganun ang ginagawa nila, tatagal talaga. Aabutin, baka mahigit pa sa Pasko ito, aabutin kung ganun ang sistema, katropang mari. Dola, pabalik-balik lang yung mga tanong nila doon sa isinasagawang impeachment trial, katropang mari.
1: Ayun. So, kailan na next mag-resume ang impeachment trial, katropang Rambo?
0: Sa Lunes uli, balik. No? Bukas, wala naman. Walang pasok. Ngayon, may mga committee hearings lamang sa Senado. Yung mga nakabimbin nilang mga panukalang batas ay kanilang tatalakayin para meron naman silang mga magawang batas. No? Pero yun, ang Senado ngayong Webes, pero ay busisiin pa nila, katropang Mari, yung sa mga Monday, nararapat.
1: Sa Monday ba? Alas 10 o alas 3 na?
0: Alas 10 pa rin, katropang Mari.
1: Ayun.
0: Yun okay. So yan muna, katropang Mari, ang mga kaganapan sa Senado. Ako, si katropang Sylvester Rambo Labay para sa VP Sara Impeachment Coverage, absuelto o convictado. Live report.
1: Live report. Maraming salamat, katropang Rambo Labay. Live, mga katropa, from XFM Mega Manila. Mga update, katropa, kaganapan dito sa Senado sa ipahigayon, katropa, ng impeachment trial. Sa impeachment trial batok ni VP Sara Duterte, mga katropa. Sayod ko nga kamu na minaw diha, bisan kamu, katropa, na pull-an na mo aning topic. Okay, tama, nagkadugay, katropa, nagkaway lami, mga katropa, ang ilang ipahigayon nga trial. Nagkadugay mga katropa, no? Mas init pang ilang diskusyon mga katropa sa ilang wala pang sinabtanay kaysa sa diskusyon mga katropa sa unsay dapat nilang hibaw-on, katropa, mga impormasyon tungod og alang sa impeachment ni Sara Duterte. Santa iya na sila, katropa, og tinubagay. Santa iya, katropa, og kanang santa iya kasuko. Mga gagmay, mga laom, og kanang lubot na mga patula, sabda ini sila, no? Mga patula. Si Senador Ches Escudero, katropa, relax ra kayo, magngisi-ngisi ra, magkatawa sa ilahang tanan. Muna yung naka-advantage, katropa, kung abogado ka mga katropa, niya kahibalo pag sa proseso sa impeachment, kay dilin abagos imo, ha? Wala minaw ka diha, debatihay na sila diha, mora po kag nagtanaw, katropa, ang mga batang gadula. Jory Salubo, Angelica Ambit Laresa, Joven Hostol. Maayong buntag ug salamat sa inyong pag-follow. Good morning, thank you. Salamat sa inyong pag-follow sa itong official Facebook page XFM Bukidnon, mga katropa. Thank you. Diha usab mga katropa kang Brando Santisas, maayong pagpaminaw daw kang Randy Santisas, naminaw daw karon. Good morning kaninyong tanan diha. Good morning. Santisas family, maayong buntag. Diha usab kang Rizmalin Lobido, good morning, watching from San Fernando, Bukidnon, maayong buntag. Oy, magian na ha, magian na katropa ang ato ang San Fernando, Talaingod, Kapalong Road, mga katropa. O, pero magbinantayon gihapunta. Kaya anytime doon ay mga debris, mga katropa, nga pwede mahagbong. Anytime, katropa, doon ay landslide, labi na nga muagi kag ka ng kilom-kilom or nagulan, mga katropa, be careful lang, ha? Pagpanganda, mga katropa, be careful, be vigilant, mga katropa. Nga ayaw mukagi diha o ka ng sayo kayo, like kadlawon, kay basin, uwa pa na, uwa pa'y clearing, katropa, doon ay mga nahagbong ng gabi, eh, na uwa pa na cleared. So ayaw mukagi diha kadlawon. Nya ayaw po mo diha agi o gabiin na mga katropa. Ay delikado sab, no? Kay tungod sa kalsada, katropa, na Di pa insa totally okay, pero naningkamot ang ato ang DPWH, ang ato ang panggamhanan katropa nga magian na gyud, no? So doon na bus na gabiyahe diha sa mga mahiligon magbiyahe. So doon na bus na gaagi diha. Kanya magian na pud bisan ang mga light vehicles mga katropa makaagi na pud di San Fernando. Di pa Ma'am Rismalin Lubido?
2: Tama.
1: Good morning once again ni Modea. Good morning. Atong oras ka tropa alas 7:49 sa buntag. Atong usa ka tropa nga liliion kini atong mga balita na kalapsol sa 24 oras atong sa tuang mga headlines sa mga katropa. Headlines. Truck nga adunay 16 ka pasahero ni simplang duha ang patay. Headlines. Samtang kumalik malay-balay dili uyon ka tropa sa Sugyo ta nga ang BSK 2026 mga katropa i-postpone. Headlines. Lalaki nang unsa man eh lalaki nga niduaw sa pinirisong higala sikop huma nakuhaan og sachet sa shabu. Headlines. May paiwa niduaw. O katropa atong hisgutan ng problema sa baha og basura katropa nga baguhay lang nahitabo first time in history dito sa kauluhan. Dito sa Manila mga katropa nga ang ilang suba dito. Lakip na ang Manila Bay. Ah, nahimo na nakatropa og kanang Sea of Garbage. Kinsa ang angay si Siho nini? Kay kung ang ato ang pasultiyo ng DPWH katropa, garbage crisis naman gidaw ni. Ah, pero pag ato ang presidente pasturyahon katropa, grabe sab ka, hindi sab garbage crisis ay critical lang. Critical lang. Ato nang hisgutan unya mga katropa. No, sa tuang programa nga Bullseye. O galakip na katropa, pamayon na ito ang live report ni katropa nga Dave Hiniralaw. Alas 7:50 ang itong oras sa mga katropa. Sa mga nagbiyahe karon, aron katropa nga malikayan nga madisgrasya, kinahanglan doon na kay tinaw nga matag yun, no? Pag Vision X Plus capsule mga katropa. Dabi na nagabiyahe ka, unya, kanabitaw, daghan kayong mga particles sa free radicals katropa mo sulod sa imong mata. No, pwede na maka-create ka tropa o kanang pagkahanap ba? O dili ba kanabitaw nga whole day ka katropa nga gasigan na imong mata diha? No, kaya duot sa trabaho. O posible ka na nga maka-create ka tropa problema sa imong hanga pananaw. No, diha magsugod ka tropa ang pagsambol sa imong mga mata, kanang sambol ba murag na ay gabon sulod. Nya, hanap imong pananaw basin og madisgrasya ka. Unya ka na katropa, pwede na mo hatod ka nimo sa komplikasyon, glaucoma, katarak, mga katropa, uban pa nga sakit sa mata. Na pwede mga katropa nga mo hatod ka nimo sa pagkabuta. Karon nga wa ka pa'y gibate, unya, imuhang mata katropa, gamit kay sa imuhang trabaho. Pagtumar katropa o Vision X Plus capsule. Balik ko taon sa ito ang programa ang Bullseye. Bullseye!
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatid sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: doon sa manurak.
1: Tinood ba matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitang isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Padulo na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
3: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you. Basta naka-turbo.
4: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo food supplement for men mapalit sa mga butika.
5: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
6: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: nga napatili dyan na to kasagda ng atong lawas.
1: Premium DT, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsa na adik to?
3: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo day ha. Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA, Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious, dahil sa mangustina, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower.